0: ang nakikita ko rito, bakit yung mga politiko, kahit si Sara Duterte, nung siya ay nagsabi na siya'y kakandidato, gumamit siya ng Proverbs, no? Proverbs 18:19 ba yun? Why do politicians, why do these people in power, even Duterte himself, President Duterte, no? Ecclesiastes 3, ginamit niyan. Kahit sa War on Drugs, meron akong article na sinulat yan, no? Anong talata sa Biblia ang ginamit sa Dutertismo? Mga pastor, ginagamit lahat ang Biblia. Bakit? Sapagkat ang Biblia, nananatili pa rin makapangyarihang source sa Pilipinas. Ayon sa isang survey, 82% ng mga Pilipino, they see the Bible as the actual word of God, literal.
1: Mm-hmm.
0: Kaya matatalino yung mga senador na yan, mga nasa power yan. They are using it kasi alam nila na napakalaki na impluensya ng Bible. Kaya kailangan labanan natin yung mga pastor na yan tsaka yung mga yan kasi binabastos nila, no? Binabastos nila, ginagamit na nila salita ng Diyos. Kaya ako nagagalit eh. Alam mo, hindi dapat na ganito yung ginagawa na sa basalita ng Diyos. Sabi nga ng Ten Commandments, diba? Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Salita na yan ng Diyos. Ang tawag sa mga yan eh, mga walang hiya eh. O, ako nagsasalita na ako ng ganito kasi si Jesus mismo nagsalita ng lahi ng ulupong. Actually, yung lahi ng ulupong, nung ancient time, may paniniwala sila na yung ulupong para makalabas siya, pinapatay niya yung kanyang ina. Parent eater yan. Kaya pag tinawag mo ang isang tao ng anak ng ulupong, no, brood vipers, mahigit pa yan sa pagmumura halos. No? Yun ang hindi ko nakikita sa church natin ngayon. Yung si Jesus na galit sa kawalan ng katarungan, pagka wala kang habag, at saka yung sinungaling ka. Wala eh. Masyadong ang mga preaching, halimbawa sa mga mega church, masyadong poise eh, pa-cute. Mga kapatid, hindi na tayo yung nasa panahon na okay lang yung nangyayari. No! Sobra na yung nangyayari rito.
1: Mm-hmm. Well,
0: kaya kung may aaway sa akin, okay lang. No? Kasi panahon na to eh, kaya nga sabi niyo, diba, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, are you willing to die?
2: Parang hindi kasi tayo as Filipinos sanay, hindi tayo very confrontational. Hindi tayo ma-rebuke na lahi.
0: Kahit hindi totoo yun. Kung titignan mo yung mga Pilipino ngayon sa social media, hindi na ganun.
1: Hindi, iba ho yung persona.
0: Yung traditional, pero ngayon tingnan mo yung mga nasa kabilang panic. Sobra tatapa. Ang problema, yung mga nasa kabilang side, ano ba, yung sabi ng kadiliman at yun, sila yung matatapan. Oo. Okay. Pero yung mga kaliwanagan, nagtatago.
2: Kimi.
1: I understand, Pastor Roman, he's not saying don't be vocal. Kaya lang, not on the pulpit, but kung kakusapin ka ng iyong kaanib. Kasi may nakausap ako isang newspaper columnist dyan eh. Of course, he's encouraging me with what I'm doing. I'm very vocal. Pero sabi niya, pwede naman ang pastor hindi vocal, pero sana ginagabayan niya yung mga miyembro niya patungkol sa issue na to. How do you do that, Pastor Roman? Hindi man kayo vocal publicly sa pulpit. How do you counsel them? What do you tell them?
3: Well, una, yung tinuturuan mo mga tao na mag-usap, diba? Yun din kasi ang isa sa naging problema ng maraming pamilya, maraming mga churches, or maraming nasa online. Ano? Yung, pwede naman tayong magkakaiba ng posisyon o pagkakaintindi, pero kung marunong tayong mag-usap, yun ang mahalaga. So when I say as a pastor, I preach in my church, may mga tao pumupunta sa church kasi malinaw pag Sunday mag-worship ako. Malinaw pag Sunday, makikinig ako ng Word of God. Kung ano yung mensahin ng Lord para sa akin. Now, there have been cases na may mga churches or denominations na sobrang namang involved yung pastor nila sa politics or their entire group in a particular political position.
1: When you say involved, sumasama sa rally, ganun ba? O
3: yes.
1: Tibiyabagin sa pulpit?
3: Sumasama sa rally. At talagang may mga politicians within their group. Ang kino-complain na nung mga umaattend sa church nila, hindi na Word of God yung naririnig pag Sunday preaching. Kung hindi yung political position na binalot sa mga verses. So yun yung ibig ko sabihin na pag ikaw pastor ka, preacher ka, nandun ka sa church, Sunday worship service for instance or Bible study, may expectation ng mga tao ba sila pumupunta

0: Ang tapang-tapang ng marami. Pag nakikipag-comment, yung iba nga, nag-iimbento pa ng troll account.
1: Yes.
0: Diba? Minsan may isang grabe yung sinabi sa'yo. Nung chinek mo yung profile niya, sino to? Uni, walang follower, walang picture, walang friend. O may picture man, pero alam mong peki siya. Mm-hmm. Lalo na sa panahon ngayon ng AI. Mm-hmm. At saka, Pastor A, sa totoo lang, sa panahon nga ngayon, kahit may mga negative at pangit na komento o may ano, huwag mo nang i-block yun, hayaan mo na yun. Kasi, para lalo mag-viral yung post mo. Na malaking bagay yun na may ganung engagement. Nung araw, ang mga born again o ang mga Pilipino, pag nagpo-post, may pinost. Ang gusto lang nilang kinokomment ng mga tao sa baba, praise the Lord, amen, hallelujah. Hindi nagbabiral yun. Kasi nga, walang engagement.
1: Yeah, binablock ko lang sa loob naman ng community.
0: Oo.
2: Ang binablock ko lang yung bastos na.
0: Kahit pero na nga yun, hayaan mo na siya. Kasi una, para ma-expose siya. Kasi hindi naman ikaw ang bastos eh. Siya yung bastos
1: may
0: eh.
1: Point.
0: Ang lagi kong puntos dyan, basta kung yung point ko matino, it will stand on its own. Kahit sino pa yung mag-bash sa kanya, kahit marami pang mga sinabi kung sino-sino, kung naniniwala ako doon sa punto ko, it will stand on its own. At mabuti na rin yun kasi para, although I respect your position, ako halimbawa gusto mo i-block at friend.
2: Buti kapit lang, friend ko lang siya, mablock na kita.
0: Buti hindi ko pa nasasagot yung, ano yung position mo.
1: So pero, yun na nga.
2: Pero ang point ko lang is, ayoko rin naman na yung aking wall ay maging echo chamber, yung tay-tay lang, nag-uusap at pare-pareho lang na opinion.
1: Doc Rico.
3: Nabanggit, pumasok na sa isip ko rin yung non-negotiable, no? Ano ba yung mga issues na nakakahanda tayong parang maghiwalay, no? Kasi may verse sa Bible din na
0: good point.
3: Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Very ano to, very strong, no, sa Matthew 10:34. Sabi niya, naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae, ang kanyang ina, so family na nag-aaway-away dito, no? Tapos sabi niya, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Halimbawa, so may isang tao, halimbawa na napatunayan na pumapatay talaga, no? Tapos sinusuportahan pa yan ng kapatid ko o kapatid ko sa Panginoon. Eh, ang hinahanap ng Panginoon ay katarungan, no? Kahabagan, tsaka ano. Kaya, paano gagawin ngayon yun? Although, nakikita ko yung sinasabi ni Pastor Eric din kanina, no, na parang gusto natin na maging mahinahon sa church, magkaroon ng pagkakaisa. Pero, not to the point naman na parang matotolerate na natin yung mga mali. Kasi, paano na ngayon sa atin sasabihin na mahal natin ang Panginoon? At yun ang problema sa bayan natin. Mas mahal pa yung tatay kaysa kay Jesus. May sabi sa akin noon, one time nag-post ako, yung how do we pray, you know, for President Duterte's ICC? So gumamit ako ng medyo hard, pero nasa Bible naman yung imprecatory prayer. Nag-react yung isang taga-Davao, no? At ang sabi niya, kahit ano naman sama niyan, anong magsalita, ganyan lang magsalita siya. Pero siya si Tatay Digong. Kita niyo yung word na ginagamit, Tatay. And that reminded me, no? Sabi ni Jesus, diba, ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin. So mahal, I mean, kahit naman totoo ko ang ama eh, totoo nating kamag-anak, diba? Kung mali na yung ginagawa, sasabihin ko sa kanya. No? And I will not agree with even, bawa, wife o husband o ano, kung malina, no? Kasi pagka ganun, idolatry na yun. No? Yun ang nagiging problema. Kasi mas mahal mo na yun. At isang pa problema sa bayan natin, regionalistic, no? Porkit taga rito ka sa north, kaya boboto mo yung ano. Nasa na yun? Masyadong maraming ano, yung ang daming, kaya sabi ko nga, ang daming Kristiyano rito sa Pilipinas, Christian nation nga tayo eh. Pero hindi marami po ang hindi katulad kay Kristo. Hindi nakahanda talagang sumunod kay Kristo.
2: Mm-hmm. So, on a practical note, bring it down to sa level ng church. Sabi nyo, gusto mo sila mag-usap. How do you mediate ngayon kung makita mo na may mga miyembro talagang matindi na ang balitaktakan? Sa inyo, sa church nyo, anong ginagawa yan, Pastor Roman?
0: Well, bukod sa pag-pray mo ng matindi yan. Kasi pag ang mga tao at the height na ng kanilang pag-share tungkol sa ganito at sa mga nangyayari, naku, talaga

0: naman, ang daming pwedeng
1: may nangyaring ganyan, ganyan sa inyo.
0: Oo, nangyari na yan. At nangyayari rin even as of this point. Kaya, again, as a pastor, I would have to shield the ministry, no? In terms of, pag practice ng worship team mo, yun ng ano yun yan, ha? Pag Bible study yun, ano yun yan. No? Pagkatapos, bahala kayo sa buhay ninyo. Paano nyo?
1: Nag-away before the practice, tapos kakantahin, oh, I love you, the love of the Lord.
0: Oo, at saka, again, I go back dun sa, I think I said earlier in the program, what remains is a what is a mystery to me to this day is you have this political position, you have this faith, you have this political position that is totally different from hers, but the same faith. But you view a particular politician and a circumstance with totally different lens and understanding, brought about probably by a lot of things, including yung sinabi ni Doc na regional. Where you come from, regional. Oh. Pero minsan, beyond that eh. May studies, I'm sure you guys are aware of this, yung paano we are predisposed to certain things that probably influences us to think and react to certain things in a certain way. That's why some people become liberal and why some people become conservative. Or in the case of our country, why some people are for this particular politician na kahit talimbawa mura ng mura yun, pero sa kanya, he can set that aside. Or nabalitaan mo na pumatay yun, but you can set that aside. Or for instance, itong ganitong klaseng mga politicians, kasi even in my own family, nakita ko sa clan namin, ang laki rin ng clan namin, puro mga pastor din yun . Pero paano in my clan alone, no? Lalo na sa Pilipinas pa naman, ang presidential election, plural . Multi-party system . In my family alone, isang katerba yan na ito yung binoboto. Pero pag ina-analyze ko siya from afar, kasi I live nga in Dubai, I've lived there for 17 years. Pag ina-analyze ko from afar, parang kahit anong mangyari, yung position ni family member A will always go to this kind of politician. Sa totoo lang.
2: Mm.
0: Nagkataon lang na nagpalit yung personalidad. Parang kahit anong mangyari, this particular family member will always go to politician B. Kahit palitan mo yung personalidad.
3: Naka-default.
0: Oo. I don't want to be that simplistic, but it's just really a mystery to me why that is the case. So, ngayon, pag magtatalo kayo concerning, again, the truth, all of them will say that they have a portion of the truth. Lalo na, in this day and age of social media, that we are influenced by algorithms. Yeah. So, sa isang pindut mo, let's say, for a particular candidate, isasuggest na sa'yo lahat nung tong pro dun.
3: Actually, kaya hindi mo pindutin.
0: Kaya nabibrainwash ka. Oo, kahit hindi mo pindutin.
3: Narinig lang na sinabi nakikinig ang cellphone natin.
0: Totoo yan.
1: So, paano magkakaroon ng unity kahit hindi pare-pareho ng pananaw?
3: Unity in diversity?
1: Or unity is not uniformity. So, paano pa rin mapapanatili na buo yung clan at magre-reunion pa rin kayo?
0: Sa strength ng leadership. Kung sino man ang nagli-lead ng clan mo at nagli-lead for instance ng church mo, or in this case nagli-lead ng community mo o nagli-lead ng country, doon ngayon doon lilitaw muli yung kahalagahan ng leadership. Kasi if you lead, you will influence even those that thinks differently from you. Doon mo nga minsan makikita yung husay ng leadership. Kung paano kahit totally ayaw sa'yo, opposites of you sa'yo, pero dahil sa kabuuan ng pagka-leader mo, magsasubmit pa rin sa iyo. Diba?
1: Doc Rico.
4: Gusto ko sana na push back doon. No? Although gusto natin yung unity. Pero kasi sa Bible, may mga times na hindi yun ang highest virtue.
3: Mm-hmm.
4: Hindi yun ang highest virtue. Halimbawa, yung katulad sa bansa, unity, tumatawag sila. May rin unity. Diba? But unity on what? Saan ba tayo magkakaisa? Okay, magkaisa tayo dito. Depende yan, no? So yung, babalikan ko lagi yung core values, no? Kasi may mga churches na nagkakahiwalay dahil sa yung isa hindi nag-speak in tongues, mga minor doctrines, halimbawa, no? Hindi, sa tingin ko, hindi dapat nag-iwalay. Pero, may mga issues na non-negotiable eh. Halimbawa yung, ganito pa rin ang stand namin eh. Teka lang, tungkol na yan sa katarungan eh. So, I think may mga issues na masyadong malaki na, na worth dividing. Kaya bumabalik ako rin sa controversial verse ni Jesus, diba, na I came not to bring peace, no? But sword din minsan. Kasi minsan sa pagsunod mo sa Lord, may mga times na ayaw talaga, ayawan ka ng tao, ire-reject ka ng mga tao, babalik tayo sa mga ganun. No? Of course, you will do everything, no, sa church na ma-maintain yung unity at may mga members. Pagdating sa mga members, talagang dapat gentle tayo. No? At lalo na depende sa narating din nila. Pero halimbawa sa mga katulad ng mga nasa power na at aral sa mga kilala mga eskwelahan pa naman, tapos outright talaga nagsisinungaling. Ayun, talagang dapat labanan na yung ganun.
3: Hingan ka na rin namin, Dr. Rico, ng iyong closing statement. Any challenge or reminder sa mga kaagapay natin, lalong-lalo na sa critical na panahon ngayon sa ating pagka-Pilipino?
4: Salamat ulit. No? Sa critical na panahon na ito sa kasaysayan natin, dito mas matetest talaga yung ating tunay na pagka-Kristiyano. At dito talaga sana makita na tagasunod tayo ni Kristo at hindi ng anumang particular na tao. No? Kasi ang tawag nga sa ating bansa ay Christian nation. No? Pero bakit ganito ang ating bayan? I think isa sa mga dahilan doon ay dahil hindi talaga natin sinusunod ang ating Panginoon. Meron tinatawag si Jaime Bulatao na split level Christianity, yung sa pangalan lang, no? Pero yung totoo ay wala pa talaga yung pagka-Kristiyano. Hindi lang po ito sa mga Katoliko, pati po sa mga born again Christians, no? Pagka hindi natin sinusunod yung tungkol sa katarungan, kahabagan, at saka yung katapatan na laban sa kasinungalingan, magtanong tayo, baka hindi pa talaga tayo sumusunod kay Kristo. Kristiyano lang tayo sa pangalan, pero hindi talaga tayo tagasunod ni Kristo. Salamat po.
3: Maraming salamat po, Reverend Dr. Federico Villanueva. Mabuhay po kayo at bitin yung oras. Sana po'y masundan pa ang mga ganitong nakakapukaw na talakayan dito po sa DZAS. God bless you, Dr. Rico.
1: Thank you po.
3: Yan. At ang ating Pastor Roman, talagang napakayaman na ng karanasan and of course ng exposure
0: Exciting
3: niya.
0: Exciting yung topic eh.
3: Diba? Kasi ano eh, kahit na ang lalayo ng mga kababayan natin, napaka-engage nila sa mga panahong ito. And Pastor Roman, ano naman ang iyong mga paalala? Kung paano nga ba tayo dapat na maging ilaw at asin ng sanlibutan ng bayang Pilipinas sa mga panahong ito?
0: Una muna, I'm a pastor na nagpapastor ng kongregasyon sa Middle East. And I would always remind pastors na may calling tayo to shepherd the flock na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya kahit gaano ka intense yung sitwasyon sa politika, especially in the Philippines, hindi naman sa wala tayong opinion at hindi sa wag tayong mag-engage. Pero wag lang natin kakalimutan na we are called to preach the gospel message of Jesus Christ and to disciple people of all nations. But that being said, though I've been based in the Middle East for 17 years, pero yung ministry ko nagsimula 30 plus years ago, ang pangalan, Rise Up Philippines. At isa sa adikain ng ministry na ito nung nagsimula 30 plus years ago, kung paano magamit ang mga Kristiyano, Kristiyanong kabataan, ang simbahan, paano ang bansa natin bumangon at maging isang mas magandang bansa. Yun yung simulain eh, nung ministry na ito. Paano magkaroon ng Rise Up Philippines. And that is why my encouragement and challenge also to anyone na kung nakarating ka doon sa punto na naniniwala ka, ito yung tama, ito yung katotohanan. Hindi mo lang siya panindigan, hindi ka lang maging vocal tungkol sa kanya, but I challenge not just pastors, Christians, but even those who are leading movements right now. lead well, and win. Kasi kung naniniwala ka pala na nandun ka sa, tama, nandun ka sa katotohanan, hindi talaga sapat lang na maging vocal ka dyan. Ipaglaban mo at ipaglaban mo hanggang finish line to the point that in that all of the sacrifices, all of the relational divisions, all of the bashing, they've been all worth it because yung dulo, nanalo yung nandun sa tama at katotohanan. Thank you po, Ate Heidi and Doc Rico and Pastor A.
1: Mm-hmm. Yan ako, salamat Pastor Roman Guevara. Huwag mo ko iyababla ka, friends tayo ha.
0: Gusto ko nga mag-ano tayo doon para pareho tayo mag-viral.
3: Napakaganda ng pero ating usapan, di ba? Na sa lahat ng ito, kahit sa usaping pangpolitika, kung paano tayo nagre-respond dito, ang ehemplo pa rin natin si Jesus.
1: Tama.
3: Diba?
1: Pakita pa rin natin ang Panginoon sa gitna ng ating pagkakaiba.
3: Online and offline.
1: Yes.
3: And hihilangan na rin natin si Pastor Roman to close us in prayer and to dedicate our nation sa kamay ng Panginoon.
0: Tayo po'y manalangin.
1: Sige po.
0: Aming Diyos at aming Ama, salamat sa naging pag-uusap naming apat tungkol sa mga nagaganap sa aming bayan. At pare-pareho po kaming nalulungkot sa mga pangit na nagaganap sa aming bansa, sa aming lipunan, sa aming gobyerno. At patuloy kaming nananalangin, Panginoon, na ma-expose makulong ang lahat ng mga korap sa aming pamahalaan. At magkaroon na kami ng mga tunay na mga matitinong mga leaders na siyang gagamitin mo, Panginoon, upang ang bansa namin, in our lifetime, makita po talaga namin na mag-rise up. Hindi kami nawawala ng pag-asa, Panginoon. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Nothing is impossible with our God. That even in this time of great divisions, even amongst our families, amongst our churches, amongst our people, naniniwala po kami, Panginoon, na darating pa rin yung panahon na mayu-unite kami sa tama, mayu-unite kami sa liwanag, mayu-unite kami sa katotohanan na nanggagaling sa inyo. And so we lift to you, Lord God, not only the things that we discussed, the people who heard us, watched us, na pati sila, Panginoon, magkaroon ng revival, magkaroon ng enlightenment sa kanilang political positions, that they will be guided by the Holy Spirit to stand on what is right and to fight for what is right. We give you glory, Lord, because we know eventually our country, our nation, the Philippines will rise up. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, amen.
3: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Roman Guevara. At yan po ang ating kaagapay mula po sa Rise Up Ministries. And of course, nasusubaybayan din natin sa servisyong OFW. So we have to go na, Pastor A. At napaka makabuluhan ang araw na ito. Pwede nyo pong balikan ang replay. Uploaded naman po ito sa ating social media channel. So sa pangalan po ng ating mga ka-team positive, maraming salamat kay Eileen. Maraming salamat kay Angelica. Maraming salamat kay Nathaniel Peralta. Maraming salamat din kay Shekinah Abad, kay Shaira, kay Phil, kay Desa, sa ating engineering at Bukawi Tech People. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
3: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa'yo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.

0: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
2: Isang magandang araw mga kagapay sa lahat po ng nakatutok na ngayon sa ating broadcast. Happy Wednesday sa iyo. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nakikinig dito po sa maring sa Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day mga kababayan. Ngayon po ay Wednesday. Ano ho? Para magpasalamat sa Diyos at being grateful dahil sa panibagong pag-asa na dala ng ating Panginoong Jesucristo at maipagpatuloy ang ating mga pangarap sa magandang buhay para isang araw ay makasama naman ang ng lubusan o makasama ng tuluyan ang buong pamilya. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayan, overseas Filipino workers at kanilang pamilya dito sa ating programang Serbisyong OFW. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa makabuluhang talakayan para at mga payo para sa ating mga OFW at mga would-be OFW. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan ako sa loob po ng isang oras maglilingkod sa inyo sa iba'yong dagat at kanilang at inyong mga pamilya. Dito lang po yan sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV. Member po kami, proud member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po ay May 27, 2026, araw ng Wednesday. Kaya nawa po na kasama ko kayo. Pwede niyo po itong i-like and share para po mas maraming makapanood sa atin dito sa ating Wednesday edition ng Mag-Abroad ID Biro.
1: Mag-Abroad ID Biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-Abroad ID Biro.
2: Dito nga po sa Mag-Abroad ID Biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon kung dapat nga bang mag-abroad o magtrabaho na lang dito sa ating bansa sa pagtataguyod sa pamilya. Gusto nating ipakita dito ang mga realidad na ang mag-abroad ay talagang di biro. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan, mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa at syempre ang ating mga overseas Filipinos. Ang aming panalangin ay patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ang inyong buhay, ang inyong kalusugan, ang inyong mental health, emotional, financial, higit sa lahat, ang inyong espiritu, ang kalusugan ng inyong espiritu, spiritual health. Tayo po muna ay dadako sa short devotion ngayong umaga. Mula sa Colossians chapter 3 verse 23, NIV version po ito. Ang sabi po rito, whatever you do in work and ulitin ko po, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. NIV version po 'yan. Ang King James is whatever you do in words and indeed, do it as unto the Lord, not unto man. Yan ang NIV o ang King James Version. Mga taga-Colossas yan, 3.23, magandang balita version. Ito po ang sinasabi sa Tagalog. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Napakagandang encouragement sa atin po ito, itong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng track Yung bagang tutunguhin mo ay dapat tinutungo mo, ginagawa mo, iniisip mo, pinaplano mo, ginagawa mo, una dapat sa Panginoon. With all your heart, with all your soul, you do it for the Lord. At hindi, sabi rito eh, na hindi lamang para sa tao. Yes, ang sabi ng salita ng Diyos, gawin natin ang lahat. Maring yan ay sa pamilya, trabaho, negosyo. Do it as unto the Lord, not unto man. Not just for income. Hindi para sa tao, ma-please ang tao, kundi ma-please ang Panginoon, sapagkat lahat naman ng ito ay sa Panginoon. Ayan. Yan po ang salita ng Diyos na wapo ay anuman ang ating gagawin, gawin nating lahat with all our hearts para sa kapurihan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakilan Diyos, salamat po, sapagkat kayo po ang tunay na dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga bagay na aming ginagawa. Not to please people, but to please the Master. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang aming Panginoong Diyos. Bless us, O God, as we discuss things today. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Sa araw pong ito, mga kababayan, atin pong tatalakayin ang napakahalagang usapin, lalong-lalo na patungkol sa pag-a-abroad gamit ang legal na procedure pag-a-apply, lalo na kung ito'y government to government. Alam nyo, napakahalaga po nito, ano? Sapagkat kalimitan sa atin ang pamilyar lang na ating alam sa pag-a-abroad ay ahensya. O di naman kaya ay direct hire. Ito po ay hindi masyadong napag-uusapan. Itong usaping ito, bagamat ito'y akin malimit tinuturo, akin itong dinidiscuss sa mga ilang discussions, lalo na sa mga katanungan na tungkol dito, paano nga ba mag-abroad kapag gamit ang government agency na procedure? Ayan. Kaya pag nag-apply po sa isang government agency or legal related process, importante na maayos at complete at compliant yung document at procedures. Kailangan malinaw ang ating pagkaunawa sa mga legal requirements para maiwasan ang delays, rejection at possible na legal issues. Importante po na maintindihan yung step by steps ng procedure na dapat isubmit, pag-verify, pag-evaluate, pag-approve, hanggang sa release ng result or permit. Dapat aware din po ang sa deadlines, agency policies, at saka yung confidentiality rules nitong procedure na ito para sa government to government. Huwag ho kayong masyadong malito rito o masyadong malalimang masyado. Gusto lang natin pababawi ng discussion, paano nga ba ako mag-a-apply kung government to government ang aking dadaan ng ruta para sa pag-a-apply? Okay. So the goal is to ensure na lahat ng action are legally compliant, transparent, and properly documented. So ito na, mga kababayan. Applying to a government agency or legal procedures, una, alamin ang purpose ng application. Di ho ba? Unang step ay dapat malinaw kung bakit ka nag-a-apply at anong government agency ang involved. Importante ito dahil bawat ahensya ay may kanya-kanyang legal procedures, requirements at saka processing. Kapag ikaw ay, halimbawa, example nito, no? Halimbawa, employment application, business permit, license application, clearance, government assistance, bakit mahalaga? Kasi kapag alam mo na ang exact purpose ng application mo, mas madaling maihanda ang tamang documents at maiwasan ang maling submission. Yan po ang una, no? Pangalawang step. Dapat ho i-check ng incomplete requirements. Bago mag-submit ng kanilang kumpletong requirements, kadalasan nagbibigay ang ahensya ng checklist. Alam niyo yun, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung ganong karami. para malaman kung ano ang kinakailangang ipapasa kalimitang common requirements ay ito. Normally, tinitingnan diyan alamin natin yan, yung employment application. Ah, teka, yung pangalawa pala, valid IDs. Importante diyan, birth certificate, resume o personal data, NBI police clearance application form, passport size, supporting documents. Yan ay mga common na mga requirements kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Kung kulang ang requirements possible, madi-delay at mare-reject ang application. Kaya importanteng i-double check lahat bago pumunta sa ahensyang iyong pupuntahan. Pag pinag-usapan ng government to government, syempre meron din silang mga requirements na kailangan nating i-comply. Halimbawa, dapat organized at malinis at updated ang lahat ng mga legal documents. May iba kasing ahensya na humihingi ng notarized, authenticated copies para siguradong valid at legal ang records. Kaya dapat tandaan na gumawa ng photocopies. Huwag kayong pupunta na walang photocopies. Bagaman, mga kapatid. Sa DMW, kapag nag-apply kayo, may libreng photocopies dyan. Pero sayang kasi yung time. Pagpunta nyo doon at magpapasirox pa kayo, masisingitan na kayo ng iba na dapat mas mabilis kayo makasubmit kapag kayo ay meron ng mga kopya. Dahil ng original copies, yung kinopyahan ng iyong Xerox. Ipanotaryo kung kailangan at ayusin ang folder. Dapat malinis. Bakit mahalaga yan? Kasi ang mga legal documents ang pangunahing proof ng identity mo or qualification mo. Kapag mali or fake ang documents, mari magkaroon ka ng legal consequences. So, paalala lang mga kapatid, huwag kayong magsasubmit ng fake na documents. Halimbawa, ang Certificate of Employment, huwag kayong papayag na fake ang inyong Certificate of Employment na minsan lang naman. Kapag ito'y ginawa, halimbawa yung ina-applyan yung agency. Pero sa government to government, mga kapatid, wala kayong agency ang kausap dito. Kundi government mismo ang kausap mo dito. Ha? Ang government mismo ang kausap. Whether this is a local or overseas ang iyong application, gamit itong government to government na ruta ng pag-a-apply. Kaya importante yan na dapat malinaw. Step number 4, sagutan ang application form ng tama. Kinakailangan ang application form ay official government record. Kaya dapat accurate at truthful ang lahat ng information ilalagay. Halimbawa, basahin mabuti ang instructions. I-check ang spelling. Kumpletuhin ang lahat ng fields kasi kuminsan kapag hindi na kumpleto, ibabalik. Maaabala ang application mo na dapat pinoproseso na. Pirmahan kung saan required. Wag, alam mo, minsan tayo mga OFW, kapag tayo nagpi-fill up na kuminsan na mamali tayo ng sinusulatan at hindi yun natatama, hindi yun... ay babalik sa atin kung minsan nakakaabala pa talaga. Kaya kailangan pirmahan kung saan required. Bakit mahalaga? Kasi ang maling impormasyon nagkakos ng delays, disqualification, or legal problem, lalo na kung official records ang involved. Kinakailangan tama. Number 5, submit ang requirements. Kapag kumpleto ang documents, pwede nang mag-submit personally online o depende sa process ng agency. By the way, kapag government to government, hindi po kayo personal na pupunta sa start. Kayo po ay pupunta kapag kayo ay naging na-approve na online. Bahagi po yan ng ating mga tinatalakay last Wednesday, tinalakay din natin ang mahalagang detalye tungkol sa government to government. Kaya importante na na naka-online kayo doon sa FB page nila, hanapin nyo ang kanilang FB page kung NCR o anong regions, doon po kayo magsasubmit ng inyong application. Pero ang alam po natin kapag government to government, iisa lang po ang kanilang FB page, government to government deployment and actions. Parang ganun yung FB page nila, no? Okay. Kaya dapat sa submission po natin, pag sinubmit ang documents, kompleto dapat ang dokumento. Pwede nang mag-submit personally o online, depende sa process ng ahensya. Kapag government to government ay magda-download kayo, o kayo ay magme-message sa FB page nila, then ipe-press select kayo. Kung kayo napili, then that's the time na kayo tatawagan nila at sasabihin, okay, mag-submit na kayo ng inyong mga dokumento. Yan. Maging respectful tayo sa ating pagsasubmit, sundin ang mga instructions, magbasa-basa sa harap ng opisina, magtanong kung may hindi malinaw, humingi ng receiving copy at reference number. Patunay na nag-submit ka ng iyong mga requirements. Ang reference number o receiving copy ay proof na officially nag-submit ka ng application mo. In the case of government to government, pinopost nila sa FB page nila kapag ikay nakapasa doon sa kanilang screening, nakapasa ka doon sa kanilang examination, then that's the time i-advise ka nila sa messenger ng sa FB page ng government to government. At yan po ang procedure, no? Ulitin ko, this lesson o yung ating tinatalakay ngayon, magagamit po niyan sa pag-apply kung saang government agencies at kung halimbawa DMW, lalong-lalo na dahil servisyong OFW po ito, kinakailangan at least aware kayo kung kanino isasubmit, paano isasubmit, at paano malalaman kung na-approve kayo, na pre-select kayo ng tanggapan ng Department of Migrant Workers. Yan po ang ilan sa mga gabay natin, at lalo na dito sa taong ito na may mga gagraduates, mga graduates na students, at kayo ay mag-a-apply. Gamitin niyo po itong mga bagay na itong pwede niyong i-apply sa inyong first time kayo na mag-a-apply, at lalo na kung mag-OOFW po kayo. Ang ating konteksto ay patungkol sa government to government na pag-a-apply sa paglabas ng bansa. Ayan. At mga kababayan, mag-station break lang tayo. Babalik tayo para ipagpatuloy itong ating talakayan, lalong-lalo na sa ating government to government, mga legal procedures at mga patakaran na umiiral kapag mag-a-apply ka abroad man at maging dito sa Pilipinas. Babalik po ako makalilipas lamang ang ilang paalala.
3: Servisyong OFW.
4: Manong, sa Makati ho tayo.
5: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
4: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
5: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
4: Manong, ano yan?
5: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
4: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
6: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
7: Hello, anak?
8: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
7: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhomesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
8: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
7: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
8: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
7: O sige, anak. Paalam din. I love you.
8: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
7: God bless din. Hello.
9: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
10: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, nahuhomesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
11: Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
12: FEBC.
11: Himpilang
12: 702
11: DZAM. Agapay ng sambayanan.
13: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Servisyong OFW!
2: Okay, nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. I hope nandiyan pa rin kayo at kasama ko na nakikinig na nanonood sa lahat po ng nanonood sa atin. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon at man like and share ang ating broadcast para po mas madami ang makapanood. Tuloy-tuloy po ang ating pagtalakay applying to a government agency or mga legal procedures na pwede niyong malaman dito sa ating talakayan. Ang konteksto, ulitin ko po, nag-a-apply ka sa government agencies or sa government to government ng pa-abroad, palabas ng bansa, gamit itong G2G. Number 6, ito po ay yung verification and evaluation process. Pagkatapos po kasi na mag-submit ka, i-check ng agency kung authentic. Kaya wag ho kayong basta-bastang magsusuko o nagmamadali na bakit ang tagal na. Nasa proseso po yan ng pag-check ng lahat ng mga dokumento. Siyempre dito sa pag-verify, kina-qualify po kayo yung mga application nyo, requirements nyo, kung okay at pa kung papasa po at makukuha kayo. So narito ang possible process. Siyempre, pinoproseso nila, pangalawa, yung background checking. Bahalaga po yan, chinecheck po nila yan. Pangatlo, yung interview ninyo, personal interview. Pang-apat, record verification. Kasama na po yan yung previous employment, at kung ano pang test the NC2 at mga additional document requirements na isasubmit po ninyo para po kayo ay makapasok o makapag-apply doon sa makapasok doon sa ahensya na inyong pinag-a-applyan. Ginagawa ito para masiguradong legal, accurate at compliant ang applicant bago ma-approve. Kaya dito medyo maghihintay tayo. Wag ko kayong, sabi nga, wag kayong magmamadali. Basta may proseso yan. Ang mahalaga, mayroong kayong receiving copy ng iyong application, di kaya number na kayo ay makapag-follow up sa kanila. Yan po ang number 6, verification and evaluation process. Okay, number 7. Number 7 sa ating pag-apply sa ating mga government agencies. Ano? Sumunod sa legal procedure at policies. Habang ongoing ang process, kailangan sundin ang lahat ng agency ng rules, schedules, at mga legal instructions. Example, attend schedule appointment. Mga tinalagang araw ng pakikipag-meeting muna o itong appointments para sa iyong interviews. Di ba? Kalimitan kasi, after submission ng documents, maring i-upload yan, lalo na sa government to government, ina-upload yan, at pag-upload, verification, yung number 6. Number 7, syempre, i-advise kanila sa FB page na nakalagay lahat ng mga names ng mga nakapasa. Pag nakita nyo ang inyong pangalan doon, nakalagay na sa baba na the schedule for interview will be on. Kinakailangan naroon kayo na ang attire po ninyo, de syempre, dapat na sa pag-a-apply, dapat medyo ma-forma. Ang informal, ang inyong forma, at syempre, mayroong deadline po yan. Hindi tayo pwedeng mag-submit ng document na late. Actually, hindi na kayo mapapasama agad. Kapag late nag-submit, maring sa mga susunod na uli, kapag nag-hire muli ang DMW o yung government-to-government placement ng next, o di halimbawa, hindi napunan. Halimbawa, 500 ang kailangan, hindi napunan, nasa 300 lang. Meron pang another 200 na pwedeng mag-announce sila na we need more applicants, then submit your ganito. Actually, doon sa mga nakapasa, sila yung mag-undergo ng appointments. Ano ho? Then, kapag may kulang pa doon sa sinubmit, that's the time na hihingan ka pagdating doon sa interviews. Okay, magsasubmit ng mga additional requirements, then follow the deadlines. Mahalaga po yan. Kasi ang deadline, ang nagpapakita, maring hindi nyo nakikita, mga kapatid, na nangyayari while sinubmit ninyo ang inyong mga dokumento. Kaya, di ba, naglalaro sa isip natin kung ano nga ba, nakapasa nga ba, ano nga ba nangyari, di ba? So, wait nyo lang po ang proseso nila. Then, observe office protocols. Mga patakaran, huwag kayong tawag ng tawag. Huwag kayong magpa-follow up. Halimbawa, kung sinabihan kayong, okay, we will text you, o di naman kaya tatawagan kayo, don't call us, we will call you. Pwede po yun. Ano? At sa inyong paghihintay, hintayin nyo ang text or di kaya email na pwedeng padalhan kayo ng inyong ng agency na kayo ay nag-a-apply. Okay, number 8. Ito medyo natalakay ng natin ng kaunti yung pagpa-follow up at mag-monitor ng status. Kasi sinasabi nga natin, hindi kumot na kapag submit ka ay tapos na agad ang proseso. Di ba? Huwag ganun. Hindi ganun. Ang pag-apply talaga mayroong procedure. Kailangan i-monitor ang update ng application. So there are ways to monitor. Pwedeng email. Kasi kalimitan, ano, sa government to government, nakakatanggap sila ng, o nagpapadala sila ng email. Nagpapadala sila ng email o di kaya sa hotline. Nagpapadala sila o di naman kaya sa website. Pero kalimitan ho, sa government to government, sa Department of Migrant Workers, kalimitan FB page ang gamit po nila. Namomonitor kasi po natin ito. Itong procedure nito sapagkat kausap natin dito ang kaibigan natin si Libro Attaché ngayon, Rose Duques. Sabi ko nga, yan ay nakapunta na sa atin sa station. Director Rose Duques, Director 2 pa lang siya that time. Ngayon ay naging Director 4 hanggang naging Labor Attaché ng Korea. Siya po ang matagal na may hawak nitong government to government, nitong branch na ito dyan sa DMW. Maring website, balikan po natin, no? Maring website, o di naman kaya personal follow-up. Pag binigyan kayo ng numero na pwede niyong tawagan, pero wag naman araw-arawin, o di naman kaya wag naman oras-oras. Diba? Kasi kung minsan naiinis na yung ating yung sa government, bagamat hindi dapat. Kaya lang, siyempre, pag oras-oras naman na nagpa-follow up kayo, eh, hindi rin maganda. Diba? Hindi ko mo interesado tayo, oras-oras nating ipa-follow up. At least 2 days, 3 days para mag-follow up sa kanilang hotline, di kaya sa email, or di sa kanyang FB page. Yeah, pwedeng gawin 'yan, ano? Pero wag naman lagi-lagi. tantyahin nyo din ang inyong follow-up. Parang updated ka kung approve, kung may kulang pa o additional legal compliance na kailangan. Ayan. So, yan po ang kailangan natin mga kababayan. Sa mga, lalo na ngayon, ano, Mayo ngayon eh. Bagamat ang pag-aaral ay tuwing December, tumataas talaga ang application for abroad. Eh, sa aking palagay, sa aking tingin, mga kapatid, walang pinipili kapag gusto mag-abroad ang ating mga kababayan, especially ngayong June, magpapasok ka na. Eh, ang iba dyan ay talagang mangailangan ng mga parents, mangailangan ng mga kababayan, mag-aaral ang kanilang mga anak, magde-decide yan, lumabas ng bansa, nagmamadali yan. Ang ating paalala, mga kapatid, ha? Mag-ingat lang sa illegal recruitment. Pero dito sa government-to-government placement, mga kapatid, yan ay napakagandang ruta ng pag-abroad sapagkat dito wala pong nabibiktima ng illegal recruitment sapagkat ito'y government to government. Gobyerno sa gobyerno ang ating kausap. Or huwag kayong papayag na mayroong mga middleman. Maging sa ano, alam nyo sa local employment din, may mga nabibiktima rin, halimbawa sa PNP, yung nag-a-apply sa PNP, nag-a-apply sa fire department, ano ho, at nag-a-apply sa ibang government, may mga middleman pa na nagbabayad sila sapagkat wala daw slot. Hindi naman kaya inapunta pa sa mga probinsya at may nagmi-middleman, may nag-a-ahente. Wala hong kailangan mag-ahente sa inyo. Kailangan personal po ang application dahil gobyerno po ang kausap nyo mismo. Wala po dapat private na tao or even government employee na nagpo-process o nag-a-ask ng money para sabihin para mabilis ang iyong proseso. Ay wag ho, kapag yan ho, mga ano po yan, mga scammer po yan, nagsasamantala sa inyo para mapabilis daw. At the end of the day, baka mamaya, hindi lang baka mamaya, kundi hindi totoo ang mga yan at namemera lang sa inyo. Kaya iwasan po, personal na mag-follow up, huwag ho kayo maghanap ng ahente na makikipag-usap sa gobyerno kung sa government kayo nag-a-apply. Sapagkat mas malamang sa hindi, yan ay namemera, nang-scam sa inyo, nagsasamantala sa inyong kawalan ng parang sinasabi nila para hindi ka na magpagod, hindi ka na mag-isip. Hindi po totoo yan. Hindi ho maganda yun na hindi ka na nag-iisip, hindi ka na magpagod. Kasi gusto natin, gusto ng bawat isa at sana ganito gustuhin natin na yung proseso kaya nating sundan at masasabi nating natutunan yung proseso para kapag dadating ang sandali na ikay mapagtatanungan, magaling ka ng counselor, magaling ka ng tagapayo, magaling ka ng mag-advise kung ano ang mga procedure. At yan, ikatututo ng maraming tao at magpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay nakapagbigay sa kanila ng advice. Ayan, okay. Number nine, claiming or approval of documents. Kapag approved na ang application, pwede nang kunin ang permit or ID, clearance, official documents. Ibig sabihin, yung mga sinabmit mong dokumento, pwede mo nang kunin kapag nakapasa ka na. Pwede mo nang i-claim ang mga original kung dahil yan na yan naman po ay ibibigay din sa inyo. Kapag na-verify na ang mga buong detalye, i-check ang mga spelling and importance ng mga information at i-ask mo, na i-ask nila mga additional instruction, importanteng tama ang official records para maiwasan ang future legal administrative issues para walang problema, lalo na for abroad. Mabay talaga namang mahirap pong magkamali kapag nag-a-apply tayo, lalo sa government to government. Kasi mali po ang, halimbawa, nag-misrepresent tayo. Halimbawa, sinabi mo doon na may employment certificate ka from this company, Dahil yan po'y bine-verify po, mga kababayan, ano ho, huwag nyo ating payagan na peke na galing Quiapo, galing Recto ang mga dokumento sapagkat bine-verify yan. Maging sa local ha, maging sa local, tinatawagan po yan. Kaya pag nag-misrepresent ka na ina-, ina-

Huwag ho kayong magdudoktor, please. Huwag ho kayong mandadayan. Manalala ko, mayroong naghumingi sa akin ng tulong na mapauwi ang kanyang asawa. Buong pamilya, halos mga pito, nandun sa aking table dyan sa Peso Marikina. Public Employment Service Office nung mga 2010 o 2012, I mean. Matagal-tagal na rin. Humihingi ng tulong kasi ang kanyang asawa nakulong sa Saudi Arabia. Sa pagkikwento, mga kapatid, sa pagkikwento nila kung ano nangyari, napag-alaman ko na kaya nakulong sapagkat nag-claim siya, nasa abroad na ito ha, nag-claim siya na siya'y engineer. Nag-claim siya, may certificate of employment, may diploma. Hindi ko na tinanong kung saan nakuha yung diploma. Yung pala peke, mga kapatid, yung diploma. At alam niyo, kanyang wala naman hong masama na tinapos niya ay electrician, TESDA. Pero nag-claim siya na engineer. Alam niyo, mga kapatid, nakulong po ito. Nakulong ito, sino nagsampan ng kaso mismo sa kanila? Mga engineer, samahan ng mga engineer sa Saudi Arabia. Bakit? Claiming to be an engineer, yung pala, electrician. Ulitin ko, walang masama maging electrician. Walang masama sa pagiging electrician. Kaya lang, syempre, ang sweldo ng engineer, medyo malayo doon sa electrician. So, misrepresentation to. Nagpakilala siyang engineer pero electrician. Hindi ho pwede yon. Tinatawagan yan, bine-verify yan. Ang school, bine-verify ng employer sa labas ng bansa, lalo ang Saudi ngayon. May mahigpit, may mga verification procedure na ginagawa kung may lahat ng dokumento mo. Talagang ikiniklear nila kung na ito'y totoo. Kaya wag ho natin dudoktorin, wag nating babaguhin, o wag tayong magkiklaim ng isang profesyon na hindi po tayo. Kasi sayang, nandun ka na at malamang matutuklasan din yan. At syempre, ninervousing ka habang nariyan ka, hindi ka makakonsentrate, baka mabisto. At ito nga nangyari. Nakulong po ang ating kababayan na electrician at wala akong magawang tulong sapagkat ikinulong ang kababayang ito. Inadvisa na lang po natin na humingi ng tulong sa ating dati that time ay Polo, public Polo, itong Philippine Overseas Labor Office na ngayon ay Migrant Workers Office. Maging sa local, it applies, mga kababayan. Ha? Kahit na local ang inyong ina-applyan, lahat ho ng ating ginagawa dapat tama para hindi po tayo napapasama sa huling, sa dulong bahagi at masasayang po ang ating effort. Ayan. So, panghuli, number 10. Pagkatapos po ng siyam, ito yung panghuli, maintain legal compliance. Pagkatapos na ma-approve ay ang may responsibilidad po na sundin ang mga government rules and regulation. Halimbawa, renewal of permits, upgrading of records, following agency policies. Di ba kapag tayo nagtatrabaho sa government agency o mag-a-abroad, nag-a-upgrade ka dyan ng iyong PRC license. Di ba? Nagre-renew ka kung halimbawa TESDA NC2. I think every 3 years ang TESDA para kayo ay makapag-renew ng TESDA. Hindi ho yan lifetime ang TESDA kasi may mga upgrading. Maging sa inyong PRC, kung nurse, midwives, doctors, kayo ay nag-a-upgrade din kasi mayroon silang mga requirement na trainings para sa mga updatings. Ano ho, bahagi yan. Ang legal compliance ay tuloy-tuloy para manatiling valid, active ang documents or permits ng isang professional, ng isang OFW, na isang mag-a-apply pa abroad. Ang pag-a-apply sa government agency ay nangangailangan ng tamang preparasyon, complete documents, honesty, at pagsunod sa mga legal procedures. Kapag organized at compliant ang applicant, mas magiging smooth, mabilis, maayos ang buong proseso.

0: Yan po ang pang-sampu. O, balikan lang natin ha. Review tayo mga kababayan. 10 mga hakbang kapag magtatrabaho ka sa government agencies. Narito po ang mga procedure. Number one, alamin ang purpose ng application. Number two, i-check ang complete requirements. Number three, ihanda at ayusin ang legal documents. At number four, sagutan ang application forms ng tama. Number five, isubmit ang mga requirements. Number six, verification and evaluation process. Number seven, sumunod sa legal procedures at policy. Number eight, mag-follow up at mag-monitor ng status. Number nine, claiming or approval of documents. And last but not the least, maintain legal compliance. Yan po ang sampu na mga gabay sa pagtatrabaho sa government or even government to government ang ating pag-a-applyan sa abroad. Ang pag-a-apply sa government agency ay nangangailangan talaga ng tamang preparasyon, complete documents, honesty at pagsunod sa mga legal procedures. Kapag organized at compliant, sinabi na natin, ang applicant ay magiging, ang application mo ay magiging smooth, mabilis, maayos ang buong proseso. Nawa po mga kababayan, nakuha natin ang ating mga gabay para sa ating pagtatrabaho sa mga kababayan natin sa abroad or maging sa local. Diyan po tayo nagtatapos. Kung mayroon pa po kayong ibang concern, maaari pong mag-apply ng at magbigay. Hindi po mag-apply. Maaring magbigay ng mensahe sa 702DZS FPBC Radio FB page at sa servisyong OFW FB FPBC Radio TV. Magkarinigan po muli tayo mga kababayan sa susunod na linggo. Radio Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: 放胎咯，高中受阻啊，今仔日无法通去教会啊。
1: 我破病咯，就留伫厝内休息。
0: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊。
1: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。神邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: And happy Wednesday sa iyo kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. And welcome sa iyo kaagapay dito sa programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Iyan po ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kaagapay, kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, ay tungo ka na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na ng libre ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta po meron kayong internet connection. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood na sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at pwede nyo na po yung ma-share sa inyong churchmate, kaibigan, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating episode for today. Ganun din sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel, huwag nyo na pong kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang ating mga kaagapay na nasa radyo nakikinig via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa ating PM radio, sa transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtutok at dyan ka lamang para sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito sa ating programa. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka kaagapay ngayong Wednesday morning? Talaga namang ramdam na natin ang summer season. Napakainit kahit maaga pa ay tagaktak na ang pawis. Kaya naman ang reminder namin sa iyo kaagapay is stay hydrated. Talagang uminom ng maraming tubig para maiwasan ang anumang sakit ngayong summer. At kung hanggat maaari ay manatili na lang sa bahay at syempre huwag kalimutan ng sunscreen dahil talagang tirik na tirik ang araw kaya doble ingat mga kaagapay. Again, pwede nyo na pong ma-share ang ating episode for today at ipadala nyo na po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli ay salamat sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Family Matters. Ako po muli ang inyong Wednesday ngayong Wednesday morning. At syempre kaagapay, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Nakakatuwa po na meron po tayong mga nakakaagapay sa ating mga programs para po makasama natin sa pagbibigay ng motivation lalo po dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Ang nais po natin ay makapag-motivate ng mga kapwa kababaihan ng women empowerment. Kaya nga po ngayon kasama po natin ang isang life coach and advocate ng mental health youth, alopecia, family, relationship, and people empowerment. Kagapay, let us welcome si Coach Ellen Perez. Hello po, Coach. Good morning po.
3: Magandang magandang umaga po sa lahat ng mga kaagapay at Kayla, finally, face-to-face here in your studio. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a beautiful, blessed Sunday. Sunny,
2: yes.
3: Wednesday, tama. Ang ganda ng mga reminders mo sa ating mga kaagapay, di ba? Hydrate, sunblock, lilim sa shade kasi talaga namang napakainit.
2: Oo nga,
3: at mainit din ang ating talakayan. At alam mo, maraming salamat at ako'y nandito muli sa inyong studio dahil nagagalak ang aking puso tuwing ang usapin ay patungkol sa pagpapapuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
2: Amen. Opo. Kami rin po ay thankful po na kayo po ay always available para po dito sa ating himpilan na makaagapay po namin kayo sa paghahatid ng inspirasyon sa ating mga kaagapay, syempre sa kapurihan ng Panginoon. At bago po tayo mag-start, Coach, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating program.
3: Ayan, sige, shout out sa ating mga kapatid na mga kasamahan ko sa aking Discipleship Bible Study Group. Ayan, Sis Macor, Brother Mon, Sis Erica, Brother Jovel, ayan, at Sis Beth, Brother Romel, at lahat ng mga Saturday group. Gayun din po yung Cool Solo Parent namin sa CCF, ang ministry ko, Cool Solo Parent. Good morning po sa inyong lahat.
2: Dito po sa ating ongoing Facebook Live ay ilan ng mga kaagapay natin ang bumabate. Si Ate Laura Nepomuceno Saturno, ayan, nag-good morning na sa ating lahat, maging si Ate Rosalinda Ohano Manzano, pa-shoutout daw. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Si Kamral Alani Analina ay nakikinig mula sa Iloilo. Happy listening daw sa kanyang auntie sa Basa Air Base Pampanga, si Mama Sally at ang kanyang mga pinsan. Happy listening po sa inyo, mga kaagapay. Patuloy po ninyong ipadalang inyong mga mensahe, pabati, komento. At syempre, i-share nyo na ang ating episode for today at itag mo nang iyong mga kumare, ang
3: kabarkada,
2: iyong mga kabarkada, yes,
3: lahat.
2: At sama-sama po tayong ma-inspire sa aming ibabahagi ngayong umaga. Pero bago po yan, ay dumako po muna tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi o sa inyong cellphone, sabayan niyo po kami sa pagbasa ng 2 Corinthians chapter 12. Verse 9. Coach, ako po ang babasa ng NIV at makikibasa po ng magandang balita, Biblia version. Sabi po sa NIV, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'"
3: Amen. At sa magandang balita ng Biblia, ito naman po ang nasusulat sa Ikalawang Korinto 12:9-9. Ayan. Ganito ang kanyang sagot, "Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo, sapagkat kapusang napahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong
2: galak
3: kong ipamamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Ayan.
2: Napakagandang encouragement at reminder po sa atin na wala tayo talagang maipagmamalaki. Dahil yes, meron tayong mga abilities, meron tayong mga skills, pero ang katotohanan ay apart from Him, wala naman talaga tayong magagawa. Mahina tayo bilang tao. Kaya nga, ang tangi lamang nating maipagmamalaki ay laging sapat ang grace ng Panginoon sa ating buhay. Ikaw ba, Coach Ellen, baka po meron po kayong share, maire-remind sa ating mga kaagapay tungkol po dito sa ating binasang Bible verse.
3: Thank you, no? Alam mo, makatotohanan talaga ito. At lahat ng salita ng Panginoon talaga ay makatotohanan. At higit sa lahat, ito ang ating lakas.
2: Amen.
3: Diba? Nung panahon na ako'y hindi ko pa natatanggap sa buhay ko ang Panginoong Hesukristo at hindi pa ako Kristiyano, eh talagang magulo. Magulong-magulo ang aking buhay at talagang walang kaayusan. Ngunit napatunayan ko na ang kanyang grasya, ang kanyang presensya, nung tinanggap ko siya sa aking buhay, ay talagang sapat na. Lahat ng anumang takot, agam-agam, talagang ibibigay niya, sasagutin niya. At let's just continue to be humble and obedient to Him. At hindi niya tayo pababayaan.
2: Amen. Opo. At salamat sa Panginoon na talagang laging sapat ang kanyang grace, ang kanyang biyaya sa ating lahat. Dahil imagine na lang paano kung wala yung biyaya ng Panginoon, saan kaya tayo pupulutin. Pero dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ay talaga namang laging sapat ang kanyang biyaya, lalo na sa ating mga kahinaan. Kaya nga, even dun sa mga problems natin in life, ay hindi nasasayang dahil yun ay ginagamit din naman ng Panginoon for our own good. Kaya praise God na ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang grace ay laging sapat sa atin. So yun, kaagapay, tandaan mo ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. At ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay from doubt to determination. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts natin sa ating mga sarili? At dahil diyan makipagkwentuhan ka sa amin, kaagapay, makisagot ka sa ating question of the day. Paano mo ba nilalabanan ang mga doubts sa iyong sarili? Again, kaagapay, paano mo nilalabanan ang mga doubts mo sa iyong sarili? At sabi ni Nanay Faustina Frankie Habla, bumabati siya ng good morning sa atin, Coach Ellen, at blessed Wednesday morning daw, nakikinig na siya dito sa ating programa. Maging siya, Ate Leonida Rubio ay bumabati na rin ng good morning. Si Ate Annie Manalang, hello Pilipinas, good morning.
3: Ang dami bumabati, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: At again, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, pagbate, komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Coach Ellen, doubts and self-doubt sa atin po bilang tao, kahit bilang Christians, parang ang laking problema po kapag meron po tayong unbelief and doubt. Though, normal po yun sa atin bilang tao kasi tao lang naman po tayo na meron po minsang nararamdamang doubt. Minsan nakaka-discourage yung mga nararanasan nating doubts and nagpapahirap sa atin ito lalo na pagdating sa mga pag-de-decision. Pero ano po ba yung mga pwede pang maging epekto ng self-doubt sa atin?
3: Alam mo, gusto kong ibahagi sa ating mga kaagapay ang mga base sa aking mga karanasan bago ako naging life coach, talaga naman ang dami kong doubts sa buhay.
2: Opo.
3: Bago ko rin makilala ang Panginoon, talagang umaapaw ako sa doubts. Hindi ko nakikita ang kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya. At yun nga, una dyan yung mental and emotional blocks. Ano ba yung mga to? Madalas may gagawin kang isang bagay, kung hindi mo ito napanalangin sa Panginoon, magdududa ka.
2: Apo.
3: Tatanungin mo sa sarili mo, kaya ko ba to? Pwede ko ba itong magawa? Malalampasan ko ba ito? Alam mo yun, maraming ganun. At bilang Kristiyano, mas malapit tingin ko lang, mas malapit tayo sa mga ganyan. Dahil alam ng kaaway na talaga tayo nananalangin, lumalapit sa Panginoon. At ang tandaan natin, mga kaagapay, kailangan ma-highlight ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yung mga doubts na yan, yung mga negativity, talagang gawa ng kalaban niya, ng kaaway. It's really best when we start the day and we end our day offering a prayer, pakipag-usap sa Panginoon to remove all those negative thoughts, all those mga maling pag-iisip, 'di ba? Minsan may mga as a life coach, no, maibahagi ko, marami tayo mga naging karanasan ng mga lumalapit sa atin na magkaroon sila ng mga childhood trauma na sila'y lumaki na mga may mga iba't ibang bansag sa kanila o tawag. Mm-hmm. Hindi naman natin pwedeng masisi ang mga magulang noong dating henerasyon dahil okay. Ganun din sila napalaki. Mm-hmm. na pagsasalitaan ng mga iba-ibang tawag, iba-ibang binabanggit na pangalan sa kanila na bumababa ang kumpiyansa ng kanilang anak o ng mga kabataan noon. Kaya naman, ang dami nilang doubts. Hindi nila ito magagawa, hindi sila pwedeng maging OFW o hindi sila magiging successful sa kanilang buhay because of doubt. Because of those limiting beliefs, those negative hearsays. Kaya naman, kailangan talaga we get our confidence and strength to God. Yan yung mga isa sa mga talagang masasabi kong hindrance ng ating pagpursiging maging maayos ang ating buhay. Negative thoughts, negative thoughts and then mga bad branding or hearsay about us.
2: Mm-mm, opo, no? Talaga nga laki ng epekto sa atin ng mga doubts. Kaya nga ganda nung sinabi ni Coach Ellen na talagang sa Panginoon natin kunin yung ating confident dahil siya lang din naman na mag-empower sa atin, no, kaagapay sa kabila ng mga self-doubt natin. Ako rin po, Coach Ellen, ay lumaki po ako na ang baba ng akin self-esteem. Mm-mm. Pero praise God, dahil nasan ako ngayon, nagsasalita sa radyo, praise God, yun ay biyaya ng Panginoon.
3: Amen.
2: Na talagang, paano na lang, di ba, kung talagang nagpapakain tayo sa ating mga self-doubt. Ang daming mga ipapagawa sa atin ng Panginoon na hindi natin magagawa dahil unahan tayo ng self-doubt. Pero praise God, dahil palaging gaya ng binasa natin kanina, laging sapat ang biyaya ng Panginoon. Ikaw kaagapay, patuloy po ninyong ipadala paano mo nilalabanan ang mga doubts mo sa iyong sarili. At sa ating pagbabalik ay magsha-share po kami ng mga ways para po ma-overcome natin yung ating mga doubts sa ating mga sarili. Dahil nga ang topic po natin kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At sa ngayon ay magkakaroon po muna tayo ng short break. Makakapakinig po tayo ng isang awitin at mga ilang paalala. Pero dyan ka lamang, magbabalik po kami ni Coach Ellen dito pa rin po sa programa Family Matters.

0: back, Kaagapay. Ikaw pa rin ay nakatutok dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Kasama po ninyo ako, Kayla Escalante. Kasama po ang ating special guest na si Coach Ellen Perez.
1: Magandang umaga po muli sa inyong lahat.
0: Yun. At ang ating topic po, From Doubt to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. At dito sa ating Facebook Live, Coach, ay marami na nagsishare ng kanilang ways paano nga ba nila nilalabanan ng kanilang doubts. Si Kamral Analina, sabi niya, I pray, trust God, and hold on to God's promises. Listen also to some encouragement of those people na naka-overcome sa mga problema nila.
1: Amen.
0: Si Carmen Termulo ay bumabati ng good morning. Maging si Charito Baluyot, si Nona Docor, sabi niya ay wag pangunahan si Lord. May process din while waiting sa sagot ng Panginoon. Kaya daw talagang hintayin ang Panginoon. Amen. Si Nanay Nora Canchela bumabati na rin ng good morning sa atin. Maging si Emmy Hake. At may pahabol pa si Nanay Nona Docor, kapag daw meron doubt ay unang-una konsultahin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at makipag-usap sa mga kapatiran sa church. Oo nga naman, yung support system, no, Coach?
1: Yes, kaya nga nandiyan ang ating mga kapatiran sa church. Banggitin ko rin dito yung senior dito ni Miss Luz Aguilar. A hopeful Wednesday, Family Matters. How do I fight doubts? By going back to God's promises and His Word. Doubt your doubts. Ang ganda, di ba? Believe your beliefs. Amen. Maraming salamat po, Ate Luz. Napakaganda ng iyong ibinahagi.
0: Amen. Salamat po. At si Ate Emma Pineda, nilalabanan ko ang aking mga doubts sa pamamagitan ng mga promises, gaya daw sa Joshua 1:9. Be strong, be brave, be fearless, you are never alone. At totoo naman na hindi tayo nag-iisa dahil palagi nating kasama ang Panginoon.
1: Amen.
0: At si Nerissa Combatir Navales, good morning. Nakikinig daw sa pamamagitan ng DXKI Coronadal. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa ating regional stations. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Nakakatuwa, no? Ang layo ng naaabot.
0: Yes, opo.
1: At narating ng ating programa kasi talaga namang pagka... Family Matters, patungkol sa Panginoon, talagang maganda at marami ang nating naaabot, diba?
0: Amen. Hindi lang po sa Pilipinas. Dahil sa iba't ibang sulok din po ng mundo ay nakakaabot tayo. Kaya ang hello din po sa mga kaagapay nating OFW na malayo man, nasa ibang panigman ng mundo, pero patuloy na nakatutok dito sa ating himpilan. At ang ating topic, kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At meron po kami mga i-share ni Coach Ellen. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts na meron tayo sa ating mga sarili? Una na dyan, ready mo na kaagapay ang papel at ballpen. Ang number one point natin, find what's blocking you. Siyempre, bago natin maiwasan yung mga doubts na meron tayo, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba yung mga humaharang para tayo ay magkaroon ng determination. Alamin natin ano nga ba yung mga mental or emotional blocks na nakaka-prevent sa atin para paniwalaan natin yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng Panginoon, di ba? Maaring yan ay previous na mga pagkakamali or negative experiences or yung gaya nga ng sinabi kanina ni Coach na yung mga childhood memories natin, yung mga childhood trauma natin ay nakakaambag din sa kung ano yung meron tayo ngayon dahil yun yung kinalakihan natin. Coach, ano pa po ba kadalasan po yung mga mental or emotional blocks para hindi po tayo maging determined?
1: Ano ko lang din ulit yung sinabi ko nga kanina. Kaya napakahalaga kung ikaw ay nagkaroon ng mga traumas in the past na talagang magpatawad. Mapatawad mo yung sarili mo sa mga nangyaring ganun sa'yo at mapatawad mo kung sino man yung nakapanakit sa'yo. Mm-hmm. Para yung mga doubts na yan ay mawala and you will overcome it and you'll be able to proceed to becoming a determined person. Doon naman sa tanong mo na ano pa ang pwede nating ibahaging tip, no? Ano ba yung mga mental and emotional blocks na yan? Yun nga, if people puts us down, mm-hmm. alam mo, marami sa ngayon ang nakakaranas, alam mo, ito, akalain ng ibang tao, simple lang, sasabihin nila na panghihinaan ng loob ang mga bagong, ang mga kabataan sa henerasyon natin ngayon. Pero kung araw-araw naman, nabubugbog ka ng mga bashers, na mga online posting na negative, di ba? Eh, yan ay isang blockage para mapanghinaan ka ng loob, para ikaw ay magduda sa sarili mo, di ba? Kaya naman, ang iba, ginagawang affirmation, yung mga comments, likes, and hearts, or, you know, sharing of their videos, di ba? Well, somehow, sige, kung makakatulong yun sa'yo, pero we should get our affirmation and confirmation and strength from our good Lord. Di ba? Kaya, yun yung ating mga taga-subaybay ngayon sa social media. Ingat-ingat lang po tayo sa mga pagsalita, pag-comment, di ba? Kasi isa yan sa napakalaking kontribusyon para magkaroon ka ng mental and emotional blocks para yung determination mo ay mawala or ma-put down ka.
0: Nako, totoo po yan, no, coach. Naalala ko nga kapag meron daw mga family reunion, yung mga simpleng, para naman sa kanila ay simpleng biro lang. Wala naman talagang ibig sabihin. Pero kasi dun po sa tao na pinagsabihan po ninyo, ay meron po yung epekto. Halimbawa po, kapag sinabi, oh, parang napabayaan ka sa kusina. Mga ganon. Maaring simple lang po yon na sabi mo lang naman na napansin mo lang. Pero dun po sa taong mapagsasabihan po ninyo nun, ay meron po yung epekto at maaari po yung maka-apekto sa kung paano niya rin tingnan yung kanyang sarili. Kaya nga, gandang reminder sa atin na maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa ating kapwa, dahil maari po yung maging mental or emotional blocks para po sila ay maging determined na tao. Kaya, yun, maging maingat tayo. Yun din po nga, no, coach, yung pag-i-invalidate ng nararamdaman ng isang tao ay nakaka-epekto din po.
1: Totoo yun. Nagkaroon ako ng karanasan ng ganyan at marami rin tayong mga na-handle na coaches or mga lumapit sa atin na binabaliwala ko anuman yung nararamdaman nila. It's important that we validate it, confirm it, and then listen to them. Yun yung sinasabi ko lagi, listen through your heart. Ibig sabihin, wala po tayong judgment, hindi natin siya hinuhusgahan, and after listening from your heart, pray for that person. Diba? Kasi yun ang best way really to help a person na maibalik yung kumpiyansa, makaproceed into a determined person, is really pray for that person as well. And, you know, be with a community, be with people who honors and love God, and makikita mo yung difference ng buhay mo. Mm-hmm. Makikita mo yung positivity, mararamdaman mo at ma-share mo sa ibang tao kung paano ka binago ng Panginoon.
0: Amen. Opo. So, napakagandang reminder sa atin. Pero, coach, paano po kung na-identify na natin yung mga mental and emotional blocks? Ano po yung pwede nating maibigay na tip sa ating mga kaagapay para naman mapaglabanan yung mga emotional and mental blocks na yon?
1: Ito, this is based from my own experience. I just would like to share sa ating mga kaagapay. Ito, answered prayer ito, dahil ito ay almost, I think, 3 to 5 years kung pinipare ang sarili ko para dito. I prayed for it and I came up with a journal. Noong una talaga, gusto ko libro. I prayed for it, pero magastos din pala siya at yung utak ko parang hindi kinaya. Mm-hmm. Well, anyways, journaling is really very important. Yung pong ginawa ko pong journal, I called it. So, pag hawak mo na yung journal na yan, ikaw ang nagmay-ari, ang tawag is The Acronyms of My Life, Shining for God to be a Light for Others. So, yung acronyms sa mga ginawa ko, it will speak to you. It will speak to you about your experiences in life. And yung content, it's encouraging you to write every day positive affirmation and gratitude list. Ayan. Alam mo, kasi sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa ating araw-araw, di ba? Dagdagan pa ng kaguluhan ngayong gera sa Middle East, kaila. Napakahalaga na nagkakaroon ka ng gratitude list, yon. Alam mo yung as simple as my colleague gave me a sandwich. Mm-mm. Sulat mo yon. Nakasakay ka ng jeep, di ba? Sa hirap mag-commute ngayon. Those are things that you're grateful po. Mm-mm. So, in my experience, really, anxiety, depression would really help you a lot if you journal your positive affirmation and gratitude list. Yung positive affirmation naman is like, you know, just, alam mo, nakakalimutan ng mga tao na tayo ay ginawa ng Panginoon. Ay, di ba, kawangis natin siya. Kaya tayo talaga namang maraming gifts and maganda at talaga tayo hinubog ng Panginoon ng kawangis niya. Kaya i-validate natin yon by giving a positive affirmation. I am good. I am excellent. I am smart, you know. So, yan po yung content ng aking journal. And every month, there's different acronyms na relatable po kayo. So, makita mo dyan, April, happy disposition in life. So, meron dyan ibig sabihin yung happy. And then, iba-iba pang acronyms. The name, some would be, I think, transformation. Ayan. Mm-mm. Scars to stars. So, malaking tulong po talaga ang journaling. Ayan.
0: Opo. Nako, looking forward po ako sa pag-journal ko. Thank you, Coach. Opo, yes. Makikita nga po dito, yung mga bawat month ay meron po mga acronyms. At yung positive affirmation, ano yung mga pinagpapasalamat ko today at yung journal ko. Makakatulong to, no, Coach, para ma-unload ko.
1: Yes.
0: Yung aking mga nararamdaman, yung aking experience sa isang buong araw at makikita din natin, marerecognize natin yung patterns. At ang sarap balikan, no, pag after ng halimbawa sa end of the year, nitong araw na pala na to, ito yung naramdaman
1: ko.
0: Ito yung pala yung pinagpapasalamat ko noon sa Panginoon. At meron tayong mababalikan na lalo na kapag meron kang pinagdadaanan tapos binalikan mo yung journal mo at pinagdaanan ko rin pala to pero tinawid ako ng Panginoon. So ngayon, itatawid din ako ng Panginoon.
1: Praise God. So, at saka makakatulong po talaga yan, mga kaagapay, na ma-eliminate yung mga doubts.
0: Mm-mm.
1: And simply honoring God.
0: Opo. So, journal, kaagapay, makakatulong sa atin para ma-process natin yung ating thoughts and experiences. So, thank you po again, na Coach, dito po sa aking journal. So, mag-start na ako ng aking journal.
1: Yes!
0: Para ma-unload yung aking mga experiences and mga naiisip. So, number one, kaagapay, find what's blocking you. At kasama nga doon, maaari natin gawin ay mag-journal ng ating thoughts and experiences. Number two, kaagapay, Coach Ellen, change your self-talk. Ito na nga. Dahil minsan, hindi naman pala minsan na kadalasan yung ibang tao yung meron sinasabi sa atin. Minsan tayo rin sa sarili natin ay minsan na bibigyan natin ng branding yung ating sarili at nakakapag-self-talk tayo. Ang maganda dyan, kaagapay, imbis na negative self-talk, why not gawin nating positive self-talk and affirmation para ma-replace yung mga negative thoughts na meron tayo. So everyday, remind natin yung ating sarili na yung mga strength natin and mga success nung nakaraan para ma-encourage natin yung ating sarili. Pero ano, Coach, ang tendency kasi nito, 'di ba, kapag sumobra naman tayo sa self-talk ay maging masyado na tayong proud.
1: Bida-bida ba yan?
0: Yes.
1: Iba yung mga tawag nila ngayon dito, bida-bida. Yung new term ngayon. Bago ko yan, gusto ko lang sa umpisa, no? Pag-usapan natin yan, pag sumobra, di ba? Mm-hmm. Kasi anything naman in excess, hindi maganda.
0: Yes.
1: Pero changing of your self-talk, kasama din yan sa, I'll give you an example. Ito very, very normal sa ating mga Pilipino. Ganito lang kasimple. For instance, batiin kita ngayon, Kaylana, ang ganda-ganda mo. Ang ganda ng kapal ng buhok mo, bagay sa'yo. Ano ba ang typical comment o sagot ng Pilipino dyan? Ay, hindi naman.
0: Apo.
1: Ay, hindi. Ganyan, di ba?
0: Ay, kahiya naman.
1: Hindi, gano'n, di ba? Normally, ang tayo talagang Pilipino, pag tayo ay binigyan ng praise, dinidecline natin tayo mismo. Ay, hindi.
0: Wala to.
1: Ayan, di ba? Instead of simply saying thank you, diba?
0: Mm-hmm.
1: And to say thank you is just very basic and simple, pero kasi nga yung naging mentality o natin pag parang mayabang ka.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Pero in reality hindi naman. Pinuri ka, nagandahan sa iyo, nagsabing matalino ka, mm-hmm, magaling ka sa ganitong skills. You just have to acknowledge it.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung isa sa mga dapat nating baguhin din para yung doubts natin talagang ma-eliminate. At yan changing of din yan, self-talk. Kasi mm-hmm, 'di ba, every time someone praise us, congratulations, you did good. Kahit sa trabaho, 'di ba? Pabatiin ka ng boss mo. Ay, tsamba ko lang yan. Diba? So, paano naman kung halimbawang naging masyado tayong proud? Ayan, mm-hmm, reminders natin mga kaagapay, napahalaga ng we are always grounded.
0: Yes.
1: We are grounded and God's words, His presence will always help us to be grounded. And it's really recognizing Him, not really us. Kasi talaga naman, at the end of the day, whatever is our gifts, skills, talents, galing sa Kanya to.
0: Amen.
1: Kagaya nga nung dati, sabi mo nga, yan, mahihiyain ka, who would have thought na ngayon, ikaw ay nasa radio program at ikaw ay nakakapag-share sa mga tao tungkol na sa Panginoon, mm-hmm, isang magandang programa. So really, it's really important na grounded tayo.
0: Amen.
1: At paano po tayo mga kaagapay mananatiling grounded? Sa ating panalangin, sa ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa mga kapatirang Kristiyano, na alam natin, we recognize, mm-hmm, and acknowledge that these gifts and blessings are from our good Lord.
0: Amen. No,
1: ayan.
0: So, magandang reminder, no, kaagapay, na kapag in-affirm tayo ng ating kapwa, i-acknowledge natin. No?
1: Yes.
0: I-acknowledge natin yung affirmation. At para naman hindi tayo sumobra dun sa ating positive self-talk at maging masyado naman tayong proud, mahalaga na lagi tayong grounded, no? At lagi nating i-acknowledge na lahat ng meron tayo, gaya nga ng binasa natin kanina, yun ay biyaya lahat ng Panginoon. Dahil ang katotohanan nga na apart from Him, wala tayong magagawa. Kaya mahalaga na i-acknowledge natin na tayo ay pinagapala lang ng Panginoon, no. Sabi po sa dito sa ating ongoing Facebook live ay meron ng mga

0: nakikinig na rin at nakatutok. Nice topic daw. Hello po kay Linda Daringes at kay Danjeline Selamor. Tinag niya na ang kanyang mga kaibigan. Kayo din kay Kaagapay. Tagyo na rin po ang ating ang inyong mga kaibigan, churchmate, at sama-sama po tayong matuto. Recap lang tayo, no? Una, find what's blocking you, and number two, change your self-talk. Number three, Kaagapay, seek feedback and constructive criticism.
1: Basahin ko lang isa na din viewer dito, si Miss Jesus Emmanuel. Hello sa iyo. Sabi niya sa akin, guest ka pala diyan. Na senior moment ako, di ko na umpisahan. Okay lang, pwede naman i-ano, 'di ba? Yung nakaganda sa social media, yes. Pwede i-replay. Nice hair, pero I still salute you nang hindi pa tumutubo pero di mo kinakahiya. Ayan, can wear hat or bandana. Available ba ang journal sa bookstores? Belated happy birthday. Ayan, ang journal po ay available po sa akin. Hindi pa nakaya ng powers natin sa journal sa national bookstores. Pwede ko bang banggitin? How can they get in
0: sure
1: touch
0: po,
1: me? So, yun po sa interesado sa mga journals, you can message me sa all social media platforms, Coach Ellen Perez. Ayan, Coach Ellen Perez. You can message me if you'd like to order po. Makakatulong po talaga yan sa inyo. Ang gaganda ng mga comments, halos lahat sila, blessed morning, maganda ang topic. Mm-hmm. Lahat sila ay nagpapasalamat na napakaganda ng topic at nagugustuhan talaga nila.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, dito na tayo sa
0: Apo, number three.
1: Number three, seek feedback and constructive criticism.
0: Mm-hmm.
1: Isa pa yan, di ba tayong mga Pilipino, kadalasan, pagka pinuna mo,
0: magagalit, magtatampo agad,
1: sasama ang loob. Pero maganda kasi yung nakalagay ditong constructive criticism. Kasi may iba naman talaga. Basta na lang may mapuna o may masabi.
0: Makapang-bash lang.
1: Hindi naman siya constructive. Paano ba natin madetermine kung constructive? Ito'y makakatulong sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: The result, if it's for your betterment, it's for your good. Ayan. Yung makakagrow ka, mag-grow ka, di ba? So, yun yung mga positive or constructive criticism. And it's always to get nice to have feedback, di ba?
0: Yes.
1: Kasi makakatulong yun sa'yo talaga. Yung manner ng pagsalita mo. Minsan kahit sa makeup ako, I ask people eh,
0: mm-hmm.
1: ano ba yung makeup ko? Kasi through the years, natuto na akong mag-makeup. Dati-dati, hindi pantay, mm-hmm. or masyado makapal. Those simple things, it will tell also of your personality or character na how mature you are that you accept. People will tell you, ay, alam mo, bawasan mo yung ganito kasi maitim na mata mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay, salamat. Okay. Noted. Diba? Yung mga ganun simple. Huwag tayo sasama ng loob. Pero yun nga, malalaman natin ito'y hindi naman makakatulong sa atin kung kagaya ng sinabi mo, kapatid, di ba, yung bash lang or yung may ma-comment lang, may masabi kahit hindi naman magibigay ng growth sa'yo, pasawalang bahala na lang natin. Pray that you'll be strong for those kind of comments.
0: Amen. Opo. Pero yun nga, Coach, paano po magkakaroon yung isang tao ng open heart and mind po para matanggap niya ng positive yung mga feedback and constructive criticism?
1: First, you have to pray. Lord, help me na in my everyday life, people will come to me and say things that I may not be able to accept it.
0: Mm-mm.
1: Help me to be quiet. Diba? Help me, yes. Na matikom ko yung bibig ko at makinig lamang. Sa mga life coaching sessions namin, marami po ako natutunan na we will really teach us to just listen.
0: Mm-mm.
1: And, you know, absorb all those information. Kasi pag minsan, di ba, nauuna kagad yung wala pa sa kalahati yung sinasabi ng tao. Sasabayan mo na.
0: Mm-hmm.
1: And then eventually, magsisisi ka, ay, sana Lord, hindi ko nasabi, nakapanakit pa ako.
0: Yes.
1: Or sana, nakinig muna ako. I think tama naman yung sinabi niya na decoration na ako sa itsura ko dahil ang dami kong accessories, mm-hmm. 25 jewelries, wow. Ganyan, di ba? Or masyadong makulay ang kasuotan, mm-hmm. ko, head to toe. And sometimes, you know, if you quiet yourself and then assess yourself, it's also good, yun nga, you assess yourself. Why is it

0: person telling this to me. This person cares for me.
1: Yes.
0: Diba? Alam mo, isang magandang mahalimbawang masasabi ko rito, I'm sure makaka-relate sa atin ng mga magulang na may mga anak ng mga malalaki. Ayan, batiin ko yung mga anak ko. Hi, AJ, Isla, and Angel. I love you. They are all grown-ups.
1: Mm-mm.
0: And most of the time, they will give constructive criticism. They will tell me na at your age, dapat tone down na sa ganito.
1: Mm-mm.
0: Hindi na ganito yung mga sinusuot or kinikilos. And I accept it positively. Kasi I know, they love me. Ayaw nila na parang nakakatawa ako na nag-makeup ka pang pulang-pula yung pisngi mo, tapos ang kulay-kulay mo masyado. Mm-mm. Those kind of things. They are telling that to us para hindi tayo maging katuwa-tuwa or we act on our age, di ba? So I appreciate it. So sa mga kaagapay nating nanonood at nakikinig, kapag may mga anak tayong nagsasabi sa atin ng ganon, let's listen. Kasi their intention is good. Definitely, it's a constructive criticism, di ba?
1: Ganda po noon, no, na
0: totoo
1: na,
0: yan kasi ngayon, di ba? Yes. Maraming yung mga generation ngayon, they will always tell you kagad, oy, ma, hindi ka naman dapat mag-ganito, yes, or wag naman yung ganyan yung ano mo, itsura ng buhok mo, or pagsalita mo, medyo ganito, ganyan, di ba?
1: At maganda na ano na maalis po sa atin na yung pride na tumanggap nitong mga constructive criticism, na magkaroon talaga tayo ng open heart and mind. At ang ganda nung reminder sa atin na ibig sabihin kapag nagbigay sa iyo ng constructive criticism yung isang tao, ibig sabihin nagki-care siya sa iyo, nagla-love siya, na love ka niya. So para maganda rin na dun mo na lang tignan na buti na lang nag-sinabi niya yon, ibig sabihin nagki-care siya sa akin. Kasi paano nga naman kung yung ibang tao pa yung magsabi, 'di ba, parang mas masakit, mas nakaka-offend. Pero kung galing dun sa isang tao na nagki-care sa iyo, parang mas madaling tanggapin. Pero yun nga, lagi natin ipag-pray na magkaroon tayo ng open heart and mind, na tanggapin natin ng positive yung mga feedback and criticism sa atin, dahil makakatulong din naman yan para sa ating growth kung susundin yung kanilang sinasabi sa atin. So yun yung number 3, kaagapay, seek feedback and constructive criticism. Number 4, nabanggit nga natin kanina yung growth. Number 4, kaagapay, develop a growth mindset. Oo, yung mga challenges and mga problems na kinakaharap natin, paano nga ba natin ito tinitingnan? Tinitingnan nga ba natin ito na negatibo? Tinitingnan natin ito na opportunity para mag-learn at ma-improve tayo bilang isang tao. Ano po ba, Coach Ellen, ang ano po natin dito? Paano po tayo magkakaroon ng growth mindset?
0: Alam mo, isang nakikita ko rito magandang halimbawa, kadalasan na na-experience in a workplace setting.
1: Mm-mm.
0: Kadalasan ang mga boss ay nagbibigay ng feedback sa kanilang team. At minsan ang mga kasamahan sa trabaho, yung sales team or yung kanyang grupo, they're not taking it constructively. Wala silang growth mindset. Para sa kanila, sa isipin nila, kadalasan, naku, sinisita na naman ako ng boss ko. Magre-resign na nga ako. O teka lang, pag nawalan ka ba ng trabaho, sino ba mahirapan? Si boss o ikaw, di ba? So, kailangan, mahalaga talaga yung growth mindset. And yan, talagang you'll pray for it. Yung maturity, di ba? It's the wisdom of God that will give you to have that maturity and perseverance na isipin mo na in a workplace setting, ang boss mo ay nagmamalasakit sa'yo, so you'll have that good results, you'll achieve your goal. And then sa buhay naman, sa araw-araw nating buhay, talagang maraming pagsubok, maraming challenges. Lalo't iba't ibang klaseng problema ang kinaharap natin, financial, emotional, relationship, spiritual. And one thing that will help us develop our growth mindset, pag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Alam mo, ang dami kong librong nabasa. Self-help book, personality book, lahat yan okay. Pero talagang babalik at babalik tayo sa Biblia, na talaga namang number one source of growth mindset. Talagang tutulungan tayo ng Panginoon na makita ang mga criticism can be positive, constructive, and be humbled. You know, be humbled with those feedback because it will help you assess yourself. Mm-hmm. Yun. Sana makatulong yan, mga kaagapay. Yes. Talagang mahalaga po kasi na may develop natin yan, yung growth mindset. And pag sa tingin mong ikaw ay napanghihinaan ng loob at sa tingin mo nawawalan ka ng kumpiyansa, alam mo na, our strength and confidence, our source is our good Lord.
1: Amen. Oo, maganda. Magandang reminder talaga na ang sandigan natin ay ang salita ng Lord. Lagi tayong babalik sa Word of God. Diyan daw, pagdating po dyan sa growth mindset, minsan po kasi, di ba, meron po tayong mga season in life na parang, Lord, alisin mo na lang ako dito, yoko nitong season ko na to, na feeling natin nilulubog tayo. Pero ang katotohanan pala, yung mga season na yon ay merong itinatanim sa atin. And eventually, marirealize natin yung season na yon na gusto kong iwasan, yung process na to na gusto kong i-skip na lang, ay nagiging soil sa atin, nagiging soil na ginagamit ng Lord for us to grow.
0: So, ito pala yung magiging resources or reason, no? Para mapatatag ka, no?
1: Yes. At
0: para mapagtagumpayan mo kung ano man yung mga challenges.
1: Opo. So, magandang reminder sa atin, encouragement sa atin, na bawat season ng ating life, yan ay ang Panginoon naman ay sovereign at makakatulong sa atin yan para tayo ay mag-grow. Yun na lang, depende na lang sa atin kung paano natin titignan yung mga challenges na yan, yung mga problems na yan, kung paano natin ititake. Pero ang maganda dyan, ma-develop natin yan at magkaroon tayo ng growth mindset. Coach, meron pong nagtanong dito. Balikan lang po natin yung journaling. Si Ate Mayen Damian mula po sa Japan. Hello po, Ate Mayen. Meron daw po siyang, nagjo-journal daw po siya, tawag niya nga daw ay diary. Pero ngayon daw po ay occasionally na lang. Any tips daw po paano maging consistent sa journaling?
0: Make it a commitment. Yun yung pag-sustain mo doon. You can challenge yourself na ilagay mo sa calendar mo, start of the day, magpa-alarm ka, journal. End of the day, journal. Pwede rin during lunch break.
1: Yes.
0: Sabayan mo sa lunch break mo. Mag-alarm ka lunch break with your journal. Diba? Ang daming ways and means. Alarm, set schedules, calendar. Ayan. And then, minsan ako nga, same thing with my quiet time. Hindi ako magka-quiet time. Hindi mo na ako pwedeng mag-work kung wala akong quiet time. Ganon, di ba? Yung i-mindset mo yung sarili mo. And tools can help you. Like, you put alert or alarm in your phone. I-calendar mo na siya. Those things. And then, to keep the momentum and sustain mo siya, gawin mo yung kagaya na sinabi mo kanina, Kayla, di ba? I will look forward na after the end of the year. At yung mga entries at mababasa ko. Imagine you'll have around 300 plus entries na talagang magpapalakas sa'yo. And at the end of the year, you're excited to see na, aba, ito pala yung mga napagtagumpayan ko. Ito pala yung mga nangyari sa akin. And it will help you also become closer to God as you journal your journey. Kasi yun nga, you speak with him. Diba? So I hope that helps. Salamat sa iyong katanungan.
1: Opo, so talagang pag kasi nasanay na yung sarili, dun hahanap-hanapin
0: yes, ang term.
1: Kaya maganda na talagang pag sumikapan natin na gawin siyang paulit-ulit hanggang sa makasanayan na natin at tayo na rin mismo yung maghanap nung activity na yon. So maganda nga na mag-journal tayo. So kaagapay, balik po tayo dito sa ating topic, no? From doubt to determination. At number 5 na po tayo, learn from past experiences. Oo, gamitin daw natin kaagapay yung mga past failures natin bilang learning opportunities para matulungan tayo na ma-develop, makatulong sa atin sa problem solving. Sa halip na gawin natin yung issue, gawin natin yung weakness natin, why not gamitin natin para matuto. Meron tayong mga mga pagkakamali noon na ngayon ay nakatulong sa atin sa ating growth, di ba? Coach Ellen, learn from past experiences.
0: And those past experiences does not determine your future and who you are.
1: Mm-mm.
0: It is your stepping stones and guide para maitama kung ano man yung mga pagkakamali. And at the same time, it's giving you the chance to have that growth mindset, di ba? Reflect and then calibrate yourself na, ito pala yung ginawa ko dati. Hindi nagresulta na maganda. Lord, I lift up to you. Ito po yung next decision ko. Show me that this is the right thing to do and this will help me and honor you. At the end of the day, maganda na from that past experiences, aside from learning, if it's something that's not good, hindi mo na ulitin ulit.
1: Yes,
0: that's why you need to surrender it to God.
1: Mm-mm.
0: And isang masayang pakiramdam yon dahil alam mo na pinagsisisihan mong lahat at sa tulong at gabay ng ating Panginoon, na itutuwid mo yung mga pagkakamaling yon.
1: Amen. Opo. Maganda nga reminder yon sa atin na para hindi masayang yung pagkakamaling yon, matuto tayo from it. Kasi nga kung inulit mo na naman, parang hindi na siya pagkakamali. Choice na.
0: Yes.
1: Choice na siya.
0: Totoo.
1: Oo. At sayang lang din yung par mga napagdaanan mong resulta ng pagkakamaling yon kung uulitin lang din natin. Kaya nga, kapag nagkamali, tao lang naman tayo, nagkakamali, maganda na bangon ulit, hingi ng tawad sa Panginoon, hingi ng tulong sa Panginoon na hindi na maulit yung pagkakamaling yon at talagang matuto mula sa pagkakamaling yon. At Coach, paano po ba natin magagamit into positive yung mga pagkakamali natin from the past?
0: Yun nga, nabanggit ko kanina, no? So, paano natin magagamit yun? I-anchor natin na by consulting God through prayers na alam nating mali yun. So, ano ba yung naging lesson doon from that, di ba? Of course, ang naging resulta niyan, for sure, negative.
1: Mm-hmm.
0: And ayaw mo nang malugmok sa negative na yun, di ba? So, Lord, help me. Alam mo, magandang halimbawa rito, at ako, I can relate. Marami tayong past experiences in terms of financial difficulties or financial mm-hmm. challenges. Up to now, marami nakakaranas ng difficulties mm-hmm. and finances. And yung bang minsan sinasabi ng iba, kahit trabaho ko ng trabaho, parang lubog pa rin ako sa utang,
1: kulang pa rin,
0: di ba? At alam naman natin, ang sources ng financial blessing ay ang ating Panginoon. Let's trust Him, let's continue to persevere and trust His plan for us.
1: Mm-hmm.
0: And whatever decisions na nagawa natin in terms of, handling our finances, i-lift up natin sa Kanya. Minsan din kasi, talagang tayo naman ang dapat sisihin, mm-hmm. di ba? Are we living within our means? Or are we living beyond our means? Yung bang ating mga pinaggagastusan, needs ba to o wants? Baka naman wants lang to at talaga namang maaari nating i-correct ito para naman nang sa ganon, those past experiences, matuto na tayo and hindi na natin siya dala-dala as we live in the future state of our life.
1: Amen. Opo. Pero ang kagandahan naman sa Panginoon, hindi lang second chance ang kanyang binibigay. Oo, hindi lamang siya Diyos ng second chance, pero Diyos siya ng maraming chances. Pero huwag naman natin
0: abusuhin.
1: Yes.
0: Diba, baka magalit na talaga ng tuluyan sa atin ng Panginoon, pero alam mo, sang-ayon ako sa iyo na talagang He's a God of chances.
1: Mm-mm.
0: Because He really give us so many chances to
1: Amen.
0: Correct ourselves. Banggitin ko rito yung naging comment ni Ms. Glemar. Tama ba? Kabornay?
1: Apo.
0: Ganda po ng paksa. Relate ako bilang senior. Marami akong alalahanin sa aking buhay at sa buhay ng aking mga anak. Pero lagi ko pong napapaalalahanan ng salita ng Diyos na nasa Deuteronomio, ang hirap sa Tagalog, ha? Sorry. 6:31, na naging batayan ko para patuloy na mangapit sa Diyos. Purihin ang Diyos sa katatag katatagang kaloob niya sa atin.
1: Amen.
0: Amen. Opo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Ayan. Nakakatuwa ang mga mensahe na atin.
1: Opo. Dito rin po si Ate Jeneline Morgades. Salamat daw, Coach, sa wisdom at na glilinis daw siya ng bahay habang nakikinig sa atin from Surigao City. Hello po sa mga kababaihan, sa mga nanay na ginagawang background ang ating programa habang sila ay gumagawa ng gawaing bahay.
0: Nakakatuwa naman, di ba? Nakakapag-exercise ka na, nakakapaglinis ka na, nakakapakinig ka pa ng mga magagandang mensahe at salita ng Diyos.
1: Dito naman po sa ating YouTube live streaming, si Joanne Arevalo. Thank you daw for giving ng idea sa pagjo-journal at nakakatuwa daw na ang DCAS ay isang instrumento kapag gustong ipaabot ng Panginoon ang mensahe. Maging si Ever Rose Genite, mapagpalang umaga, maganda daw ang topic natin for today. Praise God, sana kaagapay kayo po ay na-inspire, na-motivate, na blabla sa aming pinag-uusapan ngayon, from doubt to determination. At ang ating ika-anim na point ay always look for the positive.
0: Napakaganda niyan, no, kapatid na Kayla. Kasi minsan, may isip mo, I think this is a negative situation, but without you realizing and knowing it, it would lead to something that's positive.
1: Amen.
0: Diba? That's something good. That is something blissful and something that you'll be grateful about. So, and in anything and in everything, show appreciation. Thank God. Ibahin mo yung perspektibo mo. Look at it on a positive side.
1: Ayan. Amen. Opo.
0: Alam mo, babahagi ko lang quickly, no? There was a time in my life na yung kumpanyang, when I was an employee way back 15 or 20 years ago, nagkaroon ng redundancy or early retirement offer yung company. And negative yun, di ba? Kumawala na akong trabaho. Although, merong package. And I never looked at it as positive as it could be. Kahit Kristiyano na tayo, syempre, may mga pagsubok na gano'n na maiisip mo, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, ano bang ano nito?
1: Mm-hmm.
0: But that led me to, you know, because I had a depression, I had an anxiety, I consulted a psychiatrist, psychologist, I was able to search and land into life coaching, Life Coach Philippines. At doon ko na natutunan at nalaman yung talk therapy, counseling, coaching. And from there that I became a life coach, pero coach muna ako, na-coach ako dahil para matanggal yung doubts ko at yung magtingnan kong positive. Doon ako naging life coach.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pagkakawalan ko ng trabaho yun, doon nag-open ang pinto para maging life coach at maimbitahan ako sa iba-ibang himpilan, telebisyon, radio, vloggers, para makapagsalita tungkol sa Panginoon, para mapamalas at mapakita sa mga tao kung paano tayo natatransform ng
1: Amen.
0: Panginoon. And as I always say, yun nga yung naging mantra ko as a life coach, I'm shining for God to be a light for others.
1: Wow,
0: so, dun, nagkaroon ng pagbabago. Kung titignan mo, ay, parang wala na to, katapusan ko na, wala na akong
1: dead
0: trabaho.
1: End
0: dead end. Pero yun pala, yung pangarap ko na makapagsalita sa station, sa television, makapagsalita sa entablado, makapag-inspire ng mga tao, ipinagkaloob ng Panginoon at hinayaan niya mangyari dahil dun sa pagkakaroon ko ng early retirement sa isang kumpanya. And so, kailangan talaga, mga kaagapay, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon sa atin. He knows best for us.
1: Amen. Oo, yung mga na pinagdadaanan natin na kung titingnan natin, parang wala na to, Lord. Ano na to? Katapusan ko na to, Lord.
0: Dead
1: wala
0: end.
1: Na tong dead end na to, Lord. Wala na tong kahahantungan pang maganda. Pero minsan, yun pa ang ginagamit ng Panginoon para sa mga breakthrough natin, para sa mga blessing na naghihintay sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay tignan kung ano yung positive side ng mga nangyayaring yun. Magpasalamat sa Panginoon. Tignan yung mga challenge na yun as blessing. Tignan yun para, tignan natin yun para way ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Kasi ang katotohanan naman, hindi naman tayo, hindi naman nagnanais ang Panginoon ng ikasisira natin. Ang gusto niya sa atin ay ikabubuti natin.
0: Amen.
1: Kaya nga, yung mga problemang yon, yun pa nga ang magdadala sa atin sa ating breakthrough. Kailangan lang natin humawak, panghawakan yung promises ng Panginoon at siya talaga ang bahala sa atin. Sabi po dito ni Ate Linda Dariguez, praying for open heart. Minsan kasi nagiging sensitive po ako sa mga comments sa akin. Ay yung punto natin kanina. Si Ate Gmar Caburnay, nagte-thank you po siya sa inyo, Coach. Magagawa daw siya ng journal. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
0: Amen.
1: Nabuhay ako sa Diyos.
0: You're welcome.
1: Kapuri. Kahit po yun, no? Yung sa, halimbawa ngayon sa sitwasyon natin, ang taas ng gasolina, ang presyo ng gasolina, hindi natatapos yung mga war sa Middle East. Parang ano yung pwede kong tignan ditong positibo? Pero yung magising ka lang sa isang umaga, yun na yung blessing na dapat natin ipagpasalamat at tignan nating positibo sa ating buhay na yes, may mga ang chaotic ng paligid pero salamat sa Lord, gising ako.
0: Amen. Diba? Totoo, mm-hmm. 'di ba? At hindi ka lang nagising, meron kang trabaho.
1: Yes.
0: May pagkain ka, mm-hmm. meron kang tinitirhan, kaya mahalagang makita natin 'yon at pasalamatan. Kaya always look for the positive.
1: Yes. Imbis na puro negative yung ating naiisip, reklamo yung ating naiisip, eh why not? Tingnan natin yung positibong side ng mga bagay na kinalalagyan natin. So, kagapay, always look for the positive. Number 7, take baby steps. Opo. Ano po ba itong baby steps na to, Coach Ellen?
0: Alam mo, minsan yan ngayon kasi, di ba, hindi natin nakikita yung big picture. Minsan sa isip natin, Lord, bakit wala pang nangyayari sa buhay ko? Mm-hmm. Ano ba to? Bakit puro detour? Parang yung promise mo sa akin, wala pa rin. Naiinip na ako. Ang tagal. Nangyari natin lahat siya na. And then you're starting to doubt, di ba? Mm-hmm. Diyan nagsisimula yun. And yung determination mo, wawala na. Wag kapatid, you know those detours, you'll never know where it will take you. God is prepping your heart, God is prepping your mind, your soul na kung saan kanya dadalin, mm-hmm. Matibay na matibay ka na.
1: Yes,
0: kaya, take that baby steps, alalahanin mo na focus on the things that you can do right now, na alam mong it will give honor to Him, it will glorify God, at as long as na alam mo yon every day, you're doing your part. At madalas kasi marinig natin na yung mga sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, mahalaga na may ginagawa ka, right? Mm-hmm. So, kung ano man yung ginagawa mong yon para ma-accomplish yung mga hangarin mo sa buhay, in your heart, alam mo that you're doing it for God, not for your glorification. For sure, God will lead you to the right path.
1: Amen. Opo. One step at a time.
0: Ayan. Salamat. Oo, diba? Huwag siya yung masyadong mainip.
1: Yes. Opo. Pagdaanan yung mga kailangang process. Yung process na binibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil imagine na lang kung binigay sa'yo yung blessing tapos di ka pa pala ready. Paano ka magiging good steward ng mga pinag-prepray mo? Kaya nga kung pinaghihintay ka ng Panginoon, wait lang dahil meron naman talagang ibibigay ang Lord. Ang kailangan lamang natin ay mag-wait. Yun nga, one step at a time. Talagang pagdaanan yung mga proseso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Si Ate Mary Ann, sabi niya, ang ganda po ng topic. Dito po nakikinig habang nagluluto. Shoutout daw sa Bethel Christian Assembly Women's Ministry ng Montalban, Rizal. Nakikinig din daw sila. At sabi niya, God is good. Amen. Salamat po Ate Mary Ann at shoutout po sa mga kababaihan ng Bethel Christian Assembly. Si Ate Jenaline Morgades, maraming salamat po sa topic. Hindi daw aksidente na nag-open siya ng Facebook para panoorin ang live streaming natin today. Bilang isang ilaw ng tahanan, hindi daw po maiiwasan yung mga negative thoughts at circumstances. Pero dahil sa programa, naging malaking tulong para maging positive ang aming mga nararanasan sa bawat araw. Salamat po.
0: Amen.
1: Mga kaagapay. Praise God po.
0: Praise Oo. God, no? Nakakatuwa na ganito ang responde ng ating mga kaagapay. At malapakalaking halaga ng programa ng programa mo, Miss Kyla.
1: Praise God po.
0: Dahil talagang nakaka-encourage, nakaka-empower at napapalapit natin silang lahat sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Amen po. Si Nanay Thelma Manjares din from Calamba, Laguna. Lagi daw connected dapat sa Panginoon at palaging manalangin. Isipin natin sa anumang problema, may solusyon. Siya ang ating matibay na sandigan.
0: Amen. Amen. Thank you, Nanay Thelma.
1: Thank you so much po. At ang ating point number 8, fight back. Hindi naman tayo mag-aaway-away, no?
0: Oo, hindi to yung away, no?
1: Opo. Ibig sabihin lang nito, labanan natin yung mga doubts natin, yung mga self-doubt natin, yung mga negative thoughts natin, ng kung ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. Kasi, di ba, sa ating paligid, sa social media nga, ang dami nating pwedeng maging rason para tayo ay magkaroon ng self-doubt, yung sinasabi ng mundo. Pero ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon? At dyan tayo, yun nga yung sinabi namin kanina ni Coach Ellen, lagi talagang babalik tayo sa Word of God dahil yun ang lalaban sa atin dun sa mga negative thoughts na meron tayo.
0: True, okay. Very true. At yung gusto kong i-focus din dito when you say fight back, alam naman nating lahat na naglalaban yung isip natin.
1: Mm-mm.
0: Bilang Kristiyano, mas yan merong hindi magandang evil thoughts na papasok. Mm-hmm. Oy nako, wag mo nang gawin 'yan, walang mangyayari sa buhay mo. Matulog ka na lang, 'di ba? Minsan may ganun eh, parang iaano ka pang magtamad-tamaran, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi mangyayari 'yan sa iyo. Those evil thoughts, 'yun po ang ating i-fight back. Come closer to God.
1: Amen.
0: The more that we have those kasi ang kalaban ng gumagawa niyan eh.
1: Mm-mm.
0: Let's rebuke it. I rebuke these evil thoughts. I rebuke these bad dreams. Lord, help me. You know, tanggalin itong mga basurang ito nasa isipan ko. And only your words, your good thoughts, your promises pave the way and come into my mind. Yan po yung ating dapat i-fight back, di ba?
1: Amen, opo. Yun nga, gaya po. Kanina, marami talagang negative thoughts na meron tayo, lalo na nga tayo mga Christian, mga tipong tinatamad naman akong magtrabaho. Halimbawa, work from home. Lalokohin ko na lang si boss na higa na lang ako dito, hindi naman niya malalaman. O kaya, yung mga tipo na sinasabi ng mundo sa atin na hindi, walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero ang katotohanan, ang Panginoon, lagi niyang nakikita niya kung ano yung pinagdadaanan natin, naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Yung mundo, sasabihin sa atin, hindi ka kamahal-mahal.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang katotohanan, kaagapay, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo, para ikaw ay maligtas at ikaw ay talagang mahal na mahal ng Diyos. Kaya wag na nating pansinin pa yung sinasabi ng mundo na hindi tayo enough, hindi tayo worthy, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo kamahal-mahal. Dahil lang katotohanan, kaagapay, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos at siya ay namatay para sa'yo. Talagang babalik lang talaga tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: At lagi nating alalahanin na talagang yung mga hindi totoong sinasabi Mm-mm. tungkol sa atin ay gawa ng evil yan.
1: Yes,
0: at let's stick to God's promise. Let's stick to his blessings,
1: Mm-mm.
0: his wisdom and his spirit, kasi that's the only source of our strength para po mapaglabanan to. And again, if we associate ourselves or if we are always with our Christian brothers and sisters, the more na mapaglalabanan natin to. Mm-hmm. And we have, if we have church elders, maging honest po tayo, transparent.
1: Yes.
0: Let's always ask them to pray also for us.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, naniniwala ako dyan, kapatid na Kayla, no? Nalagang napakahusay ng isa tayong grupo, isa tayong malaking samahan at kapatiran na nagdadasal sa bawat isa. Yan ay isang malaking at magandang pamamaraan, ma-fight back ang lahat ng negativity, ang lahat ng mga worldly things na nangyayari at influences of those negative circumstances.
1: Amen. Opo. Sabi ni Jem Villa Vicencio, totoo daw na tayo kahit mga believers na ay meron mga negative thoughts and nade-discourage. Kaya nga ang mahalaga, lagi talagang babalik sa Lord at magre-focus kay Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Opo. At ang ating panghuling punto, kaagapay, feed your faith. Oo nga naman, kesa na i-feed natin yung mga doubts natin, yung mga fears natin, let us feed our faith.
0: Amen.
1: Diba? Again, ang reminder sa atin, lagi tayong babalik sa katotohanan ng salita ng Panginoon, laging manalangin, at piliin natin yung mga nakakasama nating madalas, diba? Yung fellowship natin with our sisters and brothers in Christ. So, number 9, kaagapay, feed your faith.
0: Very true. At syempre, with our constant communication with the Lord, prayers, and brotherhood and sisterhood with our church, tuloy-tuloy yung feeding of faith na yan.
1: Amen.
0: Hindi yan mapuputol. At i-ano rin natin ang ating sarili na, alam mo, naranasan ko din yun minsan, yung nanlamig ako sa Panginoon.
1: Apo.
0: Talagang lalo kang maliligaw eh.
1: Mm-mm.
0: Lalo kang malilihis ang buhay mo. And ayaw mo nang maulit yun. Kaya, Lord, every day, be with me.
1: Yes, amen.
0: In whatever circumstances, be with me, guide me in what will I say, what will I think. Napakahalaga. It will really help us in everything that we do. And talaga namang feeding our faith, making us grow spiritually will really help us at the end of the day. Remove all those doubts and have that determination.
1: Amen. Opo. Nako, napakagagandang punto nga po ang napag-usapan po namin ni Coach Ellen dito po sa ating topic na From Doubts to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. Pero in addition, sa panghuli, ang ating encouragement from our guest, si Coach Ellen. Sa panghuli po, ano po ang ating reminder? Meron po kayong additional 3 points para po sa ating mga kaagapay.
0: Ayan, oo. Dahil nga tayo kahit papaano yung gumagawa, I speak to inspire, I write to encourage. Yun yung aking sinasabi. No? So, from doubts to determination, let's delight in the Lord. Ayan ang aking mensahe, mga kaagapay. Delight in God as the most admirable. Siya ang kahangahanga at kapuri-puri sa lahat. So, let's always think of that. Next, delight in God as your intimate Savior and friend. Siya lamang po talaga ang nagligtas sa atin. Siya ang ating kaibigang tapat. Magmamahal sa atin ng tapat. And last but definitely not the least, delight in God's through His gifts. Binigyan niya tayo ng mga regalo, talino, skills. Let's use it in giving delight to Him.
1: Amen.
0: And I hope that helps everyone. From doubt to determination in giving the light to our Lord. Once again, this is Coach Ellen. I help people find their strength from their desperation to become an inspiration. And I'm shining from God to be a light for others. Maraming
1: Amen.
0: Maraming salamat, Miss Kayla, Family Matters at DZAZ. 702. Para nagpaalam na kagad ako, no?
1: Pero bago po tayo tuluyang mag-end at magpaalam, ay basa pa po tayo, Coach Ellen, ng ilan pang mga kaagapay natin na patuloy na nagpapadala ng kanilang komento dito sa ating program. Si Jeneline Morgades, praise God, salamat daw, Coach Ellen, tungkol daw po sa fight back at maging si Rizal Calompiano, continue doing good to others, talking to God, reading and listening sa Word of God, fellowship with the believers, pagpunta sa church at surrender trust, at magtiwala sa magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Ang ating topic, kaagapay, from doubts to determination. Yes, meron tayong mga fears and doubts tungkol sa ating calling at sa ating capacity. Pero gaya ng nabasa natin kanina, laging sapat ang grace, ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Kung tinawag tayo ng Panginoon, for sure siya rin ang mag-i-equip, mag-enable sa atin na gawin ang mga bagay na yon. Kaya nga, sa halip na doubt, tayo ay maging determined dun sa pagsagot sa tawag sa atin ng Panginoon, dahil siya rin naman ang bahala sa atin. At sa ating pagtatapos, Coach Ellen, okay po ba na ipag-pray po natin ang ating mga kaagapay?
2: Yes, definitely.
1: Hipo.
2: Ayan. So maraming salamat po sa ating mga kaagapay na kasama ngayong araw na to. Panginoon, we are really grateful and blessed, and there's nothing really more important than honoring you and serving you, Lord. Mm. Sa ating lahat ng mga listeners, viewers, sa mga na-bless po ngayong araw na to. Thank you, Lord. Thank you for this internet connection, for this technology that we're able to reach different people in different locations and areas, and in their different times of their life. Sa ngayon na kasi sila ay mayroong mga doubts, sila po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Lord, your word, be their inspiration and encouragement. Your promises, your Holy Spirit, be with all of us. And kagaya po ng inyong paalala po sa amin sa pamagitan po ng inyong salita, sa inyong presensya, sa bugtong yung anak na Hesus Kristo Jesus na talaga pong aming Savior. Mm-hmm. We thank you, Lord. We praise you for all of this. And true enough, your grace is sufficient. Your power is, and your strength is our strength, our confidence. All our doubts, all our weaknesses and pains are removed through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray for all of those who are watching us, who are with us, and the entire team of DZAS. Thank you for these blessings, and we lift up to you everything that we will do is to honor and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.
1: Maraming salamat po again, Coach Ellen, sa inyo po nga panahon. I hope na hindi po ito ang una at huli.
2: Yes.
1: Pag-broadcast po natin dito sa Family Matters. Again po, maraming salamat, Coach Ellen. At baka po pwedeng ulitin po natin kung paano po makakapag-reach out po sa inyo ang ating mga kaagapay, lalo po sa about po sa journal.
2: Ayan, maraming salamat, kapatid na Kyla, at mga kaagapay, kung hangad yung magkaroon po ng journal, please message me. All of my social media platform is Coach Ellen Perez. Ayan. You can also email me at CoachEllenPerez@yahoo.com. CoachEllenPerez@yahoo.com. At I'll be more than glad and happy po na maibahagi sa inyo ang journal na ito. Thank you so much.
1: Thank you po.
2: Have a blessed day. Thank you.
1: Muli po, thank you so much, Coach Ellen, ng ating kaagapay ngayong Wednesday. At sa iyo rin, kaagapay, na tumutok, nagpadala ng mensahe at nakipagkwentuhan ngayong Wednesday morning, maraming salamat po sa inyo. At salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team. Andyan si Nicole Estoy, ang ating intern, na maraming salamat din sa assistance ni Shaira Gabor, sa ating broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo, kaagapay, maraming salamat po na ikaw ay ang aking Wednesday ngayong umaga. Muli, ako po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.

0: Magandang araw po mga kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal at tayo rin naman po ay napapakinggan sa iba't ibang mga himpilan ng FEBC Philippines. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Alam niyo po ang programang Entre Pinoy Espesyal ay binuo para po sa mga Pilipino na kagaya mo at kagaya ko na nag-aspire ng kaunlaran. Di lamang syempre sa larangan ng pananalapi, kundi yung larangan din na paano ka makakatulong sa iyong kapwa. At dito po sa Pilipinas, marami po tayong mga ini-encourage na mga Pilipino na magtayo ng kani-kanilang mga negosyo o kaya hindi ka man negosyante. You further your talent para meron kang extra na pagkakakitaan. At alam ng lahat yan na ang ating mga bilihin ay nagtataasa na. Kaya po laging kaagapay po ninyo ang programang Entre Pinoy Espesyal para sa mindset ng kaunlaran. Magandang araw po sa inyo at tayo po ay merong espesyal na mga panauhin po ngayong araw po. Kasama po natin si Ma'am Lynette Alcala Vasquez.
1: Yes.
0: Siya po ang CEO and Lead Tutor ng Louder Child Tutorial Services North and Founder and CEO ng Kids with a Mission. Magandang yes. araw po.
1: Good morning po, kaagapay.
0: At ipapakilala po niya ang kanyang kasama.
1: Yes, okay. Good morning. Ako ay happy po to introduce to you yung aking partner din, no? Not just partner in business, but also din sa spiritual partner din namin. So, kapatid ko rin siya, no? Sa from New Life Church kami, no? So, si Teacher Lom, by the way, Teacher Lom Narciso, siya yung aking partner sa Louder Child Tutorial. And at the same time, siya rin po yung one of the founder din po ng Kids with a Mission. And she also have that passion din sa teaching, no? Kaya nag-join kami sa business. Yun.
0: Alam niyo po, yung passion niyo po talagang pwedeng gawing negosyo, pagkakakitaan. At hindi lang pagkakakitaan, kundi maaari din itong gamitin bilang pagpapala sa kapwa. Yes. Mm-hmm. Kaya ito po yung isa sa kanilang mga ministry, yung Kids with a Mission. Yes. But before that, kayo po ba, mga pinangarap niyo po ba sa buhay niyo na maging teacher? Nung mga 5 years old po kayo, pag tinanong kayo, anong gusto nyo maging paglaki nyo?
1: Yeah, actually, hindi. Wala sa pangarap ko yun, no? To be honest, yun. Nung bata pa ako, na-remember ko, gusto ko maging doctor. Ayan. Pero eventually...
0: Ay, pwede pa.
1: Pwede pa ba magdo-doctor?
0: PhD.
1: Ayun. Tapos, iba-iba. Siyempre, pag bata tayo, nag-change din yung ating gusto sa buhay, no? And... yun ang pangarap ko talaga, iba-iba, layo sa pagtuturo.
0: Okay. Si Ma'am Lom.
2: Ako naman before, hindi naman, mas gusto ko sana yung engineering. Pero
0: parang bagay po sa inyo.
2: Laking kami Sunday school, so parang nung habang youth na, doon na nagsistart yung nagtiteach na rin sa Sunday school. Doon nagsistart yung teaching.
0: Pero so, pag tinanong ko kayo nung bata kayo, ang pangarap nyo ay maging engineer.
2: Civil engineer. Wow. Sana.
0: Saan nyo po nakuha yung
2: parang gusto ko lang mag-create-create tapos mag-build ng mga draw.
0: And kayo po ay mga bata pa, naging Christian.
1: Yes po. We grew up in a Christian family.
0: Christian family. Yeah. Tapos si Ma'am Lom, ganun
2: same
0: din po.
2: Same din. Pastor's kid.
0: Mga pastor's kid po pala. And kaya napakalapit po ninyo sa simbahan. Paano po nangyari na ang pangarap mo sa buhay, maging doktor, tapos
1: naging
0: doktor ka ng pag-iisip ng mga bata para matuto?
1: Okay, great question po. Siyempre, bilang Kristiyano po, siyempre lumaki tayo sa church, Sunday school, and then, yun, hanggang sa nagkaroon ako ng chance na maging Sunday school teacher din. Doon nag-start yung aking passion sa pagtuturo as a Sunday school teacher.
0: So nag-aral na po kayo ang course na kinuha niyo, diretso na.
1: Good question. Actually, we're not we didn't took yung education talaga yung ang layo talaga po ng namin BS respiratory therapy po, pero
0: kaya pala talagang gusto mo maging doktor.
1: Yes po, opo, kaya lang yun, dito ako tinawag ni Lord, naniniwala ko na parang alam mo yun, biglang nag-shift din kasi because of, I think because of my heart din and passion ko in teaching din talaga. So nagkamali lang din talaga ako na pili ng course.
0: Okay.
1: Ayun, pero yan.
0: Si Ma'am Lom.
2: Ang course ko naman ay malayo din kasi business management ako. Mm. Graduate. So, yun. Yun din, yung parang pagkakasama mo kasi yung mga kids, parang wala talagang problema, di ba? Kunti, halimbawa, medyo magulo sila ngayon, maya-maya, okay na sila, mati na agad sila, di ba?
0: Tayo lang din makamove on ng mga matatanda. Mabilis. No? And I believe hindi naman din pagkakamali yung nakuha niyong mga course. May redirect kayo ng Lord mula doon sa mga tinake po ni

0: we believe that 0 to 7, they are like sponges. Madali mm-hmm. sila maka-absorb. So, sa tutorial po, sa Lauder Child Tutorial, we don't just teach yung letters of the alphabet. We start talaga teaching them yung letter sounds talaga.
1: Yes, the and phonics.
0: Then, phonics talaga mm-hmm. sa ito. So, once they are familiar na with the letter sounds, madali na silang turuan. Like yung mga CBC words, and then after that, followed by yun, mga basic sight words until they will be able to read na yung mga phrases. Mm-hmm. Yun. Kaya meron po kami 25 days reading program. Mm-hmm. Na at the end of 25 days po, as a child as young as 3 years old can already read na like a grade 1. Mm-hmm. Ayun, yun po yung
1: and actually kaya siyang gawin kahit dalawang
0: taon. Yes, kaya po. Yes, kaya talaga.
1: At kayang gawin yan ng mga nanay.
0: Yes,
1: kayo po ah.
0: Yes, oh,
1: kung
0: talaga.
1: Kayo mga nanay, meron kayong 2 years old na isip niyo, ah baby pa to, hindi pa to, pwede na magbasa.
0: 0 to 7.
1: Pwede po kasi yung pagturo po ninyo ng colors, ng red, blue, green, mm-hmm. That's part of reading. Yung foundation ano ng pagbabasa. And kasi nagawa ko rin yun, 25 day na pagbasa dun sa bunso ko. Kasi yung panganay ko ay sa daycare din natuto. I mean, sa kinder school natuto. So, I took it as a challenge dahil nakita kaming parang at that time, parang material siya. Mm-hmm. Ang mahal. Sabi ko, bigyan mo ako ng 10,000 yata. Yan. Uh-huh. Panoorin ko to, tapos ituturo ko sa anak ko. Tapos sabi nung husband ko, bakit bibilan pa kita? Di i-enroll mo na lang yung tuition niya. Nahinayang ako. So, what I did was, yun nga, yung phonics.
0: Yeah, phonics.
1: Kasi pag natuto na yung phonics, diba ano yung phonics? Mm-hmm. Yung sound ng L, ng M, letter sounds. Kasi nung tayo, tinuruan tayo, abakade.
0: Yes, abakade.
1: Ba, baby, bobo.
2: Medyo old school.
1: And, old school siya, at the same time, hindi siya na-apply.
0: Yes, hindi na-apply exactly.
1: Halimbawa, yung, di ba, may goat. Basan yung gagigogo doon na, na late yung nahuli na yung T, diba? Mm-hmm. So kung phonics siya, how it sounds, mas yes, madaling
0: madali.
1: Matututo. And yun po yung tamang pagtuturo ng pagbabasa, no? Naalala ko yung kapatid ko nasa ibang bansa, sabi niya, ate, padalan mo nga ako ng abakada. Sabi ko, ay hindi. Kasi hindi matututo. O matututo mm-hmm. yung bata, pero mas maganda merong proper way.
0: Yes. Ayan. Mm.
1: Doon po sa mga nasa bahay ngayon, Ma'am mm-hmm. Lynette, ano yes. ko naman, nagtuturo ka din sa mga bata rin. Ay, turuan natin yung mga mami
0: Okay.
1: na merong, kahit siguro saglit lang, bigyan natin sila ng tip, na may mga toddler, ano yung pwede nilang maging foundation na pagtuturo sa mga bata.
0: Okay, sige. Sa mga mommies po, lalo na yung mga nasa bahay lang, actually po yung pag sinabing toddler kasi yung mga crucial age talaga.
1: Oo, eh.
0: Very short yung mga attention span nila, no? Mahirap yan. So,
1: pero madali silang turuan.
0: Madaling turuan po. Like what I've said po, 0 to 7, they are like sponges, no? Mm. Kaya nila yung i-absorb yan. So, makikita natin ngayon, lalo na sa generation ngayon, more on gadgets talaga sila, mm-hmm. no? So, instead of giving them gadgets po, you can start yung showing them yung like flashcard, pwede na yun. Yung unti-unti, no? Mm-hmm. Flashcard, very effective din.
1: Maganda
0: eh, no?
1: Yun,
0: maganda yun, nahahawakan nila. Yes,
1: mm-hmm.
0: opo, tactile learners. So, actually, iba kasi din ang learners, di ba? Mm-hmm. We have different types of learners po. So, meron visual learner. Oh, so, yan. Importante naman din talaga, kasi importante, when you teach your kids po, kailangan eye contact din.
1: Mm-hmm.
0: And then, yung nakaupo sila, para it's just play and learn, pero they're learning something while playing.
1: Mm.
0: Ganon. So, kasi mga bata talaga, yung mga ganyang edad talagang malaro pa yan eh. So, pwedeng sabihin sa kanila, okay, sige, what letter sound is this? O, yun, like for example, apple, no? Apple starts with what sound? Yan, ganyan. Ah, that's the sound of an apple, the beginning sound of an apple. Ayan, so, sunod-sunod lang yun. You can start from vowels. Ano ba yung 5 vowels natin? Diba? We have the A, E, I, O, O. Ganyan. And then after that po, once familiar na yung mga kids sa letter sound sa vowel, you can continue with yung consonant na.
1: See.
0: Or iba naman, may mga process din, may mga ginagamit din silang method din. Like yung SATPIN, yun, they can start with that din.
1: So, ano po yung SATPIN?
0: Yung S-A-T-P-N na ano. Kasi madali daw, ano yun, like for example, they know the sound of letter S, that and then the A, A, and then T. You can already compose or form a word, no, out of that, no. So mm-hmm. that's SAT. And then meron din path, yun. Madali eh, madali kasi i-ano na yung mga bata once they already familiar with the letter sounds. Pag alam na nila yung mga tunog ng mga letra ng alphabet po, kayang-kaya na nilang magbasa po or madali na silang turuan magbasa. So, kaya nyo din yan, mami. I believe, no, na maraming mommies ngayon ang talagang naniniwala ako na meron, hindi lang kasi
1: intentional.
0: Tayo kayo po yung mga unang teacher ng mga anak natin, okay? Tayo magulang.
1: And yung mga pangalan din ng mga bata ngayon, napaka-complicated.
2: Dalawa, hindi lang isa. Kaya sa writing medyo
0: isa pang medyo challenge.
1: Ano? Ako ay napagalitan ng panganay kong anak. Sabi niya, bakit naman kasi ang haba-haba ng pangalan ko? So ginawa ko sa kanya, lahat nung dalawang name niya isinulat ko sa kahit nilagay ko sa ginawa ko siyang sa ang tawag to? Manila paper. Hindi. Bond paper, tapos nilagay ko sa pentel pen, pinaste ko everywhere.
0: Oh.
1: Para pag nakikita niya, that's my name. Oh, that's my name. Parang ma-re-recall. Magiging familiar siya doon sa letters ng name niya. And then, we created a song out of her name.
0: Yeah.
1: Para hindi niya makalimutan.
0: Ay,
1: so, ito pong passion po ninyo to teach ay talagang nagbe-benefit hindi lang yung mga bata kundi yung mga parents nila kasi syempre di ba ang sarap sa pakiramdam ng mga magulang na nakikita yung mga anak nila na nag-grow,
0: yes, ako.
1: Na umuunlad lalong-lalo na sa pagbabasa. Meron po ba kayong mga life-changing na mga kwento na talagang yung feeling niyo, ay, parang ang hirap niyang turuan tapos nakita niyo na siya ngayon nagsashine.
0: Yes. Actually po, yun, mga testimonies parents. Po, yung from parents, yung mga feedback sila, no? Glory to God din kasi some of our learners or mga client, naging client namin, are achievers talaga din sila. Okay. So, yun na lagi kong kine-question. Kasi before po mag-enroll or before namin sabihin yung program sa mga parents, meron kaming assessment po, free assessment sa mga parents or sa mga kids. And then, laging question ng parent, yung siyempre, how much, ganun sila eh. Magkano pa tutor? Magkano pa rates agad eh. So, kami, in-encourage ko yung parent na don't just look on the rates. Huwag kayong titingin sa kung magkano. Kasi minsan nanghinayan sila eh. Tignan niyo po yung magiging results ng bata.
1: Investment
0: po. Kasi sabi ko nga eh, anong mas mahal? If you gonna rate, ibibigyan po natin ng presyo yung makikita niyo yung anak yun na sinasabitan ng medals, paano nyo po yan bibigyan ng halaga ng rate, no? Yung gano'n. So, sabi nila, most of them, sabi, priceless daw. Ganyan. So, kaya pag kino-compare nila yung rate na yon na happiness ng bata dun sa rate ng tutorial. Kaya, yun, ang kwento naman nila, nakita namin, no? Yung ba, binabalikan kami. Even mga graduates na po, yung mga iba nasa elementary na, no? Bumabalik sa amin and they're, yun, grateful sa nakikita naman nilang tuloy-tuloy na consistent silang achiever po.
1: Ayan. Maganda po kasi yung binimension na age, yes. 0 to 7, is foundational po,
0: yes,
1: siya.
0: Talaga.
1: E dito na siset yung behavior, tapos dito rin na siset yung discipline ng,
0: yes,
1: bata,
0: tama.
1: Na siset yung kanyang focus na dapat pala sa ganitong panahon, yes, nag-aaral, nagbabasa. Anyway, may mga bata din na syempre yung special, she yung kanilang
0: special, yes,
1: may mga special consideration. Paano po yun?
0: Okay, sige. Yun, the reason why yun, magkakaroon kami ng free assessment because of that. Kasi yung program po namin, it depends on the needs po ng bata. Yun.
1: Okay.
0: So, pag may mga batang with special needs po, unang-una, tinanana namin yung mga parents. Kumbaga, they also yun, give us an idea din, no, kung ano yung meron yung bata, anong case ng bata. Kapag ganun po, medyo ano na, then pinapa-undergo na nalang. Like, medyo yung kailangan na nang mag-undergo ng therapy. Yan. Yun yung ina-advise namin sa kanila. Kasi since we are not on the position naman to diagnose kids naman.
1: Yes,
0: no?
1: of course.
0: So, yun, we advise them to go to the developmentopedia muna para ma-assess muna din yung bata. Yun ang kailangan kasi. Kasi makikita naman natin din yung ano rin, yung bata kung ano siya, like, iba kasi ang attention nila is very short talaga. Yung talagang hyper talaga and then hindi mo ma-handle talaga, hindi mo mapaupo eh.
2: Yun, so, makikita rin yung mga signs.
0: Yes, okay, mga signs. Yun,
1: pero yung mga ganun po, may naturuan na ba?
0: Yes, opo, we have a lot po. Marami na rin kami na-handle. And good naman kasi ayun, okay naman yung results, no? And yun, we're happy naman din na natuto rin naman sila din sa amin. So we have actually one na nag-start siya na talagang that time. Pero yun nga, sabi ko nga, if you have that passion and heart talaga to teach din.
1: Mm.
0: And yun, samahan din natin ng faith natin and samahan ng prayer sa mga bata. Mm-hmm. Kasi po, sa importante rin, no, before we teach them, kasi we have yung prayer muna din sa mga bata.
2: And positive affirmation.
0: Ito pa, number one tip po sa mga parents din, turuan din natin yung bata na every morning, yeah, na you pakita nyo po sa, iharap nyo sila sa mirror, sa salamin, mm-hmm, and then, yun, i-practice yung positive affirmation na I'm good, I'm great, I'm awesome, ganun. Kasi once
1: positive
0: na,
1: affirmation.
0: Yes, importante yun, no? Kasi meron kami mga bata, yun nga, may mga hirap sila magsulat, magbasa.
1: Mm.
0: Eh, meron kaming affirmation na I can do anything or I can do ano.
2: So,
0: pagka teacher, I can't. Di ba you said you're smart, you can do anything. Okay, ganun sila. Habang nagsusulat, I can do this, ganun sila. I'm smart. So, yun. Mm. Importante po yung positive affirmations po sa bata.
1: Mm-mm. Magkakasama po sila na...
0: Yes po. Kasi it's a classroom type. Ah, yan, classroom yung program type namin. No?
1: Mm-mm. Mahalaga na classroom type, no? Kasi may, yes, mga kaibigan sila.
0: Yes, opo. Kasi
1: ma-excite.
2: Kasi minsan mayain daw pagka, mm-mm, na-mix na sila, parang okay na yun. Confident,
1: mm-mm,
2: na sila.
1: Mm-mm. May time po ba na naisip nyo, naku, parang mali yata tayo nang naitay yung negosyo. Parang gusto na nating sumuko, iba na lang, balik na lang tayo sa BPO industry.
0: Yes, actually po, maraming times na, yun, kasi lalo, ang business naman kasi po is meron, minsan nasa, ka-ups, may mga, rin tayo, may mga low, rin tayo moment, no, ups and downs tayo. So, yeah, there was a time na talaga medyo na kami, sige, it's like what you said, ibang business na lang.
1: Dahil,
0: minsan konti lang nag-enroll, yan, ganun po, no, kasi we are located kasi dun sa loob ng subdivision, yung aming tutorial, so medyo sa loob siya.
1: Tago
0: siya. Pero, yun, out of ano na lang din, nowhere na magugulat na lang kami, may nag-i-inquire from outside, ganyan, yun lang, biglang sumusulpot na lang because yung mga testimonies ng mga parents and yun, so, at saka mga referrals din.
2: Posting
0: din, importante postings din kasi sa mga yun.
1: Mm-mm. Pero, ilang years na po itong...
0: Okay, good. Nag-start tayo, no, since yung Las Piñas, siguro that was 2022 ba, tama ba, teacher?
2: 2020.
0: Pero po,
2: 2019.
0: Yeah, 2019. Almost 7 years na. 7 years na rin.
1: Kausap po natin si Ma'am Lynette Vasquez. Siya po ang CEO and lead tutor ng Louder Child Tutorial Services North and founder and CEO Kids with a Mission. Kasama po rin si Ma'am Lom na kanya pong partner sa tutorial services at sa mission po. Talking about Kids with a Mission, ano po yung nagbigay po sa inyo ng inspiration para itayo itong Kids with a Mission and ano yung purpose po?
0: Okay, sige. I think si teacher lang mag-share dyan.
2: Di ba, short story lang to. During pandemic, nakamask syempre lahat. So, konti lang ang lumalabas. Pero the time, lumabas kami, parang nag-jogging lang kami along Coastal Road.
1: Okay.
2: Corner C5 extension. Tapos yung bridge na yon sa side, merong lumabas na tao from
1: na
2: ano,
1: tao.
2: Okay. Tapos may dala pa siyang bike. Sabi ko, kuya, saan po kayo galing? Sabi niya, siya sa baba. Sabi ko, marami bang tao dyan? Sabi niya, meron po. Sabi ko, saan? Sa ilalim ba ng tulay? Hindi na daw.
1: Mm-mm.
2: So, meron tawag sila doon sa place na yun ay pulo. Kasi yung pulo na yun from Undoy na super bagyo, na wash out yung island na yun papunta doon sa coastal, seashore.
1: Oo.
2: So, meron doon land area from bridge. Lumipat sila doon. 300 families daw sila doon. Sabi ko, talaga kuya. Tas, ako excited na ako bumaba. Sabi ko, paano ba? Kasi sobrang stiff. Gusto ko lang makita yung place.
1: Okay.
2: Tapos, sabi niya, kailangan mag-cross po tayo. Dahil sakay tayo ng bangka, magkocross na lang river.
1: Ah, talaga?
2: Tapos nandoon yung land area.
1: Okay.
2: So siya, takot siya. Tapos nung nakita ko, sabi ko, ang daming bata. Sabi ko, balik agad ako. Nung doon nag-start na, kailangan magkaroon doon ng, kailangan may teacher kasi tinanong namin talagang hindi sila nag-aaral lahat. Lahat talaga. As in, mga 2 years old hanggang 12 years old, hindi pa nag-aral.
1: Ah, okay. So, yung mga 12, bakit hindi pa nag-aral?
2: Wala, ayaw. Siguro yung resources or ayaw din talaga ng parents. Parang may mindset sila na di nga kami nag-aaral as parent, napalaki ko kayo, parang gano'n.
1: Ah.
2: So kayo, gano'n din. Parang same na lang tayo lahat. So doon nag-start na yung heart namin. Kailangan makapunta kami dyan for free, magtuturo kami for free.
1: Mm-hmm. And then yun. Sinabi niyo po kay Mami.
2: Tapos naghanap kami ng sponsor.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ayun, may mga tumulong na nag-provide lahat, uniform, lahat, mga supplies.
1: So ano pong ginawa po ninyo?
0: Yes, okay. Nag-start kami. Tinignan muna namin yung ano yung area, no? Mm-hmm. So upon checking po yung area, nakita na, namin, we found out na meron 300 families,
2: oo,
0: no?
2: 300 yan. Families.
0: And then almost 100 kids din talaga na nandoon. Yes. So ginawa namin ni Teacher Lomis, talagang pumunta kami doon. Imagine talagang ano po, para siya, if you imagine po yung Smoky Mountain siya, pero yun, talaga depressed talaga
2: basura,
0: siya.
2: Ganun.
0: So yun, nagkaroon kami ng heart din again. Sabi namin, why not give them a chance din talaga to ano, to learn, no? To educate them talaga.
1: So tuwing kailan niyo po yun ginawa?
0: Actually po, nagpunta talaga kami. We stayed dun sa place sila. Nagtayo kami ng center.
2: Ah, yan, opo, bumili tayo ng isang isang ano, land area na binibenta rin nila. Samantalang kinuha lang din, kumbaga nagbahay-bahay lang sila doon. Pero pag merong space sa side ng kubo nila, binibenta na nila yun, yung land area.
0: So for 2 months, no? That's 2 months, almost 2 to 3 months, ano po kami doon,
2: no electricity,
0: kami.
2: No water.
0: Dinala namin yung school doon, dinala namin yung center doon. So that's free po talaga sa mga bata. Kaya lang, again,
1: so nagpatayo kayo?
0: Nagpatayo kami doon, with the help of other, yung mga ano po namin, friends namin. May mga naging partner doon naman kami. And one of our partner po, si Dr. Amet Velica po, si ate mo yun.
1: Mami ni,
0: yes,
1: pastor ni.
0: Yes.
1: Anong year po ito?
0: Pandemic, that was 2020 or 2021,
2: between
1: them. Okay. So nung pandemic, nagpatayo kayo ng parang mini center
0: for ano, for those kids doon sa area na Pulo, tawag nila Pulo.
1: And then ano po yung ginawa ng center?
0: Okay, yun, doon nagturo kami every day. Parang
2: pag Sunday school naman kami. Yeah.
0: Talagang we teach them how to read talaga, kasi talagang walang ba, even yung mga parents, walang age limit ngayon pagtuturo namin, actually,
2: kahit,
0: you know,
2: adult
0: that time.
2: Niya,
0: so kung sabi namin, sige, kailangan ng even matanda, hindi talaga nakapag-aral, then we will teach them. Kasi importante, kahit basic reading lang po, talaga matuto lang sila makapagbasa ng
2: tsaka
0: ano,
2: yung values din.
0: And values. Kailangan kasi talaga. Kasi ang pagbabasa kasi, naniniwala ako na talagang ano yan, kailangan talaga rin natin, no? Yun. Kaya yung mga kailangan po, wala pong age limit yung aming tutorial. Huwag may kailangan kayo. Ano.
1: So everyday po yun during the pandemic? Nandun kayo?
0: Yes po, during the pandemic, andun kami, nagstay kami, uuwi lang kami, weekends, ganyan. So,
1: grabe. This is in between your, syempre may trabaho din, may
0: day job. That time, we talaga we quit. Focus kami doon po kasi, kumbaga, the Lord will provide na lang, sabi ko, sige, let's see.
1: So, para kayong mga missionary.
0: Missionary po talaga.
2: Parang gano'n
1: nangyari. Naging part din siya ng church ministry?
0: No, hindi po. Ano talaga, independent kami. Independent kami po.
1: Okay, kaya may Sunday school.
0: Yes,
1: So, kumusta na po yung ministry niyo doon?
0: Yun lang ang ano namin. Kasi na-demolish yung place. Kasi, so, yun ang nangyari. And then, we moved. Since nag-move kami dito sa north, medyo na wala na. And then, yun, iba kasi hindi ko na narinig din . Iba, kinuha yung mga materials namin doon para nagkaroon ng ganun something . And then wala na rin si Dr. Amet at that time. So, pero yun, we're praying pa rin and we believe naman na nag-plant kami ng seed doon. Oo.
1: At marami na rin natuto.
0: Marami natuto na rin. And yun,
2: marunong
0: isa pang
2: na mag-pray.
0: Meron pa kaming testimony din kasi another, ano rin, grateful kami na yun, during those days na nandun kami, biglang may nag-message sa amin.
2: Kasi nagpo-post kami. So, nakita yung mga photos ng mga kids na nakita niya, sinircle niya. Sabi niya, mga kapatid ko po yan, nandito po ako sa Leyte. Oh. Dati po ako dyan, nung maliit ako, nagbabasura.
0: 10 years sila.
2: Gusto ko po sana makaalis din mga kapatid ko dyan, kagaya ko. Mm-hmm. Tsaka, nag-aaral kasi siya sa Leyte, parang sponsor siya.
0: 10 years, no? Hindi sila nagkita, no? Oo. 10 years, hindi sila nagkita.
2: Nakakatouch siya. Thank you po kasi tinutulungan niyo yung mga kapatid ko mga pag-aral, mga pagsulat, mga pagbasa.
1: And malaking ano yun, malaking ambag ninyo sa lipunan niyo dahil maraming mga bata na natutong magbasa. Na-equip niyo sila. And yes, hopefully nagtuloy-tuloy sila no
0: yun na,
1: sa pag-aaral. Pero, panawagan dun sa mga bata na yon.
0: Yes.
1: Kung kaya yung mga na benefit ng ministry na yon, why not i-chat niyo po sina Ma'am Lynette at saka si Teacher Lom. And it must have been heartbreaking at that time.
0: Yes, opo. Kasi yun nga, di namin na I don't know what happened sa kanila ngayon kasi nga na-demolish sila. Iba yata na wala, bumalik na noon or nagpunta somewhere din.
2: Pero yun lang yung parang nakaka-disappoint yung free na lahat pero ayaw pa ng parents na pumasok yung mga bata. Kasi tinanong naman,
1: may libro na.
2: Ba't di na kayo pumapasok? Diba? Kasi ayaw ni nanay, ni tatay yung mga ganon.
1: May uniform na.
2: Yun lahat talaga.
1: Pupunta na lang eh, no? Nandun naman yun sa area. Anyway, yun pong inyong business, sabi nyo nga po, kinikater nyo ay of all ages.
0: I am.
1: Ano po yung pinaka-mature na age na natulungan po ninyo?
0: Ah, okay. Pinaka-mature, ilan mo to ba yung pinaka-mature natin? Yeah, 12. For now po, meron kami kasi hindi pa namin na ano talaga. Or we're offering that, sabi ko nga, yung wala naman tayong age limit. Pero meron kami kasi mga higher level na yung mga grade 6 or grade 12, ganyan. So, pero may mga iba rin naman nagpupunta doon na pagkailangan talaga ng tutorial. Meron, we have also rin yung high school na siya, no? Kasi nag-offer din po kami ng mga public speaking training, workshop, gano'n po. Okay. So, kasi we have different types of programs kasi sa ano sa Louder.
1: Opo, pwede po bang i-share po ninyo yung different programs?
0: Ah, yeah, sure. Sige po. So, yun, meron kaming playgroup po. Playgroup that's for, ano yan, for applicable for toddlers, play and learn. No? It's applicable for toddlers, sabi ko nga, at the age of, ano, meron kaming 8 months, as young as 8 months. Yun, hanggang 3 years old. So,
2: hindi pa nag-walk.
0: Yan.
2: Nandun na.
0: And then, meron kaming school preparedness program. This is applicable for 3 years old to 5 years old po. It's like a 25 days reading program po. Pero this one is 10 months na 10 months program siya na wherein we divided this program into 3 levels po. Meron kaming level 1, 2, and 3 na parang ito yung program na like yung sa school na nursery, kinder, and ano, parang into one na, parang ginano namin. Okay. So, school preparedness po is very, ano, very in-demand program ngayon kasi ito po yung program po na kung saan inihahanda yung mga bata na sa kanilang pagpasok sa school na para maging confident kayo, not only yung mga bata, mga anak nyo, but even yung parent na confident na sila na kaya na ng anak ko mag-aral sa big school. Yun. Kasi nag-umpisa lang sila sa ganun. So, may mga subjects din sila. May reading, math, science, ganun.
1: Okay.
0: Meron din sila ganun. So, by the end of the program po, at least...
1: Yung program, gano'n katagal?
0: 10 months po, 10 months.
1: Yung before mag-school?
0: Yes, before mag-school, 10 months.
1: So, parang nag-aral din sila.
0: Parang nag-aral po. O, parang talaga, exactly, para na school preparedness po. So, yan, may writing. Parang mga ano lang naman, mga all ano lang naman, introduction naman to, yan, to math, science, tapos may, sa level 3, may Filipino na. Kasi, most of the kids ngayon, mga ano
1: mahirap ng
0: English speaking yung mga kabataan ano, ngayon. Advanced na. Sabi ko, saan ba tayo? International school ba tayo, Teacher Lom? May iba, mga British accent pa. Sabi ko, grabe, sabi ko yung mga bata.
1: Sa mga pinapanood sila
2: Sabi ko nga, kami nag-teach, pero kami rin ang
1: tinuturoan.
2: Na-learn. Natuto kami sa kanila. Kasi may mga words sila na minsan sabihin, teacher, you know, we went to Boracay. Sabi ko, what? Boracay? Yung pala. Pag sa atin kasi Boracay. Sa kanila, Boracay na lang. Ayun, nakakatawa. Tapos,
1: at maganda na itinuturo pa rin natin yung ating
0: wika
1: po, at kung paano ito sinasalita. Kasi nga, mga bata ngayon,
0: ayan, tuwang yan.
2: Na. Hindi, natatawa sila nung yung isang student.
0: Filipino, meron kami Filipino subject.
2: Sabi, teacher, that's wrong. Wrong na raw yung Filipino.
0: words. Hindi nila masabi masyado. Sabi ko, pero they need to. Kailangan po talagang turuan natin yung tama yung sariling wika natin. No, importante yan. Kasi part of ano rin yan, yung education din natin. Isa sa mga ituturo din yan sa big school. No? Pagka yung mga anak nyo hindi marunong mag-Tagalog, kawawa, gumamit ng salitang Filipino, magkakaroon na yan ng language barrier nito.
1: Mahirap na. Bata ngayon may language barrier. So, mahusay po ang bata na mahusay magsalita ng wika, anong mother tongue, ano, at syempre, yung ating language, ang Filipino.
0: Yes, Filipino.
1: Wikang Filipino. And very challenging ngayon ituro yun eh.
0: Yes, very challenging.
1: Ang hirap din kasi naman magsalita ng diretsyong Tagalog o Filipino, no? Dahil Taglish na tayo ngayon eh, Taglish community, mas maiintindihan pag Taglish. Pero maganda na meron kayong subject na Filipino.
0: Yes, meron kami subject na Filipino po. Ayan.
2: Kailan minsan tinanong natin, di ba? Are you Filipino? Sasabi na, no. Hindi na po sila. Kasi English speaking na nga
0: so,
2: talaga.
0: So, mga magulang, kailangan po ituro natin sa mga bata na ako'y Filipino, di ba? Lumaki sa ano. So, yun. So, aside from that po, meron pa kami another program din. Yan. It's ano naman yun. For mga, parang after school program. So, subject that's subject assistance po. Sa mga bata na from grade 1 to grade 6 po or grade 7. Yan. Like, example, may mga homework sila. Yan. Meron po kami ganong program din.
2: Review for the exams.
1: Ayun naman, depende sa kanila yung duration.
0: Yes, tama po. Depende sa
1: hindi siya naka-program sa
0: yes,
1: per
0: hour.
2: Per hour.
1: Okay. And meron pa po.
0: Yeah, yun. Isa yung pinaka-ano namin is the 25 days reading program. But that's one-on-one naman yan, private. Kasi yung school preparedness po, it's a classroom type. Pero yung 25 days, that's one-on-one. Private tutoring po tayo. Doon. So,
1: ilang minutes yun?
0: 2 hours po. Maximum 2 hours kami.
1: Kaya ng bata?
0: Kaya naman. Kasi may halong ano naman din siya.
1: May play.
0: May play din naman siya. May time naman. We give them time to play po. Huwag kayong mag-alala. Kasi maka-burnout sila. Bata pa.
1: So, anong ginagawa doon sa 2 hours?
0: Sa 2 hours po, kasama na rin din actually din yung writing. Kasi yun naman kailangan din. Yung mga bata, kasi hirap din. May mga bata with ano rin, difficulty in writing din.
1: Mm-mm.
0: Ayun.
1: Ang mga bata ngayon kasi bakit ba kailangan magsulat pa ng straight line?
0: Yes,
1: bakit
0: opo.
1: Meron pang curve?
0: Yeah.
1: Hindi na lang idiretso na alphabet, parang gusto nila lagi shortcut. Ano?
0: Pero may mga exercises naman na ginagawa para ang bata matuto sa yun, mag-start sila.
1: Gaya rin ba yan nung ginagawa natin ng pagsusulat noong bata pa tayo?
0: Iba noon at saka iba na ngayon eh. Ngayon ang ginagawa natin is
2: strokes.
0: Makakatulong by the way yung clothespin. Yan para sipit po yung
2: pen,
0: yan. Yeah, zipper.
2: Hirap sila, ginaganon niya nila agad, di ba?
1: Oo nga.
0: Yes.
2: So, sinasabi namin, alligator's mouth, open, and then bite it, ganun.
1: So, pahawakan natin ang sipit, mami.
0: And yung ano po, zipper din, kasi ang zipper is spreading up and down siya, or left and right, yan, stroke. Yan. Tapos shoelacing po, kaya din yan. Madali rin po yung shoelacing.
2: Medyo
0: yan.
2: Ano kasi,
0: medyo
2: soft
0: ano
2: yung nila. Siguro sa puro gadget na lang.
1: So, yun ang mga tinuturo.
0: Yun ang mga tinuturo.
1: And any more?
0: Yun lang po. Ano
1: okay. Meron kayong dalang gitara. May plano kayo sa buhay.
0: May pa, isa sa pangarap din namin ang ano, maging singer, kaya lang hindi binigay po sa amin. Hindi binigay. Ang sabi ni Lord, magturo na lang kayo. Pero, yun. Since
2: yeah,
0: na-share.
2: Nagsising din mga kids.
1: Yeah. Gano'ng kahalaga na kumakanta sa play, sa classroom?
0: Importante din, yan. Yung kasi nakaka-ano sa kanila yan. Yan, oo, lalo na yung mga bata. Kasi ngayon, di ba, malilikot. So, pagka may song, doon sila eh. Gusto din nila yung mga singing and dancing eh. Yun. Doon din sila nagiging active, no? So, at saka, like, kanina pa na-share niyo po, no? Ginawa niyong song yung name.
1: Yes.
0: Yan. Very effective din yan. Madali nilang ma-memorize yun, mga gano'n, no? Pag may mga song sila. Actually, may ano tayo, no? May song tayo sa Louder Child, di ba? Yung...
1: Sige nga, total naman, may gitara naman kayo dyan.
0: Are you ready, louder kids? Yan, tapos sa'yo. May action din yung ginawa namin.
2: Tapos names naman nila. Are you ready, halimbawa?
0: Ginagawa namin kaya, are you ready, teacher?
1: Halimbawa, teacher lang.
0: Yan, yes, I am. Tapos,
2: louder kids.
0: Louder kids, ganyan.
2: Or yung name is manila. Are you ready, louder Josiah?
0: Ganun. Yung mga ganun.
1: Bakit po louder?
0: Ay, sige. Thank you for asking po. Bakit louder nga ba tayo, Teacher Lo? May acronym yan ng ano, no? L stands for being limitless po kasi limitless tayo. Yung mga bata po natin, we believe na, yun, kasi we believe that we have a God who is limitless, no?
1: Mm-hmm.
0: So, wag natin din i-limit din yung ating learning, no? Ang pagtuturo sa bata, no? O naman stands for being obedient. Yun, sabi sa Bible, sabi itinuturo namin sa bata
3: children
0: din yun.
3: Obey
0: children,
3: parents.
0: Obey your parents in the Lord, for this is right. Yun naman is being unique. We believe that yung mga bata, bawat individual po is unique po sila, no? Walang, hindi sila magkakaparehas. Kahit kambal po yan, magkaiba sila. Unique sayo. We are created wonderfully din tayo, no? Different tayo, pero unique tayo in the eyes of God.
1: Mm.
0: And then letter D naman is ano, diligent, no? Mga bata talagang ano rin yan, eh. Lalo na yung mga generation ngayon, ano? Mm-hmm. Talagang ano sila.
1: Okay. Limitless, obedient,
0: unique po.
1: Unique?
0: Yes, diligent sila. And
1: diligent.
0: Then yung E naman is, they are, ano sila, ano Teacher Love, yung E natin is?
3: Excellent.
0: Yan, excellent, no? Kasi pagka bata, yun nga, lumaki sila na sa turo natin, no? We believe na talaga mag-excel din sila talaga. And then R is respectful. We teach them how to be respectful po yung mga bata. Yan, based on ano rin sa Proverbs 22:6. And yun, sabi ko nga din, sinasabi ko sa mga parents, we don't just educate kids, but we also train them. Kasi yun naman ang sabi sa atin, Lord, no? To train up a child in the way they should go, for when he is old, they will not depart from it. So bata pa lang po, kailangan ng training ng mga bata. Hindi naman kailangan ng training na talagang parang ano, parang nasa ano sa camp, no? So train them to be obedient, train them to be responsible. Yun po ang pagtitrain sa mga bata.
1: And of course, we teach them how to be excellent.
0: Yes,
1: pero
0: po.
1: Paano po if they experience failure? Is it part of the
0: yes, okay. Kaya po
1: learning?
0: Yeah, if they experience failure, kaya po meron kami, importante yung positive affirmation, eh. Yun, kapag may positive affirmation, makikita, even when they fail po, it's okay. Meron kaming ganun sa kanila. It's okay. Just try again then. Kasi hindi naman, oh, try again.
1: Mm-hmm.
0: So, at saka,
3: you're a child of God.
0: I'm a child
3: of
0: God.
3: Enough
0: sila. Opo. Yun yung positive. I'm good, I'm great, I'm awesome, I'm amazing, I am strong, at saka, I am enough. Yun, importante kasi they will feel that, eh. Hindi lang sasabihin, but they will feel every time na sasabihin nila yung mga affirmation na yun, mararamdaman nila na yun sila.
3: Motivate
0: sila. So, para when they grow up, di ba, they will grow up sa positive na yun.
1: Opo. And I mentioned ko rin kasi ito, syempre, ito yung current na challenges ng mga bata, especially if they are the achievers, no?
0: Yes,
1: parang
0: po.
1: There's no room for mistake, there's no room for failures. But we as teachers, siguro yun yung isa sa pinakamahalagang unang matutunan ng bata, na even if you are awesome, even if you are great,
0: yes,
1: you're excellent, nagkakaroon pa rin ng pagkakamali.
0: Yes,
1: and how are we going to face failures? Eh, di sabi nga, try again. And maganda rin po itong challenge, no, sa atin mga magulang, yung affirmation, we affirm our children, kasi most of the time, mas madali sa atin mag-say ng negative things,
0: yes,
1: especially when our kids commit mistakes or may mga natapon na something na too big, or we say words out of our out of compulsion.
0: Yes.
1: But ang maganda pong reminder sa atin, take away ng ating mga teacher dito, is to be intentional in terms of telling our children how good they are.
0: Mm-hmm.
1: Mas maging generous po tayo sa affirmation.
0: Mm-hmm.
1: Okay,
0: yes
1: po. Siyempre, merong participation tong gitara na to sa harapon po natin.
0: Sumahin po kami.
1: Opo, dun sa mga nanonood po sa Facebook or sa ating YouTube, meron pong hawak na gitara si Teacher Nom. Mukhang ready na siyang kumanta. At ano po itong inyong aawitin? Wala tayo sa tawag ng tanghalan.
0: Wala
1: pero
0: po tayo sa tawag ng tanghalan. Okay. Blessed Assurance po, kasi ito yung pinili namin na song. Kasi, yun, parang nag-share kami ng stories namin, no, today. So, stories kung paano naging faithful si Lord sa life din namin, no, and even yung stories na paano din nabago yung mga buhay ng mga bata then through yung through us din, no, na sa tulong ni Lord na ginamit kami as a vessel din para tulungan yung mga bata, not only kids but even yung mga parents po. So, ito yung blessed assurance na yan. Yan, hindi namin magagawa din to, not because of kung wala si Jesus na. Yan. So, we just want to offer this song lang sa kay Lord na nagbigay sa amin ng skills din, ng teaching, no? Teaching skills na hindi naman talaga kami talaga teacher talaga.
1: Teacher kayo.
0: Yeah, teacher. Okay, by heart. Yan, teacher kami by heart, not by... Ayan. So, yun. Ito, i-offer namin. Samahan niyo po kami.
1: Sige
0: po. Kumanta. We are not singers. Wala, tama. Hindi, wala tayo sa tawag ng tanghalan.
1: Alright. But let the message of the song
0: yes,
1: speak
0: opo
1: to our hearts.
0: Yes. Okay.

0: Ang sarap naman. Pakinggan. Meron pa bang isa?
1: More?
0: More.
1: Aba, hindi na naka-ready.
0: Ayaw na rin.
1: Okay.
0: Thank you po. Thank you sa inyo.
2: Thank you po sa inyong lahat na nakinig po. And thank you rin po dito sa programang 7-0 dun sa Kaagapay. No? Maraming salamat for this opportunity po na binigyan nyo sa amin to share kung ano meron kami po sa Louder Child Tutorial. Mm-hmm. Ayun. So.
0: And thank you po kasi it's such a reminder na ang story po natin, whatever we do it for the glory of our God. Whatever our profession, mm-hmm. whatever our business, whatever our hands can do, we lift it up to God so that we will give back the glory to Him. Sabi nga po ng mga teacher na to, hindi po sila singer, pero yung message of the song has talk to your hearts, has challenged our hearts, na talagang ang bawat isa po sa atin may kwento. Mm-mm. At yung kwento na yun may kwenta.
2: Yeah.
0: At maganda po na ang bawat buhay ng bawat isa po sa atin ay nababasa na merong encouragement. Mm-hmm. At ito po, ang mga teacher, di lang po sila teacher by heart, teacher by profession, at ginagawa po nila itong isa sa kanilang pinagkakakitaan. Ginagawa rin po nila itong isa sa pagpapala sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga bata. Ayan, marami pong salamat
2: thank
0: sa inyo.
2: Thank you so much, ma'am.
0: Lynette, teacher, Nom. May babatiin po kayo.
2: Oh yes, opo. Batiin ko lang yung mga, ayan, syempre yung mga kids, Louder kids, no? So, dito kami ngayon. And Louder parents din po. So, and of course, may family din namin, no? Greetings din. Salamat din sa mga spiritual friends namin from New Life North Metro. Yan, yung mga aming ka-connect group. And of course, glory to God din, no? Sa anak ko rin, na very supportive din, yung son ko po, na si Josh and si Joseph din. So, yun. Teacher Lom.
1: Wala na, okay na.
0: Teacher Lom. Hindi, pwede po. Teacher Lom.
1: Ayun lang, yung ganun din, Louder kids, Louder parents, thank you sa support kasi hindi kami lalong magiging eager na gawin lahat to sa kanila, sa mga bata. Hindi, dahil din sa support niya. At saka, thank you rin kay God kasi binigyan tayo ng good health, mental health. Medyo, yun, thank you God.
0: Mm-hmm. At dito na po, nagtatapos ang ating programa at nawa maging challenge po ang bawat isa sa atin, na challenge po itong episode po na ito, na we give all our best, we do our best because mm-hmm. we serve one God, we serve one Master. Lahat po naman tayo may kanya-kanyang strength. Pinagpala po tayo ng kanya-kanyang mga pwedeng gawin ng ating mga kamay. At salamat po sa ating programming team. Thank you kay Brian De La Cruz. Thank you kay Jabez Mancho, kay John B. Reyes, kay JV mm-hmm. Tabua. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa programang Entre Pinoy Especial.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
4: Hi, bakit naman ganon?
5: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
4: Wala po, mami.
5: Nagugutom ka na ba?
4: Hindi po, busog po ako.
5: Eh, anong iniisip mo?
4: Naiinip po kasi ako, mami.
5: Saan ka naiinip?
4: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
5: Ah!
4: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
5: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
4: Bakit iba-iba po?
5: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
4: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
5: Posible. depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Sikaksi pastor Amando Trabalho, the missionary ki Ibalay tribes. Apo siyo kami manayan si kami tan siya wat mi ngayon siya president ni mana Dabi. So nga si kami man tarabay sun si kato diat ang kan i pamilya to. Apo siyo salamat sun si kam ang kan otik ng timpo maniya man kami sunan presidente na si kato yung pangulo ni bansa mi at si ka mga mangira dan sunan si ka to tan suta ubdado ubdato ya inahan ng totoo mi at si ka mga siyawat mi singaran Apos Kristo. Amin.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan. Hango po ito sa mga Kawikaan 19:23. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Joyce M. Ponce. Sa aming lugar, noong panahon na iyon, ay medyo nakakaangat naman kami sa buhay. Isa kaming pamilya na may maluhong pamumuhay. Pero ang tanong ko pa rin sa aking sarili, bakit malungkot pa rin ako sa kabila ng lahat? Nasagot lang ito nang ako po ay makarinig ng salita ng Diyos. Tanggapin ang Panginoong Hesus. Hayaan po ninyong pasimulan ko po ang lahat sa ganitong tagpo. Dito lamang po, sa Talikalang Lagot.
1: Paging Doktora Mary Anseron, O.R. please. Paging Doktora Mary Anseron, O.R. please. Calling Doktora Maris Castro.
2: Mr. Mondragon.
3: Doktora.
2: Nais ko po kayong makausap. Mrs. Mondragon.
4: Bakit po, Doktora?
3: Kumusta na po ang aking anak? Ano na ang lagay ng anak ko?
4: Bakit po, Doktora, nagkaganon ang aking anak? Anong gamot ba ang tinumar niya?
2: Masyadong mataas ang dosage ng drugs na umatake sa kanya. Isang dangerous drugs na kinahumalingan ng mga kabataan ngayon. Isang opium. Pero huwag po kayong mag-alala. Ligtas na ang pasyente. Binigyan ko na siya ng pampakalma.
3: Hay, salamat, Doktora. Ligtas na ang anak ko. Lintik na batang yan. Pati paggamit ng drugs, natutunan pa niya. Saan kami nagkulang sa pagpapalaki sa batang yan? Ipapakulong ko ang makasamahan niya, lalo na yung nagturo sa kanya para siya matutong gumamit ng droga.
2: Hindi lang naman siya ang biktima ng droga. Marami sa mga kabataan ngayon ay gumagamit na rin ng mga dangerous drugs. Kahit anong higpit ng ating gobyerno, para huwag mapigilan ng pagpasok ng droga dito sa Pilipinas, lalo pang dumadagsa. Parang si Miguel, habang pinipigilan, lalong nanggigigil.

0: Lynn? Saan mo siya dadalhin? Bakit isinakay sa kotse ang mga gamit ng anak ko? Anong plano mo ba?
1: Doon siya sa parang magpapagaling para din siya masundan ng barkada niya at para maiwasan na may makaalam sa ating mga kaibigan ng ating anak ay lulong na sa drugs. Doon siya ikukulong sa farm.
0: Bakit iaasahin mo si Josefina? Baka lalo mapraning niya ang anak mo. Mawalan na ng katinoan.
1: Ngayon mo lang ba alam, Ling? Matagal nang wala sa katinoan ang anak mo. Matagal na!

0: Oh, bakit nauna ka pa sa anak mong makasakay dito sa van?
1: Ha! Kung sa tingin mo, hindi masama na dun mo itapon ang anak mo sa farm, siguro naman, hindi masama na alamin ko kung sa farm mo nga patitirahin ang anak ko. Ano, Ling? May say ka ba?
0: Wala na ako say. Bow na lang ng bow. Naku, makapangirihan tinig talaga. Para kang toro na umuusok ang butas ng ilong at handang manuwag.
1: Kaya matakot ka. Ano kuyang itatapon mo sa farm? Dapat ko lang naprotektahan.
0: Alam mo, Ling, ang kordi mo. Yan ang dahilan kung bakit nagaganyan ang anak mong yan. Masyado mong pinalaki sa magarbong pamumuhay. Lahat na lang ng hilingin niya, bigay ka. Sana naman mag-isip-isip ka rin kapag may time. Huwag mong alagaan ang sungay ng anak mo sa pagtubo. Baka manuwag.

0: Ate Joyce, sabi ni Mama, kumain ka na raw. Pinagluto ka ng paborito mong ulam. Kare-kare.
1: At bakit may kansusuwit dito? Wala akong gana kumain. Bakit ka na dito sa farm? In-asylum ka rin ni Papa Judge, ano? Anong kaso mo?
0: Naku, hindi ah. Good girl kaya ako. Bakasyon ko. Oktoberian yata ako.
1: Yung papa mo, berdugo sa pinaka-berdugo? Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Ayoko nang may asungot sa loob ng kwarto ko. O ano pang hinihintay-hintay mo riyan? O ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Sabi na lumabas na eh!
0: Alam mo, Ate Joyce, tayo lang naman ang magkamukha. Kaya kung ang tawag mo sa akin ay Kansas Sweat, edi, Kansas Sweat ka rin. Tsak yun. Magagandang Kansas Sweat. Hindi bagay sa'yo magalit. Kasi, pumapangit ka na.
1: Eh ano ngayon kung pangit ako? Gusto mo bang kalbuhin kita? May hawak akong gunting. Gusto mo bang pagtripan ko yung buhok mo? Para mawala yung pagkakulot mo? Halika rito!
0: Okay lang. Gusto mo? Pareha tayong magpakalbo? Sasabayan ko ang trip mo. Ano? Deal?
1: Naku! Umulis ka na sabi sa harapan ko. Ang alam ko, ako lang ang addict dito. Pero ikaw palang mas malala. Hindi ka pa nakaka-drugs yan, ha? How much more kung nakapag-drugs ka pa? Little devil!
2: Joyce! Mabaging langit! May hawak ang gunting! Anong gagawin mo kay Lana? Sasaksakin mo? Talagang malala na ang sakit mo! Dapat ka sa mental ipasok! Lana! Pumarinig ka na!
0: Mama, wala namang ginagawang masama sa akin si Ate Joyce. Dito lang ako kay Ate. Yakap ko si Ate, oh.
1: Si Mama masyadong bumigay. Pang-famas ka, Mama, eh, no? Alam mo ba yon? Nako, ginutong tuloy ako. Kain na nga lang tayo.

0: Malayo palang tindahan dito. Naubos na yung dalangkahan ni Lana. Si little devil. Kahit ganun ang kapatid kong yon, loves na loves ako. Kaya nga hindi ko makuhang maasar sa kanya eh. Lalo na't magkamukha kami. Sino itong nakapasok na, mama? Masitak nga.
1: Hoy! Mama ano? Sino ka?
2: Ah, ma'am! Gandang umaga po. Ako po si Jaime, anak po ako ng katiwala dito sa farm ninyo. Kayo po pala ang anak na panganay ng Mondragon. Sila na po na sister ninyo, kaibigan ko po siya.
1: Ma'am? Hoy, mukha ba akong teacher na Losyang? Hindi mo ko, ma'am. Taga, may osi ka ba? Sigarilyo?
2: Nako, hindi na po ako naninigarilyo, matagal na po, ma'am. Mula na maborn again ako, sa katunayan nga po, may Bible study kami ng mga katrabaho ko dito sa farm. Sinasamantala ko po ang oras ng pamamahinga nila.
0: Bible study?
1: Mukhang interesting yan, ha? Sige nga, makikinig ako. Saan bang venue nyo?
2: Sa bahay po ni Aling Juanita. Yung assistant cook po ninyo.

Ang malaking katanungan ay, ano ang iyong buhay? Sa Santiago 4:14 ay ito ang sinasabi. Sapagkat ano nga ba ang iyong buhay? Ito ay parang isang singaw o bula o aso na lilitaw sa kaunting panahon at natatapos at naglalaho. Ang buhay ng tao ay tunay na walang katiyakan. Maraming naghahangad ng mataas sa pinag-aralan, mabuting gawain, naghahangad din ng pinakamaramihang kabuhayan, bagay na maibibigay ng sanlibutan. Tanging lang kay Kristo ang buhay na walang hanggan. Hayaan mo maghari si Jesus sa iyong buhay.

Marami akong natutunan kay Jaime. Sa unang tingin, ay isang payak na probinsyano lamang siya. Yun pala, maraming laman ang kanyang ulo na patungkol sa Biblia. Isang pasaway na anak ng aming katiwala na binago ng ating Panginoong Hesus nang siya'y makakilala. Isa siyang pagpapala sa akin. Sa madalas naming pag-aaral ng salita ng Diyos, ako po ay lumago hanggang sa mag-join ako sa pagmimisyon sa ministry na kinaaniba ni Jaime. Nadala ko rin po sa Panginoong Hesus, sina Mama,

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
4: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。 祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

这里是与你有约，亲爱的朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Ahensya de Consciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang araw sa inyo, mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ikaw po ay nakikinig dito sa programang Ahensya de Consciencia. Ako po ang inyong makakasama sa araw na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV, o di naman kaya pwede kang makapakinig sa amin 24 oras sa pamamagitan po ng ating 702 DZAS app. At kaagapay, binabati po namin ang nakikinig po sa kani-kanilang mga PM at mga regular na radio. Magandang tanghali, magandang hapon, umaga at gabi sa iyo, kaagapay, kung saan man napapakinggan ang aming pong himpilan. Muli po, ito po si Brian De La Cruz. At kaagapay, ang ating kwentuhan ay sa usapin ng volunteerismo. Oo, kaagapay, volunteerismo ang ating pag-uusapan. Katuwang po ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, o kilala sa tawag na PNVESCA. Sa pagkakataon na to, kaagapay, pupunta na naman tayo sa Kabisayaan, kung saan ang ating kwentuhan ay sa usapin ng volunteerismo. Matutunguhan po natin, kaagapay, ang lalawigan ng Capiz sa talakayang karanasan sa Capiz State University sa pagpapalawak po ng volunteerism sa pamamagitan ng institutional partnership, multi-sectoral collaboration, province-wide community mobilization. Wow! Kung makikita natin, kaagapay, ang laki ng kanilang ginagapanan. At ito po, mahalagang banggitin po natin, dito lamang pong October 22, 2024 ay lumagda po ng Memorandum of Agreement ang CAPSU ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency upang maging isang maisulong po ang mainstream volunteerism sa loob po ng kanilang paaralan. Ngayong araw po, pag-uusapan po natin yan dahil makakasama ko po ang Director ng Student Affairs and Services mula po sa Capiz State University, walang iba, si Director Dr. J.Ann Gregorio. Magandang hapon po sa inyo, Doc J.Ann.
5: Yes, Sir Brian. Magandang araw po, no, sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapagpakinig. At magandang araw din po sa ating mga university key officials. Lalong-lalo na po, syempre, yung aming presidente, si Dr. Efren Elinan, kasama po yung kanyang mga tatlong vice presidente. At sa lahat ng faculty and staff, tsaka ng mga estudyante, no, ng Capiz State University.
4: Praise God. Baka po may gusto kayong batiin. Siyempre po, yung mahal niyo po sa buhay, huwag po natin kalilimutan. Batiin na po natin.
5: Yes. Siyempre, yung aking source of inspiration, yung aking pamilya, binabati ko yung aking loved ones dyan at aking yung unika-in. So, magandang araw.
4: Ayan, magandang araw po, Doc Jian. Doc Jian, no, para po sa inyong kalinawan, ako po dati ay naging professor din po sa mga ilang universidad. Kaya nakakatuwa po every time na nakakausap po ako ng mga university, lalo na po sa usapin po ng volunteerismo, ay mas tumataba po ang aking puso dahil ito po yung ating pong ibinibigay sa estudyante. Pero bago po tayo magsimula, Doc Jian. Doc Jian, ilan taon ka na ba sa serbisyo mo bilang isang guro o bilang isang bahagi po ng direktor po ng ano ng OSA?
5: Yeah, actually sa present position ko po as director, just recently lang naman ako. More or less nung 1 year, pero I've been serving under the Office of Student Affairs bilang chairperson po ng aking mother campus. So isang campus kasi yung Cavite State University composed po ng maraming campuses. So by profession, naging guidance counselor ako for almost 15 years na siguro.
4: Wow!
5: And the faculty, kasi dito sa university, tayo po ay multi-tasking tayo dito. Mm-hmm. Kaya guidance counselor, both as guidance counselors and as a faculty, siguro more or less 15 years na din po in service. Mm-hmm.
4: Wow, grabe. Ang tagal nyo na pong nagtuturo. Naniniwala po talaga ako na walang tumatanda sa pagtuturo. Lahat tayo ay natututo araw-araw. Lahat tayo ay may gagampanan. Kaya nakaka-proud po talaga yung mga katulad nyo po. And syempre po, dito po sa ating programa sa Ahensya de Consensya, kasama po natin ang PN Visca na sila po ang usap, sa sila po ang agency po natin dito sa Pilipinas sa usapin po ng volunteerismo. Pwede nyo po bang ipakilala sa akin ang inyo pong universidad at paano po kayo nagsulong o kung paano po nagsimula ang volunteerism at community engagement nyo bilang isang university?
5: So, unang-una po, maraming salamat po na for this opportunity na ma-share namin ang yung ginagawa namin sa Cavite State University at syempre may pakilala na rin kung ano yung Cavite State University. So, ever since naman kasi CAPS is very active in volunteerism activities, hindi pa naman kami naging partner with PN Visca, naging culture na namin yung pagsulong ng mga different volunteerism initiatives. So, through our extension programs, mga community outreach programs, meron na talaga si CAPSO noon pa man ever since. Medyo hindi lang kami naging, siguro hindi lang naging well-documented at na-organize yung mga activities before. Mas naging na-organize siya nung nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-collaborate with PN Visca. Mm-hmm. In particular, nung nagkaroon kami ng MOA. So, mas naiintindihan namin yung nature at yung perspective pala ng volunteerism. No? Kasi sa mga state universities like CAPSO naman, embedded yung extension programs, mm-hmm. Community engagement sa aming four functions, no? Yung sinabi nga natin, yung four functions na university, production, instructions, research and extension. So doon sa extension pumapasok si volunteerism and community engagement. So nandun na talaga. But again, yung sabi ko nga, mas na-improve siya at mas na-organize siya nung pumasok si PN Visca sa amin institusyon po.
4: Mm-hmm. At yun naman po talaga ang mandato at mission po natin. Kasi po di ba pag sinabi kasing volunteerism, Doc Jian, aminin natin, ay pang NSTP lang yan, ay yeah. pang ROTC lang yan, ay pang criminology course lang yan kasi sila yung lingkod bayan natin sa mga susunod na generation. Ay ano lang yan, masabi lang na ang university ay tumutulong. Sa tingin nyo, bakit po kaya mahalaga po sa isang higher educational institution po na hindi dapat bahagi lang ng extracurricular activities po ang volunteerism?
5: Oo. Kasi ako, sir, personally, no, I believe na yung education naman should be confined in the four corners of the room. Mm-hmm. Hindi lang tayo textbook, mm-hmm. hindi lang tayo theories, you know. Kailangan din ng exposure ng ating mga kabataan mm-hmm. Outside of the school. Kasi mas dito na i-enhance or dito na di-develop yung kanilang civic responsibility, yung empathy nila, yung kanilang leadership na rin, no? Yung mga values at mga yung practical life skills na hindi nila na-learn within the school premises. So with their first-hand experience through community engagement, mas nahahasa at mas nadidevelop nila yun. So ako siguro mas importante na we bring our students outside of the school kasi mas nakikita nila yung realities, no? Yung talagang needs or issues ng ating community. Kasi pag doon lang sa classroom, hindi nila, theories lang yun, hindi nila nakikita yung reality. So pag dinala mo sila sa labas, doon nila mas nakikita, no? Mm-hmm. Yung need at mga mas naiintindihan, mas lumalawak yung kanilang pag-unawa siguro sa ating society. So na-awaken yung, you know, yung empathy nila or yung pagiging makatao nila. Yun siguro,
4: mm-hmm.
5: sir.
4: Kaya napakahalaga talaga, no, kaagapay, na hindi lang talaga, and Doc, alam natin yan, napakahalaga na hindi lang pang extracurricular activities o pampataas ng, sabihin po natin na parang pampataas ng kahit anong resume lang o pampataas ng credential ang usapin ng volunteerism. Kasi kung makikita natin, hindi lang naman to sa usapin kung paano tumulong. Ito po ay motibo ng puso. Bakit natin ginagawa? Intention po natin. Bakit natin gustong gawin? At hindi lang po yan, di ba, Doc? Kumbaga parang makikita natin to na ang daming magagawa ng volunteerismo kung nasa loob din ng inyong ano po, ng inyo pong institusyon. At gusto ko rin pong matanong po sa inyo, siyempre po, noong 2024 po pala, nagsimula po ang inyo pong partnership together with Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. At napakagandang, kamusta po ang partnership na to at paano nyo po nakita na, wait lang, parang mas gumanda ang integration?
5: Yeah. Kasi yun nga, as what I've mentioned earlier, mas na-organize, no, after ng MOA signing, mas na-organize yung, at mas naisulong yung culture of volunteerism within the institution. Although sabi ko nga, nandun na, mayroon na kami kinakandak niyan, part na yan ng curriculum ng module ng NSTP ng ROTC, yung volunteerism activities. Pero after the signing ng MOA, mas yun nga, naintindihan namin. At mas na-realize namin or mas yan itinayan na yung volunteerism activities hindi lang siya one-time activity, no? So ito po ay pangmatagalan at ito po ay siguro kasi after the MOA signing, mas na-institutionalize namin yung volunteerism initiatives at yung culture ng volunteerism within the university. Malaki rin yung naitulong, no, ng MOA signing namin sa partnership with other organizations. Mas na-motivate kami makipag-partner, coordinate with other agencies, hindi lamang dito sa province ng COPPIS, but of course sa national level na rin, sa tulong na rin ng PNVSCA. Also, maliban dyan, lumawak din yung mga volunteer opportunities namin, no? Hindi lamang para sa mga students, mm-hmm. pero kasama na rin yung mga faculty and staff ng university. So mas siguro mas nagkaroon ng mas mas malaking opportunities at pagkakataong makibahagi, no, sa mga meaningful service community engagement activities. So malaking tulong talaga yung PNVSCA sa aming mga initiatives, no, but here dito sa university. At syempre naniniwala din kami na dito sa CAPSO na yung volunteerism ay yung tunay na volunteerism naman ay sinasabuhay, no? So, yun yung gusto naming mahubog sa aming mga students and faculty and staff. Okay. Yun din na hindi lamang, no, yung CAPSO, hindi lang kami nagproproduce ng mga graduates na future professionals, pero mga graduates din na mga responsabling mamamayan, mga estudyante o mga mamamayang aktibong nakikilakop, no, sa mga activities or community development.
4: Sana po makita ko po yan sa Capiz, no, at makabisita po ako sa Capiz State University kasi po dito po alam niyo po Doc Jay, ano, kung inyo pong maaano, napakaganda po ng volunteerismo rin din po dito sa Maynila. At naniniwala po ako, lalo na po dyan, it's a provincial approach po para po sa inyo pong, ano, sa inyo pong tanggapan. At gusto ko rin pong tanongin po sa inyo, Doc, syempre ang kasama mo estudyante, ang kasama mo personnel, lahat yan may ginagampan ng role sa inyong universidad, lalo na yung mga nagtatrabaho sa inyong university. Gusto ko pong itanong po sa inyo, paano niyo po sila nahihikayat?
5: Kasi initially hindi talaga madali, no, mag-engage sa kanila, maghikayat sa kanila, lalo na nga kung walang hindi pa nila nauunawaan yung volunteerism, no. So yung ginagawa namin, sinusulong talaga yung pinaka focus namin is to focus on gawing yung environment talaga ng CAPSO ay makikita noon yung volunteerism. Parang yung parang gusto na ma-develop yung culture of volunteerism within the university. So initially, yung ginagawa namin unang-una is sinasama namin sa mga orientation ng mga estudyante, no, yung awareness, volunteerism awareness, yung mga importance, yung kanilang role at pwedeng magagawa nila sa different activities, sinasama yun sa orientation. Tsaka, another thing siguro na unique sa CAPSO is yung hindi lang estudyante yung hinihikayat, kundi pati yung faculty and staff. Yung sa amin kasi, pag nakita yung faculty, yung mga advisors na nandoon sa activities, mas naiinganyo yung mga estudyante. So yung modeling na concept doon, di ba, na mas na na-motivate sila pag nakikita nila yung mga people na ni-look up nila, gumagawa din and engage din ng volunteerism activities. So yung faculty, kasama kasi sa function nila yung pag-conduct ng extension, community extension activity. So when we do extension activities, nagsasama kami ng mga estudyante. So parang doon nag-start na ay nakikita mga estudyante, ito pala yung ginagawa ni ma'am at ni sir sa community. And then yung mga student organization, pagbalik ng estudyante, yung kanilang kanya-kanyang mga student organizations, nakikipartner na rin sa mga faculty natin.
4: Galing.
5: And they also do the volunteerism activities like yung mag-coastal clean-up. Sila na yung gumagawa. So, una yung mga student leaders muna sumasabay sa faculty and then yun na, nagkakaroon na ng domino effect yun sa mga estudyante natin. So, with that, siguro nakita natin mahalaga yung participation ng faculty.
4: Yes.
5: At syempre, sir, yung administration na rin, yung support ng administration and yung leadership ng administration kasi pag clear naman sa faculty and staff estudyante, yung focus ng administration is also on volunteerism, mas nasasama, no, sa agenda ng activities ng mga faculty and staff. So, importante din yun.
4: Kaya totoo yan, mga kaagapay, no? Kaya nakaka-proud po talaga, no? Kasi ko po, alam niyo po ba, Dr. J, anong hindi ko pa po rin kilala ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, ang tingin ko din po sa volunteerismo ay kung kailan ka lang may oras, kung kailan ka lang may spare time, kung kailan ka lang libre, kung kailan mo lang kaya. Pero dito, nakita ko po na dapat talaga may intentional feeding din sa mga gusto maging isang volunteer. Hindi lang yan, kundi dapat yung proper integration. Ito kasi yung pagkakataon na kung saan nakikita natin na ay hindi lang pala dapat volunteer lang. Dapat pala may system. Dapat pala may sistema. Dapat pala may nangyayari. Sabihin nyo nga po sa akin, mahirap ba yung nagkaroon ng integration ang PNVISCA through ano? Through Capiz State University?
5: Kasi yung nagsimula ako sa student affairs just recently, mayroon ng MOA. And before sa akin, meron nang na-conduct na activities on volunteerism. So parang sinalo ko na lang actually, no, yung pag-integrate ng PNPs activities, yung kanilang yung initiatives. So, medyo mahirap in the sense na kailangan mo kasing, yun nga, sabi ko kanina, kailangan yung leadership, meron ding focus doon, meron ding aim na isama yung volunteerism initiatives kasi mahirap yung mag-coordinate no, sa ating mga administrators minsan, particularly pag nagka-conduct na tayo ng activities, just like what we had before, no, yung first activity ko with PNC BISCAN noong December, mahirap talaga mag-engage kapag kulang yung support ng administration. Mm-hmm. Pero very lucky naman tayo sa CAPSU na very supportive yung administration in terms of volunteerism. So I guess yun yung pinakamahirap doon, yung mag-coordinate at mag-gain ng support. At saka siguro challenge din yung ano, yung magkikayat ng participation. Kasi nung una, medyo pag first na presentation mo ng activity mo, ang daming support, ang daming sige, sama tayo. Pero pag medyo matagal-tagal na, o medyo, ay, ito na, magka-conduct na tayo, after the conduct, medyo nawawala na sila. So, syempre, of course, we also understand may iba't iba silang priorities, no? So, kaya lang siguro pinaka-challenge natin is mag-maintain, no, ng motivation doon sa mga volunteers natin. So, yun yung pinaka-mahirap, no? Pero somehow, naitataguyo din, nagagawa ng paraan. So, yung mga challenges naman, nandun yan eh. Nandyan yan eh. Kahit kaya, hindi yan mawawala. Pero, with the help din ng PNBISCA at saka ng mga kasamahan natin na active na rin sa volunteer work, naitataguyo din po.
4: Mm-hmm. At yun naman yung pinakamahalaga po doon. Sabi nga nila, hindi naman kailangan lahat laging maging available. Ang mahalaga, mayroon. Ang mahalaga, meron nag-i-integrate. And gusto ko po, sige nga po, parinig nga po ako ng mga sample po ng inyo pong, ano, ng inyo pong ginagawang activities dyan po sa Capiz State University. At balita ko po, may tinatawag po kayo na Capiz Connect Volunteer and Province-Wide Action. Parang napakalaki nito. Ano po ito?
5: Well, yun nga yung sinabi ko, yung pinakauna kong activity with PNBISCA noong December, no, 2025, we held that sa SM City. So it's a mall dito sa Rojas City, capital po siya ng Capiz. So ito po ay isang activity wherein we gather all the volunteers within the province. Hindi lamang estudyante, pero yung mga other civic organizations, we put them into one venue, tapos doon sila nag-engage sa ating mga sa other participants din ng event, they showcase, no, kung ano yung kanilang mga volunteerism initiatives. Nagkaroon sila ng mga display of initiatives nila at nagkaroon sila ng platform, pagkakataon na mag-share ng kanilang mga best practices. Mm-hmm. So, I think that's one of the major activity na naging successful din ng nakandak ng CAPSU kasi, by the way, that is in coordination with another university here in the province of Capiz, si Philomar Christian University. Katuwang po namin sila sa Capiz Connect. So, I think naging matagumpay siya kasi yun nga, merong mga nagkaroon ng active participation. No? Mm-hmm. Meron tayong sa Year of Fire, meron tayong sa Red Cross, ano pa ba yun? Basta marami. And then yung mga different student organizations ng both universities, Philomar at saka ng CAPSU, sumama din sila. And also yung local government units, nagkaroon din sila ng space doon. Mm-hmm. So, parang napaka-meaningful niya kasi nandun sila lahat sa isang venue. So, and from the word Capiz Connect, we connect, no, with each other. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na maintindihan nga, hindi lang pala tayo nag-iisa sa volunteerism, marami pala tayo. And with that, we also understand na kapag together, no, sama-sama tayong gumagawa ng volunteerism activity, nagiging mas successful at nagkakaroon ng mas magandang impact or mas positibo yung impact natin sa community. So even now, December pa yon, pero sometimes pag nagkikita-kita yung mga partner organizations, nagtatanong kailan tayo ulit maging sama-sama. So maganda yung effect niya at naging meaningful din, no? So yun, sir.
4: At yun naman po talaga yung maganda dun. At sana gawin po natin to taon-taon na, Doc J.N., para mas makita po natin yung ikagaganda pa ng ating programa. And syempre po, sa mga ganitong uri po ng pagkakataon, paano po kayan magiging sustainable at meaningful po yung community engagement programs po natin?
5: Siguro ako, personally, mas nagiging meaningful kasi siya kapag na sustain natin yung ating collaboration with our partner institutions, partner organizations, no, yung relationships, no, and syempre yung very clear sa bawat isa yung kung ano talaga yung purpose, yung meaning ng ating ginagawa, yun naman siguro yung pinaka-importante doon. Madali tayong makapag-collaborate, makahanap ng kasamahan, pero yung kung hindi clear kung ano talaga yung purpose natin, bakit ginagawa natin yun,
4: mahihirapan
5: tayo. So I guess yun yung pinaka important thing, no? And of course, another is, aside sa collaboration, maging ano din tayo, maging what is this, yung bang kapag ginagawa natin yung volunteerism activity, pag nag-engage tayo, maging seryoso, or ano ba yung tawag dyan? Yung bang mag-focus tayo doon, no? Mag-focus tayo at maging part, gawing part siya ng ating agenda, yung sinabi ko rin kanina. Sa CAPSO kasi, sir, medyo, since iba-iba yung campuses namin, we have 9 campuses, no? And each of these campuses located siya sa iba't ibang municipalities or location within the province of Capiz. At dahil iba-iba yung location niya, iba-iba yun din yung kanyang ano, yung mga priorities, yung needs ng community. So iba-iba yung programs na pina-prioritize nila. Pero what is nice here is nakaka-cater kami ng diverse clients or diverse na communities. So, for example, sa mother campus ko sa CAPSO Pilar, yung focus namin doon sa SAFE program namin is yung youth development, empowerment sa community, livelihood, ano pa ba? Yung psychosocial and emergency response. So, yun yung pinaka-focus namin doon. While sa CAPSO Tapas naman, yung focus naman nila is yung cultural heritage improvement sa IPs communities. So, yun yung focus nila. So, iba-iba. Yung, ito yung maganda sa CAPSO na mga volunteerism activities namin. So, iba-iba siya. Sa CAPSO Pontevedra, they are more on education, literacy programs. So, maganda siya na ganito yung ginagawa namin. Considering na rin na iba-iba yung mga strength at mga needs ng communities kung saan located yung CAPSO campuses. So, yun po.
4: Yun naman po talaga, di ba? Kaya sabi nga nila, kaya nga natutuwa nga po ako, di ba, sabi nga po nila, yung university, iba-iba man tayo ng kurso, iba-iba man yung ginagawa natin, iba-iba man yung hinahangad natin, pero may iisang layunin tayo, yung pagtulong palagi, lalo na dyan sa mga community tinutulungan nyo po, sa mga komunidad na inyong nilalapitan, sa mga oras ng pangangailangan. Director J.N., gusto ko pong tanongin sa ito, personal po, to, sa inyo, yung palagay o sa tingin niyo po, gaano po ba kahalaga ang papel ng isang higher education institution, lalo na po sa pagsulong po ng volunteerism and active citizenship po sa Pilipinas?
5: Well, sabi ko nga kanina, very important yung role, no, na ginagampanan ng higher education institutions kasi tayo po, no, ang humuhubog sa kamalayan ng ating mga Estudyante, tayo po ang aside from, of course, helping them become professionals, tayo po ay nagiging ano ba, nagiging tayo po ang yung tulay, no, kung saan yung mga kabataan natin nakaka appreciate or nakaka-learn ng kanilang civic responsibilities, ng kanilang mga what is this, ng kanilang roles sa ating community. So very important na maging concerned din yung mga universities na sana hindi lang tayo on producing graduates, hindi lang tayo nakafocus sa mataas na licensure exam percentage in the passing percentage sa licensure exam, pero sana maging ano tayo, mag-focus tayo sa mission natin na we are developing our students na maging morally ano ba, maging morally upright na mga citizens, yung mga pag-develop sa mga kabataan natin na ma-encourage sila na makilahok, mag-participate, no, sa mga activities na sumusulong ng pagbabago sa ating lipunan, no. So kasi yung higher education, we are the center now ng social transformations, ika nga. So sa loob ng mga universities natin, hindi lang knowledge or mga technical skills yung nalilearn or na-develop ng mga kabataan natin, pero yung social awareness din. At yun nga, sabi ko, yung sense of responsibility natin sa ating society, sa ating lipunan. So, yun. At siguro isa pang mahalagang papel, no, na kinagampanan ng higher educations or yung mga universities natin is ang pagiging bridge natin sa ano, sa academic community, sa community, no, yung pagiging bridge natin sa mga realidad ng na nangyayari sa ating community. So ano ba yung tawag, yung kamalayan, no, sa mga nangyayari sa ating bayan. So yun, no, so sana yung mga universities natin, naniniwala tayo na hindi lamang tayo nag-producers ng mga professionals, ng mga graduates, kundi tayo po ay builders ng mga responsive citizens, di ba?
4: Yes.
5: At mga active volunteers na handang makibahagi sa, of course, sa pag-unlad ng ating bayan.
4: At yun naman po yung aim natin. Kaya salamat po sa inyo, lalo na po kayong mga nagtuturo, lalo na po kayo dyan sa paaralan na inuunawa po natin, ini-integrate po natin na ang pagtulong ay hindi lang sa panahon ng may pangangailangan, na ang volunteerism ay hindi lang matatagpuan tuwing may bagyo, kalamidad o anuman po yan, pero nang dahil po sa inyong integration, kayo pong mga university, ikaw kaagapay na nakikinig, na hindi lang burahin mo na sa isip po na ang volunteer ay pang may kalamidad lang. Hindi po. Yan po ay dapat maging mandato natin. Dahil dito po sa Pilipinas, malaki po tayo po ay laki sa tulong ng ating mga magulang, ng ating po mga kakilala, at syempre po maging ng mga universidad. Kaya saludo po kami sa inyo, Doc Gian. And Doc Gian, bago po tayo magtapos sa ating programa, no, sa inyo pong palagay, ngayon po na ang Pilipinas po ang focal point person o direkta po sa usapin po ng International Volunteer Year 2026, ano po kaya ang maaaring maiambag ng Cavite State University rito?
5: Yung Cavite State University po, we actually committed na patuloy, no, na to strengthen our university and community partnerships sa iba't ibang partner organizations. We commit din na mapalakas yung mga programs na namin, especially yung mga ma-sustain rather yung mga impactful programs na meron kami, and mas mapatibay yung mga collaborative activities namin. Kasama din sa aming commitment for this school year na mas ma-improve pa yung volunteerism culture within the institution, within and outside of the university. So mas siguro magkakaroon kami ng mas malawakang engagement, especially on exploring on the digital technologies, kasi medyo
4: Wow.
5: malayo kami. Yung Capiz kasi is a province, medyo meron din tayong problems with when it comes to technology. Yung mga areas, may mga municipalities pa tayo na hindi abot ng ating technology. Pero kaya hindi pa masyadong sanay yung mga kabataan tungkol gamit ng mga at sa pag-explore ng mga digital technology. So isa yun sa aming ding commitment, no, sa PNVSCA. And syempre, we also hope na mapatuloy, no, yung aming province-wide ng mga volunteerism mobilization. So at ito maki-engage, no, maging active sa pag-participate ng iba't ibang mga volunteerism initiatives ng PNVSCA and also sa ating other organizations. So we are trying talaga na makita din yung mga initiatives ni CAPSU by participating sa mga different initiatives nationwide. So and syempre layunin din, no, isang aim din natin for this year na yun nga, mapalawak pa at mas ma-organize at mas ma-institutionalize yung volunteerism culture, not only sa main campus ng CAPSU pero sa lahat ng campuses ng CAPSU, including yung aming central administration na na office. So yun po.
4: Kaya kaagapay, tandaan mo na ang ganitong uri po ng gawain, kailanman po ay hindi nakakahiya. Ito man po ay isa pong pagtulong, ngunit po hindi po natutumbasan ng kahit anong uri ng halaga tulad po ng ginagawa sa Capiz State University. Kaya sige po, Doc J.N., anyayahan po natin ang ating mga kaagapay sa usapin po ng volunteerismo.
5: Okay. So, well, sa ating mga tagapagpakinig, lalong-lalo na syempre yung mga kabataan natin, no? Sana lagi nating tandaan, always remember po na kayo, yung mga kabataan natin, ang has a major role, no, sa ating nation building. So sana lagi nating tandaan yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, di ba? Yung kabataan, yung pag-asa ng bayan. At nais kong i-emphasize yon na still yung message na yon is hanggang sa ngayon, no, at present, still applicable pa rin yon. Kaya sana yung mga kabataan natin, yung ang inyong mga energy, yung inyong mga creativity, di ba? Yung compassion ninyo, sana ay gamitin ito sa pag-sulong ng volunteerism, no? Of course, para sa maayos at makatarungan at mas makabuluhang lipunan, sana gamitin natin ito sa magandang paraan. Huwag po tayong mahiya, huwag tayong matakot, makilahok, maglingkod at makibahagi ng ating oras. Sabi nga ni Sir Brian kanina, makibahagi ng ating oras, ng ating talents and skills, no, at mga ideas, no, para sa ating kapwa. Dahil of course sa kahit maliit na bagay lang or maliit na contributions lang tayo meron, kapag pinagsama-sama natin, malaking tulong ngayon. Okay? At sana, yun nga, ini-encourage ko talaga yung mga kabataan na mag-engage tayo, no, sa volunteerism activities. Okay? At sama-sama tayong bumuo ng mas magandang Pilipinas, magandang kinabukasan para sa bansang Pilipinas. At sana din, siguro yung mga educational institutions, no, sana may we continue to see, no, ang education, yeah, na vision ng education goes far beyond the classroom for earning a producing degree holders, no, naway tuloy tayo, no, sa mga kapwa educators ko dyan, na sana'y patuloy tayo ma-inspire na mag-inspire rather, okay, na at mag-cultivate ng compassion sa ating mga estudyante, no.
4: Nakakatuwa nga, Doc J, ano, na lagi mong ine-emphasize na maliban sa mag-produce tayo ng taong may edukasyon sa kanilang mga kurso, kundi mag-produce tayo ng mga kabataan, ng mga tao, ng mga panibagong henerasyon na may pake, na hindi lang may pake, may pakialam sa...
5: Alam.
4: Na may pakialam sa mundo natin, hindi lang sa mundo natin kundi sa usapin po ng serbisyo. Kaya naman, maraming salamat po sa inyo, Doc Jian.
5: Maraming salamat po, Sir Brian.
4: Yan, kaagapay, nakakatuwa mang isipin no, na sa ganitong uri ng pagkakataon, totoo nga naman na minsan mapapaisip tayo ang sarap pag-produce ng mga kabataan na may talino, na may husay at galing, lalo na sa kanilang kukuning kurso. Ngunit, sabi nga po ni Dr. Gregorio na mas maganda ang mga kabataan na may galing at husay, lalo na sa pagkakaroon ng volunteerism heart. Yan kasi kaagapay ay hindi natututunan. Yan po ay natututunan batay po sa kanilang karanasan. Bago po tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast. Pagdating po sa ating production team, kila Kuya Reggie Villena, Benjo Murano, Benji Musura, John B. Reyes at Nathaniel Peralta. Siyempre sa ating mga kaagapay sa RTV team. Diyan po kay Ate Aileen Valdez, Jabez Mancho, at siyempre kay Angelica Calayag, at siyempre po sa bumubuo po ng ating programang Ahensya de Consensya. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang FEBC.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
2: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
1: Kumonsulta na!
3: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kabagong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Beltran, isang dermatologist and aesthetic surgeon po. Atin pong pag-uusapan ang iba't ibang concern patungkol sa ating balat. Varicose veins o mga nakalitaw na ugat ang ating paksa sa ngayong araw. Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan rin ng internet streaming. Napapakinggan rin po tayo sa 1062 DZ XKI Coronadal at CARE 104.3 Legazpi.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
3: Ikaw pa rin ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Beltran, isang dermatologist at aesthetic surgeon. Ang topic po natin ngayon ay ulitin ko po, varicose veins po o mga nakalabas na ugat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Okay. Ano ba ang varicose veins? Okay. Siguro sa mga karamihan sa atin, familiar na tayo dun sa term na varicose vein. Ang varicose vein po, ito po ay isang uri ng sakit sa balat na kung saan yung mga ugat na berde, no, mga berding ugat ay parang lumalabas na parang bulate at nakikita ito sa ating mga binti, kadalasan po sa binti. Pero pwede rin itong lumabas sa ating mga arms, no, at sa iba pang parts ng ating body. Pero kadalasan ang mga nagkukonsulta ay nakikita nila ito sa kanilang mga binti. Bakit ka ba nagkakaroon ng varicose veins? Okay. Nagkakaroon po tayo ng varicose veins kapag may problema po tayo sa daanan ng dugo natin. Ang dugo po natin ay umiikot-ikot lang po yan sa ating katawan. Okay? Nasaan na ba yung picture ko? Papakita ko yung... Okay. Umiikot-ikot lang po yan sa ating katawan. So, kaya nga circulatory system ang tawag po dito, no? Ito po, ayan. Ay, hindi pala nakita yung picture ko. Anyway, ito ay manggagaling sa ating puso, okay? Ipapump ng ating heart, no? Papunta dun sa blood vessels na ubiikot kung saan-saang parte ng ating katawan. Itong blood vessels na ito ay pupunta sa ating binti. Tapos from the binti, kailangan itulak ito ng ating mga binti patungo sa puso uli, babalik, para yung blood na ito ay magkaroon uli ng mga oxygen at saka makakuha uli ng mga nutrients para pag-pump uli ng puso papunta sa ibaba ng ating katawan, ito ay mag-share ng oxygen at saka nutrients sa iba't ibang bahagi ng ating katawan.

0: katawan. Ngayon, kapag ka ang vein natin, ay ito po yung vein, no, daanan ng dugo. Ang vein natin, meron yung valves. Okay, may valves. Yung valves na to, bumubuka yan kapag dumadalo yung dugo papuntang binti natin. Tapos kailangan magsara uli siya para hindi babalik yung dugo. Ang nangyayari sa ating varicose vein, kaya nagkakaroon tayo ito, kasi yung dinadaanan ng dugo na ganito, yung kanyang valves ay pag nagbukas na ganyan, hindi nagsasara. Okay, hindi bumabalik sa dati, hindi nagaganyan. So, ano nangyayari? Tuloy-tuloy yung flow ng blood hanggang sa mapuno yung ugat natin sa bandang binti at ito ay magkaroon ng increase ng pressure. Kaya pag dahil sa ito ay nagkakaroon ng increase in pressure, tawag natin dito venous hypertension, maraming dugo ang nagpo-pull down doon sa ating binti. Kaya pag ito'y napuno na, lumalabas itong dugo papunta doon sa ating balat at saka sa ibang tissues ng ating katawan. Kaya nangyayari, nagkakaroon po tayo ng pamamanas, okay? Nagkakaroon tayo ng discoloration sa ating balat at nagkakaroon tayo ng mga ulceration kapag sobra-sobra na ang damage na nangyayari. Bago magkaroon ng ulceration o mga sugat-sugat na hindi gumagaling, ang ating balat ay kumakapal din, kumakapal at hindi na nagiging elastic, no? Nagiging matigas siya. Makapal, matigas at hindi na siya parang hindi mo na makurot dahil sa sobrang kapal at sobrang tigas. Ang tawag po dito ay lipodermatosclerosis. Ayan, tapos nito, kapag hindi mo pa rin ito inasikaso, yung magkakaroon nga ito ng sugat-sugat na yung tinatawag na non-healing ulcers, and it can also develop into carcinoma, yung magiging later on skin cancer kapag napabayaan ng gusto. Okay, so yan po ang varicose vein. Okay. Ano ang sanhi na pagkakaroon ng mga varicose vein? Okay. Marami po talagang trigger factors kaya ka nagkakaroon ng varicose veins. Una-una, genetic. So ikaw ay kung ang mga magulang mo o mga relatives mo ay may mga varicose veins, chances ay magkakaroon ka din ng varicose veins. Okay, so genetic. Number two, kung ikaw ay babae at ikaw ay umiinom ng oral contraceptive pills, this will make you more prone to development of varicose veins, especially if you have the genetic factor. Kunyari, namana mo sa mga magulang mo, meron ka talagang varicose veins, tapos nag-oral contraceptive pill ka pa, ayun, no? Pwede ka lalong magkaroon ng varicose veins. Kasi ang oral contraceptive pill, nakakapagpanipis ito ng daanan ng daluyan ng dugo at ng balat din. Kaya mas nagiging prone to venous hypertension o umi-increase ng blood pressure dun sa daanan o dinadaluyan ng dugo. Kaya mas tumalaki, mas nagbabalun, mas nagkakaroon ka ng mga varicose veins. Yan, pangatlo. Kapag ikaw ang trabaho mo ay laging nakatayo, matagal na nakatayo na hindi gumagalaw, kunyari ikaw nagtitinda ng shawarma at buong araw kang nakatayo mula umaga hanggang hapon na hindi ka gumagalaw o hindi ka naglalakad, mas malaki ang chance mo na magkakaroon ka ng varicose veins. Kung ikaw din ay obese, kunyari sobrang taba mo, mas nahihirapan mag-pump yung ating muscle sa paa at sa binti para i-push yung blood papunta or pabalik sa puso. Kaya mas nagpo-pull down yung dugo doon sa lower extremities. Kaya you have a tendency more to develop varicosities. Ayan. So, kung ikaw ay masyadong matangkad, mas mahaba din yung dadaluyan ng dugo papuntang puso uli, kaya mas mahirap at kailangan mo ng more pressure para ma-push mo yung blood towards back towards the heart, no? Kaya kung the taller you are, the more difficult it is for the blood to go up to the or to go back to the heart. Ayan. Tapos kung ikaw ay lagi nakasuot ng mga heels, no, yung mga matataas na sapatos, lalo na yung mga estileto. Ang nangyayari niyan, kasi ito yung paa mo, sabi yung paa natin. Kunyari, ito yung paa. Ayan ba yan? Oh, ito yung paa, no? Ngayon, dapat kasi yung muscle natin, yung calf muscle, ito ay dapat, ito ang pinaka-importanting pump. 70% of our calf muscle is responsible for pushing the blood back towards the heart. So kung nagma-malfunction yung calf muscle, yung gastrocnemius muscle, gastrocnemius muscle, ito yung muscle na nagpapa-tiptoe sa atin, di ba yung mga ballet dancers, nagtitiptoe sila, yun yung muscle na responsible for the tiptoe movement. So it is also the muscle responsible for 70% of pumping our blood towards the heart. So kung ang ating gastrocnemius muscle or calf muscle is malfunctioning, then you'll have a problem in pushing back the blood towards the heart again. So you can develop the possibility of having more varicose veins. Ayan. Tapos ano pa ba? Kapag ikaw din ay ano, laging naka, parang couch potato, lagi kang nakaupo, hindi ka gumagalaw, hindi ka lumalakad-lakad, yon, mas malaki ang tendency mo na mag-develop din ng varicose veins. At kung ikaw ay umiinom ng oral contraceptive pill, ayun nga, na-mention ko na yata kanina, ng oral contraceptive pill or other hormones that damages your blood vessel and the skin, then you can also develop the possibility of more extensive or more severe varicose veins. Ayun. So lahat ng ito, ng mga na-mention ko, ay pwede magdulot ng pagkakaroon ng mas severe na varicose veins. In fact, there's another factor. If you have multiple pregnancies, kung ikaw ay babae na marami ng anak, mas chances mo talaga na magkaroon ng varicose veins. Kasi nga, every time you get pregnant, you put pressure on the venous system, which makes it more difficult for it to pump the blood towards the heart. Okay? Kaya yon. So, ayan yung mga possible trigger factors ng pagkakaroon ng varicose veins. Okay. Saang parte ng katawan po kadalasan nakikita ito? Na-mention ko nga kanina, kadalasan yung mga nagpupunta sa atin no, para magpaayos sa kanilang varicose veins, nakikita ito sa kanilang mga binti. But there are some people also that have varicose veins on the hands, no? Yan, kapag ka ikaw ay pag tumatanda ka na, no, the more if you're 60 years old and above, there is a bigger chance that you already develop varicosities on the extremities, which includes the hands and the foot and the legs and even the thighs. Ayan. Tapos kung ikaw din ay mahilig magsuot ng mga masisikip na damit, like for example, masisikip na pantalon, masisikip na bra, this will also prevent your pumping system to be easier for them to pump blood towards the heart. Kaya mas malaki ang chance na magpupul ang blood mo towards the lower extremity and then you can develop more varicosities. Ayan. So, may mga uri po ba ng varicose veins? Meron naman po. Ano-ano po ba ang klase ng varicose veins? Yung pinaka-most common, ito yung tinatawag natin na yung large saphenous veins na kung saan nakikita mo na parang bulati sila sa hita, sa mga binte. No? Ayun yung kadalasan na pinapatanggal ng mga pasyente ko, yung malalaki talaga, yung grabe na parang ahas na ang tawag ko, batang ahas. Okay. Yung iba naman yung tinatawag na reticular veins, ito ay mga berde or blue na veins na hindi pa naman nakaprotrude pero nakikita mo na visible na sila. And they are almost protruding na rin. No? Siguro a few more years they will eventually protrude na din na parang mga earthworms. So ang pinakahuli ay yung tinatawag nating spider veins or telangiectasia. Ito yung mga red, pink na veins na maliliit na nakikita kadalasan sa mukha natin at sa iba pang bahagi ng katawan. Like for example, dito sa ating chest. Sa chest, madalas ito makita doon sa mga tao manginginom. Okay, yung mahilig uminom ng alak. Nakikita yung spider veins sa kanilang chest. Okay. Kung minsan naman, pamumula lamang ang makikita mo, hindi pa visible yung mga maliliit na spider veins. Pero ano na rin sila, telangiectasia na rin ang tawag dito. Kaya they can also be treated. No? Ayan. Ano ang mga sintomas ng varicose veins? Well, yung mga na-encounter ko, nakakaramdam sila ng laging pagkapagod. Parang ang bigat dali ng kanilang mga binte. Parang dinadrag na nila yung kanilang mga binte. Kumisan parang masasakit yung kanilang ano, yung kanilang mga muscle, no? Dull aching pain. Ayan, no? Meron silang ganyan. Tapos namamanas yung kanilang mga binte. At lagi silang parang tawag dito tired, no? Parang lagi bang kahit na wala namang ginawa, maghapon lang nakaupo eh parang pagod pa rin at parang sobrang bigat dali ng kanilang mga binte. Tapos kumisan yung iba, pagkagabi matutulog na, ang tinatawag natin restless leg syndrome, no? Wherein hindi nila malaman kung sa itataas nila yung kanilang paa, maglalagay sila ng unan in between the legs o babaluktutin nila yung tuhod kasi nga the legs feel cramped and painful in any position no, whatsoever. Kahit na anong position nila lagay yung bitin, laging parang pagod, masakit, nagka-cramps, ayun. Tapos ayan. Tapos yung nga, nagma-muscle cramps din sila lalo na sa gabi. Ayun yung mga nakikitang sintomas sa mga taong may mga varicose veins. Sino ang maaaring magkaroon ng varicose veins? Ah, ito na-mention ko na kanina. Yung nga, yung may mga mamanahin, yung sobrang tangkad, sobrang overweight, yung mga nag-oral contraceptive pill, yung mga nanganak ng marami ng beses, yung mga matataba na sobra, yung obesity, yung mga laging nakasuot ng heels, yung mga nagda-drive ng matagalan na hindi tumatayo o bumababa man lamang, no? Yung long distance driving, lalo na yung mga piloto, ayan, yung mga stewardess din, no? Kasi nakatayo sila all the time sa aeroplano. Tapos yung mga nagtitinda din ng mga pagkain na nakatayo din sila maghapon, no? Na walang movement. Ayan. Kung nakaupo ka na matagal at nakatayo ka na matagal na hindi gumagalaw, ayan yung mga taong nagkakaroon kadalasan ng varicose vein. Tapos kung ikaw ay nagsusuot ng mga yung mga sapatos na mga matataas masyado ang kanilang heels, no? Ayan. At saka kung ikaw ay hindi nag-exercise, yun, mas malaki ang chances mo na magkaroon ng mga varicose veins. Bakit po ang mga buntis ay medala? Yung mga buntis talaga nagkakaroon ng varicose veins lalo na kung several times na sila nagbubuntis kasi nga yung the weight of the baby puts pressure on the venous system. No? Ibig sabihin, nakadagan ito dun sa mga daluyan ng dugo natin. Kaya kapag nakadagan, yung pressure na nakukos because of the weight of the baby can hinder the circulatory system. It can hinder the flow of blood back towards the heart. Kaya nagpo-pull down yung dugo dun sa ating mga binti at lumuloba itong daanan ng ating o daluyan ng ating mga dugo at nagkakaroon na nga ng paglaki nito na parang mga gulate na. No? At ayun nga, kumisan kapag napabayaan talaga, nagkakaroon na rin ng skin changes like yung mga tinatag nating telangiectasia dun sa ankle, dun sa dalawang buto sa gilid ng paa. Nagkakaroon na rin ng mga pasapasa minsan, nagkakaroon ng pigmentation, nagkakaroon ng pamumula dun sa binti natin kasi nga hindi lumalabas na yung dugo from the vein itself to the soft tissues and then to the skin at nagde-deposit na dun yung mga hemosiderin pigments. Kaya ito ay kadalasan namumula and eventually there will be a brown discoloration which can become black later on. Ano po ang mga test na isinasagawa upang malaman sa mayroong varicose vein ng isang pasyente? Baka ang ibig sabihin, ang varicose vein kasi makikita na agad dito, so we don't do a test anymore. Baka ang ibig niyo sabihin po yung chronic venous insufficiency. Kasi when you have varicose veins, you also have a chronic venous insufficiency. So automatic, when we have patients with varicose veins, we assume that they have chronic venous insufficiency also because you won't develop varicose veins without having chronic venous insufficiency. Ngayon, yung test for chronic venous insufficiency, we often do Doppler ultrasound, okay? At yung ibang mga surgeons, may iba pa silang ginagawa, may mga gadgets sila for doing that. But I often, ask the patient to undergo 2 Doppler ultrasound. And meron din kami yung mga D-dimer determination kasi hindi dimer lumalabas lang yan kung meron kang venous insufficiency. Paano magagamot o maalis ang varicose veins? Well, ngayon nga sabi ko nga wala na talagang imposible, no? Kapag ikaw ay may varicose veins ngayon, pwede na itong matanggal. Kaming mga dermatologists ay often do foam sclerotherapy kung saan may ini-inject ako na gamot na nagsusunog ng dinadaanan itong o dinadaluyan itong ating mga varicose veins para ito ay pag nasunog mo na ito, magsasara ito, magdidikit at wala nang dugo na dadalo. And eventually, patay na siya, it will harden and then later on disappear after several months. Kaya mawawala na yung varicose vein ninyo. At hindi naman kayo dapat mag-alala kasi kapag ginawa ninyo ito, meron namang papalit na bagong vein na mas bago, mas hindi damage at mas ang flow ng daluyan ng dugo mo dito ay mas maganda kasi nga ito ay bagong ugat na normal at hindi pa damage. Kaya mas maganda ang mangyayari. Okay. So, pwede rin tayo mag-laser, no? Merong sa mga spider veins, lalo na we use lasers to remove spider veins or reticular veins. We also do laser. Maraming paraan. Meron pang iba. Pero I don't do the other things kasi pangit yung scarring nila, eh. Like ambulatory phlebectomy. Dati ginagawa ko yun pero ang pangit kasi ng healing, ang daming scar. Kaya I opted not to do it anymore. Mas gusto ko na lang yung laser ablation at saka yung foam sclerotherapy. Ayan. Ang mga essential oils ba ay makakatulong din upang maalis ang varicose veins? Okay, magandang katanungan po to, no? There is no cream or oil or any topical medicine that can remove your varicose veins. Although there is one oral medication that can improve your varicosities, lalo na kung ito pa lang ay reticular veins pa lang na hindi pa umuumbok sa inyong mga binte, pwede pa niya itong paliitin at pa-normalizein, no? At pine-prevent niya ang further development of varicosities. Kaya maganda po itong gamot na to. And it does not only help in varicose treatment, it also lowers your cholesterol and triglyceride level, yung blood cholesterol mo. It also prevents stroke by preventing blood clots to form in your body. So, pine-prevent niya yung embolic stroke, pinapaganda niya yung varicose, yung vein niyo para hindi magkaroon ng varicose vein. And it also lowers your cholesterol and triglycerides. So, you're hitting three birds with one stone, okay, by taking this drug orally. Ayan. Pero wala pong essential oil or cream or any other na pamahid na pwedeng mag-make your varicose vein disappear. Paano mo maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins? Well, very easy. So, kung ikaw ay laging nakaupo at hindi gumagalaw, dapat gumalaw-galaw ka na. Okay? Exercise regularly. Okay? Kung ikaw ay laging nagbubuntis, stop getting pregnant. Kasi nga, the more pregnancy you have, the more risk of you for developing varicose veins. And if you are obese, then start reducing weight so that there will be minimal pressure on your venous system or yung mga dinadaluyan ng dugo para ma-prevent yung further venous hypertension. At kung ikaw ay, ang trabaho mo ay hindi gumagalaw, you can actually do cuff muscle pump by tiptoeing at 20 times every 1.5 hours. Magtitipto ka lang, gano'n, no? O kaya ankle pumps, ginagalaw-galaw mo yung paa mo, iniikot-ikot mo yung paa mo para kahit papano, yung muscles mo dun sa paa at saka sa calf muscle mo ay nagko-contract, no? And stop wearing high heels, okay? If your job entails driving for long distances, well, you can stop every 1.5 hour and walk a little bit and then tiptoe para hindi ka naman nakaupo ng matagal doon sa kotse na o sasakyan na dinadrive mo. Ayan, tapos ano pa ba? Also avoid smoking. Yung mga smokers nga pala, tsaka those alcoholics, they also damage the venous system. Kaya if you are chronically smoking and taking alcohol chronically, avoid these bad habits. Okay, so wag po ka tayong bawal po sobrang paninigarilyo at pag-iinom ng alak. Ayan. Ayan pa. Bawal din tayo magsuot ng mga heels. Mas maganda kung flat shoes, no? Well, if you cannot avoid wearing high heels, magbaon ka ng slippers para when you are already sitting down, you can change your high heels to just plain slipper na flat. Ayan. So, okay. So, mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break ay susunod na po natin ang mga katanungang nais ipakonsulta ng mga ating mga viewers and listeners. Para sa mga katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy tayong tumutok, mga kaagapay. Tayo'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
2: Health Tips.
3: Ang varicose veins ay ang mga baluktot at enlarged na mga ugat. Anumang ugat na malapit sa surface ng balat ay maaaring maging varicose. Kadalasang nakakaapekto ito sa mga ugat sa binti dahil ang pagtayo at paglalakad ay nagpapataas ng presyon sa mga ugat ng ibabang bahagi ng katawan. Narito ang ilang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins. Una, mag-exercise, igalaw ang katawan. Ang paglalakad ay nakatutulong sa blood flow ng binti. Pangalawa, i-manage ang timbang. Ang pagbabawas ng labis na timbang ay makatutulong para mabawasan ang pressure mula sa mga ugat. Pangatlo, iwasan ang maalat na pagkain para maiwasan ang swelling na dulot ng water retention. Pang-apat, pumili ng tamang footwear. Iwasan ang high heels. Ang mga sapatos na may mababang takong ay mas mabuti para sa iyong mga ugat. Panglima, iwasan ang masisikip na damit. Huwag magsuot ng damit na masikip sa waist o legs dahil ang mga kasuotang ito ay maaaring makapagpa-reduce ng daloy ng dugo. Pang-anim, i-improve ang blood flow sa binti sa pamamagitan ng pagiga habang nakapatong ang mga binti sa 3 hanggang 4 na unan. At panghuli, iwasan ang matagal na pag-upo o pagtayo. Baguhin ang iyong posisyon ng madalas para sa mas maayos na daloy ng dugo. Ang health tips na ito ay hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po ang Doctors Online at muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Beltran. Ang ating discussion ay varicose veins. Tayo ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Okay. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay yung mga questions na nanggaling sa ating mga listeners. Okay. Ang unang katanungan ay, ito po. Doc, sana po masagot niyo ito. Ako po ay 15 years old. Ano po itong maliit na bukol sa ilong ko? Mahapdi po siya lalo na pag nasasagi. Nahirapan akong linisin ito. Ano po kaya itong maliliit na bukol? Ano po ang pwedeng panggamot? Salamat po. Well, sa nagtanong po nitong tanong na ito, mas maganda po kung kayo po ay makakapagpadala ng litrato ninyo sa messenger ko. Okay? Kasi po, very visual po kasi ang dermatology. Kahit na i-mention mo na bukol, kumisan hindi ko alam kung gaano ba kalaki yung bukol. Merong 1 millimeter, 2 millimeter, 1 centimeter, 1 inch na bukol. So, iba-iba po ang mga diagnosis po dito sa bukol na ito. At saka, kailangan pong malaman ko kung anong kulay po yung bukol, ano ang itsura nito, ano ang shape, ito ba ay mukhang may tubig na laman, ito ba ay solid na bukol, no? That's why I need to see the pictures po. At saka, after sending me the pictures, you can send a little bit of the story kung paano nagsimula, kailan po ba ito lumabas. Masakit na ba siya nang lumabas ka agad? Ano ba ang naipahid mo na, nainom mo dito para i-treat siya? Meron ka na bang ginawa dito? Ito ba'y sinunog mo na? Nilagyan mo ng garlic? Ganun. Kasi may mga ibang pasyente, bago magpakita ng litrato, na ang dami na nilang ginawa sa kanilang mga skin problem. So, it's better that you have a detailed story of your picture kapag ito'y pinadala mo po. Ayan. Okay. Paano po yung malalaking ugat sa kamay? Ano po ang remedy para dito? Well, yung mga malalaking ugat sa kamay, pwede po tayong mag-filler injections. Pwede rin po nating i-laser ablation po yan, no? Pwede rin po tayong sclerotherapy. Case to case po kasi, laser ablation, sclerotherapy, pwedeng filler injections. Depende po, case to case po. Pero ako kasi kadalasan, as much as possible, I want to preserve the blood vessel on the hands. Kasi bakit po gusto kong i-preserve, no? Kasi ang blood vessels sa hand, ito po yung kadalasang ginagamit natin kapag tayo ay na-confine sa hospital at tayo ay lalagyan ng swero. So I, as much as possible, I don't want to disturb the blood vessels in the hands. So ang pinaka-commonly na ginagawa ko dyan, nag-filler injection lang ko so that I don't manipulate the blood vessel of the hands. Ayan. totoo po ba na nakukuha ang varicose veins kapag naligo ka kaagad at pagod? Well, wala akong nabasa pong ganito sa medical books at wala po akong nabasa sa research na ang sobrang pagkapagod ay nagdudulot ng varicose veins. Well, siguro kung maghapon kang nakatayo, okay, at hindi ka gumagalaw at ang feeling mo ay pagod na pagod yung binti mo, well, that is a different story, no? Pero kung dahil pagod ka lang at naligo ka, I don't think it has any bearing na ito ay magkukos ng varicose veins. Pero yun nga, kapag pagod ka sa buong araw, kailangan pag-uwi mo ng bahay, mas maganda kung itataas mo ang iyong binti, ipapatong mo sa upuan habang ikaw ay nakaupo, nakataas yung binti mo, may unan sa ilalim ng tuhod para medyo yung flow ng blood ay bumalik papuntang puso. Yan. Okay. Hi doc. Ask ko lang po, bakit po kaya bumalik yung varicose? Eh nagpasclerotherapy na po ako. Natapos ko po ang session coach saka ginamit ko din po yung inalok nila sa akin na support stocking. Okay. Kapag ikaw ay may varicose veins na mamanahin, talagang bumabalik ito. At saka lalo na kung ikaw ay hindi nakasunod dun sa mga iba pang bagay na dapat mong sundin, bumabalik talaga ang varicose veins. Kasi nga, unang-una, most of the time, it is genetic, no? So, whether you like it or not, there will be years after doing the sclerotherapy or years after using stockings, talagang pwede siyang bumalik. Pero kung ikaw ay nakainom nung gamot na sinasabi ko kanina, plus yung stockings at pine-prevent mo din at hindi mo rin ginagawa yung mga bawal para bumalik ang iyong varicose veins, the chance of it going back is smaller, no? At saka it will take years bago bumalik ang varicose veins mo. Kung ikaw ay sumusuot ng stockings, hindi lang stockings, kundi umiinom ka rin ng gamot para minimize the damage of the endothelial lining, yung inner lining ng iyong daanan o daluya ng dugo, at ikaw ay sumusunod din sa mga bawal na hindi mo dapat gawin, well, mas maganda po yun kung iyon ay nagawa ninyo. Kasi yung pagbalik-balik ng varicose veins ay maiiwasan po natin. Okay. Okay. Hindi enough po yung, kasi tinatanong mo dito yung support stockings, hindi po enough yung support stockings. Kailangan po may gamot na iniinom din. Ayan. Doc, di ko po alam kung ano yung tumubo sa kilikili ko. Parang varicose veins po. Kasi nagda-dialysis po start nung namaga yung fistula ko. Ah, nako. This is really true. It can happen, no? That's why you have to consult your nephrologist. Kasi malamang ano yun, parang varicose veins nga yun. Kasi yung pagkamaga ng fistula mo, yun yung nag-cause ng ballooning ng vein mo kung saan yun nakakabit, no? Kaya this is possible po. This is possible. Mm. Pero hindi ko po ito specialization na dahil ito ay gawa ng pagkakabit ng fistula nyo po. Kaya kailangan yung nephrologist po ang magagawa ng paraan kung paano niya po isolve yung problema na yun. Doc, ako po nagpa-laser na dito sa Dubai. Almost 1 year lang, Doc. Nagbalik naman siya at lumaki. Kasi chef po ako dito. Ano po dapat, Doc? Ulitin mo, okay. Doc, baka makailang... Ay, teka. Ano ba dapat ko gawin, Doc? Pa-laser ko ba ulit? Ito, Doc? Wala naman po ba problema, Doc, kung makailang beses? Wala naman problema. Okay lang sana pag after ng laser mo... dahil alam mong chef ka, kailangan nag-aano ka, nagtitipto ka parati habang nagluluto. Ganun yun eh. O kaya ikaw ay nag-ankle pumps, no? Habang ikaw ay nakatayo habang nagluluto. Tapos naka-ano ka din, naka-compression stockings. At may iniinom ka rin gamot na sinabi ko para ma-prevent yung pagbalik-balik nito. And then, you have to exercise regularly. Avoid also alcoholic beverages and smoking. Ayan. Doc, ask lang, pwede po ba yung olive oil para mawala ang varicose veins? As I said earlier, wala pong pamahid, maging ito ay isang oil, cream, gel, ointment na makakapagpatanggal po ng varicose veins na nanandiyan-dyan na. Okay, so only laser, sclerotherapy, venous ablation, at saka yung iba pang procedure ang pwede magtanggal nito. Ayan, so wala pong cream or olive oil. Makakatulong po ba yung regular walking sa may varicose veins? Yes naman po. As long as you are, yung jogging can really help in the pumping of the blood back towards the heart para hindi mag-pull ito dun sa lower extremities, para hindi lumobo ulit yung ugat natin dun. Okay? It prevents varicosities. But I would suggest really that you also wear compression stockings every time you do this. And you also take those medicines na maintenance po natin para hindi na po babalik. Doc, may varicose din ako sa right side lang, sa left po. Malaki siya, green ang kulay, masakit siya. Sabi natin medyo emergency po to, kasi baka po kayo ay merong deep venous thrombosis, no? Ang ibig sabihin ng deep venous thrombosis, kung isang binti lang ang merong varicose veins, yung isang binti mo na yon na may varicose veins, baka may obstruction po in the form of a blood clot. Kasi kuminsan, yung blood clot, bumabara ito dun sa daluyan ng ating dugo at ito ay bumabara, kaya hindi makadaan ng maayos yung blood papuntang pabalik ng puso, kaya ito ay lumulobo kasi nag-accumulate dun yung dugo dun sa lugar na nabarahan siya. Kaya ito ay lalaki, magsiswell at sasakit po. Kaya mas maganda po kung kayo po ay magpapatingin na po agad. Doc, ako po ay may varicose pero di naman sumasakit. Ang sumasakit lang ay sa umaga pag inat-inat ko minsan, masakit ang binti ko na naninigas. Depende po kasi sa edad yan. No? Kung kayo ay sabi na natin, lalo na kung 60 years old and above, kadalasan po talaga masakit yung mga kasukasuan natin, yung mga kalamnan natin, pagkagising pala natin sa umaga. Kaya pag ini-stretch mo to, ay parang halos hindi mo ma-stretch dahil masakit siya, no? Kaya yung iba, binubuhat pa nila yung kanilang tuhod para dahan-dahan nilang ma-stretch yung kanilang tuhod. This can be also a sign of rheumatism, no? Kaya mas maganda po kung kukonsulta po kayo sa doktor. Doc, paano po gagawin sa malalaking ugat ng asawa ko sa braso? Gawa ng nagdadialysis siya. Ito nga po yung sinasabi ko kanina na mas maganda. Teka, painom lang po. Mas maganda po kung ang tatanungin po natin ay yung ating nephrologist o yung nagdadialysis po sa atin para makorek yung problem po ninyo na ito. Doc, marami po akong varicose na red at ngayon po ay masakit po ang tuhod ko at namamaga. Ano po? Kung red na varicose veins, nililaser lang po yan. O pwede rin sclerotherapy. Pero kung namamaga, masakit po ang tuhod ko at namamaga, well, we have to rule out first if this is secondary to varicose veins or to rheumatism, no? Or because obese din siya. Kasi kapag ikaw ay mabigat, kahit na bata ka pa, sumasakit din yung mga tuhod mo. Kasi sa bigat ng dadali ng tuhod mo, ay talaga namang bumibigay din po ito, no? Ayan. Kumisa naman, may problema din talaga dun sa tuhod dahil nawawala ng lubrication or nawawala yung cartilage, synovial fluid, no? At saka yung structures doon nadadamage na. No? Kaya maganda din po na ma-examine itong mabuti through an x-ray. Ako mula edad 18, may varicose na ako ng mag-asawa at ng anak na ako lalong dumami. Tama, may ganito talaga. Tuwing mga anak na dadagdagan ang mga ugat ko ngayon hanggang singit meron na. May remedy pa po ba ito? Ay yes, of course, no? Ito nga yung mga favorite kong gawin, yung mga talagang malalaki, yung mga hanggang singit meron. Kasi ito yung medyo nagre-respond best at saka maganda yung mga before and afters nila. Ayan. Dog, watching from Istanbul, Turkey. Wow. Po ako... madaming varicose sa binti. Nakakahiya nga po mag-short. Makirot lalo na pag winter. Tama, that's true. Ano po dapat na gamot na mabisa Nagpa-doktor po ako dito, binigyan ako ng Daflon tablets, ano po dapat. Ang Daflon kasi is an old medication. I'm no longer using that anymore. Tsaka kumisang kasi ang Daflon di mo pwedeng ibigay ng matagalan. Kaya may mga bago na po tayong gamot na hindi naman ko pwedeng ibanggitin dito, no? Because we're not allowed to endorse medications over television and over radio or sa media. So, kung dumating po kayo at mauwi po kayo sa Pilipinas, pwede po kayong pumunta sa kliniko para mabigyan ko po kayo nitong gamot na sinasabi ko na napakaganda naman po, no? Para po sa inyong varicose veins. Okay. So, okay. Napakarami pang kailangan ng discussion, but we need to wrap up due to our limited time. Samantala, nagbabalik si Brian De La Cruz para sa Health Meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa aklat na Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Buhay Volume 2, mula sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Jesus umakyat sa langit. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ang kukumpleto sa pag-imisyon ni Jesus sa lupa. Ito ang ebanghelyo, ang magandang balita, ang kasaysayan ng pagsilang, paglilingkod, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Nasaksihan ng mga alagad ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Napakagandang karanasan. Hindi nakakapagtaka kung nais nilang manatili lamang doon. Nang masaksihan nila Pedro, Juan, Santiago, ang pagbabagong anyo ni Jesus, natukso silang manatili na lamang sa bundok upang nangnamin ang gloria. Kaya nga't nagboluntaryo pa si Pedrong magtayo ng 3 bugkol para kina Jesus, Moses at Elias. Ngunit kinakailangan nilang bumaba sa bundok sa mga naghihintay upang sa kanilang paglilingkuran. Ang mga alagad, ang mga naunang saksing ebanghelyo nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kasama nating tinanggap ang responsibilidad na maging saksi rin ng ebanghelyo. Kailangan nating ipagpatuloy ang misyon na sinimulan ni Jesus at sinundan ng mga alagad. Sinabi sa aklat ni Juan, Kabanata 20, talata 21, kung paano isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo. Ganyan din ang sinabi sa atin. Kung kaya ba nating humayo at sumaksi? Kung dedepende lang ba tayo sa ating sariling kakayahan? Tiyak na hindi natin makakaya. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, walang imposible. Kaagapay ating natagpuan na si Jesus ang dakilang tagapagligtas. Siya lamang ang nag-iisang Panginoon na kayang gawin ng lahat at dahil sa Kanya, tayo may kakayahang makalapit sa ating Diyos Ama. Ating tandaan na walang imposible sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng bagong pagkakataon at bagong araw at bagong pag-asa na muli kaming makakilala sa inyo, Diyos Ama. Lord, we pray, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan, na patatagin niyo kami, Lord God. We pray, Panginoon, na sa bawat pagsubok, sa bawat mga pagkakataon na akala namin na lahat ng bagay ay imposible, may sakit man, Panginoon. Panginoon, sa inyong ngalang, Panginoon, walang imposible. Panginoon, sabi niyo nga po sa inyong salita, kung imposible para sa aming mga nilalang, walang imposible sa inyong ngalang. Dahil kayo po ang Diyos sa kapuri-puri at kayo po ang Diyos na dakila, Panginoon. Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga kapatid. na may pinagdaraanan ngayon, Lord God, bunsod po ng COVID-19 o kahit ano pa pong uri ng sakit. Panginoon, idampi niyo po sa kanila, Panginoon, ang inyong kamay. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng isang himala, Panginoon, na di nila makakalimutan ng Diyos Ama lang po ang nagbigay sa kanila, Lord God. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa bawat araw na daraan na patibayin niyo kami, Lord God. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Cellulitis. Ito ang pagkalat ng bacterial infection sa ilalim ng skin surface. Makikita na mayroong pamumula, pamamaga, pananakit at mainit-init na bahagi ng inyong balat. Madalas magkaroon ng cellulitis ang bahagi ng balat kung saan may sugat. Muli ang ating Glosaryo Medico, cellulitis.
0: Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS sa ating public service FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo ng aming mga kaagapay. Salamat, Brian De La Cruz, JV Tabua. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Grace Carol Belchan. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ating kayamanan.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
9: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
11: Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayo ka naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat dahil nariyan kaya kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito. Alam ko no, sobrang init no. Damo ba rin yung kaagapay? Talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Eh pero talagang encouragement natin, stay hydrated. Eh kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako ka-El, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon. Ano, sabi nga yata sa ano, Pag-asa parang umaabot na yata ng 43, 45 ang heat index dito sa Metro Manila eh.
1: Talagang napakataas to at napakainit. At saka syempre, ramdam na ramdam talaga dyan sa taloktok ng One Corporate Center kasi nga glass wall tayo.
0: Oo, kaya naman kaagapay siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka eh nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan, baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung tumbler ko, ayan o.
0: Oo, no, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng tumbler, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang tumbler, tapos ikaw ay lumalabas, eh, na-re-remind ka, or na kahit papano, eh, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael, 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
1: Correct, di ba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store. Di ba? Sa mga tindahan, eh, mapapamahal ka pa. Eh, kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
0: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, Kael, 702 DZAS FEBC Radio TV na meron ng 53,000 subscribers.
1: Wow!
0: Oo, diba?
1: Napakadami. So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
0: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig. Ang kanilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, oh, siguro my. Maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pinapartner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, eh, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahong, panahon na ito, eh, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
1: Kaya tuloy-tuloy tayo, no, Wen, no? So, ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
0: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina, medyo late tayo nag-lunch, eh. So, I think...
1: Ay, bukang madami tinatapos, ha?
0: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na yon description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi...
1: Yes.
0: We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
1: Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapa, ha? Kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sineshare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyayahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
0: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, di ba? And kaagapay, kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na eh, talagang nag-adapt na sa hybrid eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag-work from home. Pero yung iba naman, parang pure work from home. Yung iba naman, pure on-site. Ikaw ba, Kael, I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Syempre, mas maganda hybrid, Wen.
0: Mm.
1: Oo. Para syempre, may pagkakataon na nasa bahay ka, syempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, pag nasa office ka, talaga may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Eh, pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano, no, kapag pure work from home, kasi 'di ba, parang ang hirap. Para especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Be relational.
0: Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us and iba pa rin talaga.
1: Kaagapay talaga.
0: Ayan, diba? Gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga yung ano eh, face-to-face na kaharap mo yung tao, di ba, Kael?
1: Mm-hmm. Kaya nga, kahit di tayo magka-face-to-face, eh magka-virtual to virtual tayo.
0: Oo, and syempre, as human beings, design nga tayo to connect with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Alam mo, Kael, pabor ang work from home setup. Na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter

0: totoo yan talagang mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Itong mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahero.
1: Oo, no. Baka naman meron kang kaagapay ha, na difficult person na nakakasalamuha. Nako, Kael, baka itag nila sa comment section.
0: Ano pa man yan.
1: Oo, no. Challenge yun, no, Kael.
0: Yeah. So, kapag, talaga napakahirap niyan.
1: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha eh. Kasi di ba hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD, kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
0: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
1: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
0: Mali mo, di ba?
1: Maging way para magkaroon ng di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
0: Oo, di ba? Mali mo ito pa yung maging tulay, di ba?
1: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan ha, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
0: para
1: na...
0: Para ano to ha? Mag-reveal tayo ha?
1: Oo, kasi baka naman Kael eh, may gustong umamin na sila yung difficult person o sila yung may attitude.
0: At least honest, di ba, Wen?
1: Yes.
0: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
1: Oo, yun naman yung step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with and eventually changing it, di ba, Kael?
0: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na, ha? Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of today. Isipin mo, paano nga ba mahalin yung mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun sa ating comment section at babasahin natin later on.
1: Yun! At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, tayo yung magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong BBTW at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

magsimula. Kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalago ang mga ito.

0: at kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ay, oo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built-in na straw. Diba? Yung parang ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun kaili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan, ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? And very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Glorence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man ang sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi ay nga prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational win? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung iyong rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad, ang ating kaagapay mula sa Hong Kong na si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anayahang kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart to heart talk noon para syempre madiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba, Wen, parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. At gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin niya. Yung gagawin yung mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang yun natatapos, no. Mayroon siyang hindi siya natatapos sa nag-pray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, yung yayain kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda noon, 'di ba? Mag-uusap kayo. Siyempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo kung ano-ano napapasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun nalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng, kumbaga, pagkukorekt natin sa ibang tao. Para mag-work yun, i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no, isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede diba? Naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero ayun. Napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Oo. Ang gandang attitude
1: kasi may
0: nun.
1: Mga ganun tayong moment. No, para okay bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, 'yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba, na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, hindi muna natin hihintayin na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan, no? At saka baka mamaya sabihin mo, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yan, may puti na talagang uwak. May nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapa. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak. So right now, makipag-ano ka na. Ayos ka na sa... Give forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly kahit mahirap kasi tayo rin, di maganda ang attitude pero minahal daw tayo ng ating Panginoon kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, diba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, diba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ang ating Panginoon. Even Christ, 'di ba? Kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, 'di ba, Wen? So, ayun dapat 'tong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no, gusto ko 'yung sinabi mo, no, na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo and nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Yan. Thank you po.
1: Yes.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, no? Talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, when yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa kanya. So ikaw ba, kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person, di ba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, ano, no? Talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali, hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo, at talagang thank you dyan nasa nag-comment yan. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba, napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So, mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So, sana when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga, dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yes, yeah, sana kaagapay ang heart natin is to win that person. Hindi lang ano, no, maipanalo ang argument at masabing tayo yung tama at sila ang mali. Yun, ang gandang reminder, Kael. Meron ka ba bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din nila sa iyo. Pag mabuti ang ginawa mo at ay marirealize ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no, na gawin mo ang gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din ang ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo, batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude. Kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema. Hindi rin maganda ang magiging resulta. Palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni ating Lori Santos, Kael.
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, open always give the opportunity to reach out to that person, to extend so much grace, because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, eh sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, eh wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Eto naman, Sally Abrogena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, eh baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait, 'di ba, Kael?
1: Okay.
0: Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Hesus Kristo ay extended sa mga difficult people din, kaagapay. And he is also asking us to love them as well, 'di ba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ang ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya, meron pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, and next ko na kaagad, alam mo, ito ah, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang sabi niya, unawa, respeto at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugali niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandahan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin. In short, sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy, at tinag niya kaer sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So, from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba, Kael?
1: Oo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, diba? Para makatawid, diba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you, Ate Shirley.
0: Thank you, Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, Kael, to correct us. Kasi, grabe, sabi ko nga may mga areas sa life natin na hindi talaga, na blind spot, sabi nga nila.
1: Correct.
0: For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na magpipinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
1: Yes.
0: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Kagapay. Pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So, comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen. Basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi naman ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Gawin natin ito, meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating a poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po, after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na si pati na daw yung manugang, apo, at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
1: Yes, ang ganda nun. Thank you po ha sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kaele, di ba, that you once loved, parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
1: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable. Diba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha. Basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin. Watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
0: Hello po. Happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Ate Lina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee, kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yelo daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn, kanin tsaka ulam na salmon.
1: Ang tindi ng merienda mo, ate, ah.
0: Ang heavy na.
1: Parang halian na tayo na.
0: Oo, ang heavy ng merienda ni Ate Evelyn. Meron ka ba bang gustong batiin dyan na nakakita ka, El?
1: Ito. Hello kay Ate Faustina Habla, kay Jacqueline Gloria. Ito sabi pa ni Luz Aguilar, not that easy to love the unlovable. I'm praying for them po para my heart is softened and would start loving them by God's grace. Kaya talagang hihingi tayo ng tulong sa Panginoon na, di ba, yung mga pinatigas na puso dahil sa mga unforgiveness, palambutin niya at palitan niya ng bago. So we could also extend that love and that grace to other people who needs it the most.
0: Yes, hindi imposible yun, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo, hindi na magbabago to, di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person, situation sa ating buhay, parang tingin natin, ah, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yun totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
1: Totoo, totoo yan.
0: Di ba? Mm-hmm. Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
1: Yes, oo. Ay, Wen, may pahabol na comment si Ate Mary Grace Kisinamal. May patotoo din. Basahin mo nga.
0: Ah, nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
1: Yes. Oo. Refresh mo lang dyan.
0: Oo.
1: So, ang ganda ng patotoo niya.
0: Oo, hanapin natin yung comment na yan. In the meantime, kaagapay, ha, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. Mm-hmm. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa, o kung hindi man ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no. Nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
1: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony. Di ba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
0: Yes, nakakatuwa, Kael. Ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
1: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
0: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
1: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kay El Garcia po.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Mula sa 702 DZAS, agapan ng sambay na, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang umaga sa iyo, ikaw na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa 1197 DXFE Davao. At maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
4: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po sa 702 DZAS FEBC TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at tayo rin po ay napakikinggan at napapanood sa mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ito ng GCTV.
3: Tayo ay sinasamahan rin ng ating cute crew na si Abcidi Ferrer, ang ating prod text na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag at maging mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Tayo ay bumabati rin sa mga nagpadala ng mensahe sa atin. Happy listening to Cynthia Zavala, Chavez Valencia, kay Mar Tanhoco, kay Nora Canchela, kay Bong Managa, and of course, ang isa nating top fan, si Mayen Damian, lagi siyang nagpapabati sa atin. Autumn na dito sa Tokyo, Japan. Maraming salamat sa kaalaman about sa batas na isishare ko din yung mga naririnig ko pag may issue na katulad ng tinatalakay ninyo. Ayan, God bless you both and your program.
4: Yan. So, syempre, bumabati rin sa atin na attorney sila Ramil Duldulao, no? Ramil Duldulao Onofre, si Verdere VL, si Concepcion Mendoza, si Edgar Araza, and si Morena Edel. Ang sabi ay maraming salamat po putan ng aking katanungan. At God bless po ang Tabas ng Batas. God bless din po sa inyong lahat.
3: Yes.
4: Okay, at sa punto pong ito ay nais naman nating pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po ang nating nakakatuwang sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong at sa inyo pong suporta ay mahigit 7 dekada na po na naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng FEBC. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo po natin ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph. One word po, no? Ito po yung donatenow.febc.ph para sa iba pang mga detalye. Okay? Pero bago tayong tumungo sa ating maganda at mainit na mag-usapin, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay mula sa Aklat ng Kawikaan, chapter 11, verse 2. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan.
5: Tapos ng batas!
6: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
7: Sundin mo ang sariling puso at kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
8: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
9: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
10: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod.
11: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
2: Alright, so tayo po'y nagbabalik at dadako na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto. Bagamat meron pa po tayong oras, ilang minuto para sagutin namin ni Attorney Chona yung inyo pong mga katanungan.
3: Ayan, so eto na ang mga katanungan. Ano? Sabi, okay lang po ba na bigyan ng kopya, Xerox, ng titulo yung gustong bumili ng lupa namin? Para daw, ma-check nila kung tunay yung lupang binibenta. Ayan. Sige, oh, attorney.
2: Sagot, syempre. Kasi kung kayo nagbibenta, eh dapat ready rin ho kayong ibigay. Yung photocopy, hindi naman ho yung ibibigay yung original po ninyo. No? And yung photocopy po nila na yan, ay yan ho ang gagamitin na para makukuha sila ng certified book copy naman ng inyong title. Kasi kasama ho yan sa karapatan ng isang taong bumibili.

0: Kung naana o yung siya na pamangkin. Ayan. So, bigyan na natin kaagad ng ano no, ng general answer ano. Ang tagapagmana po ng mga magulang na namayapa na ay yung kanilang mga anak. So sa sitwasyon po na ito, dalawa kayong magkapatid. So tigkakalahati po kayo noon, one half ano. Dahil ang amin pong pagkaunawa, parehong magulang ninyo patay na at yung properties nakapangalan sa magulang ninyo. So kayo ang tagapagmana, kayo at yung kapatid niyo, one half. Ngayon, dahil namatay po yung kapatid ninyo, yung one half share niya ang mauuwi doon sa mga anak niya. Ayun.
1: Tagapagmana naman ang kapatid niya.
0: Yes, yeah. Ayan. At yung asawa, ano, kung syempre sa legal spouse ano ng kapatid niya. So, kaya po yun po ang pagtugon doon sa sinasabi niyong karapatan. May karapatan kayo as heir ng inyong magulang at yung mga pamangkin ninyo may karapatan doon sa one half share naman ng kapatid ninyo kasi magulang naman nila yung kapatid ninyo. Ayan. So may isa pa no, sabi niya, paano mo papanagot ang isang staff na nagbago ng aking daily time record nang walang pagsangguni sa akin? Dahil ang pirma ay elektroniko. Ayan. So ito na yung mga e-signatures, ano? May karagdagang pananagutan din ba ng kanyang baguhin ang aking daily time record at napagmukha niyang ako ang nagbago nito dahil malaya niyang nagamit ang aking e-signature? Nako, yan, sek. O, attorney, paano bang sa mga ganyang sitwasyon?
1: Tama-tama, alam niyo po, linawin natin na ito po ba'y electronic signature or digital signatures? Kasi
0: marami
1: yung pagkakaiba yan. Yung digital signature, ito po ay medyo mas secure yan kasi attorney, ibig sabihin may mga password yan, may mga iba't ibang mga
0: security features.
1: Meron na specific na gadget na pwedeng gamitin no sa isang cellphone, isang laptop. Mm-mm. At ako'y naging familiar dyan nung gumagamit ako dati ng digital signature.
0: Oh,
1: hindi pala ito yung copy-paste na signature lang natin. Copy mo, i-paste mo na parang picture. Ngayon po, kung hindi niyo siya pinahintulutan na gamitin po ang yung lagda, ay ito pong falsification na tinatawag. At meron po itong karampatang parusa sa batas. At siguraduhin niyo lamang po talaga na hindi po kayo nagbigay sa kanila ng pahintulot.
0: Yes.
1: Dahil baka naman in the past ay siya ho ang tagagawa ninyo ng inyong pong mga documents. But nonetheless, given the facts na sinabi ninyo, kung hindi ho ninyo pinahintulutan, tinamper po niya ang kanyang daily time record, ay ito po yung falsification ng private document. At ito po ay may karampatang parusa po ito sa batas.
0: Maganda rin, ano, attorney, no, na sumulat siya doon sa superior niya.
1: Yes, yes.
0: No, and report what happened, no? Kung ano po yung kaganapan na kayo hindi nagbigay ng pahintulot, etc. Kasi po, syempre, on the face of the, di ba, daily time record, lalabas na siya ang nag-enter, no, ng mga datas doon, ano? Like yung anong oras siya pumasok, anong oras siya umuwi, etc.
1: Yeah.
0: So, pagbigay alam po ninyo in writing ho kasi para official at meron tama kayong record. Ayan.
1: Attorney, dagdagan ko lang mabilis kasi kung ang kaya nga binanggit ko nga ho kanina, kung ito po yung digital signature na matindi yung security features, eh bakit ho siya naka-access? Ano po?
0: Yes.
1: Kasi baka ho binigyan ninyo ng pahintulot. Pero kung ito po yung electronic signature na kinaka-copy-paste lamang ho sa documents, actually, attorney, lumalabas hindi valid yan. Ano? Kung ito po ay copy-paste na signature, ay maaaring i-contest na hindi ko pinirmahan yan kasi yan ay computer-generated lamang.
0: Oo, yes.
1: Kaya tama yung sinabi ni Attorney John, ha? Sabihin niyo po, pagbigay alam ninyo mismo sa inyo pong kinaukulan na superior.
0: Ayan, isa pang katanungan, may pag-aari po ang aming angkan sa mother side ng lola ko sa tatay ko ay nagbebenta ng mga lupain. Ang tanong ko, kami ba ay may karapatang pumarte ng tama kasi hindi kami sinasali sa bentahan ng mga lupain? Nasa probinsya po ang lupain, ano ba ang mga requirements na kailangan po namin? Nako, maraming kulang, ano?

0: doon sa impormasyon, at alam po ninyo pagka ganito, lalo na mga ninuno na pinag-uusapan natin, attorney, kinakailangan po na maisanggo niyo sa isang abogado at maipakita ninyo ang mga dokumento po na merong kayo, no? At of course, ang una dyan, yung titulo. Yung bang titulo po ng mga ari-arian na yan, nakapangalan doon sa namatay na mayapa nyo ng ninuno ninyo, no? At doon po ma-assess kung ano ba ang mga karapatan nino, no? Sa inyong mga magkakamag-anak. At kapag po nalaman na, na ito'y nakapangalan pa pala sa lola ng lola, etc., at hindi pa pala ito na itatransfer sa mga tagapagmana, eh, kinakailangan po may dokumento kayong i-execute, of course, yung extrajudicial settlement, at nakasaad doon sino yung namatay, ano ang mga properties na naiwan, sino ang mga tagapagmana, at makaraan po noon, babayaran ng mga taxes, at makaraan po noon, saka pa lamang maaring maisalin sa mga tagapagmana, at doon po maaaring naibente, no? Kapag napag-alaman na kung sino talaga ang may-ari ng mga properties na yan.
1: Yeah, tsaka attorney, checking din nila kasi binanggit ho dito ng ating nagtanong, ano? Sa mother side raw, ang kan ng mother side. Tandaan ho natin din na ang pwede lamang magmana is yung direct descendant o direct doon sa direct ascendant. Ibig sabihin, tayo'y nakalinya. E mamaya, mm-hmm, pinsan-pinsan ho pala ng nanay ninyo ang may-ari ng lupa at hindi ho kayo direct descendant. Mother side niya ang kanila yun. Pero may probabilidad na hindi ho kayo pwede magmana. So tingnan nyo ho, ito po ba'y lola ninyo o magulang, mm-hmm, ng lola ninyo o yung magulang ho ng nanay po ninyo. So direct ascendant po ang inyong pwedeng pagmanahan.
0: Ayan. At may nabanggit siya nagbebenta ng lupain. Kailangan po malaman ninyo, yung bang mga properties na ibinebenta nila, baka naman po nakatitulo sa kanila. Ano? At yeah, kaya sabi nyo, nakakapagbenta sila. No? Kaya ho, more on documentary evidence po eh. Kaya para po malaman kung ano ang inyong karapatan, ano, kasi sabi hindi sila nakakaparte, no? Kinakailangan po mag-research din po tayo, no? Pupunta kayo sa Register of Deeds, sa Assessor's Office, malaman po ang mga dokumento patungkol sa mga properties na yan. Malaman, kanino ba nakapangalan? Yeah. May karapatan ba yung mga nagbebenta? Baka naman po kasi nasa pangalan nila yung mga titulo, kaya nila na ibebenta, no? So, pag meron na pong mga detalye pang mahalaga, ay ipagbigay alam po ninyo para masagot namin ng direkta. Ano po? Naku, yan na lamang yung oras. Ano, doon sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ang kasagutan doon sa mga katanungang aming binigyan daan ngayon, maaari po ninyong pakinggan pa rin yan at balikan, ano, sa ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio, o sa ating Tabas ng Batas FEBC.
1: Kaya abangan nyo na lamang po kami next week sa susunod na Sabado sa iba pa hong mga kasagutan sa iyong katanungan. Pero ngayon tayo ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong presensya, sa iyong kabutihan sa amin. We pray, Lord, that ang bawat isa po nakapakinig ng programa na namin sa araw na ito, O Diyos, ay magdala po sa kanila ito ng pagpapala, Lord, sa, yes, mga diniscuss namin on this whole deal, Lord. We pray for our nation, yes, sa bawat leaders po namin, Panginoon, na maitaguyod, Panginoon, ang isa pong batas na nagpoprotekta, Panginoon, ng lahat at magpigay, Panginoon, ng kapurihan, yes, sa inyo, Lord God. To honor you, Lord God, as a nation, we also pray, Panginoon, sa bawat isa na dumadanas ng anumang hirap, sakit, yes, Lord God, yes, at lalo na sa nakaraan na bagyo.
0: Yes,
1: para pray, yes, na ikaw po ang umabot po sa kanila, at magbigay ng kanilang pangangailangan, at sa mga may mga katanungan ligan, ikaw po, O Diyos, ang siyang magbigay sa kanila ng direksyon. At yes, pagtanggol po sila, Panginoon,
0: yes,
1: sa oras, Panginoon, yes, ng kanila po pang hihina, at Lord, sa mga pangaapi, sa mga naaapi, O Diyos, ikaw, mm-mm, po ang maging defender of the weak. Sa'yo po namin ibinabalik ang kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Salamat mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube channels. At sa channel 185 po ng Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Joanna Cruz Gonzalez na nag-aadaya sa inyo lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at hintilan. Kaya't lagi po dating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, happy Wednesday. Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Magandang hapon mga kagapay, ito po si Dennis Campanier.
3: At ako naman si Tricia Denise Campanier. Ngayon nga po ay huling Miyerkules ng buwan ng Mayo,
1: yes.
3: May 27, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Mainit pa rin po ang panahon pero thank you Lord, medyo umuulan-ulan na rin paminsan-minsan, lalo na sa bandang hapon. At hindi lang po ang panahon ang mainit, ay mainit din ang mga kaganapan nitong nakaraang mga linggo dito sa Pilipinas.
2: Oo, mainit oo. Talaga. Hindi pa nga tapos ang krisis natin sa pagtaas ng presyo ng fuel at mga bilihin. Dumadagdag pa dito yung mga kaguluhan itong mga nakaraang mga araw. Alam mo, minsan tuloy nasasabi natin, di ba, parang pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa mga kagapay, dahil meron tayong Diyos na lagi nating kasama, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Patuloy natin idulog sa Kanya ang lahat ng ito.
1: Yes, agree Dennis. Patuloy nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Meron ngang sinabi dito sa Jeremiah 32:27 sa Tagalog, "Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin."
2: Amen.
1: Amen.
2: Salamat o Diyos sa pangakong yan. Walang bagay nga po talaga na mahirap sa inyo. Yes, Lord.
1: Yes.
2: Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't iba pong mga platforms kagaya po ng Spotify.
1: Yes, at mga kaagapay, heto babasahin ko ang ilan po sa mga messages na inyong ipinadala sa amin. Sisimulan natin kay Carmelita Julian Marcos Pablo, ang kaagapay natin mula sa Cabanatuan City. Ang sabi niya, "Blessed afternoon, masayang nakikinig ng inyong program. Pa-request ng Pintong Mahiwaga at Jesus. God bless, to God be the glory." Hello po sa inyo.
2: Hello po, Lola
1: Carmelita ng Cabanatuan. Nawa narinig niyo po sa panimula ng program ang inyong mga song requests. God bless!
2: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Epifanio Salvador, Angel Villaflor Grospe, Mila Pascua, Leonard Don Reyes, Nora Cancela, Rosalinda

0: So, sa ngayon po, pakinggan muna natin ang mga awiting ito mula sa Papuri 25 album. Simulan natin sa Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. Sinulat ni Jonathan Manalo na kanyang inawit na kasama si na Dennis at Charmaine Campanier, Chesha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Susundan po yan ng Isusuko Ang Lahat, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joanne Oliveros. Kasama rin sa playlist Ang Pasan, sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Cheris Catriel at ang awiting Cruz na sinulat ni Pastor Laverne Dukot na inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
1: Papuri!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayo nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Dennis Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Mag-log in na rin po kayo, mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, talaga namang nakaka-encourage po na marinig namin at ng mga tagapakinig ang inyong mga kwentong papuri. At kung matagal na po kayong nakikinig ng Papuri Music at ng programang Papuri, I'm sure meron kayong ma-i-share na unique na story ninyo.
5: Yes, meron yan.
2: Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento mula sa Papuri singers, Papuri composers, at ninyo po aming mga Papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang inyong kwento kung bakit yon ang inyong favorite Papuri song ng aming mabasa at ma-i-play na rin yung favorite song nyo na yan. Aantayin po namin ang inyong mga ipadadala at nang maitampok dito sa programa.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong ipinadadalang kwento mga kagapay. Tatampok nga po namin yan dito sa program sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga Papuri singers. Ilang Wednesday na nga po natin siyang nakakasama dito. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
6: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Cathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po, we will be listening to the song Yahweh Elohim. Mula po ito sa Papuri 40th Anniversary Album. Napakagandang awitin po ito na nagpapaalala sa atin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Yahweh Elohim, as high and as majestic as He is, loves us deeply. It takes us back to how He delivered the Israelites from Egypt with an outstretched arm, making a people for Himself to worship Him. Sa buong Biblia po, makikita po natin na ang Panginoon ay talagang minamahal po tayo, and He delivers His people. Until today, hanggang ngayon po, ang puso ng Panginoon ay para sa Kanyang mga nilikha. And I believe whatever situation you are in today, God is able to deliver. He is powerful. Nothing is too hard for Him. Hindi po maikse ang Kanyang mga kamay upang tumulong. He is all-powerful. He is sovereign. And He is for us. The Bible says, if God is for us, who can be against us? And my prayer for all of us is even before He delivers us, is that we would choose to worship Him. In the waiting, we would choose to worship Him. We would choose to trust God. And when He delivers us, I pray that we will not forget, that we would give Him glory, that we would praise His name. For He alone deserves all the praise. Sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri.
1: Wala na nga pong masihigit pa sa ating Diyos.
2: Yes.
1: Ngunit kahit gaano pa man katindi ang Kanyang kapangyarihan, Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig na para sa iyo. Mahal na mahal ka niya, kaagapay. Ano man ang iyong sitwasyon, hindi ka niya iiwan o pababayaan.
3: Thank you, Lord, for loving us the way you do. Kaya patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Pakinggan na natin ang awiting Yahweh Elohim mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Inawit ni Kathy Go Umali, sinulat ni Jerdy Francisco at tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Ako'y Binago Niya na susundan ng Jesus na inawit ni Hannah Bercero, sinulat ni Ricky Sanchez. At Naroon Ako, inawit ni EJ Deperio, sinulat ni Doji Simon. At awiting Bagong Likha, inawit ni Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia, sinulat ni Valen Orena. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kagapay, kayo patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier po ito mga kaagapay. We hope you are enjoying the playlist today.
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier at mapapakinggan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Saan po ba kayo nakikinig mga kaagapay? Ito, batiin natin ang mga kaagapay na nakikinig ngayon mula sa iba't ibang lugar. Unahin na natin si Jose Berueco, ganoon din si Merly Alcantara Forake na nakikinig sa General Trias, Emmy Cristobal na listening from Bukawi, Jessica Jang na listening from Tarlac City, Reynaldo and Liza Ocampo from Cabiao, Nueva Ecija na nagsabing nabebless po kami kapag nakikinig sa inyo. At si Faustina Frankie Habla, sabi naman niya, enjoy sa pakikinig habang nagluluto from Marikina City. Hello po sa inyo lahat!
3: Hello po!
2: Yes, hello po! At ito naman ang sabi ng ating tampok na kapapuri ngayong hapon, si Kathy Go Umali. Hello sa kanyang husband, si RC. Hello, Pastor RC.
1: Hello, Pastor RC.
2: Gayun din sa ating Victory Ortigas family, kina Pastor Noel Landicho, sa lahat ng pastors at staff. Gayun din sa Victory Puerto Princesa, kina Pastor Edward Flores at sa staff. At gayun din sa Victory Worship family. Enjoy listening!
1: Enjoy listening po!
3: Listening po!
2: Ngayon naman mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Tayo'y mananalangin sa pangunguna ni Kathy Go Umali.
5: Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Ikaw si Yahweh Elohim. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Lord, you are all-powerful. You are sovereign. Lord, there is none like you. And yet, you care for us. You hear our cries for help, our pleas for mercy, God. At ang panalangin po namin, Panginoon, kung ano man po ang aming mga pangangailangan, ano man po ang aming mga dinudulog sa inyo. Lord, thank you that you will help us. Our help comes from Yahweh. Our help comes from the Lord, our Maker. Hindi niyo po kami pababayaan. If there's anyone who is listening right now is in need of provision, thank you that you will provide, that you would open the floodgates of heaven for my brother or sister. Lord, if there's anyone who needs rest, thank you that in you they can find rest. If there's anyone, Lord, who's worrying about tomorrow, thank you, Lord, that we can always trust in your word and in your promises for us. Lord, marami pong salamat. You are able to deliver because you are good and your steadfast love for us endures forever. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
2: Salamat sa iyong panalangin, Kathy, at maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa loob ng buwan ng Mayo.
1: Yes, maraming
3: yes.
1: Salamat,
3: so
1: Kathy!
2: Ang iyong mga kwentong papuri at panalangin ay tunay na nakapagbigay ng encouragement. Hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng ating mga tagapakinig
1: yes,
2: dito sa program. God bless you and Pastor RC, and we are looking forward to visit you dyan sa Puerto Princesa.
1: Malapit na.
3: Ngayon naman po ay patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa Luwalhatiin Ka mula sa Papuri 15, inawit ni Jim San Juan, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. na susundan ng tatlong awitin mula sa Papuri 14. Ang Kung,
6: Yan po ay inawit ni Kathy Amaka, sinulat ni Ricky Sanchez. Ang pagtitiwala ko ay tanging sayo na inawit ni Henry Santos, Oji de Guzman at Arnel Castro na sinulat ni Pastor Laverne Ducot at awiting Nang Dahil Sayo inawit ni Janet Rodrigo Mame, sinulat ni Ismael Ansaldo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kaagapay, kumusta po kayo? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Ako po si Trisha Denise Campanier.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante. Maraming salamat.
1: Thank you so much.
3: Sa production technician sa sina, Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Thank you. Sa ating broadcast engineer na si JV Tabwa. Maraming salamat po.
1: Thank you po.
3: At maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Side. Thank you po.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napapagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Kathy Go Umali na ating napakinggan itong mga nakaraang Miyerkules at ngayong araw na to, ngayong buwan ng Mayo. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Opo, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
1: Thank you.
2: At mga kaagapay, magkita-kita po tayo ha sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines.
3: Yes, join us po and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara at syempre makakasama ninyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo, kaagapay, kaya see you there!
1: See you there!
2: See you po! At bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin.
1: Amen!
3: Patuloy po nating ibigay ang lahat ng ating papuri at pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na dakilat makapangyarihan. Yan nga po ang ating mapapakinggan, ang awiting dakilat makapangyarihan mula sa ikapitong salmo. Hinawit po yan ng mga papuri singers at sinulat ni Pastor Laverne Ducot. Muli, ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier, nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos!

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po? Pagbati rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay gamit po ang iba't ibang stasyon sa radyo. Meron po akong na-meet na ating listener na mula Mindanao hanggang dito po sa Maynila ay siya'y sumusubaybay. At sabi nga niya, ibang stasyon pa doon sapagkat iba ho ang ating partner station doon. But we praise the Lord dahil patuloy po niya tayong binibigyan ng pagkakataon kagaya nito para tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At salamat din sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, yamang tinatalakay natin ang pag-asa. Napaka-importante po na ating makita ano ba ang problema pagdating sa perspektibo ng ating Diyos. Kasi po, kaya ko nasabi yan dahil may mga bagay po na hindi naman talaga dapat tingnan bilang problema, pero sa ating limitadong pananaw, ang tingin po natin dito ay problema. Subalit, maaaring sa pananaw o perspective ng ating Diyos, hindi po talaga ito problema. Bigyan po natin ng linaw ito. Halimbawa po, no, tingnan nyo ito. Kung kayo po ay nag-exercise para kayo po ay magkaroon ng mabuting kalusugan, yung hirap na inyong ginagawa ay parte ng proseso para sa ikabubuti ng inyong kalusugan. Di po ba? Sa madaling sabi po, kung kayo halimbawa ay nagra-running, nagwo-walking, alam niyo na yung mga bagay na inyong ginagawa, bagamat mahirap, pero yan po ay patungo sa isang bagay na masasabi po nating makakabuti. So may mga times kaya po negative ang tingin natin sa isang karanasan o tinatanaw natin bilang problema, sapagkat pag sinabi nating problema ang nasa ating kaisipan, negatibo, at hindi lamang siya negatibo kundi isang bagay na hindi natin gusto. Well, maaari nga po na hindi nyo gusto yung pinagdadaanan, pero magugustuhan nyo ang patutunguhan. Magkaiba ho kasi, ano, pwede ho yung pinagdadaanan o yung proseso ay hindi ka nais-nais, pero yung patutunguhan o yung pong resulta ay isang bagay na kanais-nais, di po ba? Kaya napakahalaga na ating maunawaan na may mga bagay po na pinapahintulot ng Diyos na mahirap tanggapin ang proseso, pero ang resulta ay kapaki-pakinabang. Kaya nga po sa aklat ng Roma, halimbawa, chapter 5, verse 3 to 4, ito po ang sinasaad ng talata. So we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So, kapansin-pansin po mula sa talata na pag tayo ay humaharap sa mga problema, sa mga pagsubok, Ang sabi nga, nagagalak. Hindi naman tayo nagagalak dahil may problema tayo. Nagagalak tayo dahil maging ang problema ay bahagi ng proseso para sa ating ikalalago at ikabubuti. Yan po ang ating kagalakan. Kaya napakaganda eh. Kaya kung tutuusin po mga kapatid, kinakailangan talaga nating maunawaan yung buong process eh. Kahit yung discipline, di ba? Pinag-aralan natin to sa isang pagtatalakay. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, verse 11, no discipline is enjoyable while it is happening. It is painful, but it will yield a harvest of right living for those who are trained this way. So kahit po ang disiplina na madalas po ay hindi natin na-appreciate, hindi natin gusto, pero ang sabi nga, aani ka ng mga kapaki-pakinabang na bagay dahil po sa proseso ng pagdidisiplina. Merong aanihin later on. Di po ba? Kaya kung tayo po ay dinidisiplina, sabi nga dun sa Hebrews chapter 12, ito po ay sa kadahilan ng mahal tayo ng Diyos at tinuturing tayo ng Diyos bilang Kanyang mga tunay na anak. Ang disiplina po ay pwedeng tanawin natin bilang problema eh, di ba? Para bang bakit ba nagkakaganito? Bakit ang higpit? Bakit parang ang lupit naman? Kasi po kadalasan hindi natin naiintindihan. Growing up, syempre meron tayong magulang na nagdidisiplina sa atin. Masasabi ko po na may mga pagdidisiplina noon na hindi ko maintindihan at hindi ko ma-appreciate. Eh siguro kayo man din, di ho ba? Minsan po pag binagbabawalan tayo, pag merong restriction, minsan pag uuwi, alam na alam kung anong oras ng uwi mula sa eskwelahan at ilang oras bago makarating sa bahay. So kinakailangan eh, hindi ka lalampas doon, di ba? So paminsan po iniisip natin parang ano ba yan? Ang higpit naman, strict ang parents, ika nga. Pero alam niyo po, yung disiplina na iyan, bagamat kadalasan po, we take it negatively. And sometimes, ang tingin natin problem, bakit? Kasi paminsan, mahilig tayo magkumpara eh. Kakakumpara natin, ang nangyayari po, we lose sight of the blessing that we do have. At bakit nawawala yung pagtingin natin sa pagpapalang meron tayo? Dahil ikinukumpara natin sa iba na akala natin mas mainam. So there was a time na pag naririnig ko po yung ilang mga kaibigan, kaklase na misan uuwi ng kahit anong oras nila gusto o kaya naman po ay mababalitaan mo na meron silang mga ginawa na hindi naman tama pero hindi naman sila kinwestiyon ng kanilang magulang. Para bang napapaisip ka, napakapalad naman nila kasi para bang kinaiinggitan natin yung kalayaan na meron sila. And later on, nung nagkaroon na po ng consequences, yan ngang mga maling gawain na yan, tapos eh, na-spare ka sa consequence na yon. Dahil yun nga, ang mga parents mo ay binantayan ka at mahigpit. Alam nyo, after a while, when you develop maturity, na-appreciate mo ang isang bagay na matagal mo nang naranasan pero lately mo lang na-appreciate. Ang tagal mo nang pinagdaanan pero lately mo lang talaga nakita yung benepisyo. Alam niyo ho, pag dumarating tayo sa ganong mga karanasan, doon natin nasasabi na yung isang bagay na dati-rati ayaw natin, hindi natin gusto, abay later on eh matatawa na lang tayo sa sarili natin dahil pinagpapasalamat pa natin. At hindi lang sa ipinagpapasalamat, eh tayo po ay nag-i-implement din ito, di ba? Yung mga magulang dyan, alam ko po naranasan nyo yan, nung kayo po ay dinidisiplina, marahil iniisip nyo bakit, para saan, pero pag kayo po ay naging magulang na, biglang nagbabago ang ihip ng hangin, ano? Yung dating kume-question, eh ngayon po ay nag-a-appreciate na. Yung dating kume-question, aba, teka lang, ngayon po ay nagdidisiplina na rin. Oh, yung dating ayaw mo, ngayon eh, alam mo yung importansya. Kasi bakit? Dahil pag ikaw na yung nasa ganong sitwasyon, na ikaw yung magulang, naghahanap ng anak, you realize that hindi pala yung ginagawa dahil sa walang pagmamahal, yun ay ginagawa exactly because you are loved. At ganyan po, pag hindi natin naiintindihan, ang pamamaraan at pagkilos ng Diyos, minsan di natin talaga ma-appreciate eh. Kaya nga nakakatuwa dahil imagine ha, Diyos na yun, ano? Pinaliwanagan pa tayo na kaya ako ginagawa yan para sa inyo dahil mahal ko kayo. Imagine mo yon, Panginoon pa ang nagpapaliwanag sa atin na kaya tayo dinidisiplina ay dahil mahal po niya tayo. So, sino ba naman tayo para paliwanagan pa ng Diyos? But He explains it to us. Bakit po? Kasi yung explanation na yon creates not only enlightenment but also appreciation sa part natin. Na-appreciate natin yung mga ginagawa ng Diyos dahil naipaliwanag sa atin. Kaya tayo po, marahil ang tingin natin sa isang karanasan, ano ba yan? Di ba? Bakit? No? Bakit ako pinadadaan sa ganitong problema? Pero marahil po eh, yung akala mong problema, pagsasanay pala, yung akala mong paglilimita, eh, pagpapala pala. Nami-misinterpret lang natin kadalasan. Kaya pag naliwanagan tayo, namula tayo sa katotohanan, mula po sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa mga kaganapan, aba, nagbabago, na-appreciate na natin. Kaya importante po eh, talagang mabasa ang Biblia para maintindihan natin na yun pala ang layunin ng Diyos. Hindi naman pala sa ikasasama, ikasasawi, yan pala ay sa ikabubuti at upang pagpalain po tayo. Ngayon, ang malaking hamon po pag tayo dumadaan sa ganyang mga pagsubok, problema, o yung mga proseso, kinakailangan tama yung ating tugon. Importante ang tamang tugon. Sabi nga ng isang author eh, yung response can make a big difference. Kasi ang isang tao na dumaan sa problema pero tama ang tugon ay lalabas mula sa problema mas malago, mas malalim at masasabi nating may maturity. Pero yaon namang taong dumaan sa problema pero iba ang kanyang pagtanggap dito, eh dadaan siya rito pero pagdaan niya rito, eh mapapansin niyo po, minsan nagre-rebelde, masama ang loob. So yung response is very important. At yung response na yon will determine kung tayo ba ay makikinabang o hindi sa ating pinagdadaanan. Ngayon, ano naman ang huhubog sa ating response? Yung response po natin ay nakadepende sa ating perspective, okay? Kung tama ang ating perspective, magiging tama yung ating response. Kung alam mo na ang pinagdadaanan mo ay parte ng proseso para sa iyong ikabubuti, anong mangyayari po? Yung perspective na yan will help you to go through the trial, sabi nga ng passage sa Romans chapter 5, haharapin mo ang hamon ng merong kagalakan. Iba ho yun eh. Kasi ang taong may kagalakan sa pagharap sa mga hamon ng buhay, hindi siya nakagagawa ng mga desperate actions and decisions na magpapalala sa sitwasyon, di ba? Kasi may mga tao na pagka ng problema, minsan po sa gitna ng problema ang daming nasasabi, nagagawa ng mga bagay na hindi tama, hindi nakakabuti, tapos bandang huli yung mga bagay na ito ay pagsisisihan natin, di ba? Minsan may mga nasasabing hindi dapat, may mga nagagawang hindi dapat. At pagka ito po ay nangyari sa atin, ang eventual effect ng ganitong mga klase ng reaksyon o sitwasyon ay nakagagawa po tayo ng later on poproblemahin pa natin eh. Di ba? Halimbawa, narinig nyo na ba yung salitang aburido? Yan yung salitang ginagamit pag marami ka ng problema, para bang aburido ka na naman. At napaka-delikado ho yung aburido. Okay, kasi bakit? Kasi kadalasan po, mainit na yung ulo mo, masama ang loob mo, at minsan may mabibitawang kang salita na hindi mo dapat bitawan, may magagawa kang aksyon na hindi mo dapat ginawa, at merong kang maiisip na hindi mo dapat inisip. So, delikado po ang lagay ng isang taong ganyan. Kaya nga sa Bible, di ba, sinasabi, in your anger do not sin. Yung pagkakaroon ng galit, hindi pa mismo kasalanan eh. Depende yan ha, kung anong dahilan ng galit mo at anong nasa isip mo. Pero, nailalapit ka niyan. You are more vulnerable to sin kung ikaw po ay nasa ganyang kalagayan, yung aburido. Kaya ho, nakakatakot siya kasi ibig sabihin, para bang anytime, sasabog na, no? Anytime, bibigay ka na. Kaya nga, kung may kagalakan po tayo dahil naintindihan natin yung rason sa ating mga pinagdadaanan, nag-journey tayo towards maturity and we become better eventually. So ano po ba ang tamang perspective sa problem? Sabi ng isang author, the difference between the wise and the unwise is not merely because they see different things, but that they see the same things in different ways. Hindi dahil magkaiba sila ng nakikita, kundi ang sabi nga, yung kanilang tinitingnan parehas pero magkaiba sila ng pagtingin sa kanilang pinagdadaanan. Yan po ang kaibahan ng wise doon sa unwise. At para sa atin, yan din po ang challenge, to change our perspective. Kaya mahalagang maunawaan ano ba ang perspektibo ng Diyos sa ating pinagdadaanan. So, isa-isahin po natin, tingnan natin. Una, alam niyo ba na marami sa ating mga problema ay maaaring iwasan? Ang Bible po ay naglalaman ng mga do's and don'ts. Pinagagawa, pinagbabawal. Yung dapat, hindi dapat. Maraming ganyan po sa Bible. Hindi natin madalas ma-appreciate. Ano? Bakit? Kasi ang iniisip natin, ito ay restriction o pagpigil sa ating gustong mangyari. Pero pag alam natin na ito pong mga do's and don'ts na ito ay binibigay not just to restrict, kundi ang purpose po nito is to guide us, to lead us sa isang mas mainam na kalagayan, then we will learn to appreciate. Naalala ko yung sinabi ng isang author, sabi niya, halimbawa pumunta ka sa isang counselor, may problema ka, halimbawa relationship or maybe financial, pumunta ka ngayon sa isang counselor. Yung counselor naman, merong mga pinagawa sa'yo, huwag mong gawin to, ito naman gawin mo. Ngayon, mapapansin mo, madali mong gagawin yung sasabihin niya, bakit? Sa kadahilanan na alam mo na yung kanyang ipagagawa ay makabubuti. Kung alam mong makakabuti yung ipinagagawa, then ang pagtanggap mo rito iba rin. Di ba? Kasi bakit? Dahil ito po ay isang solusyon that every time you do it, you abide, you obey, you are stepping towards a better situation. So, wine-welcome mo yan. Kaya ang nakakalungkot po, sometimes, ang problem natin, gusto nating ipagpilitan yung gusto nating gawin. At ang resulta po ng pagpupumilit sa gusto nating mangyari, nagkakaroon tayo ng maraming problema, di ba? Ayaw nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Tingnan niyo po ha. Napakaganda eh. Sinasabi sa atin na to trust in the Lord. At ang kalaban po niyan, yung dependence on our own understanding. Yan. May sarili tayong gusto, sariling pamamaraan. At paminsan po, gawa tayo ng gawa ng kapasyahan, pala-desisyon tayo, and what happens in the end? Tayo rin ang nahihirapan, tayo rin ang lumilikha ng komplikasyon. Meron akong isang aklat na nabasa, no? Ang title po ay Simplify. ang simple ng title, Simplify. But it's a good book, and it's a good read. Nung aking pong binasa yan, sabi niya, halimbawa sa oras. Sabi niya, magsisimula tayo na ang dami nating oras kasi wala pang laman yung mga schedule natin, di ba? Dami nating oras. Tapos later on, sa dinami-dami ng mga oras na meron tayo, kung ano-anong mga decision gagawin natin. Sali dito, sali doon. Oo dito, oo doon. Commit dito, commit doon. Without even determining kung yung ating bang mga pagpapasya at ginagawa, kalooban nga ba ng Panginoon? O ano mangyayari later on? Later on, dahil napunuan mo yung schedule mo dahil sa kung ano-anong mga tinanggap mo, ginawa mo, ano nangyayari ngayon? Life is now becoming complicated. Nag-aagawan ngayon ang prioridad. Nauubusan ka ngayon ng oras. Wala ka na ngayong panahon. O bakit nangyari yon? Kasi nga, may mga bagay na supposed to be magagawa mo, kaya lang dahil masyadong kinumplika natin ang buhay, lagay tayong nang lagay ng mga schedule without even finding out if it is God's will, and ang result later on, life becomes complicated. Problemado tayo ngayon. Yung demand sa buhay mo, hindi mo ma-address. Yung mga dapat gawin, hindi mo magawa. Bakit? Eh kasi nga, yung supposed to be may oras ka sana para ron, nawalan ka ng oras because of commitments without finding out first kung kalooban ng ating Diyos. Eh kung sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, so yung mga ganung problema, hindi na sana natin dinanas. It could have been avoided. Pati po sa mga iba pang desisyon, halimbawa pagpasok sa relasyon, kalooban ba ng Diyos? Kasi minsan po kung ano yung tulak ng ating damdamin, sunod tayo ng sunod eh. Without even finding out first, Lord, kalooban mo ba ito? So anong nangyayari bandang huli? Minsan po may mga relationship na ginusto mo, tapos later on ma-realize mo hindi pala tama. O kaya in the first place, alam mong hindi tama pero ginusto mo, and then later on it becomes a problem. Kaya po napaka-importante para sa atin na maunawaan na may mga problema talaga that we can actually avoid. Kaya nga kung naiiwasan natin to, we lessen our problems. Pangalawa, some problems can be anticipated. Pwede namang paghandaan eh. Alam mong darating, alam mong mangyayari, you prepare for it. So kung halimbawa po, ano yung mga problemang pwedeng ma-anticipate? Hindi ho ba? Kagaya po sa atin na araw-araw po, meron tayong mga ina-anticipate na halimbawa yung mga bills, yung mga gastusin natin on a daily basis or even on a regular basis. Alam natin darating yan, kakain ka, gagastos ka, may mga utilities ka, babayaran. So kaya ko po sinasabi yan kasi minsan sa sobrang kabutihan ng Diyos, yung mga biyaya, advance na nga binibigay. Diba? Ang problema lang, minsan pagka may blessing, sa halip na itabi para dun sa mga panahong kakailanganin, minsan ang nasa isip, deserve ko ito. Yan, yan ang term nila, deserve. Okay? So ngayon, ano nangyari? Yung sanang pang-ipon, pang-tabi, ginastos mo, tapos later on, ano na nangyari? Kulang na, wala na. Bakit? Eh hindi po dahil nagkulang ang Diyos. Ang buti nga eh, na-advance pa yung biyaya eh. Kaya lang po, dahil nga, ano nangyari? Masyado nating kinalimutan na maaaring may darating na mga problema at hamon na una ngayon itong mga pagbili na hindi dapat mangyari at later on, nagkakaproblema tayo. So again, sometimes yung mga problems natin, they reveal our weaknesses. And pag nalaman natin yung weaknesses natin, then we can work towards a solution. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid, pag dumarating tayo sa problema, learn to see it from God's perspective. Dahil maaaring hindi problema yan. Maaaring dealings ng Panginoon sa atin yan to improve us, to make us better and more matured. At dahil po doon, dapat nagagalak tayo. Pero kung mali ang pananaw natin, maaaring maging bitter tayo as we go through challenges at maaaring magresulta pa sa hindi magandang kalalabasan. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, na inyong nakasama dito po sa programang Kamalayan at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
5: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at mayaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
6: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
7: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
6: Gusto ko lang pong malaman.
7: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
6: Mami.
7: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
6: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
7: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
8: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
9: Nan hui de ping e hua lin bing yu, da ge hao. DZAS 700 song jing hou xiao xi. Mui jiu li dong wo zhe li dian buan, wei li bo hong zhe dian jing e ban nan gu kong dong zhong bai jia bo. Ying li guo xiao xi e xiong yin, dang hu zhe tiang wu wen do e xin ling ji yu. Di dian po dong ge jin xing do yi dong, yi xi gua er lo. 祷告敬拜聆听最欢喜各主结连邀请你各家人挚友一同调频收听每周日中午12:30锁定 DZAS 700闽南话空中崇拜。
10: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
10: Himpilang
2: 702
10: DZAS. Agapay ng sambayanan.
11: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way.
12: Let's begin.

0: ako gumawa ng pagsasaliksik kung ilang porsyento na ang nasa talaan na mag-asawang hiwalay at naghihiwalay dito sa ating bansa. Subalit hindi man natin ito daanin sa pagsasaliksik, ay makikita natin sa ating sambayanan na napakarami ng mag-asawang hindi nagkakasundo at naghihiwalay. Kung magtatanong ka sa taong malapit sa iyo, kung mayroon siyang alam na mag-asawang naghiwalay, ay natitiyak ko na may masasabi siya na mayroon nga siyang alam. At kung tatanungin natin ang mga namumuno sa simbahan, ako ay naniniwala na mayroon siyang kinakaharap na suliranin ng mga miyembro na tulad nito. Ito ang dahilan kung bakit maraming simbahan ngayon ang patuloy na pinalalago ang kanilang gawain tungkol sa maayos na pamilya at pagsasamahan ng mag-asawa. Maging ang gobyerno at mga pribadong organisasyon ay gumagawa ng mga pamamaraan upang palakasin ang pamilya, sapagkat aminin man natin o hindi, ang maayos na pamilya ang pinakamatibay na sandigan ng pamayanan. Ano ang pananaw ni Pablo tungkol dito? Sa 1 Korinto, Kabanatang 7, unang talata hanggang 24 ay naitala na hindi sang-ayon si Pablo sa paghihiwalay. Wika pa niya sa talatang 10 na ito ay utos ng Panginoon, subalit tanggap din ni Pablo na maging noong kanyang kapanahunan ay mayroon ng mga hiwalayang nangyayari. Patuloy po nating saliksikin ang payo ni Pablo tungkol sa usaping ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, 7 Kabanata. Sa ngayon, napakagandang pag-aralan po natin ang Kabanatang 7, talatang 1 hanggang 24. Ang 7 Kabanata ay tungkol sa pag-aasawa. Sa ganitong paksama, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga bagay sa buhay ng mag-asawa. Nais kong pag-usapan po natin ang mga bagay na ito na merong marangal na pananaw at sumasang-ayon sa mga paniniwala ni Apostol Pablo. Sa Kabanatang 6, si Apostol Pablo ay nagbigay payo tungkol sa maayos at wastong paggamit ng ating pisikal na katawan. Kanyang sinabi na ang ating pisikal na katawan ay nararapat lamang na magamit para sa ikalulwalhati ng ating Diyos, sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang 1 Korinto, Kabanatang 7 ay tugon ni Apostol Pablo sa sulat sa kanya ng mga taga-Korinto. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Kapansin-pansin na sadyang sumulat kay Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ng pag-aasawa. Dito sa kanyang sulat ay lantaran niyang tinugon ang lahat ng kanilang katanungan. Bago po natin talakayin ang mga payo ni Apostol Pablo, dapat lamang na isaalang-alang ang dalawang bagay o katanungan. Una, si Apostol Pablo ba'y nagkaasawa? Kung si Apostol Pablo ay hindi nagkaasawa, ang kanyang mga payo ay pawang pananaw lamang at hindi nakabatay sa karanasan. Subalit hindi ginawa ni Apostol Pablo ang bagay na iyon. Ang kanyang mga payo ay laging hango sa kanyang mga karanasan. Hindi karapatan ng Diyos ang gumamit ng isang tao na walang nalalaman sa bagay na nais niya na bigyang pansin. Inakala ng marami na si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa. Ito ay kanilang ibinabatay sa sinabi ni Apostol Pablo na nagsasabi ng ganito, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ipagpalagay na po natin na si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa. Ngunit sa talatang ito, hindi po natin maialis ang posibilidad na si Apostol Pablo ay isang balo. Napakahirap magkaroon ng ganap na paniniwala na si Apostol Pablo ay walang asawa dahil sa kanyang nakaraan. Si Apostol Pablo ay dating kasapi ng Sanhedrin. At bilang kasapi ng Sanhedrin, inaasahan na siya ay merong asawa sapagkat yaon ay kinakailangan bilang kasapi ng Sanhedrin. Ang mga kaalamang ito ay nakatulong sa aking paniniwala na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng asawa. Marahil ay hindi magbibigay si Apostol Pablo ng mga pagpapayo sa mga bagay na hindi niya naranasan. Pangalawang bagay na dapat po nating isaalang-alang ay ang kaalaman kung ano ang lunsod ng Korinto noon. Napakahalaga na malaman natin ang kalagayan ng Korinto sa panahon ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Doon sa Korinto, bahagi ng kanilang kultura sa templo ni Aphroditos. Sa loob ng templong ito ay may 1,000 babae ang nag-aalay ng kanilang katawan. Sa loob ng templo ni Aphroditos, maaari silang uminom, kumain at makipagtalik sa mga babaeng naroon. Ang pakikipagtalik sa mga babaeng naroon sa loob ng templo ay bahagi ng kanilang pagsamba. Ang imoralidad ay tinatakpan ng mga relihiyong gawain. Sa panahong yaon, ang mga asawang babae ay tinuturing na katulong lamang sa bahay. Pangkaraniwan na lamang ang 3 babae sa buhay ng 1 lalaki. Kinakailangang may tagapagluto, tagapaglinis ng bahay, at tagapaglaba. Ang 3 bagay na ito ay pangunahing gawain ng mga asawang babae. Ang pakikipagtalik ay 2 bagay lamang na tungkulin ng mga asawang babae, sapagkat ang babaihan ay naroon sa templo ni Aphroditos para sa pananambahang ginagawa sa pamamagitan ng pagtatalik. Kaibigan, maniwala man kayo't hindi, ang mga bagay na ito ay tunay na nangyayari sa panahon ni Apostol Pablo doon sa lungsod ng Korinto. Sinikap ni Apostol Pablo na muling maitaas ang pagiging sagrado ng pag-aasawa. Sa kabila ng kawalang dangal na kalagayan, sinabi niya sa mga mananampalataya sa Korinto na sila'y dapat umayon sa takbo ng buhay doon. Ang lalaki o babae ay nararapat lamang na magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Nakita rin ni Apostol Pablo ang napakababang pagtingin sa mga kababaihan. Kaya sinikap niya na maitaas ang dangal ng mga kababaihan na dapat ay talagang para sa kanila. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, 5, talatang 22 ang ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang asawang babae ay nararapat lamang na maging bahagi sa buhay ng kanyang asawang lalaki. Ito'y hindi lamang sa gawain ng pagtatalik, kundi sa lahat ng bagay sa buhay ng lalaki, sa pag-iisip, sa espiritual, emosyonal, at pisikal na kalagayan ng buhay. Mula sa pagiging alipin, itinaas ni Apostol Pablo ang mga kababaihan sa pagiging kasama at kabahagi sa buhay ng mga lalaki. Alamin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3 at 4 na talata. Ganito po ang kanyang sinabi, dapat tupdi ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Nais na bigyang diin ni Apostol Pablo na ang pagmamahalan at pagtatalik ay dapat na maganap sa loob ng tahanan lamang, hindi sa templo ni Aphroditos. Ang pangunahing dahilan sa pag-aasawa ay ang pag-ibig at pagmamahalan. Sa banal na kasulatan, marami ang naging mabuting halimbawa sa tunay na pagmamahalan. Tulad halimbawa nito ay ang kasaysayan ni Adan at ni Eva, si Jacob at si Rachel, si Boaz at si Ruth, si David at si Abigail at marami pang iba. Sa 5 at 6 na talata ay ipinagpatuloy po ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapayo para sa tamang gabay ng pag-aasawa. Sinabi niya, huwag kayong magkakait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyo, huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpipigil. Ang sinabi ko'y hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nilinaw ni Apostol Pablo na ang kanyang sinabi ay hindi utos, kundi isang gabay na dapat sundin upang si Satanas ay hindi magkaroon ng puwang sa kanyang panunukso at kanyang ipinagdiinan na hindi dapat pabayaan ng mag-asawa ang pangangailangan ng isa't isa. Sapagkat kapag napabayaan ng mag-asawa ang isa't isa, doon nagkakaroon ng puwang ang Diablo na wasakin ang pagsasama ng mag-asawa. Idinagdag pa ni Apostol Pablo sa 7 talata ang ganito, "Ibig ko sana kayong lahat ay tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa, at ang mga ito'y hindi pare-pareho." Sa mga panahong yaon, si Apostol Pablo ay walang asawa. Hindi na niya ninanais pang muli na magkaroon ng asawa. Sa lahat ng kanyang paglalakbay, siya ay nag-iisa. Napakaraming tinawag ang Panginoon na naglilingkod na walang asawa. Sila'y nagtiis ng ganoong pagpapakasakit para sa Panginoon. Ang ilan ay sa loob ng maraming taon at ang iba naman ay panghabang buhay. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 19, talatang 12 ang ganito, "Sapagkat may mga iyunuko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, at may mga iyunuko na ginagawang iyunuko ang mga tao, at mga iyunuko na ginagawang iyunuko ang kanilang sarili, alang-alang sa kaharian ng langit." Ayon kay Apostol Pablo, ayos lang ang ganoong kalagayan. Ang bawat isa ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kaloob. Sa 7 at 8 talata ay ibinaling ni Apostol Pablo ang kanyang pansin sa mga walang asawa at balo. Basahin po natin ang kanyang sinabi. "Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpipigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala." Sinabi ni Apostol Pablo na mabuti ang manatiling walang asawa sapagkat mas maraming panahon ang mailalaan nila para sa paglilingkod sa Diyos. Subalit kapag ang ganitong kalagayan ay magiging sanhi ng pagkakasala, hindi kayang pigilin ang sarili. Iminungungkahi ni Apostol Pablo na mas mabuti ang magkaroon ng asawa kaysa manatiling walang asawa ngunit nagkakasala. Dito sa una hanggang 9 na talata, sa 7 kabanata sa unang aklat ng Kronika, si Apostol Pablo ay nagbigay ng mungkahi na magsisilbing gabay sa buhay ng mananampalataya. Subalit sa 10 hanggang 24 na talata, si Apostol Pablo'y nagbigay ng utos na mula sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa mga talatang ito. "Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa asawa, at huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa." Ito ay isang utos na ang asawang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. At sa kabilang panig, ang lalaki ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. Kung talagang hindi maiwasan ang paghihiwalay ng mag-asawa, sila'y maaring maghiwalay, subalit kailangang sila ay manatiling huwag mag-asawa. Maliban sa ganoong pangyayari, si Apostol Pablo ay nakaharap pa ng ibang

sumampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hihiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makikipaghiwalay, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak, ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Sa mga talatang ito, ang nais sabihin ni Apostol Pablo ay huwag gamiting dahilan ang pagiging di mananampalataya ng asawa upang humiwalay sa kanya. Bagkos, sinabi ni Apostol Pablo na ikaw na asawang may pananampalataya ay maaring maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa o ng buong pamilya. Napakagandang gamitin ng ganoong kalagayan upang ikaw na asawang mananampalataya ay maging kasangkapan para sa kaligtasan ng iyong asawa at gayon din ng iyong pamilya. Subalit sa talatang 15, sinabi ni Apostol Pablo, kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Marahil sa sinabing ito ni Apostol Pablo, maitatanong ninyo, anong uri ng kalayaan ang maidudulot ng ganoong paghihiwalay? Ito ba ay kalayaan upang makapag-asawa ng iba? Sa aking pananaw, hindi dapat na magkaroon ng iisang alituntunin sa bagay na ito, sapagkat napakalaki ng posibilidad na ito ay maabuso ng sinuman na nasa ganoong kalagayan. Mananampalataya man o hindi, maliban doon, marahil ay gagamitin ang bahagi ng banal na kasulatan na maging batayan ng kanilang paghihiwalay. Ang nais ko lamang sabihin, ang bawat kalagayan ay dapat nalapatan ng naaangkop na tuntunin at hindi ng iisang alituntunin lamang. Ganun pa man, hindi ganito ang talagang naisin ni Apostol Pablo para sa bawat pamilya. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, ang posibilidad ng isang mananampalatayang asawa ay maaring maging kasangkapan sa ikaliligtas ng kanyang kabyak sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa? At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Para sa akin, ito ang nararapat na maging mithiin at panalangin na isang mananampalatayang asawa para sa kanyang asawa na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Meron akong ilang kakilalang babae na ang kanilang asawa ay hindi mananampalataya. Subalit sa ganoong kalagayan, sila ay hindi sumuko. Bagkos sinikap nilang mailapit sa Panginoon ang kanilang asawa. Maging sa mga kalalakihan na nasa ganitong kalagayan, sikapin ninyong mailapit sa Panginoon ang inyong asawa. Hindi kinakailangan na baguhin ang inyong kalagayan sa buhay upang kayo ay makapaglingkod sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 17 ng 17 kabanata sa aklat ng unang Korinto ang ganito, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Ipinapayo ni Apostol Pablo na ang sinumang tinawag ng Diyos ay kinakailangang manatili sa kanyang kalagayan. Huwag hihiwalay sa kanyang asawa na hindi pa mananampalataya. Nakakalungkot isipin, may mga tagapayo na binabaluktot ang pananaw ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Meron akong isang nakilalang babaeng hiwalay sa unang asawa, subalit noong siya ay sumama na sa kanyang pangalawang asawa, silang dalaway nakakilala sa Panginoon. Siya ay laging binabagabag ng kanyang isipan sa kanyang kalagayan, kaya ang kanyang ginawa ay lumapit

0: siya sa isang tao upang humingi ng pagpapayo. Siya ay pinayuhan na bumalik sa kanyang unang asawa na walang ginawa sa buhay kundi ang maglasing. Ang payong ito ay hango daw sa mga payo ni Apostol Pablo. Mali ang payong iyon ay pangbabaluktot sa pananaw ni Apostol Pablo. Alam ninyo kung ano ang kinahantungan ng babaeng iyon na sumunod sa ganong pagpapayo? Siya po ay natagpuan sa loob ng pagamutan ng mga baliw. Napakahalaga na unawain po natin ng maigi ang payong ito ni Apostol Pablo. Sa mga susunod na talata, makikita po natin na mas pinalawak ni Apostol Pablo ang paggamit ng ganitong pananaw. Basahin po natin sa talatang 18-20 na ganito ang sinabi. Kung ang isang tao'y tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalagay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Sa kapanahunan ni Apostol Pablo, para sa mga Hudyo, ang pagpapatuli ay napakahalagang tanda ng tipan ng tao sa Diyos. At ang ganitong gawain ay naging bahagi na ng kanilang kultura. Subalit, dito sa mga talatang binasa natin, sinabi ni Apostol Pablo sa mga hintil na hindi kailangang magpatuli ang isang lalaki upang masabi na siya ay ganap na sumusunod sa Panginoon. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kultura o kaugalian ng tao. Nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na anumang kalagayan mo sa buhay noong tanggapin mo ang Panginoong Hesus ay baguhin ang mga dapat baguhin ayon sa kanyang kalooban. Marami akong kaibigan na mga mangangalakal na nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. At nang sila'y tumagal na sa pagiging mananampalataya, lumapit sila sa akin, sinasabing iiwan na nila ang kanilang kalakal upang magkaroon ng panahon para sa mga gawain sa iglesia. At ang aking tugon sa kanila, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo ay matagumpay sa inyong pangangalakal, maaring kayo'y pinagkalooban ng talento upang kayo'y makapaglingkod sa kanya sa ganyang kalagayan ng buhay. Marahil, kayo ay inihanda ng Diyos sa ganong uri ng paglilingkod sa kanya. Napakabuti ng kanilang adhikain para sa Panginoon. Subalit, mas higit na mabuti ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa pag-aalay ng sarili para sa gawain. Hayaan natin na ang Diyos ang magpatakbo ng ating buhay. Hindi na kailangang baguhin ang ating kalagayan sa buhay upang masabi na tayo'y lubusang naglilingkod sa Diyos. Ang tunay at tapat na paglilingkod ay ang pagsunod na merong katapatan sa Kanya. Kung sinabi ng Diyos na kailangan nating iwan ang ating kalakal, tayo ay dapat na sumunod. Subalit kapag hindi iniutos at sinabi ng Diyos, wala tayong karapatan na maguhin ang ganong kalagayan, sapagkat ang Diyos ay may mas mainam na panukala para sa atin. Sapagkat pinangunahan natin ang plano ng Diyos, tayo ay nagkakasala sa hindi pagsunod sa kanyang kalooban. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21-22. Ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayun din naman, ang taong malaya noong siya ay tawagin ni Kristo ay nagiging alipin ni Kristo. Sa panahon ni Apostol Pablo, may mga taong tinatawag na malaya at di malaya o kaya'y mga alipin. Ang sinabi niyang ito ay hindi salungat sa mga nauna niyang ipinahayag. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay isang alipin noong tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay, samantalahin mong ikaw ay maging malaya sa Panginoon. Maari mong mapaglingkuran ang Diyos sa kabila ng iyong pagiging alipin. Kung ikaw naman ay malaya, sikapin mong maging alipin ni Kristo. Lahat ng gawain ng totoong mananampalataya ay dapat na nakatuon lamang sa Diyos. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 23 ganito, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paalipin sa tao. Tayo'y tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo na ating Panginoon. Kaya hindi na tayo paalipin kaninuman. Ikaw ay maaring manatiling alipin, subalit ito'y hindi dahil sa isang tao kundi alang-alang sa Panginoon. Simula noong araw na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay naging alipin niya. Alipin na hindi para sa kahirapan, kundi alipin na para sa buhay. Alipin na ang ibig sabihin ay siya na ang maghahari sa ating buhay. Subalit ito'y hindi nangangahulugan na tayo'y magbabago sa pisikal na kalagayan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 24 ang ganito, mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya. Ito ay napakahalaga na isaalang-alang na kapag ang isang tao ay nakatagpo ng katotohanan mula sa Diyos, anuman ang kanyang kalagayan, saan man ang kanyang kinaroroonan, siya'y manatili doon na may kalayaan sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, sa lahat ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, mula sa una hanggang 24 ng ikapitong kabanata sa aklat ng unang Korinto, iisa lamang ang kanyang nais na sabihin sa atin, ang kalooban lamang ng Diyos ang dapat na mangyari at masunod sa buhay natin. Ikaw man ay may asawa o wala, malaya man o alipin, Diyos ang dapat na mauna at maghari sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, ngayon po kami po nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng liwanag, mga panuntunan ng buhay na dapat gawin at sundin ng bawat isa sa iyong mga anak. Salamat Panginoong Diyos sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan upang sa gayon Panginoong Diyos maliwanagan ang aming mga pag-iisip sa mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa sa kanila na kung meron man sa kanila Panginoong Diyos ang nabubuhay na hiwalay sa iyong kalooban, ituwid mo po ang kanilang kaisipan, ituwid mo po ang kanilang landas, gayon din sa buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, na nabubuhay sa kasalanan. Panginoong Diyos, dalangin ko, mangusap ka sa kanila, Panginoon, upang magkaroon ng pagkakasundo. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa oras na ito. Itinataas ko sa iyo, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na naglilingkod sa pamahalaan. Sana, Panginoon Diyos, ay magkaroon sila ng matuwid at kalugod-lugod at katapatan na paglilingkod. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: The ups and downs of life are not always just happenstance. Sometimes God brings those things into our life for a purpose, that He might strengthen us and make us the kind of people that He can trust and use in the days that are before us.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma, Kabanata 7, Talata 22, malinaw ang puso ni Pablo. Ako ay nalulugod sa kautusan ng Diyos sa aking kalooban. Ibig sabihin, ang loob ng tao ay tunay na nagnanais ng kalooban ng Diyos. Hindi ito laban ng kawalang interes, kundi laban ng may malasakit at pag-ibig sa tama. Ang problema ay hindi kakulangan ng kalaman o ng kagustuhan, kundi kakulangan ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Kaya sa ating pakikinig, ito ay hindi lamang paglalarawan ng pakikibaka, kundi paghahanda ng puso para sa ebanghelyo, na ang tao ay hindi inililigtas ng sarili, kundi ni Kristo lamang. Narito po si Brother Juran Ramos sa pagtatapos ng mensahe, Free from Sin's Reign, Yet Still at War Within.
1: Tingnan niyo yung kanyang inner conflict na na-experience dito sa verses 21 up to 23. 21 to 23. Tingnan niyo yung na-discovery niya na merong so-called law na nandito sa kanyang puso na na-experience niya. Tingnan niyo sabi ng verse 21. So, pag sinabi niyang so, na ibig sabihin, kumbaga, bibigyan niya ng diin talaga to. And so, parang eto na, bibigyan ko to ng diin. Ito yung reality na nakuha ko mula sa aking experience sa buhay. So, I find it, sabi niya. So, pag sinabi niyang I find, ito yung kanyang discovery o natutunan by repeated observation. Dahil lagi niya na-experience ito, sinabi niya, I find it, lagi niya nadadaanin. Paulit-ulit na na-experience na ito eh. I find, sabi niya, so I find it to be a law. Now, pansinin niyo, may law na nakalagay dito. Let me just clarify this. Maraming beses na nating mababasa yung law, law, law, law. Minsan, yung law, ibig sabihin Mosaic law. Hindi natin masyado makikita sa ESV, pero pag gagamit kayo ng Legacy Standard Bible, dito sa Romans 7, pagka ang law, capital L, ibig sabihin, the Mosaic law. Pero pag small L yung nakalagay, it is referring to a principle, a pattern, a law-like reality na nag-govern ng human experience. So dito sa verse 21, yung law dito is not referring to the Mosaic law. Ang law dito is mas malawak. There is this principle that I find within me, that when I want to do right, evil lies close behind. Ang ibig sabihin, ito nadadaanan ko, merong prinsipyo, may principle, may power, kumbaga na kumikilos sa aking puso na kahit gusto kong gawin kung ano yung tama, parang ito tumatabi yung evil close at hand, ito laging kumukontra. Ito, gagawin ko na nga yung tama, parang biglang merong kumakapit dun sa kamay ko na para pigilan ako na gawin kung ano yung tama. O sabi niya, evil, ito yung moral evil, lies close at hand. Ito ay ready, active, and pressing in. Yung kanyang pagsunod sa Panginoon, hindi yung free na walang nakikipag-contest sa kanya. Hindi, sabi niya, nandun lagi naghihintay ang kasalanan. Lalabanan talaga ako. Gagawin niya lahat ng paraan upang kontrahin itong magandang pagnanasa ko na sundin ng Panginoon. Dinagdagan pa niya sa verse 22. Sabi niya, yung inner person niya delights in God's law. Sabi niya, for I delight in the law of God. O, tinan niya, no? Sabi niya, may principle na nangyari dito sa aking puso. Gusto kong sundin yung law of God, Mosaic law, but there is another law within me, another principle in me, na kumokontra na sa akin na para masunod yung law ng Panginoong Diyos. Ginagamit niya parehong word, law, law, law, pero yung isa law of Moses, yung isa principle doon sa kanyang puso. I mean, I delight in the law of God in my inner being. And then look at verse 23. Pero may gerang nangyari sa aking puso, sabi niya, but I see in my members another law. Okay, hindi na to law of Moses. Another principle waging war against the law of my mind. Ito yung aspeto ng kanyang pagkatao na gustong sumunod sa Panginoon. Another law. Mahal ang Panginoon Diyos. Gustong i-please ang Panginoon. Pero itong law dito sa aking puso, sa aking flesh, is waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Kita niya may struggle dito sa kanyang puso na naglalaban eh. Merong principle dun sa kanyang puso na sabi, I love God, I want to obey God, I'll do this for you, God. Pero merong another principle dun din sa kanyang puso na sabi, hindi, hindi mo magagawa yan, hindi ko papayagang gawin mo yan, aawayin kita dyan. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. And so, tingnan niyo yung kanyang iyak ngayon. Pagkatapos niyang express yung kanyang experience na napakasakit, ang tanong ngayon, ano gagawin niya? You see, very interesting. Hindi, nung finally nakita niya o nakikita ng isang tao na sensitive itong mga katotohanan ito, itong struggle na to sa kanyang puso, lalo na si Pablo, kung makikita niyo, anong solusyon ni Pablo? Hindi ang kanyang solusyon ay good advice. Hindi ang kanyang solusyon ay isang bagong technique. Hindi. Hindi ang solusyon niya ay ano dapat ko na gawin? Hindi. Ang kanyang tanong ay, sino ang magliligtas sa akin? Nawala na yung focus niya sa kanyang sarili. Alam niya, itong problema ay nasa puso niya eh. Kaya sabi niya, sino ang tutulong sa akin? Nasa labas na yung pagtingin niya. And so, yun ang dahilan, yung kanyang iyak dito sa verse 24 and verse 25. Pagkatapos ng mahabang reflection niya, pagkatapos ng pinag-isipan niya ng malalim kung ano itong dinadaanan niya, pagkatapos niyang ma-realize itong struggle na na-experience niya, hindi siya nagbigay ng advice, hindi siya nagbigay ng bagong technique, ang ginawa niya ay umiyak siya. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 24, wretched man, this is a cry of desperation. Sabi niya, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Masyado nang emotional si Pablo dito eh. Kita niyo, ito yung, and alam niyo, sa totoo, some of you can identify with this, many of us. Pagka pinipilit mo ng ayusin ang buhay mo, and again, sadly, nakakalimutan natin to trust in God, but we're relying in our own strength. Frustrated ka na, disappointed ka na, nagagalit ka na sa iyong sarili. Bakit ba ganito ko? Hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin. So, ito yung sabi niya, wretched man! Si Pablo, hindi niya sinabing, mabait ako! Hindi, sabi niya, at sama ko talaga. Wretched man that I am. Sino ang magpapalaya sa akin? Again, kailangan maintindihan niyo to eh. Hindi na siya tumingin sa kanya sarili kasi kung tumitingin siya sa kanya sarili, pinipilit niyang gawin kung ano tama using his own strength, pumapalpak siya lagi. Always. Sabi niya, hindi na pwede sa akin. Kailangan ko ng tagapagligtas sa labas. Labas na tutulong sa akin. Who will deliver me from this body of death? Oh, ito yung kanyang miserableng kondisyon under sin and eventually ito ay nagpapakita ng korupsyon, ng weakness, ng moral ruin. Itong burden ng lahat ng tao apart from God and eventually, of course, spiritual death. Now, of course, alam ni Pablo kung ano ang kanyang posisyon. Pero all I'm saying here is he's expressing itong feeling niya na ito, itong cry niya na ito, who will deliver me now? Praise God. Verse 25a, ito yung kanyang sagot. And this is the only answer. Sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Yan ang solusyon. Ang solusyon is not yung mga self-help rules or principles na ino-offer ng mga magagaling na mga coaches sa mundong ito, hindi yun ang solusyon. Ang solusyon ay si Jesus Christ, a person. So, ang deliverance is not found in rules, but in a person. Through Jesus Christ, our Lord, of course, through the Holy Spirit. Ang tunay na solusyon dito sa struggle na dinadaanan natin ay si Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan. Si Kristo na muling nabuhay Pero hindi nagtatapos doon. Si Kristo na nagpadala ng kanyang banal na Espiritu para bigyan tayo ng kapangyarihan. It is not enough. Oo, napag-aaralan natin yung we're united to Christ at ganito, ganyan nangyari. When you believe in Christ, you're united to Him, you're buried with Christ, you died with Christ, you're buried with Christ, you're risen with Christ, etc. Pero yun nga, even after na ganun na yung reality, ba't pa rin ako nag-struggle ng ganito kung totoo lahat yun? Dahil nga may isa pang aspeto, the Spirit of Christ. Hindi pa niya binanggit yun. Babanggitin niya yung pagdating natin sa chapter 8. Pero ang punto ay gusto muna ni Pablong makita natin yung lalim ng problema natin. Kasi madalas ganun yan eh. Pagka hindi mo pa nakikita may problema kang malala, matindi, hindi mo pa ginagrab yung solusyon eh. Kaya ako gusto ko yung illustration sa mga doktor eh. Pag pumunta ka sa doktor, at biglang sinabi ng doktor, alam mo, kailangan inumin mo tong gamot na to 3 times a day. Ano ba yan, Dok? Oh, tsaka mahal ito, 1,000 per tab to, pero 3 times a day. So, 3,000 per day. Ang dami-dami niya sinabi. Hindi ako interesado dyan, Dok! Pero pag sinabi ng doktor, paglapit mo sa kanya, nakita niya naninilaw yung mga mata mo. Meron kang kamot ng kamot ka ng ganito. Tapos habang nagsasalita ka, nanginginig yung kamay mo, sabi niya, teka muna, yan ang usual na simptoma ng sunod-sunod na mga tiningnan kong pasyenteng galing Tagum. Merong pestilensya nangyayari doon. Merong ano. Taga saan ka? Taga Tagum, Dok. Nako! Buti na lang merong gamot na i-offer ko sa iyo. Actually, sample ito. Hindi mo kailangan bayaran. Pero tinan mo, ano ngayon ang dumarating sa iyo? Nung nakita mo lang ganong kagrabing sitwasyon mo, nung sinabi ng doktor sa iyo, alam mo, pag hindi mo to ininom, in 3 months' time, sigurado. Ito, Dok, totoo? Totoo. Lahat ng pasyente kong antigas ng ulo, lahat sila patay. Ay, ikaw, bahala ka. Ano gusto mo? Mabuhay pa o patay? Pero lahat ng sumunod sa sinabi ko, lahat sila buhay na buhay, ang lakas-lakas pa, parang walang dinaanan sakit. O tinan niyo mangyari, nung nakita mo na yung tindi ng problema mo at yung danger na hinaharap mo, you were more than willing to receive the solution. This is what Paul is doing. Yan ang ginagawa niya sa Romans chapter 7. Pinapakita niya kaano katindi yung problema natin. At ang sinasabi niya, hindi disagreeable yung mga tao. Inasabi nila, hindi naman sila believer, no? Pero parang kumbaga, kung believer, amen, Pablo, tama ka talaga. Totoo talaga yan. Ako, ganyan din ang aking dinadaanan. Yun ang gusto sabihin ni Pablo rito. Kaya nung sinabi niyang, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ganyan ang iyak ng marami. Again, ang problema, ang kanilang solusyon, kumayod ka lang ng mas matindi para ma-overcome mo yung wretchedness mo na yan. Sabi ni Pablo, no, no, no. That will not work. Ang solusyon is, thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Siya lang. Now, again, tingnan ninyo ha. Hindi pa tapos si Pablo. Parang isipin natin, praise God, okay na, talagang tama si Jesus Christ. Again, kung tumigil siya dito, yung interpretation natin ng lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, sabihin natin, kaya naman pala. Kaya pala sinulat ito ni Pablo. Di-describe niya yung buhay ng isang unbeliever pag wala pa siya kay Jesus Christ. Pero pag na kay Jesus Christ na, tapos na, solved na. O tinan niya, si Pablo, hindi ganun ang ginawa niya. Pagkatapos niya sabihing, thanks be to God through Jesus Christ our Lord, balik na naman siya doon sa reality. Ito yung problema ang dinadaanan natin. Yes, kahit Kristiyano na tayo. Yes, we are in the Lord. But if you do not rely upon the Holy Spirit, ito pa ang dinadaanan mo. So then, I myself serve the law of God with my mind. Sa sarili niyang kalakasan, hindi dependent upon the Holy Spirit. Alam niya kung ano tama, dapat gawin. So yung law na yon, yung principle na yon na dapat gawin ko to, excited akong gawin ito dahil ito, matutuwa ang Panginoong Diyos. Pero sabi niya, but with my flesh, I serve the law of sin. Merong aspeto ng buhay ko na who wants to do it, who wants to please God, obey God, But then, there is also this other side in me, the law of sin, the principle of sin residing in my flesh that contradicts the good that I want to do. So again, that is what Paul is trying to do here. He wants us to recognize that this is the experience not just of the unbeliever, not just of the person who is not yet converted in Christ. Even a believer in Jesus Christ experiences this if they forget to rely upon the Holy Spirit. And more so, if they forget what Jesus Christ has done for them. Pag nakalimutan nila yung kanilang pagkakaisa kay Kristo, pag nakalimutan nila yung Romans chapter 6 na ang isang mananampalataya is united to Christ in His death, burial, and resurrection. Pag nakalimutan nila yung aspeto niyan, and then nakalimutan pa nila o hindi nila binigyan ng diin yung kanilang dependence upon the Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ, hindi nila matatakasan itong experience. So this is going to be their experience. And so, pag tinignan sila na iba, sabihin nila, kala ko ba born again ka? Eh bakit? Wala kang pinagkaiba dun sa ano? Ganyan ka na naman dati eh. Tsaka, ganun din si ano? Ganun ka rin naman eh. Pinagkaiba nyo lang, pa-Bible, Bible ka. Pa-praise the Lord, praise the Lord ka. Pero sa totoo, hindi ka Kristiyano. Yun ang sasabihin nila sa atin. Maaring totoong Kristiyano na tayo, but again, it will require faith. We must believe kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. We must walk according to what Scripture says. Not with our strength, but in reliance upon the power of the Holy Spirit. Kaya hinahanda lang ni Pablo tayong lahat. Pinapakita niya yung reality, the sober reality na itong condition na dinadaanan natin. But the good news is in Romans chapter 8. Kaya pagdating ng Romans chapter 8 verse 1, ano sabi ni Pablo? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And then tingnan niyo sabi niya, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Now, ano yung nakapagpalaya sa kanila? From the law of sin and death. Not the law of Moses, but the law of the Spirit of life. Ang solution is the Holy Spirit, not the commandments of God. Thou shalt not, thou shalt. Hindi yun. It is reliance upon the Holy Spirit. And this is a call to all of us again. Are you going to continue in your struggle? Are you going to complain always to God and say, Lord, ano ka ba naman? Kala ko ba? It's not God's fault. You have forgotten. Or you do not know. You are ignorant of what Scripture says. Go back to Scripture. Meditate upon the Word of God and believe. Believe who you are in Christ and rely upon the power of the Holy Spirit. Hindi po madali itong ating ginawang pag-aaral, lalo na itong portions na to ng chapter 6, chapter 7. I do suggest, sana po ay itong time na to, dahil for many weeks, I will not be preaching. Sana ay balikan ninyo itong Romans chapter 6 and 7. And then also read Romans chapter 8. Para pag time na papasukin na natin yung portion na yan, by God's grace next year, mas naintindihan natin. Iko-confirm yung nakita nyo dito at lalong mas lalalim ang inyong pangunawa salita ng Panginoon. Dahil matagal ninyong minemeditate, iniisip na ninyo, pinupuri ninyo ang Panginoon Diyos dahil sa mga katotohanan ang nakita nyo dito sa Romans 8. And so I pray that we will not just be hearers of the Word of God, but we will be doers of it as well. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. O God, thank you so much sa inyo pong mga salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Maraming beses kaya kami ay bumagsak, nakalimutan po namin kung sino kami kay Kristo at kulang ang aming pananampalataya sa tulong na binibigay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mas nagtiwala kami sa aming sariling kalakasan. Akala namin ay disiplina lang ang kailangan. Akala namin ay dapat lang ay dagdagan pa ng mga kautusan. Pero Lord, hindi pala ito ang solusyon. Salamat sa inyo pong mga salita. Ang prayer ko po, Lord, ugasan niyo po ang aming mga puso sa lahat ng pagkabagsak namin at kasalanan laban sa inyo at sa aming kapwa. Salamat po sa inyong pangako sa 1 John chapter 1 verse 9 that if we confess our sins, you're faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaming mga mananampalataya ay tinatanggap niyo, Panginoon, hindi nasisira ang aming pagiging Kristiyano, hindi nawawala ang aming pagiging bahagi ng inyong pamilya, hindi nabubuwag ang aming pagiging anak ng Diyos. Ito po ay permanente dahil kay Kristo, siya na nagsimula nitong magandang bagay sa aming puso. Tiyak na tatapusin niya ito hanggang sa makarating kami sa langit, kaya ito yung pinangahawakan namin. And so Lord, thank you. Mahina kami, bumabagsak kami, but thank you. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Pero Lord, gusto namin makita yung victory at makita ng iba ang victory sa aming mga buhay. So help us, Lord, to go beyond just saying thank you, wala na kaming condemnation, but give us the power to overcome sin. Lord, we ask for your help. Salamat po, Panginoon Diyos. And again, Lord, we pray for those who are yet unbelievers sa aming pong kalagitnaan. Hindi nila nare-realize ano yung danger ng kanilang kalagayan. Never pa nilang napag-isipan na isang araw ay mamamatay sila at meron silang kaluluwa na hindi magiging abo. Ito ay mananatiling buhay in the next life. May consciousness ito, may pakiramdam ito. At pati ang kanilang katawan, kahit ito pa ay naging abo na, bubuhayin uli ng Panginoong Diyos, magkakaroon ng resurrection, and it will be united sa kanilang mga kaluluwa, at ang resurrected body nila at ang kaluluwa nila ay itatapon sa impyerno ng walang katapusang pagdurusa. Oh God, we pray, buksan niyo ang kanilang mga mata na makita nila hindi ito kwentong kutsero, hindi ito salita-salita lang, ito'y totoo. Meron talagang Jesus na nagpunta rito sa mundong ito upang hanapin ang mga naliligaw na mga tupa at mga kaluluwa upang sila'y maligtas. O Lord, may Diyos na bumaba dito sa bundok ng Sinai upang kausapin ang mga tao. May Diyos na buhay. At isang araw haharap kaming lahat sa Diyos na to. At ang tanging paraan lang upang kami makatakas mula sa kanyang puot ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. And so we pray, Lord, para sa mga unbelievers na nakakarinig ng mensahe ko ngayon, convict them of sin, O God, and help them to run to Jesus now. O Lord, please, I pray, we pray, help them, Lord, to repent and to put their trust in Jesus Christ. Panginoon, salamat po. Ito pong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen.

0: Ang solusyon ay hindi paraan, hindi formula, kundi isang persona, si Kristo. Siya ang tumupad ng hindi natin kayang tuparin. Siya ang nagbayad ng hindi natin kayang bayaran. At siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na pagkatalo, ito mismo ang punto kung saan ka inaanyayahan ng Diyos, hindi para sumuko sa pag-asa, kundi para sumuko sa sarili at lumapit kay Kristo. Kung ikaw ay kay Kristo na, huwag bumalik sa lumang pagtitiwala sa laman. Lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu, araw-araw na umaasa, hindi sa sarili, kundi sa kanyang biyaya. Dito nagtatapos ang mensaheng, Free from sin's reign, yet still at war within.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Does the heart of Jesus toward you change when you're at your worst? In one sense, the answer is no, but in another way, the answer is yes, in the best way imaginable. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Dane Ortlund, on the next Haven Today in a series called How Jesus Feels About You.
4: Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan!
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: May mga bagay sa ating buhay, kapag ito ay nawala, doon lang natin ito pinapahalagahan. Bilang mga Christian, ang pinakamahalaga sa atin ay ang wisdom. Kapag dumaraan tayo sa pagsubok o problema, naghahanap tayo ng wisdom coming from God. So, it is a virtue na dapat po kinukultivate natin kahit walang problema. Ito yung isang treasures talaga na ma-appreciate natin kapag talaga na-discover natin, nawawala. So the Bible speaks repeatedly about wisdom and exhort us to find it. Pero minsan yung effort natin seems frustrating. Katulad ni Job in Job 28:20-21. Ang sabi niya, "From where then does wisdom come? And where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air." It is hidden, sabi ni Job. Pero pagdating ng verse 28, binigyan tayo ng practical way. And he said to man, "Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to turn away from evil is understanding." So paano natin to itatranslate in practical terms? So, ang wisdom is anyhow, according sa Bible, it's simply, sabi nga ni John Calvin, knowledge of God and of ourselves. Minsan, tayo ay kumikilos sa ating buhay. Yung skill natin na pwede na tayong gumawa or kumilos in a situation where scriptures are silent. In Exodus 31, in case nun sa temple artisans, di ba? May mga magagaling na nilagay ang Panginoon Diyos para iayusin yung temple. So, biblical wisdom includes a technical know-how without separating yung from overall knowledge ng galing sa Panginoon Diyos at sa kanyang plan of salvation. So, ang challenge lang po talaga, paano natin to i-navigate within this harmony of meaning at mag-search tayo sa biblical wisdom, both laborious and exciting. Nagkakaroon din to ng dapat ng requirements na magkaroon tayo ng effort na talagang hanapin ang wisdom sa pamamagitan ng pagsik natin ng salita ng Panginoon Diyos. Especially sa ating age, napakadami pong temptation na parang gusto na nating humanap ng quick answers and to make yung scriptures na parang hindi na kailangan. So sana po yung paghanap natin ng wisdom, samahan po talaga natin ng effort, laborious and exciting. Unang-una dapat natin gawin ay ang patient prayer. One of the examples in James 1:5. "If any of you lack wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him." Sometimes, ginagamit to ng parang sinasabi natin, name it and claim it promise. Pero nakalimutan kasi, when we approach God, dapat po ang sabi, "Let him ask in faith with no doubting." So, hindi ito driven by our effort lang. Claim it. It is said that we must have faith without doubt. Sabi pa sa James 1:6-7, "But let him ask in faith with no doubting, for no one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord." So wisdom is one of the treasures we appreciate when we discover it is missing. So balansin natin na dapat in practical way and in biblical way, yung promise na to, hindi ito magic formula. Some make the same mistakes with the book of Proverbs. Ganun din, maraming collection on tips ito in order to live happy and prosperous life. Salamat na lang dahil meron din po tayong iba pang mga book such as Ecclesiastes and Job na magpo-provide ng wise balance. So ang promise ng Panginoon Diyos ay magi-stand forever. Hindi siya nagbibigay ng anumang bagay na babalian ng kanyang pangako para lang masunod ang ating mga kagustuhan. Generally speaking, ginagamit ng Panginoon Diyos na dapat ma-acquire natin yung wisdom sa magitan ng patient prayer, learning, observation, and experience, which take time para tayo talagang lumago instead of jumping dun sa conclusion na yung ipalo na natin kung yung desire ng ating puso. So yung expression used in Proverbs ay nidinidescribe po sa atin na acquisition ng wisdom ay indicate a slow and patient process. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Kamakailan ay may nagsumbong sa inyong lingkod patungkol sa isang kulto o hidwang pananampalataya na nakapanlilin lang sa mga mananampalataya at maging sa mga pastor sa pamamagitan ng kanilang iniaalok na libreng Bible webinars at free theology training. Sa aking pagsasaliksik, nabatid ko na itinuturo ng grupong ito na ang kanilang pinuno lang daw ang binigyan ng kaalaman at kakayahan na maka-interpret sa aklat ng pahayag o revelation. Isa ito sa malinaw na mga palatandaan ng isang kulto. Ayon kay Alan Gomez sa kanyang aklat na Unmasking the Cults, Sondervan's Guide to Cults and Religious Movements, a cult of Christianity is a group of people which, claiming to be Christian, embraces a particular doctrinal system taught by an individual leader, group of leaders, or organization, which denies either explicitly or implicitly one or more of the central doctrines of the Christian faith as taught in the 66 books of the Bible. Pansinin natin na bukod sa pagtuturo ng mga maling katuruan na sumasalungat sa itinuturo ng Biblia, a cult embraces a particular doctrinal system taught by an individual leader, group of leaders, or organization. Madalas na ipinapahayag ng isang kulto na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno, o samahan ang nagtuturo lang ng tama. Ayon pa kay Gomez, some cults look to a strong authoritarian prophet as the source of truth. In other cults, authority resides in a group of leaders or an organization. Kadalasan pa nga na ang ganitong mga grupo ay nag-aangkin na ang kanilang founder ay isinugo ng Diyos sa mga huling araw. Matapos na mag-post ako sa Facebook patungkol sa naturang kulto, may kaanib nila na agad nakipag-chat sa akin sa Facebook Messenger. Tinangka niyang ituwid ang aking post, sabay sabi na Bible lang daw ang pamantayan nila sa kanilang mga katuruan. Subalit, lumalabas na hindi nga talaga Biblia ang pamantayan nila, kundi ang kakaibang interpretasyon ng kanilang leader sa Bible. Nagbigay babala na ang Biblia tungkol sa sino mang nagtuturo na sila lang ang talagang nakakaintindi o nakaka-interpret sa salita ng Diyos. Malinaw sa 1 John chapter 2 verse 26. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia na sumulat si Apostle John sa mga mananampalataya upang bigyan tayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw tayo. Mabigat ang mga pananalitang binitiwan niya laban sa mga ito. Halimbawa, ayon sa 1 John chapter 4 verse 1 at verse 3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwat na propeta sa mundong ito. Hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mabibigat ang mga salitang ginamit ni Apostle John. Huwad na propeta. Wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ang nasa kanila, ang Espiritu ng Antikristo. Gaya nga ng ating sinabi, isa sa mga palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na ang tanging makakaunawa sa Biblia ay ang kanilang leader lamang. Kaya nga ganito ang babala sa 1 John chapter 2 verses 26 to 27. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Linawin natin ang ipinahayag ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Nang sabihin ito ng apostol, hindi niya ibig sabihin na kanya-kanya na tayo ng pag-iinterpret sa Bible. Hindi din niya sinasabi na hindi na kailangan ang mga tagapagturo. Malinaw sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12 na nagbibigay ang Panginoon ng mga pinuno sa mga iglesia katulad ng mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ang layunin pa nga ng pagbibigay ng mga pastor at mga guro ayon sa verse 14 ay, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya, ano ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang sinabi na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Kung susuriin natin ang background ng 1 John, may mga bulaang guro noon na nagpahayag na sila lang daw ang may kaloob na makaunawa ng Biblia. Sila lang daw ang may kakayahan na makaalam ng katotohanan. Ang mga tagapagturong ito ay tinatawag na mga Gnostics. Ito ay mula sa salitang gnosis o kaalaman. Ayon kina Bruce Wilkinson at Kenneth Boa sa kanilang aklat na Talk Through the Bible, the Gnostics also believed that their understanding of the hidden knowledge, gnosis,

han na maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nagkakamali ang sino mang magturo na tanging ang kanilang leader lamang ang makakaunawa sa Bible. Ingat po tayo! Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyo pong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At minsan pa kami po ay nagagalak na tayo po ay magkasama-samang muli sa mga oras na ito, at nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At sa mga bumabiyahe po, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe pa uwi o yung mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho. Ingatan po kayo ng Panginoon, at napakabilis po ng panahon ngayon, no? Talagang patapos na ang summer. Parang patapos na ang summer, hindi pa lahat nakakapag-beach. Pero habang may panahon pa, baka pwede ka nang mag-schedule, di ba? At sige, sana magkita-kita tayo sa dagat, kung dagat man yan o sa resort man yan, di ba? At let's enjoy our time with the family also this itong mga panahon na to na tayo po ay nasa bakasyon pa. At hindi po ako mag-isa ngayong gabi, siyempre kasama pa rin po natin ang ating ka-squad, ang ating kaagapay dito, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
6: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. Sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po yung mga bumabiyahe ngayon pa uwi sa kanilang mga tahanan. Mga kaagapay, ingat po tayo, no? Medyo traffic pa, sir, today.
5: Mm-hmm.
6: May pagpunta ko dito, medyo
5: marami
6: sa akin na bumabiyahe. Kaya, ayan po, muli. And, tsaka,
5: from ano yan, Pastor? From Antipolo?
6: Yes,
5: from
6: ito po Marcos Highway natin, medyo matraffic. And maraming aksidente nitong mga nakarang araw sa same highway na yan.
5: So, kaya dapat mag-ingat talaga tayo,
6: yes,
5: Pastor.
6: Opo. Mag-ingat po ang lahat sa pakanilang pag-uwi. Tandaan nyo palagi na iniintay kayo ng inyong mga pamilya.
5: Mm-hmm. Huwag masyadong magmamadali, di ba?
6: Yes.
5: Kung feeling mo malilate ka, dapat ang ginagawa mo, aalis ka ng mas maaga.
6: Tama po yan,
5: Tama
6: Pastor.
5: Tama ba yun, Pastor? Kasi right. Mamadali tayo kasi nalilate tayo eh.
6: Yes.
5: Di ba?
6: At minsan, Pastor, ganito rin ha. Pag pauwi din kasi, kung kailan pauwi na yung mga kaagapay natin, minsan doon pa sila nagmamadali. Pag pauwi na, paalala lang po sa lahat ng mga nagmamaneho, diyan po dapat tayo nagdadahan-dahan. Di ba, Pastor?
5: Yes, tama yan, Pastor. At saka iba yung nag-iingat talaga, Pastor.
6: Right, opo.
5: Diba? Lalo na kagaya ng binanggit mo, kapag alam mong may nag-iintay sa'yo,
6: yes,
5: iba na pamilya sa inyong
6: right
5: mga tahanan, mag-ingat talaga tayo. At kami, Pastor, hindi ako galing sa Rizal area ngayon. So,
6: okay,
5: galing tayo sa mga kapatid natin, sa mga kaagapay mula sa Cavite, sa Silang Cavite. Gusto ko rin batiin, siyempre, ang Outreach Ministries,
6: yes,
5: Philippines. Yan, na
6: shout out po sa Outreach.
5: Yes,
6: hello po,
5: at,
6: po sa inyo.
5: Na pinangungunahan ni Tita Connie. And ni Pastor Willie Pascual. At binabati din namin yan sila Teacher Kowi, sila Teacher G, si Coach Michael. Yan, maganda yung ministry na ginagawa ng mga kaagapay natin dyan sa Outreach. Ginagamit nila yung arts ay as a platform to really minister and to reach out more souls. Imagine, no, yung mga gifts sa atin ng Panginoon, Pastor.
6: Yes.
5: Pwede talaga nating magamit yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon.
6: Opo.
5: Naalala ko lagi, Pastor, yung aking life verse sa 1 Corinthians 10:31. Diba? Sabi doon, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God.
6: Yes.
5: Na sa lahat ng bagay, amen, na ginagawa natin, gusto talaga ng ating Panginoon ay mabigay yung glory, di ba,
6: yes,
5: sa kanya.
6: Kaluwalhatian.
5: Kaluwalhatian,
6: yes,
5: Pastor. At saka kagalakan yan sa puso ng Panginoon,
6: right,
5: Pastor. Di ba? Kapag talagang yung mga talents na meron tayo, we really give glory unto the Lord. Deserve naman niya yun, Pastor.
6: Yes,
5: tama
6: so to
5: ba?
6: Po yan. It's because, syempre, lahat po ng ating talento, regalo sa atin ng Panginoon. Amen. All that we can do, all that we can accomplish is really coming from the Lord.
5: Yes, Pastor. At nakakatuwa, Pastor, nung nag-join kami dun sa gawain nila kasi meron silang tinatawag na one-day league ng basketball.
6: Ah, today so, yun, Pastor, or kahapon?
5: Kahapon. Oh, wow. No, naging lagi nating nababanggit dito, di ba? Kasi yes, ngayon, Pastor, lalo na summer, talagang right, maraming sports program.
6: Opo.
5: Na effective na gawin talaga ngayong summer kaysa malulong or mag-engage yung mga kabataan sa ibang mga gawain. Why not also use the platform, ang sports, di ba? Eh, sa lahat naman ng corner ng Pilipinas, parang merong basketball court.
6: Tama
5: diba?
6: Po yan.
5: So, hindi tayo mahihirapan mag-organize talaga ng ganyang right, klase mga activity. At nung yung ano nga, yung isang leader dun sa barangay, dun sa community, lumapit habang nagmo one day league and binati niya yung mga organizer ng mga young people din. Sobrang grateful sila na may mga ganong klaseng programa.
6: Opo.
5: Di po ba? Para sa mga kabataan. Malaking tulong if we will really help each other kung magkukolaborate talaga tayo, Pastor.
6: Yes.
5: Matutulungan natin yung mga young people na right, ma-divert yung energy nila at interest nila doon sa mga bagay na mas productive, mas yes, makakatulong
6: yes,
5: sa kanila.
6: Opo.
5: Hindi yung lagi tayong nag-spend ng too much time sa social media, di ba?
6: Yes,
5: nawawalan na tayo ng mga physical activity just because we are so consumed
6: yes,
5: di ba? By the social media culture.
6: And yeah, at the same time, Pastor, di ba, yung sports, it promotes discipline.
5: Yes,
6: so,
5: that's right.
6: Sa kabilang banda, nadidisiplina na rin yung mga anak natin, yung mga kabataan natin na imbis na kung anong gawin nila na ibang bagay,
5: tama,
6: nakakaroon
5: Pastor,
6: sila ng magandang disiplina to improve themselves. And para na rin makasilamuha sa ibang mga kabataan na katulad nila.
5: Yes, tama yan, Pastor. Kaya yung mga magulang po, di ba, encourage nyo po yung mga anak ninyo. Huwag nyo po silang i-discourage, di ba? Huwag nyo sabihin, yes, basketball ka na naman, o sports ka na naman. Mas lalo po nating suportahan kung nakikita.
6: Yes.
5: Kita natin na beneficial naman.
6: Opo.
5: Diba yung kanilang mga pinaglalaanan ng oras?
6: Yes.
5: Diba? At yan, Pastor, actually ngayon meron na naman tayong bisita from last
6: right,
5: week.
6: Opo.
5: Naalala mo, Pastor, bisita natin nung nakaraan si Sir Toph.
6: Right.
5: Diba?
6: Opo,
5: ang ministry niya, kasi dito, Pastor, ang isa sa pinaka-objective natin dahil nga tayo'y patuloy na nagbabantay sa mga young people natin. Nakikita natin yung problem Pero at the same time, nakikita din natin yung mga potential solutions. Diba? Kung paano natin magagabayan ng tama yung mga young people, lalo na sa generation ngayon. Kailangan merong mga role models Diba? Dapat mas bigyan natin ng platform yung mga tao na merong positive influence dito po sa ating mga kabataan. That's why we're inviting people. And ini-invite natin, Pastor, yung mga sabi natin di ano mga kabataan din kabataan din
6: right,
5: to Di ba yung mga kabataan kayo dyan, na merong influence, na merong vision for this generation
6: yes,
5: to do better.
6: Right.
5: Diba dapat okay, nag-a-add ng value So ang sarap makarinig ng mga stories who would really inspire you.
6: Yes.
5: To make a difference.
6: Right.
5: Kasi lagi nating naririnig yan, kapatid, make a difference, 'di ba? Yan yung
6: yes,
5: advice natin sa mga younger generation. Pero yung mga example na
6: right,
5: mga tao na talagang nilalakaran yung making a difference, masarap na madinig yung kanilang mga kwento.
6: Right.
5: 'Di ba? At the same time magtulong-tulong tayo pare-pareho para magabayan natin properly this generation. And
6: yes,
5: may vision kasi sabi ng sa Book of Acts, Pastor, that God would give visions to young men.
6: Yes.
5: Diba, sa mga huling panahon. And I believe nandun tayo sa panahon na yon that God is giving visions.
6: Yes.
5: Diba, kung paano makakarating talaga yung gospel sa pinakasulok-sulukan
6: right,
5: ng mundo. And we needed to work together, pray together,
6: right,
5: be one in spirit, diba,
6: yes,
5: regardless of our differences.
6: Right.
5: Meron tayong sapat na dahilan to work together.
6: Opo,
5: and to be together. At yan, Pastor, siguro papabatiin ko lang muna si ang ating bisita.
6: Yes, Pastor, tama, opo.
5: Di ba? So, pabatiin ko lang, walang iba. Let's all welcome from, galing to sa Galing to sa malayo-layo pang probinsya. Diba? At last week lang, Pastor, bumabati pa sa atin.
6: Tama, opo. Nasa live stream natin
5: sa live stream
6: si Pastor.
5: Natin,
6: opo.
5: Yes. Pero in the flesh, walang iba kundi si Pastor Jerome from Palawan. Quezon, Palawan.
4: Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating Pastor, Pastor Andrew. Pastor
5: good
4: John.
5: Evening, Pastor.
4: Magandang gabi,
5: evening
4: mga kaagapay. And Last week lang nga po, nag-comment ako dito. At ngayon nandito na. Iba talaga yung pag nandito pala, Pastor.
5: Face to face, no?
4: Face to face.
5: Ano daw yung feeling?
4: parang hindi mapakali. But praise God, thank you for having me po. And nakakatuwa, magandang gabi sa lahat. And the past days, naging blessing po itong trip na ito. Thank you, Pastor Andrew.
5: Mm-hmm.
4: At maraming mga pagkilos ang Panginoon personally, and looking forward na ngayong gabi maging kabahagi ng ministeryo na pinapagawa ng Panginoon through this ministry sa atin dito sa FEBC.
5: Yes, so, and later on, mas marami po tayong maririnig na story kung bakit nandito si Pastor Joram. At lagi kong sinasabi, sa mga nakakausap ko, walang aksidente sa Panginoon. May mga tao ka na meet talaga dito sa journey natin that would really add value to you. Kagaya na binabanggit namin, Pastor, mahalaga na yung mga tao na inaallow mo to influence you or those people who would add value or would inspire you. Diba? At madalas pinagtatagpo ng Panginoon yung mga tao kasi mayroong purpose that you really have to serve together. And later on, mas mauunawaan nyo, si Pastor Joram po is also a pastor from Palawan. He's also a pastor's kid. Kaya Pastor, dyan makakarelate kayo.
6: Wow, totoo po yun, Pastor.
5: Si Pastor Joram ay...
4: ano kayong makakarelate namin dyan, Pastor?
6: Mamaya pag nagkwento siguro si Pastor Pas.
5: Siya po ay anak ng pastor at ngayon na nung siya po ay tinawag din ng Lord to also pastor a church in Palawan. Ba, gusto mo silang batiin, Pastor, by the way?
4: Sige po. Magandang gabi, lalo na sa aking napakagandang may bahay. I believe siguro nandyan siya.
5: Hi, Nanay Jen. Hi, Nanay Jen.
4: Sa mga kabataan, mga kapatiran sa Palawan from Christchurch Church.
5: Yes.
4: Lalo happy na po sa po. Quezon. At magandang gabi sa inyong lahat kung nandyan man kayo.
5: Ayun. At gusto ko lang rin batiin, nakikinig sa atin si Kuya Ken Guillermo. So, good evening po, Kuya. Miss you po. Si Kuya Ken, every Thursday naman siya.
6: Yes, good evening po.
5: Dito. Kuya. And yun pa, sir, baka meron ka pang gustong batiin ngayon. And by the way, siguro as an introduction, si Pastor Joram is also part of an international organization na ang pangalan ni Daughters of Cambodia. So si Pastor Joram is a missionary pastor na talagang meron, nag-groom siya ng father niya na nasa mission field talaga. Matindi yung pagmamahal niya dun sa mga tao sa lansangan, ika nga. At maganda yung advocacy din niya, Pastor, kasi yung advocacy ng Daughters of Cambodia ay para sa mga, yung victim ng human trafficking.
4: Yes po.
5: So, yun talaga yung advocacy ni Pastor. And meron siyang, merong pinagawa sa kanya ang Panginoon few years ago. Pero later on natin, Pastor, pagkwentuhan yan. Para lang may konting introduction yung ating mga kaagapay, kung sino ba yung bisita natin. Diba ngayong gabing ito. So later on, Pastor, be ready to tell your story. Pero bago tayo magpatuloy, Pastor John, baka meron kang gustong batiin muna sa mga kaagapay natin.
6: Sige po. Gusto ko po bumante sa aming pong church doon po sa May Baras, Rizal, ang Holy Light Church po. Binabati ko po at sina-shout out lahat po ng aking mga co-pastors, yung aking mga disciples dyan. Hello po sa inyo mga masisipag na tawag dito, na gumagawa po para sa ministeryo ng Panginoon. Ganun din po yung aming organization din sa lugar na yan, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po, isa pong magandang pinagpalang gabi. Yung ating po mga sporting community at fellowships ng mga pastor, yan po, Pastors Basketball Fellowship sa pangunguna po ni Pastor Aboy. Magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa ICO-BF, sa May Marikina, kay Attorney, magandang gabi po sa inyo.
5: Yes, happy listening po sa inyong lahat. At siyempre ako, gusto ko rin batiin yung mga kaagapay natin mula sa Rizal, sa One in Christ Fellowship Missions International. Binabati ko po si Pastor A.L. Mauricio at si Sister Faith na ngayon nakikinig din sa atin. At meron tayong mga kasama din dito sa studio,
6: yes, Pastor, so po,
5: si Coach Michael at saka si Coach Mark ng Legacy Sports Movement, Pastor. Kaya din kami nagpunta ng Cavite kasi nakapag-plant na tayo ng panibagong ministry dyan in partnership with Artreach, yung sports community.
6: Praise God.
5: And we've been praying, Pastor, na magamit talaga ang sports all over the Philippines as a platform for young people to hear the gospel, diba? Mm-hmm. At at the same time, magkaroon tayo ng opportunity to make an impact and influence this younger generation.
6: Yes.
5: Kasi kailangan talaga, Pastor, I think that's one main problem sa panahon natin ngayon na kulang talaga ng mga taong tumitindig.
6: Yes.
5: Diba? At nagsisilbing ilaw at asin para sa mga young people.
6: Totoo po yan, Pastor.
5: So, kung hindi tayo, sino?
6: Totoo po yan, Pastor. Diba? Alam nyo yan, yung ayaw na natin maulit yung nangyari sa generation natin na walang mga taong nag prepare sa atin,
5: yes,
6: for the life of a Christian. So ngayon, napakaganda. At ako din po, ginagamit para dyan sa ministry na yan.
5: Amen, Pastor.
6: Yes.
5: At alam ko, Pastor, tayo ay mag-uumpisa na rin sa Lower Antipolo.
6: Yes, malapit na, Pastor.
5: So kaya sa mga nakakadinig po, antayin nyo po yung aming mga announcements.
6: Right,
5: diba?
6: Yes.
5: At alam ko, marami rin namang ministry, Pastor, na talagang sports yung ginagamit.
6: Yes.
5: And tuloy-tuloy lang po na i-ano natin yan, supportahan. At gusto ko rin batiin yung isa sa mga listeners natin na lagi nakikinig, si Brother Miles Jason Montego. Yan, thank you so much, Brother Miles, for also encouraging us, no? At salamat din sa paglalaan ng oras to send a message just to encourage the program. At kami rin po ay natutuwa at nagagalak na kasama natin ang mga taga Bicol region, yan, ng ating mga kaagapay, happy listening po. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 D-Way FM Legazpi. Oh. And binabati po namin kayong lahat at salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsuporta. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at kung saan mang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan, di ba? So wala ka ng takas at kahit nasan ka, pwede kang makasama sa fellowship na to. At syempre sa mga legit natin na mga ka-DZAS at mga kaagapay, eh, dapat meron ka ng DZAS app. At kung wala pa, i-type mo lang ang 702DZAS sa App Store or Google Play. Yan, tapos i-download mo na agad ang 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Kasama mo kami 24/7. Siyempre, nandyan yung mga feel-good music, mga hugot at mga hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. Ano mang life stage yan. Whether chill ka man sa buhay o nasa biyahe ka ngayon, pwede ka mag-stream ng mag-stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At gusto rin natin mag-shoutout sa mga kaagapay natin na kasama dito sa ating production team. Si Kuya Benjo, yan, na lagi natin kasama. Si Kuya Natnat, na nakikinig din ngayon sa kanyang tahanan. At syempre, ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, si Kuya Kael, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan for Monday through Friday. At iba-iba po yung mga counselors natin na makakasama ninyo. Pero hindi kayo mawawalan ng kausap po dito. Every Monday, kasama po ninyo ang Amaya Counseling sa pangunguna po ni Pastor Archie. At kapag Tuesday naman, ito po ay usapang legals. Kung may mga legal concerns po tayo, pwede po natin kontakin ang ating Tuesday team. At syempre, every Wednesday, kasama po ninyo ang inyong mga kaagapay, si Kuya Pastor at si Pastor John, di po ba, at ang OIC team. At para sa mga kabataan naman, ang araw ng Wednesday. At every Thursday, ito po ay Family Mediation, kasama po si Kuya Ken Guillermo and the rest of the team. And every Friday naman po, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilo Laharca. Namimiss ko na rin yan, si Kuya Pilo. At para po sa inyong counseling concern, magbigay lang po kayo ng mensahe sa ating pong Facebook page. Kung meron po kayong questions, kung meron po kayong gustong i-raise up at na magandang mapag-usapan po dito sa ating program, mag-send lang po kayo ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, magandang opportunity po ito para i-like ninyo ang 702DZAS Radio TV. At kami po meron ding personal page na ang mga kabataan. I-share po natin yung Heartline Youth Edition. Yan, hanapin nyo lang po sa Facebook, makikita nyo po yung pagmumukha ko dyan sa, ano, sa banner. Para lang po magkaroon tayo ng platform to gather all the young people at yung mga leaders din na may mga hinahandle or ikaw ay may influence sa generation na to, diba? At meron kang puso at burden, magsama-sama po tayo, let's collaborate and tulungan natin na magabayan talaga yung mga young people. At kung kayo rin po ay magme-message at gusto nyo ay via text, medyo old school pa, meron din po tayong numbers na pwede po ninyong sendan ng inyong mga mensahe. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620, at kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So ayan po yung ating mga numbers, at wag na po kayo magdalawang isip kasi we appreciate every question at lahat po ng concerns na sinesend nyo sa amin. Malaking bagay po at malaki pong tulong. At yan. At tayo po ay tatalo na ulit sa ating pong bisita, si Pastor Joram. So yan, medyo mas magandang makilala, Pastor, eh. Diba yung, ikaw ba, Pastor John, meron ka bang baka nalimutan bago tayo tumalon dun sa ano, sa pagtatanong sa ating
6: okay
5: kaagapay.
6: Okay naman, Pastor. Mukhang excited na po din yung mga kaagapay natin makilala si Pastor Jerome. Eh.
5: Yan, yeah, no? Si Pastor Jerome. De, Pastor, magandang mapag-usapan.
4: Yes,
5: yung,
4: opo.
5: Advocacy ni right. Pastor Jerome. Yes, pero opo. Before we go to the details of the advocacy, kasi exciting din yung ano, Pastor, eh. Exciting din yung ipagagawa sa kanya. Yung yes. pinagagawa sa kanya ng Panginoon sa season na to.
6: Opo, Pastor. And kanina narinig ko, Daughters of Cambodia. Meron pa naman ako mga Cambodian friend, Pastor.
4: Oo. Mm-hmm.
6: Yes.
5: Yeah, baka gusto mo, Pastor, batiin, naririnig din tayo sa Cambodia. Baka gusto mong batiin yung ating mga Cambodian friends.
4: Oh, ganun
5: yes.
4: po ba?
5: Yes, Pastor.
4: Ah, sige. Parang nakalimutan ko na po yung ano ko eh, kamay. But sa ating mga kababayan, mga kaagapay ba?
5: Kaagapay, Pastor.
4: Kaagapay
5: yes.
4: din doon sa Cambodia, mga Khmer, mga Khmer. Tawag natin sa kanila. So, Bong Paon, Chum Rep Sua. Kailangan kasi iganon pa eh. Medyo, actually, Pastor, mga 6 years or 7 years. 7 years na hindi ako nakabalik.
5: Mm-hmm.
4: But, praise God na looking forward na ang Daughters of Cambodia po ay after 7 years of praying, we are praying na makapag-reach out dito na maging Daughters of the Philippines. So, yan yes. po ang isa sa malaking project na pinagpipray natin this year.
5: Mm-hmm.
4: And we don't know if the Lord really gamitin ng Panginoon this year na ma-start talaga siya. So, yun.
5: Yeah, kwentuhan mo kami, Pastor, about Daughters of Cambodia. Kasi maganda yung kwentong narinig ko so far. So, ano yung pinaka-mission at vision at ano yung advocacy talaga na ginagawa ng Daughters of Cambodia? And from what I've heard, yeah, from what I've heard, no, Pastor. Year 2019, meron kang ginawa eh as a response dun sa pagkatawag sa'yo ng Panginoon in support of the Daughters of Cambodia.
4: Yan po. Totoo nga po, napakaganda dahil again, all glory belongs to the Lord na inalaw niya with my wife and with our 3-year-old daughter that time. That was 2019 because nakakilala po kami ng wife ko ni Jen doon sa Cambodia.
5: Mm-hmm.
4: As missionaries and then binalik kami ng Panginoon doon and we got involved with this organization, ang Daughters of Cambodia. Ang mm-hmm. Daughters of Cambodia po ay isang NGO na ang target po talaga at ang main ministry niya is to empower and to help those who are trapped in sex industry, human mm-hmm. traffic, na mabigyan sila po ng ma-rescue sila at mabigyan sila ng bagong perspective sa buhay at lalo na mapakilala ang Panginoon at ma-rescue sila in that situation and they would walk free.
5: Mm-hmm.
4: So parang freedom from their current situation and they would walk in the newness of life
5: mm-hmm.
4: na makabuild po ng community. So ang ginagawa po ng Daughters is to do that advocacy to offer a way of walking out from that industry sa mga babae and counseling, i-train po sila at mayroon pong mga livelihood na pwede nilang gawin like mga clothes industry na nagtatahi, mga mm-hmm. mga souvenirs and may cafe. So basically po talaga it's towards those who are marginalized na ministry na parang ang church hindi talaga natin naaabot na
5: mm-hmm.
4: na ministry. So that time po the Lord allowed me and my wife na nag-involve kami doon because that organization, same organization, naging blessing sa amin mm-hmm. to kumbaga heal us from our personal
5: mm-hmm.
4: mga tawag natin traumas when we were young. At dahil yan po ang ministry nila, may mga deliverance, may mga healing sessions. So, napakabuti po ng Panginoon na we decided to take part sa ministry na ito. And the Lord opened a door na actually sa una po, parang ako lang sana yon na I decided to join, na-invite po kami mag-join ng Father Heart Conference mm. sa Singapore.
5: Pero Pastor, balikan ko lang ng konti bago mo ituloy. No? So, nagamit din yung Daughters of Cambodia for you to meet your wife. Tama ba, Pastor?
4: Hindi po ang Daughters of Cambodia. Ang missions doon, but together kaming dalawa po,
5: mm-hmm.
4: We've been through a season of, sabihin natin, when we were young, there were brokenness in us na hindi na deal.
5: Mm-hmm.
4: But through Daughters of Cambodia at sa community na meron yun with the House of Prayer at sa mga missionaries doon na nag-take part din sa Daughters, it opened the door for us for personal healing. Mm-hmm. Yun po talaga yung bakit kami na-involved sa kanila na
5: so
4: volunteer.
5: Isa pastor sa ginagawa talaga ni Daughters of Cambodia is to help those people who've gone through traumas.
4: Yes po. Yan po ang forte talaga. Yes. Because may mga bandages, spiritual bandages na aside sa siyempre sa mga women who are on those industry. But aside from that, even sa churches po, we are, hindi po excuse, may mga tao na nandyan who are suffering from this.
5: Kumbaga
4: kind
5: hindi
4: of
5: tayo
4: situation.
5: Exempted sa simbahan, pastor. Na meron talagang mga bagay na sabihin na natin na itatago tayo.
4: Yes.
5: Pastor, na walang nakakaalam and nagiging trauma talaga 'yon and it's hard to process on your own.
4: Mm-hmm.
5: 'Di ba? So salamat sa ministry ng kagaya ng sa Daughters of Cambodia who's helped. Isipin mo, pastor, ikaw ay pastor's kid pero yes. 'Di ba naging instrument sila para ma-process yung mga bagay.
4: Correct.
5: Na
4: opo, opo.
5: And yun nga, pastor, kasi magandang nababanggit natin to kasi dadalhin nga sa Philippines, 'di ba? Pastor, that's the vision, yung Daughters of Cambodia ay magkakaroon ng ministry dito
4: yes,
5: sa Pilipinas.
4: So, that is what we are really Philippines. Looking forward na Lord i-open niyo po ang door for this.
5: Mm-hmm.
4: Although praise God po, nag-start na po actually last year December, November nag-start na ang team. Nagpunta dito with the founder and the director ng Daughters of Cambodia. By the way, si Ma'am Ruth Elliot with the team. And then, by January, bumalik sila every 2 months. But hindi pa po officially dahil hindi pa tayo recognized by the Philippine government.
5: Mm-hmm.
4: But mayroon na pong page kung gusto yung makita. Mayroon na po sa Facebook yan, Daughters of the Philippines.
5: Mm-hmm.
4: At nag-start na po tayo nag-reach out, particularly po, specifically doon sa Angeles City. Mm-hmm. Twice na po tayo naka-visit at may mga ilan-ilan na nag-communicate na they want out, they want rescue. So that is how that is why parang we're eager actually by next week po babalik po si Ma'am Ruth and the team and hopefully my wife can join us. We'll be going back to Angeles for a 4-day ministry as well at sa Cavite sa aming partner with the House of Prayer sa Cavite because we really make sure, Pastor, na before you go into that stronghold sa mga places na ganyan.
5: Hindi madali, Pastor,
4: hindi
5: ministry
4: madali.
5: Na yan.
4: So, nandun po talaga yung una yung prayer and soaking na kaya we partner with House of Prayer, even sa Cambodia. And pagdating dito, ang Cavite House of Prayer po.
5: Mm-hmm. Yun yung pinaka-partner niya talaga, yes, Pastor. Po. And nabanggit mo, Pastor, si Ma'am Ruth. And para lang magkaroon ng background din, si Daughters of Cambodia, ang pinaka-founder
4: yes,
5: is si Ma'am Ruth. Anong nationality niya, Pastor?
4: Galing po siya ng UK.
5: From UK.
4: Group, yes.
5: And dadating siya sa Monday dito, Pastor,
4: yes,
5: dahil nga inuumpisahan na talaga. Kagaya ng binanggit mo, Pastor, hindi siya uumpisahan, kundi inuumpisahan na
4: yes,
5: as
4: po.
5: Of the
4: praise
5: moment.
4: God.
5: And sige, Pastor, tuloy natin yung kwento mo, then punta kayong Singapore.
4: Ah, opo. Yun po yung isa sa exciting part na ginawa ng Panginoon, Pastor. Dahil alam naman natin, mayroon tayong mga personal na mga tawagin natin ini-enjoy na mga hobbies or kung may mga basketball, sports ba. Sa akin naman po is when I was in Cambodia, cycling naman po yung kinahiligan ko. Going to school kasi nagtiteach din po ako sa isang international school dahil naging tent-making missionaries po kami. Like, we're teaching at the same time. We do ministry sa mga villages at sa isang church. So, yun po. To jump in na sa next na ginawa ng Panginoon, mayroong Father Heart Conference sa Singapore. And we were invited, I think, that time mga ilan kami? 7 or I think 8 yata kami na from Cambodia na inisponsoran to join that. And sabi ko, nagbabike-bike na kasi ako to papuntang Vietnam, papuntang Thailand. Sabi ko, why not itatry ko po ibabike from Cambodia to Singapore? Kasi nakita mo na natin ang route na kaya siyang ibike. Kasi at marami ding nagbabike-packing dyan na site, dyan na route. But when my wife found out na magbike, she did this crazy idea, Pastor, na adventurous din po kasi si Jen. sasama daw sila. So sabi ko, okay.
5: And during the time, Pastor, yung baby mo is 1 year old pa
4: lang. 3 year old.
5: Ah, 3 year old.
4: 3 year old si Akiya. And so, we prayed. And yun na nga po eh. The Lord opened the door na, sige, kaya, but we will make it 40 days. Kasi dati sa plano ko, kaya ko, sabi ko, 14 days, kaya.
5: Mm-hmm. So, Pastor, from dun sa nagpunta kayo dun sa Father's Heart Conference, tapos yung interest niyo sa biking.
4: Yes. Nag-join together dahil si Jen din po, ang wife ko, mahilig din siya mag-bike.
5: And plus yung mission at vision ni Daughters of Cambodia.
4: Yes po. So, nag-collab po na sabi, nung pinag-usapan, pinag-pray the Lord, led us na, okay, gawin ito as, you know, mag-join tayo ng Father Heart at the same time, may need ang Daughters of Cambodia financially during that time. At the same time, yung desire namin na mag-adventure din.
5: Mm-hmm.
4: So, nagtagpo po. And so, Freedom Ride was born.
5: Oh, baka meron tayo baka merong makakilala sa'yo. Di ba dun sa mga nakikinig sa atin? Kasi, yes, sir, yung Freedom Ride ninyo umabot ng ilang months,
4: 40 po, days 40 in day. 4 countries po siya na program. Mm-hmm. Parang route na plano namin. Mm-hmm. Going to start kami po sa Phnom Penh, Cambodia, and then Thailand, Malaysia, and we ended up in Singapore. And nakakatuwa po, Pastor, dahil throughout this journey, nag-open din po ng donor box or like a GoFund set up ang daughters na people can help as we cycle. People will see our advocacy na we do this rescuing, we do this advocacy of, you know, freedom in Christ. At sa biyaya ng Panginoon, naka-raise din po ng amount for, you know, sa NGO na nakatulong din talaga during that time.
5: And ang goal nun, Pastor, matulungan yung mga nire-rescue ninyo to provide for their needs. At the same time, Pastor, parang may orphanage. Tama po ba? May hinahouse talaga kayo ng mga nire-rescue ninyo.
4: Yes po. Ang daughters po kasi, actually, parang hindi siya matawag na orphanage kasi most of them are, siyempre,
5: adults na.
4: Adults na. But, parang rescue center po, Pastor.
5: Okay.
4: Na binibigyan sila ng work doon at may time din talaga pag nag-work sila. Parang may daycare po para sa mga anak nila. Kasi many of this na rescue po ay may mga kabataan din sila. So while working, dinadala nila doon sa workplace ang mga anak nila at may nagtitend po ng mga volunteers for them at may counseling time din at mayroon ding parang small clinic na inoffer ang daughters for them.
5: Praise God, Pastor, medyo holistic. Ang ganda ng model eh. Diba, nung pagre-rescue, talagang hindi mo ni-rescue lang tas iniwanan mo na. Yes. Talagang you go through the process of allowing them to heal in the process.
4: Yes po, Pastor. Kasi this kind of situation ng mga karamihan ha, by the way, hindi lang po mga women. Sa Cambodia po, may tinawag din kami ng mga, na-start din po yung Sons of Cambodia dahil may mga na-rescue din po at nagpa-rescue, nag-visit na mga lady boys.
5: Mm-hmm.
4: So, in fact, ako na-involve ako doon sa t-shirt printing sa mga lady boys naman yung mga hawak namin. So, ang ganda po kasi, karamihan nandyan sa industry na yan because they just want to survive. They want to provide for, like, sa family nila.
5: Living. Mabuhay living. Sila,
4: yes,
5: Pastor.
4: So, if there is this kind of, like, ang daughters, makita nila yung open doors na, ay, pwede pala kaming makaalis. At with this kind of ministry na matulungan sila na mayroon silang mapupuntahan, mayroon po silang
6: matatakbuhan
4: na trabaho na they are being, you know,
5: trained. At saka para mabuild yung confidence nila ulit,
4: yes,
5: Pastor.
4: Yes po. Kasi, syempre, gusto din nila na ang identity nila sa community mabago.
5: Yes. At yun naman yung gusto rin natin, Pastor.
4: Yes.
5: Na makita din ng tao yung transformation na mangyari sa kanila.
4: Yes, yun po.
5: At siyempre, sa atin bilang mga Kristiyano, Pastor, ang pinakagusto natin ma-highlight, si Christ yung talagang naging way eh. Diba, para sila maka-recover at makaalis dun sa dati nilang buhay talaga. And it's that same vision, Pastor, yun yung dadalhin dito sa Philippines. Tama ba?
4: Yes po. Medyo may challenge lang po talaga. Dahil dito sa Philippines, iba yung, lalo na po sa Pampanga, medyo tumaas yung standard nila towards this kind of ministry. Towards this kind of NGO. Ang mga requirements po, medyo medyo mabusisi ngayon mm-hmm. kasi kailangan mo talaga mayroon kang mga registered na social work, may mga, I mean, when we saw the requirements, sabi namin medyo challenging siya, but again, we're praying po talaga na the Lord will open the door mm-hmm. but we have partners along the way naman na sa ngayon dahil hindi pa kami, wala pang, kumbaga, wala pa recognize, wala pang personality or permits. Mm-hmm. May mga partners kami na nandoon na po sa ground sa mm-hmm. Angeles na who are working hand in hand with us, like the YWAM, Wipe Every Tear. Mm-hmm. Those are, may mga
5: partners
4: po na mayroon din silang burden and they are also doing this rescuing with these women doon mm-hmm. sa Angeles. So, naging madali po kasi alam na yung paggawain ng Panginoon.
5: Amen,
4: sometimes
5: amen.
4: May mga challenges but the Lord brings people or mga partners na
5: kapag galing talaga, madali. Pastor, sa Panginoon yung vision, mararamdaman mo din yung provision ni Lord.
4: Yes.
5: That everything works really together for
4: tama
5: good,
4: di
5: ba? Sabi nga doon, for those who love the Lord and for those who are called according to His purpose. Mm-hmm. Hindi lahat ng tao, Pastor, tinawag sa ganyang ministry. Mm-hmm. Hindi lahat ng taong may ganyang klaseng burden. At lali, kahit nga, Pastor, yung mga taong may burden, eh, they don't just respond. Diba? Hindi nagre-respond sa, ano eh, dun sa conviction yung iba eh. Diba, Pastor? Pero, yun nga, Pastor, sa kwento ng buhay mo, naging madali ba to make that decision? Kasi siyempre kasama mo yung family mo. Nung nag-bike kayo from Cambodia to Singapore, isa pa lang yung baby ninyo. At alam ko, very challenging na rin talaga yun eh. Diba? Eh, ngayon, ang goal ninyo dito sa Daughters of the Philippines, para ang objective, Pastor, if I'm not mistaken, eh dahil inuumpisahan ngayong gawain, may mga challenges, mm-hmm. at ang pinaka-base ngayon is Pampanga. Yes, ang plano, makapagtayo din ng rescue center.
4: Yes po, yes po. So,
5: yung rescue center, Pastor, meron ng location ba na pinagpipray, inaay?
4: Nung January po, nag-visit kami doon, we had 3 days mission doon na rigid talaga and then 2 days na looking for places.
5: Mm-hmm.
4: Kasi sa 3 days na yun, pumasok po talaga sa mga areas na kung saan yung mga women.
5: Mm-hmm.
4: Like sa mga clubs, nagpasok and then nag-start na po na. Kasi ang ginagawa po ng Daughters po is we go to the places like sa Red Light Street, Red Light District and then we mm-hmm. pray and then may mga pumapasok po talaga and nakikipag-met sa mga women who are in this kind of situation and just share Jesus, share offered, you know, there's a way out
5: mm-hmm.
4: and we can help you.
5: Yes.
4: Yes. Mm-hmm. So, and then, nag-ikot po kami, we found some building but eventually the Lord led us na may isang partner po. Ito po yung Wipe Every Tear but on the process, I don't know, but mayroon po silang building kasi na nirerentahan doon. Ang problema po is like twice a week lang sila napupunta kasi dito po sa somewhere sa Cavite ang kanilang rescue center talaga.
5: Mm-hmm.
4: So, walang tao doon.
5: So, parang extension lang
4: yes
5: yun po, sir.
4: Yes po, kasi doon kasi ang main na red light eh,
5: mm-hmm.
4: sa Angeles. So, yun po.
5: Pero, kumusta
4: hopefully magiging partner.
5: Yeah, Pastor, kumusta ba yung sabihin na natin demographics or yung numbers sa pinag-uusapan natin gagawin nating pagre-rescue. Parang dito ba sa Pilipinas, isa pa rin ba to sa major problem natin, yung human trafficking or yung industry na yan, Pastor?
4: Yes po. Medyo sa mga demographics, hindi ko po mabigay very detailed but actually po, aside from that kind of situation na ang prostitution, alam natin sa Philippines, mm-hmm. very,
5: yes.
4: very high.
5: Mm-hmm. Lalo po, na pati social media, Pastor, nagagamit
4: yes
5: for
4: po.
5: Prostitution.
4: Yan po ang gusto kong i-pinpoint po. Mm-hmm. Dahil number one ang Philippines ngayon po sa online minor, sa mga child online trafficking. Online mm-hmm. naman po siya. Yung issue na yan is very, very medyo
5: sensitive
4: po talaga mm-hmm. dahil may minor po kasi na mga involved.
5: Mm-hmm.
4: And data would show na ang Philippines takbuhan po ng mga offender.
5: Mm-hmm. Yes.
4: Lalo na sa mga minors. So mm-hmm. kaya nga po personally bakit very much passionate po ako at si Mrs. dahil we understood that kind of mm-hmm. trauma when child kumbaga ang mga abuses
5: yes.
4: na gusto naming mapaabot na we can be there for those kind of people na they need like counseling, healing and yes. Especially may breakthrough talaga at ma-rescue yung mga nangangailangan.
5: Hmm. Magandang napag-uusapan natin, Pastor, itong problema na yan, no, dito sa ating program. Especially, we're talking about counseling, we're talking about trauma. At sa numbers kasi, Pastor, when it comes to demographics, if I can remember, ito few years ago na, Pastor, yung data na nakuha namin. When it comes to abuse, 64% or up to 68% ng mga rape cases sa Philippines that are unresolved, ang pinaka-perpetrator ay mga family member. Diba? Even at home, we have to protect our children. Imagine, Pastor, no? Parang ganun katalamak, ganun kalaki yung problema na kailangan nating ma-address talking about itong mga abuses na to, no? Hindi lang sa red light district, bakit maraming young people also get involved. Diba dun sa mga online, ano nga, Pastor? Online trafficking na yan. They sell their photos, yes, videos. Ang daming gumagawa eh. The sad reality. Diba, Pastor, there's a lot of platform online na hindi siguro aware yung mga magulang.
4: Yes.
5: 'Di ba na nagiging daan yung mga online ano natin applications para yung mga kabataan pagkakitaan din. 'Di ba, Pastor, itong prostitution. Sabihin na natin, yung iba parang medyo modest yung dating eh.
4: Yes.
5: 'Di ba, Pastor, yung approach when it comes to these kinds of problem. Pero we have to talk about the reality. You'll never know na sa loob ng tahanan mo, meron na palang nangyayari.
4: Yes po.
5: And we have to be vigilant. And if also, we have to warn the young people sa panahon ngayon na hindi tama yung ginagawa mo. Kahit gaano katindi pa yung pangangailangan, hindi po yan yung katugunan. And tama ba, Pastor? Yan yung ano eh, yan yung...
4: Malaki po kasi ang temptation talaga dahil sa paglawak talaga ng online platform.
5: Mm-hmm.
4: Sa social media. Actually, we partnered also po dahil 'di ba sa rescuing po yung Daughters of Cambodia. Me and my wife, we joined a training at magiging partner din po namin sa aming project as we go around yung isang organization doon po sa US na nag-train din sa amin about this sa prevention naman po, Pastor.
5: Uh-huh.
4: Kasi ang Daughters more on of rescuing.
5: Mm-hmm.
4: Okay, sa doon talaga sa site.
5: Doon naka-focus talaga.
4: So, ang isang organization po na we are looking forward na makapag-partner din po is itong Protect Me Project.
5: Mm-hmm.
4: Protect Me Project naman po is, ang kanila naman is prevention. Before it happens, we need to educate the young ones, the parents, the teachers. Kasi makikita mo yung mayroong, kumbaga, grooming stage yung mga perpetrator na paano nila kumbaga ang process or ang stages of how did it get there na human traffic or they were abused.
5: So what's the vision there, Pastor? Paano natin yan i-apply yung preventive measure?
4: Kasi, education po talaga ang pinaka main, Pastor. You go to those places sa localities, go to schools, you go communities. To these communities na mabigay ang advocacy na this is something na nangyayari and we need to be aware na hindi lang ito basta-basta. It could happen to you or to your friend or to your loved ones na akala mo okay lang siya but hindi mo nakita yung mga precautionaries na papunta niya siya doon.
5: Mm-hmm. Kumbaga, Pastor, we have to be proactive or someone needs to be proactive.
4: Correct.
5: In educating everybody. Hindi lang yung mga bata, lalo yung mga magulang na supposedly na nagpo-protect doon sa mga younger generation. Kasi minsan din na natin naisip, Pastor, eh, because we worry too much of how we can provide for our family, di ba? Yung akala natin yun lang yung dapat na binibigay natin sa mga anak natin, yung makapag-provide, mapakain natin. But yung protection side, Pastor, yung pagsisecure sa kanila, magandang advocacy that na ma-involve natin yung communities talaga. And from that vision, Pastor, dyan I think dyan na-cultivate yung heart mo, yung vision na binigay ng Panginoon dun sa mga next na mangyayari.
4: Yes po, yes po.
5: And ano yung vision na yun, Pastor, sa'yo ng Panginoon? having said everything na kwento mo, kasi ang dami, Pastor, totoo lang, di ba? Pero i-connect-connect natin. I-connect-connect natin. And now, ito yung pinagagawa ng Panginoon sa inyo. Ano yung hakbang, Pastor?
4: So, yun po, Pastor. Again, may mga desires tayo, but we all know it's from the Lord yung ang kanya talagang desire and vision. So the family po, kami ngayon na experience namin yung Freedom Ride, and we want to help na ma-start din po talaga yung Daughters of the Philippines.
5: Mm-hmm.
4: And at the same time, yung prevention na part, kasi na-involve din po kami talaga sa youth dahil sa may mga campus ministries kami doon sa Palawan, and nakita namin ang kahalagahan when you give the Word of God sa mga kabataan, na ang perspective nila sa buhay, mayroon talagang ano, yung kanila bang worldview,
5: mm-hmm,
4: at ang biblical worldview, kasi mayroon po kaming campus ministry din talaga. So sabi ko, aside from rescuing, kailangan ito. At walang may gumagawa halos nito dito, Pastor, na yes, meron, praise God. But ang ratio po is medyo hindi po talaga nabibigyang pansin. Kumbaga, ang term natin, marginalized itong issue na ito.
5: Yes.
4: Wala masyadong may malawak na nakakaabot sa ibang mga lugar.
5: Hanggang lumala na. Pag lumala na, doon tayo nagkakaroon ng interest.
4: Kasi kami din po personally, me and my wife, gusto namin na kung ano yung nangyari sa amin when we were young. Like minsan, if we wish na mayroong nag-intervene, mayroong nag-ano during those time na nangyari. How we wish na hindi na sana umabot pa na lumaki kami na may mga ganitong...
5: Nabit-bit yung trauma,
4: yes,
5: Pastor.
4: Yes po, yeah. Yung mga baggages along the way.
5: Yes.
4: So, there po, nag-grow yung ang burden na gawin natin to. So, the Lord allowed us po na makita ito. And so, our prayer po is to do this, na gawin yung rescuing with Daughters of Cambodia na ma-start. At the same time, as we go around, we do the prevention. So, ang prayer po namin yun, Lord, one more time, yung Freedom Ride na pinagawa ng Panginoon siya for 40 days. Ang unang initial namin, Pastor, is 1 year. Na, Lord, isa pa, we will do a Freedom Loop PH. Like, yung? Freedom Loop Philippines.
5: Parang exciting yan, Pastor, no? So, ang daming gustong mag-ano, eh, Pastor. Yung,
4: Philippine
5: Looper. Philippine Loop, di ba?
4: Pero
5: ito, Pastor, with a mission.
4: Yes po, talaga. Actually, bakit siya? Hindi, siguro part dahil may mga adventurous side sa aming dalawa na nandoon yun. And sabi namin, one more time, Lord, with tatlo na pong anak namin ngayon. We did Freedom Ride, 40 days in 4 countries, isa pa lang. At ngayon, the Lord gave us additional blessings na dalawang anak. Mm-hmm. And so, sabi namin, habang bata pa sila at habang medyo kaya pa po ng tuhod natin, nung pina-basketball niyo po ako kapon, medyo na-feel ko na po eh. At sabi namin, Lord, one more time. And so, we made prayers and plans po

0: Sir, is to find a van. Mm-hmm. Dahil hindi na po namin kaya mag-bike.
1: Oh, kasi tatlo na yung baby niyo, yung
0: at
1: anak niyo.
0: Reality po, Pastor. Ang tuhod natin, medyo ano na talaga. So, we're looking for a van na i-convert po namin. Specifically, prayer po namin ay Ivan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po sa setup din na medyo...
1: Mahalang gasolina, Pastor.
0: Gasolina, mm-hmm. And then, ang advocacy po kasi ang gusto namin.
1: Mm-hmm.
0: The advocacy of rescuing prevention and the advocacy of go green sa mm-hmm. aming lakad. Kasi tawagin yung freedom ride, freedom loop. So, like, it's freedom from, you know, siguro kasama na yung diesel, mga fuel, mm-hmm. energy.
1: Yes.
0: So, i-convert into a small van, kahit small van lang po, Pastor, talaga na ma-convert siya na kaya kaming ma-house na lima.
1: Mm-hmm.
0: May bed, may CR, and then we will do from town to town doing advocacy, prevention, and connecting with local churches and community sa government. At ang goal po namin talaga ay mayroon din po talagang ma-share ang rescuing.
1: Mm-hmm.
0: Na makapag-park kami in front of those areas na nandoon yung mga women's and then just welcome them na okay, we're here. Kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng chill tayo, kapi-kapi tayo dito, and then share ang advocacy po na Jesus came to set captives free. And mm-hmm. From town to town po, desire din po namin na mag-evangelize talaga sa mga public places. And like, kasama na rin po yung CVAP natin na may mga
1: yes.
0: Diba, side trip natin sa ating
1: ministry, campsites
0: natin.
1: Campsites,
0: dahil yeah. Ikaw man ang, the Lord allowed us na maging ka-part dito sa
1: yes.
0: CCI, Christian Camping International. So, medyo sama-sama po, but one goal po talaga.
1: Yes.
0: The goal is to share the freedom that is offered through the Son,
1: mm-hmm.
0: our Savior and Lord Jesus Christ po talaga na yan po talaga ang need.
1: Yes, Pastor. And magsisimula kayo, Pastor, sa ano, Cebu.
0: Initially po, yun ang aming plano. Yun mm-hmm. ang aming plano because statistic-wise, medyo nandun siya sa gitna at may mga partners tayo doon na pwede tayong makapag-stay na while we are building the van. But right now po pala, medyo ano, hindi pa talaga fix kung ano talaga, dahil nag-ikot pa din, naghahanap ng mga partners na van kung ano talaga ang makukuha po.
1: Mm, kumbaga, Pastor, you're still deciding, pero ang goal ninyo, van talaga na maha-house yung family.
0: Yes,
1: ninyo. Tapos kagaya ng binanggit mo, Pastor, ano, iikot kayo all over the Philippines. That's the goal. Kaya sa mga kaagapay po natin na nakikinig, di ba? Kung naabot po kayo ng usapin na ito, kwentong ito, and God has been speaking to your heart, nabiburden kayo, pag napadpad po si Pastor Joram
0: yes.
1: at kanyang pamilya dyan, pwede nyo po silang i-message, or kung gusto niyo pong subaybayan yung journey nila. At maging bahagi po tayo, maging sender po tayo ng pamilyang to. Malaking wow. bagay. Kasi yung mga bagay na hindi natin magawa kasi hindi natin maiwan yung mga tahanan natin, let's pray for them. Di po ba? At let's be part of the advocacy. At kung susuportahan po natin sila, kahit nga po sa pananalangin, eh malaking bagay po yun.
0: Yes po. Yan po talaga ang aming sabi namin, Lord, we'll start with prayer partners talaga. And mm-hmm. praise God, dinala niyo po ako sa Cavite and may nag-commit na po kanina.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Di ba? Na magiging really intentional.
1: Praying for you, yes, Pastor.
0: Yes,
1: kasi
0: kailangan po.
1: Mahalaga, Pastor, kasi this is
0: yes.
1: more of a spiritual battle.
0: Yes, po,
1: kasi hindi madali yung mga lugar, hindi mm-hmm. yung mga strongholds doon sa mga places yes. na aabutin ninyo. Hindi rin talaga biro, Pastor. Lalo na, kumbaga dito sa Pilipinas, bahagi na ng kultura din natin mm-hmm. yan, Pastor. Kasi nga, mayroong culture of poverty sa atin, Pastor. At maraming tao, nauuwi talaga sa ganyang uri ng kabuhayan, ika nga. And ako rin, sa personal ministry ko, Pastor, nakita ko din na ang maraming tao na pupunta sa ganyang klaseng industriya sa batang or sa murang edad nila, kasi ang unang main problem is yung gutom.
0: Yes.
1: Dahil wala makain, Pastor. Marami sa kanila hindi naman talaga nila gusto. At dahil nga napilitan sila, nagiging bondage.
0: Yes po.
1: Kahit ay gusto na nilang kumalas, kahit ayaw na nila yung ginagawa nila, hindi nila basta-basta magawa. Dahil nga naging bondage mo na, Pastor. Nagkumapit na, kumbaga, nagkaroon na nga ng pita ng laman, Pastor. At maganda yung freedom na i-offer ng Panginoong Hesukristo. And ang galing lang, Pastor, kasi yung message ba, kailangan talaga makarating sa mga tao . And salamat din sa buhay ninyo, Pastor, na nagpapagamit. Di ba? Di ba? Tama ba, Pastor?

0: Pastor John, na nagpapasalamat tayo sa buhay ng mga katulad ni Pastor Joram.
1: Yes, totoo po yan, Pastor. Kasi grabe yung ano eh, yung situation talaga. Lalo na dito sa Pilipinas, Pastor. Yes. Mm-hmm. Kailangan talaga ng mga ganitong klaseng advocacy, Pastor.
0: Yes.
1: Na talagang magkakaroon, ma-open yung mind ng mga Filipino to prepare for this kind of situation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga interventions, napaka-importante. Lalong-lalo na kawawa din, Pastor, yung mga kabataan na magiging subject ng ganitong klaseng experience, Pastor.
0: And maganda yung, Pastor, yung advocacy na to, na magtulong-tulong talaga tayo in order
1: for
0: us to protect the future generation.
1: Yes,
0: kasi sabi nga eh, kung hahayaan natin to magpatuloy or hindi wala tayong gagawin ngayon, magpapatuloy ito eh.
1: Right.
0: Hindi siya matitigil. Yes. What we permit would continue. But if all of us would make that decision na hindi dapat nagpapatuloy yung ganitong kultura, edi mas may power, Pastor, to make a change.
2: Yes. Sa ano po kasi age natin ngayon, sa ating society, grabe po yung spirit of oppression po talaga eh. Kaya nga ang isa po talaga sa prayer namin ngayon na Lord, allow us to do this Freedom Loop PH na kahit hindi naman po talaga, I mean, we want to rescue those women, but ang oppression po na in different forms eh, like sabi nyo, poverty, oppression sa like lack of education, oppression ng mga like kahit nga sa politika, there are oppressions na nangyayari para sa, I mean, we're oppressed in many different ways.
0: Saka po, sir, sa nangyayari nga sa paligid natin, many Filipinos are being anxious.
1: Right.
0: Diba? Especially of our future, na kung walang mangyayaring changes ngayon, what will happen in the future.
1: Yes.
0: Na yung mga naririnig natin sa balita, yung oppression talaga, may kita natin talamak.
2: Yes po.
1: And Pastor, we're getting scared of the future ng mga kids, na lalo na katulad namin ni Pastor, meron kaming mga anak, Pastor. What's gonna happen to them in the future, Pastor? Yun yung mga question eh.
0: Yes, Pastor. And we have to do something about it.
1: Right. Yes.
2: Yes,
0: Pastor. But we have to be part of the solution kaysa yung mga keyboard warriors lang tayo, di ba? Kumbaga, meron lang tayong nasasabi pero wala tayong ginagawa.
1: Yes.
0: Hindi lang tayo dapat na maraming nasasabi eh. Di ba? Dapat we must be doers.
2: On the other hand, Pastor, nakakatuwa dahil sa ngayon, maraming mga children's ministry, ang mga churches. Napakaganda din po talaga ang nangyayari sa mga churches natin ngayon. May mga revival sa youth ministries. Like kahapon, di ba? Grabe yung ginawa ng Panginoon. Kanina, ilan yung nagpabaptize ng mga
0: 30,
2: youth?
0: 30 young people.
1: Wow,
2: looking at the numbers and the commitments ng mga kabataan, yun, sabi ko, God is really working. Yeah. And nandun yung passion na parang may revival din na nangyari sa puso at buhay ng mga churches, mga leaders na magpatuloy po talaga na mag-dig, mag-plant ng seeds at sa para sa future generations.
0: Yes.
2: And so, nakita lang po namin na there are marginalized group na medyo hindi natin nabibigyang pansin talaga ng churches.
0: Yes.
2: And yun po yung aming advocacy na we are looking forward na as we go around cities and towns, the Lord will lead us to those na hindi masyadong na-reach out ng church people, ng ating mga ka-churches, mga kapatira na one way or another, kami ang gamitin tayo ng Panginoon po na maipaabot sa kanila ang pag-ibig ng Diyos.
0: At madalas, Pastor, sila din yung nagiging biktima.
2: Yes.
0: Kasi ano sila, inosente sila sa maraming bagay and nagagamit din ng ibang tao yun, yung innocence na yun, para magamit sila dun sa mga hindi magagandang gawain.
1: Right.
0: Diba? So, bibigyan sila ng opportunity. Pastor, maraming ganyan sa mga victim ng ganyang industry, no? Na o-offeran sila, nakakita sila ng opportunity, matanggal sila dun sa areas kung nasan sila, wherein medyo nandun yung poverty or underdeveloped yung communities nila. So, o-offeran sila eh. Diba, Pastor? Ganun sila ilulure. And then, pagdating nila dun sa lugar, kung saan sila bibigyan ng trabaho daw, ay yung pala yung i-offer sa kanila.
2: Yes. Karamihan po, mga kwento na mga na nakasalamuhan namin doon. At first talaga, ang recruitment sa kanila, hindi po papunta doon sa industry na yan.
0: Mm-hmm.
2: But along the way, they were trapped na kasi may utang na sila, may bayaran sila sa yung mga tao na
0: tatakutin pa sila.
2: Oo, so, but if you offer, and there's a way out na nakita nila yung genuineness mo to help them, at makita nila na may mga ilan po talaga na may mga kwento talaga na that before the day na nakabisita yon sila Ma'am Ruth at yung mga team na may pangusap ng Panginoon sa kanila, may verse na sila na pinakita, mm-hmm. Before you came here, siguro 2 days ago, ito na verse, sinulat niya pa daw na ano.
0: Uh-huh.
2: And then, nag-offer, and then the same verse ang shinare sa kanya. So parang, God is already moving ahead. Mm-hmm.
0: Kumbaga yung mga God-ordained moments,
2: yes,
0: Pastor,
2: yes.
0: Na may encourage ka talaga na, oh, tama yung nilalakaran mo, yung pagsunod,
2: yes,
0: mo, di ba? So, nakikita natin, Pastor, na ang pagkilos ng Diyos nandito naman talaga. And maybe this is also an opportunity, Pastor, itong oras na ito, yung mga kaibigan natin, kapatiran natin, nakikinig sa mga tahanan nila. Paano kung nagka-burden sila, Pastor? How can they help? How can they be part of this advocacy?
2: So, una sa lahat, Pastor, when you talk of burden towards this kind of women,
0: mm-hmm.
2: si Jesus Christ po mismo. And even sa lineage ni Christ, alam naman po natin, di ba,
0: yes,
2: may mga women dyan na na-include sa the book of Matthew,
0: yeah,
2: na like si Tamar.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? And then si Rahab po talaga.
0: Mm-hmm.
2: When you go to Hebrews chapter 11, na-mention talaga siya, Rahab the prostitute.
0: Yes.
2: So, this kind of women is not new to us. Sabi nga nila, prostitution is the oldest profession, some
0: mm-hmm.
2: would say.
0: Yes.
2: But kung titingnan po natin, Jesus has the heart for this kind of women.
0: Yes.
2: Yung woman at the well, yung mm-hmm. Samaritan woman, yung although hindi naman clear kung si Mary Magdalene was indeed, you know,
0: mm-hmm.
2: a prostitute, but marami po. Mm-hmm. Jesus has the heart for this kind of people.
0: Mm-hmm.
2: And so, when we talk about burden, Jesus Christ poured out His, you know, time, mm-hmm. giving His attention towards this woman. Intentionally pa nga yung iba, like the Samaritan woman.
0: Mm-hmm.
2: And then, they were rescued. They were given new life. They were given chance to, you know, mabago ang buhay at madirect sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: So, the same po ang aming prayer is along the way as well. Dahil mag-ikot po kami, mag-set at bung kami ng donor box fund for this.
0: Mm-hmm.
2: Dahil advocacy namin yun. And then along the way, if people want to help, mayroong masiset up po na like GoFund set up na dadirect siya, pupunta sa organization.
0: Mm-hmm.
2: And so they can help through that. And actually ngayon mayroon na kung pupunta sila sa Daughters of Cambodia, mayroon na po yan dyan na sa website na pwede ka nang magbigay.
0: Mm-hmm.
2: But specifically, we will do this as we, siguro po, we're looking forward makaset up kami ng page. And then, we will do, siguro some part, magbablog din kami
0: mm-hmm.
2: along the way na people can help. Like, if the Lord is leading them to help this and partner with us, doon po.
0: Sa area.
2: Aside sa area or online po
0: online,
2: ang
0: okay.
2: community na magiging pwede silang makatulong. But ang pinaka the best po talaga aside from that is praying and interceding for God to work po sa mga areas. Ako po personally, sabi ko, Lord, we have 7,000 plus islands, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, Lord, sa pag-ikot namin, kahit sabi ko, personally sabi ko, kung bigyan mo lang kami ng kahit 7 personally, pero sabi ko, ikaw to Lord na ma-rescue at mabago ang buhay talaga na, I mean, during this 1 year na ikot,
0: mm-hmm.
2: in each town, mayroon, in each province, mayroon ka talagang
0: matulungan, Pastor,
2: yes,
0: maabot.
2: Mayroon talaga pong mabago ang buhay na makilala nila, ma-encounter nila personally ang Panginoon,
0: yes,
2: through this. Napakalaking bagay po talaga na...
0: And maganda rin yan, Pastor, na doon sa mga lugar na pupuntahan ninyo, masumaybayan din kayo ng mga ibang tao. Kasi pag napadpad kayo doon sa area nila, they can be part of the fellowship.
2: Yes.
0: Eh.
2: Yes,
0: diba? Physically, if you're there, kung nasan man kayo, Pastor, yes, puntahan nila kayo, tumulong sila sa gawain.
2: Yes po. Tentatively po kasi talaga, Monday and Tuesday, we will commit it to government, institution, and
0: mm-hmm.
2: schools. Wednesday, partnering with church, prayer talaga po kailangan.
0: Mm-hmm.
2: May church doon na
0: present
2: in that,
0: yeah,
2: area na we will really soak in prayer. And then, target naman pag Friday po talaga is nasa public places kami like plazas, municipal mm-hmm. areas. We will do worship, prayer, and gospel sharing. And mag-stay kami doon for, may gusto makipag-usap, may gong counseling.
0: Yeah.
2: Kasi doon naman kami nakatira eh.
0: Mm-hmm.
2: Diba? When you park doon ka, so, nandun ang table namin. So open.
0: Mm-hmm.
2: And then by night time po, we will really be intentional na mag-park sa harap ng mga red light areas.
0: Mm-hmm.
2: And
0: Doon kayo mag-share, Pastor.
2: Mag-set up po ng like small booth. Table, booth na pag may mga, wala, busy pa sila or mayroong gustong makipag-usap, mag-offer ka lang ng mga pagkain or something na...
0: Coffee.
2: Yes. At saka, nandun naman yung mga anak, baka, I mean, they will see like, oh, na-miss nila ang mga pamilya nila. And then we say, there's a better life from what you are doing.
0: Mm-hmm.
2: And Jesus, and maybe we can help you.
0: Mm-hmm. Amen. Napakaganda ng vision, no, Pastor John?
1: Yes, Pastor. Parang na-excite na nga ako habang ini-imagine ko.
0: Kaya sabi ko nga kay, ini-encourage ko nga, Pastor, si Pastor Joram na mag-vlog talaga siya.
1: Totoo, Pastor.
0: Para masubaybayan ng mga tao, Pastor, kung nasan na sila.
2: Yes, diba? Yes. Kasi kaya ako po, sabi ko, Pastor, diba, magpaturo ako sa iyo para mag-live, magpa-mentor. Kasi baka, hello vlog, welcome to my guys. Hindi tayo masyadong ano dyan, Pastor.
0: Mm-hmm. And exciting yan, Pastor, kasi ano eh, napakalaki nung platform natin.
1: Yes, yes.
0: Para ibahagi yung advocacy talaga na yan. No? And this is for the next generation. Right, this is for the young generation.
1: Yes, Pastor.
0: Pastor, kasi kagaya ng binabanggit natin kanina, kung wala tayong gagawin, paano na lang? Sino na lang? Diba yung magtutulong-tulong? So if we could work together, pray together, diba sa mangyayaring lahat ng to, yes. Bagamat si Pastor Joram yung gagamitin ng Panginoon as an instrument to really travel and to connect people. I think, ito Pastor, magandang ano to eh. Nakikita akong magiging bunga nito.
1: Yes,
0: diba, magiging bridge si Pastor Joram to connect a lot of people.
1: Right.
0: Diba? Okay. Makikita din natin kung may mga tao kasi meron silang burden to help. Pero hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung tulong.
1: Right.
0: Diba? Or kung paano nila sisimulan. So, alam ko hindi aksidente ito, naririnig ng mga kaagapay natin, Pastor. Naniniwala ako merong hinihipo ang Panginoon. Eh.
2: Amen.
0: Yes. To connect and to be part of this advocacy. Kasi we have to start somewhere.
1: Right.
0: Diba? If we are praying for our nation, if we are praying for our communities, iba pa rin yung hindi ka lang basta nag-pray eh. Kundi hinakbangan mo. Diba? Yes, binigyan ka ng Lord ng vision, binigyan ka ng Lord ng kumbaga ng opportunities, nagbubukas ang Panginoon ng mga pintuan, God is bringing you the right people. Parang ang sarap makita kung paano, Pastor,
2: wow.
0: No? Yung kamay ng Panginoon na talagang kumikilos. Isang napakagandang patotoo na sa lahat ng nangyayaring negativity, mga pangit na naririnig natin sa paligid, there's still hope, diba? Meron pa rin pag-asa tayo nakikita,
1: yes.
0: Because there are still people who are responding to
2: right.
0: The call of God.
2: Tama po, Pastor. At saka, when you said like connection po, Pastor, kaya nga po, answered prayer po yung nang-invite po kayo yung sa ating Afika tomorrow.
0: Yes, yes.
2: Kasi we've been praying na, Lord, paano kami makakonect po sa DepEd, sa government na right now, wala pa kaming permit as a organization.
0: Mm-hmm.
2: Hindi pa na-process lahat.
0: Yes.
2: Ang aming eligibility, like legalities, medyo mm-hmm. hindi ganun ka, ano pa.
0: Formal pa, Pastor.
2: Formal. So, when you shared to us yung conference natin bukas na Impact Philippines.
0: Yes.
2: As a pangalan pa lang po is yung desire namin to make an impact for the Lord. Lalo na ang vision ng Afika is really to connect the church and the Bible, the Word of God sa ating mga institutions, sa
0: yes.
2: government, sa schools. Sabi ko, very timely.
0: Yes, Pastor. Ang sarap mag-collaborate.
2: Yes,
0: diba?
2: Parang the Lord is just preparing, you know, the way na, okay, mm-hmm. parang minsan na-overwhelm ka, Lord, paano ito? Lord, parang gusto mo itong mangyari, pero parang you don't have the connections or the resources for mm-hmm. this. But with the body of Christ, ang ganda po kasi eh.
0: Yes.
2: We are one, like, sa church, one in Christ.
0: Yes,
2: so, like,
0: yes.
2: Different organizations, different associations sometimes, but when we are one in Christ, ang mm-hmm. Panginoon parang i-unite niya yung purpose niya with whatever purpose na meron ang bawat
0: isa. Kumbaga, Pastor, one body, different
2: yes.
0: functions
2: yes.
0: coming together.
2: Ang function. Yes.
0: Nagmumukhang healthy, Pastor. Eh.
2: Yes po.
0: Diba? Na nagkakaisa kayo kahit magkakaiba kayo.
1: Right.
0: Diba? So, magandang platform to, Pastor. And yun
2: yes.
0: nga, speaking of, Pastor, Impact Philippines, mangyayari po ito bukas.
2: Yeah,
0: diba?
2: Excited
0: sa mga, dun sa mga, ano po, mga gustong umattend, napakaganda po nito. This is a collaboration. Ang pinangungunahan po ito ng Association of Filipino Youth for Civic Action na ang goal is of course for the younger leaders, for the younger generation to have that moral standard na magkaroon talaga ng platform na matutukan yung kaayusan ng ating mga future leaders. At kung hindi nga tayo magpa-participate dun sa pagtitrain at pag-groom sa mga kabataan sa panahon ngayon, ano na lang yung hinaharap natin? And the hearing, di ba, itong collaboration na to, Impact Philippines, this will be a discussion between people from the government, Pastor, and people sa mga Christian institution, wow, sa mga simbahan. Ang pag-uusapan dito is how can we work together?
2: Yun.
0: O maganda kasi, Pastor, na pag-uusapan din kapag may problema. Di ba, alam natin lahat ng problema tapos hindi natin pinag-uusapan para tayo yung nagpapatay mali siya lang. Pero the moment na magkaroon ng pagkakataon to talk about the real problem, doon nagkakaroon ng solusyon eh.
1: Yes.
0: Minsan kailangan meron lang talagang platform for people, right, to be heard or to listen. Paano kung yung pinaka magandang suggestion nang galing dun sa tao na wala namang title?
1: Yes.
0: Pero dahil binigyan nyo siya ng platform na mag-speak up, di ba, pwede tayong matuto eh.
1: Right.
0: Hindi lang naman yung mga tao na may mataas na antas na edukasyon yung maaling pagmulan ng solusyon na to.
1: Yes.
0: So kaya magandang mag-create tayo ng platform for everybody, yes, to be heard. At yun po yung ministry, Pastor, magaganap bukas. Excited din ako,
2: yes,
0: Pastor. At kung mga interested po kayo na mag-take part po dito, gagawin po ito sa SM North. Diba? Sa Sky Dome. Ang event po would happen from 8 a.m. to 5 p.m. Pwede po kayo mag-walk-in. Meron lang pong minimal fee yan na babayaran kasi talagang maganda yung contents, Pastor, ng discussion at may mga Q&A dito at dito may yung nabanggit ko kanina, Pastor, na yung mga guest speaker dito, people from the government, from the educational sector. Magkakaroon din po tayo ng signing ng memorandum, wow, of agreement, Pastor, wherein AFICA will collaborate, Pastor, with the Department of Education na paano natin madadala yung programa ng Panginoon sa mga paaralan all over the Philippines. And we are also calling all the churches, whether maliit o malaking simbahan, pero meron kayong burden na abutin, mm-hmm, yung mga kabataan sa inyong area, mga specifically sa mga campuses. Ito po yung perfect na opportunity na maging bridge po si AFICA na makapasok po talaga tayo sa mga paaralan.
2: Amen.
0: To help train this generation, to educate this generation.
2: Wow.
0: Ayan. Di ba, Pastor, exciting?
2: Yes. Yun nga po eh, nung sinend mo sa akin yun, sabi ko, I really have to take part, mm-hmm, kasi napakaganda po na mapakinggan ko din po yung sa government side. Kasi sa atin, alam na natin yung ating, mm-hmm, mission and vision.
0: Yes.
2: So, looking forward po, Pastor, and again, thank you for inviting me na mag-take part talaga sa mangyayari din bukas.
0: Yes, Pastor. And marami pa tayong gagawin, Pastor, sa nangyayari ngayon. Pastor, naniniwala ako na talagang inaabot ng Diyos tong generation na to to really create an impact, di ba? At sa lahat nga ng nangyayari, Pastor, sa paligid natin. Pero magbato lang ako ng tanong, Pastor, kasi meron tayong isang kaagapay, mm-hmm, na meron siyang question dito. Sabi niya, good evening po, Kuya Pastor. Sa dami po ng nangyayari sa paligid natin, nahihirapan po ako mag-decide o mag-plan. Siguro parang siya, Pastor, hindi niya na alam kung may future or, di ba, may future pa ba, tama pa ba yung direction ng pagpaplano niya kung ganito naman yung nangyayari sa paligid natin. Sabi niya, meron po bang tamang proseso sa pagpaplano para mas maging successful or malessen yung risk to fail? So when it comes to decision making, Pastor, I think may maganda kang input dito based on your personal experience. Lalo na sa mga, Pastor, kagaya niyo yung mga decisions na ginagawa mo, not only for yourself but for your family. 'Di ba? Merong malinaw na vision, merong malinaw na direction, eh nagiging mahalaga 'yun eh,
2: mm-hmm,
0: to make the hardest decisions. Tama ba, Pastor?
2: Yes, Pastor. Sa question na 'yan, napakaganda po kasi ano po 'yan eh, mga ang buhay natin may mga transitions, may mga changes talaga. It's hindi po natin po inevitable po yung mga changes, mm-hmm, na nangyayari. And in those changes, napaka-importante po yung crossroads sa pag-decide mo kung, mm-hmm, saang tatahakin na landas. And personally, Pastor, pwede ko lang sabihin sa ating listener dyan, sa ating kaagapay na even for me, magbigay man ako ngayon ng aking glimpse or aking mga advices. But there were also times na may mga trial and errors na akala ko ito na ang decision ko. Pero along the way, medyo hindi pala.
0: Mm-hmm.
2: But ito lang pong masabi ko, sometimes walang accident sa Panginoon. Even detours sa buhay natin are divine appointments.
0: Mm-hmm.
2: So, sa akin po, when it comes to major decisions, ang pinaka-importante po talaga is ikaw mismo, you know your the word of God and you know where to listen sa leading talaga at ng Holy Spirit. I would never forget tong isang missionary pastor na there were times sa buhay ko po na medyo ganyan din po, may mga decision makings ka. Ang parati niya pong sinasabi sa akin, Pastor, akala ko minsan marami siyang sasabihin. Ang sabihin niya lang po sa akin, and I believe this is very, very true na importante din, aside from listening to other people,
0: mm-hmm.
2: aside from getting counsel, it's very important na may mga older people, you go to them. But ang sinasabi niya rin po talaga, do you have your Bible?
0: Mm-hmm.
2: Read your Bible. Do you have the Holy Spirit?
0: Mm-hmm.
2: Spend time and listen to the Holy Spirit. Kasi sabi niya, baka magbigay ako ng advice ko.
0: Mm-hmm.
2: Iba pala. Kasi personal mo yan at dapat you need to hear no the voice of the Lord personally sa'yo. Kasi mm-hmm. pwede naman na ito ang leading sa akin at i-advise ko sa'yo na ganito ang ginawa ng Panginoon. Pero sa'yo, iba. So, importante sabi niya, my sheep hear my voice. Mm-hmm.
0: Kumbaga yung pinaka-primary guidance, Pastor, talaga natin in general sa buhay is of course the Word of God.
2: Yes, foundational po talaga.
0: Foundational yun, talaga.
2: So, kasi mahirap eh mm-hmm. na minsan may mga tao, baka ang nilapitan mo na advice would be iba ang ma-advise niya sa'yo.
0: Or madalas kasi,
2: may wisdom man siya.
0: Madalas kasi, Pastor, tayong mga tao, we are driven by our emotions when we make decisions and when we plan.
2: Correct.
0: Minsan akala, doon nangyari yung Pastor, yung akala natin tama na yung plano natin. This is the best option for now. Kaya lang, ang hindi mo nare-realize, you're coming from an emotional decision.
1: Yes. Yes.
0: Kaya nga lagi nating ina-advise dito, Pastor, kapag mataas at mababa yung emotion mo, yeah. Don't make major decisions. Yes. Mas magandang pause ka muna, mag-evaluate ka muna, or pakalmahin mo muna yung sitwasyon before making any decision. Magandang ma-remind tayo doon, Pastor, na sa wisdom, kagaya nga niyan, Pastor, yung seeking counsel, di ba hindi yung mag-decide ka na saka ka mag-seek ng counsel.
2: Mm-hmm.
0: Or dapat mag-seek ka muna ng counsel unang-una sa Word of God. Kaya lang, pag hindi ka kasi familiar sa Word of God, Pastor, yeah, or you don't see the Word of God as a final authority.
2: Mm-hmm.
0: Tayo kasi, Pastor, nasasabi natin to kasi we believe that the Word of God is our final authority. So, mahalaga yun, Pastor, na ma-establish na yung relationship mo sa Panginoon at yung pag-honor mo sa kanyang word.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Doon mag-uumpisa yung maganda at maayos na pagpaplano.
2: Correct po.
0: So, parang walang secret. Pag wala ka kasing guidance ng Word of God, parang doon nangyayari madalas, Pastor, yung trial and error.
2: Mm-hmm.
0: Hindi mo alam what would work and what would not work. Kasi wala ka namang basis eh. Talagang siguro sa'yo, gut feel. Diba? Pastor, parang gut feeling. Ito yung feeling kong tama kong gawin. Buhay ko naman to. So, yung ibang mga tao, ganun mag-decide. Pero, kapag guided ka ng Word of God, at kasi sa Word of God, Pastor, ano bang matatagpuan natin? Makakita tayo dyan ng mga kwento ng mga tao who's been in the same situation that you are into.
2: Yes.
0: Magkaiba man siguro ng context, pero wala tayong pagdadaanan na hindi na pinagdaanan mm-hmm. ng mga taong nauna sa atin. Yan naman ang encouragement ng Word of God, Pastor. Tama ba yung Pastor?
2: Yes po. May mga instances lang po talaga na, you know, may mga, kumbaga, mga thin line na alam mo naman, plano ng Panginoon ito.
0: Mm-hmm.
2: Ito, pareho din na plano ng Panginoon. Nasa Word of God niya din na ganito. Pero minsan, specifically, parang malito ka dyan eh.
0: Uh-huh.
2: Kaya dyan po papasok talaga yung Holy Spirit na saan ba talaga ang leading ng Panginoon na ito ang specific.
0: Yeah.
2: For this kind of situation or season ng buhay mo. Mm.
0: Meron ako naaalala, Pastor, na advice sa akin nung isa kong mentor. Sabi niya, not all good things are God things.
2: Wow. Right.
0: Na hindi lahat ng bagay na sa tingin mong tama,
2: mm-hmm.
0: Yun na yung kalooban ng Diyos.
2: Yes.
0: Kasi yung kalooban ng Diyos, it's specific person to person.
2: Yes po.
0: Diba? Parang hindi porke nangyari sa kanya, sa'yo mangyayari din yun. Ano ba talaga yung pinagagawa ng Diyos sa'yo?
2: Yes.
0: Paano kung maraming ma-inspire na mag-van life at gawin yung gagawin ni Pastor Joram, 'di ba? Hindi naman yun yung direksyon ng Diyos sa kanila.
1: Right.
0: 'Di ba? Or hindi naman yun, or sabihin na natin yung ministry na sa prostitution. Pastor, hindi pang lahat 'yan eh. If you are not protected by the blood of Christ, if your mind is not ready,
1: 'di ba?
0: Para for that, Pastor, pwedeng maging lugar 'yan imbis na maging lugar ng pagsunod, baka maging lugar ng pagbagsak mo 'yan.
1: Yes.
0: Mm-hmm. 'Di ba? So kaya kailangan din na maganda yung intention mo sometimes. Good naman yung intention natin sometimes. Pero kung hindi yan kalooban ng Panginoon, it could also lead to failure.
1: Right.
0: Diba? Kaya mahalaga yung listening to God's voice.
2: Yes po.
0: Maganda yung sinabi mo, Pastor, kanina, diba, from the Word of God, the sheep hears the voice of the shepherd.
1: Yes.
0: Dapat maging malinaw yung tinig ng Panginoon. Kaya maganda, maganda yung sagot mo, Pastor. Eh? Kasi, kumbaga, itong question ng kaagapay natin is making decision, planning. Yes. Pero mahalaga din yung sinasabi ng Word of God na dapat meron kang
2: you
0: vision.
2: You go to counsel din sa mga tao, Pastor. Kasi personal experience ko, pag may mga ganyan din po, like for example, yung sa nangyari na decision namin ito, aside from praying and seeking the Word of God, seeking counsel from wise people, yung mga mentor, nililook up mo ng mga tao. Honestly, parang personal ko lang ha, sa akin.
0: Yes, Pas.
2: 1 month po talaga akong nag-deactivate ng Facebook. Kasi parang ang voices sa Facebook, sa social media, parang
0: nagiging noise na minsan
2: yan. Noise sa akin. Parang nahirapan kang makinig talaga with, you know, giving your time to the Lord. Kasi, to be honest, nagiging ano din talaga po ang social media sometimes na hindi ka marunong, pag hindi mo nakokontrol, kukunin talaga na. Para, tapos kung anong nakikita mo, lalo na po, pag may na-open ka na, di ba, yan ang i-feed sa'yo. So parang ganyan, pag ang nag-feed sa'yo is yung social media, parang ang hirap mag-decide na Word of God ba or ano ba ang...
0: Yeah.
2: So, yun po. One month, nag-pray, you know, may mga session ka talaga na...
0: So, nag-fasting ka, Pastor.
2: Kasi you are seeking the counsel and the Lord.
0: Mm-hmm.
2: So, ang fasting is one of the way na you can really spend more time and listen to the voice of the Lord instead of mga voices around you.
0: Yes.
2: So, malaking bagay po if, like, alam na siguro, karamihan sa atin, if we have major decisions, we do that.
0: Yeah.
2: To really go deeper na, Lord, is this really the plan? Mm-hmm. Is this really your direction?
0: Mm. At saka pag major decision, Pastor, mahalaga na hanggat kaya mong i-delay yung decision na yan. Kasi nga, you have to really think about it. You have to check on the pros and cons every decision. So, to lesson, huwag kang magmamadali.
1: Yes, yung current status mo din, Pastor, baka mamaya kasi nai-excite ka lang, baka nadadrive ka lang because of the environment that you are in. Pwede kasing influence lang yan sa'yo.
0: Pressure ng paligid.
1: Pressure. So, you have to really understand first. Yes. No, kalmado na lahat. Yung talagang yung kita mong flat na flat yung dagat before you say, ito na to.
2: At saka, isa po, yung ikaw personally, you have peace toward it.
1: Yes, right. Mm-hmm.
0: That's right.
2: Mayroon kang peace toward it na, kasi God is a God of peace naman. Mm-hmm. He will give you that peace that passes all understanding.
0: Yes, Pastor. At saka yung peace sa usaping peace, Pastor, hindi kayang ibigay ng kaaway yan.
2: Correct.
0: Yes. Ano nga siya, ninanakaw nga niya yan. Right. Hindi niya binibigay yung peace. Kaya magandang measure yan kapag nasa kalooban ka ba ng Panginoon o wala. If there's peace in that decision.
1: Right. Parang pag-aasawa lang yan, Pastor. Uy. It seems like that. Seems like
2: pwede,
1: it.
2: Pwede. Isa major, lalo kung may partner, may asawa ka, you need to consider po talaga pag-usapan nyo.
0: Yes.
2: Pray about it and you ask personal kung ano din. Kasi baka akin lang ito.
0: Mm-hmm.
2: Hindi pala sa asawa mo, hindi pala sa, I mean, sa mga family, mga relationship na yun talaga yung major na decisions mo din na dapat part din sila.
0: Mm-hmm.
2: Like for example, mga students.
0: Mm-hmm.
2: Diba, the Bible says, honor your parents. So, you also listen to them, but, you know, the Bible is our foundation, but there are people who are given like authority over us na
0: sila yung mouthpiece ng Panginoon, Pastor. Nilagay sila as an authority para tayo din ay maturuan ng pagsasubmit, Pastor. Totoo lang, Pastor, mahalagang matutunan na marami yun yung submission, especially dun sa people of authority. Kasi mahirap mag-submit sa Diyos na di mo nakikita kung yung authority na in-establish niya dito sa lupa, hindi mo kayang sundin.
2: Yung may blessing from them, may go signal ba na, although alam natin may hesitations din yan sila, but May go signal ba na, okay, if that is really what the Lord is, you know, hindi yung, hindi pwede, hindi talaga. Di ba?
0: Kaya mahalaga
2: consider rin. Talaga.
0: Kaya dito sa tanong nung kaagapay natin, no, Pastor, about making decision, making plans. So, magandang na-establish natin yun, Pastor, na pinaka-greatest counsel talaga, unang-una sa lahat, si Lord. Through His Word. Di ba? Pero gumagamit din siya ng mga tao na inilagay din para gabayan tayo dun sa decision na yun. Especially kapag tayo bata pa. Right. Kasi Pastor, marami pa tayong unformed ideas na tinatawag. Yes. At ang wisdom, it comes with age also. Right. Habang tumatanda ang tao, eh, nadadagdagan talaga ng katalinuhan. Yes. Dahil nadadagdagan ka ng karanasan. Pero yes, the more we spend time with the Word of God, kung ikaw kahit bata ka pa, pero you spend a lot of time reading the Word, doon naman nagkakaroon ng godly wisdom na tinatawag. So, hindi hadlang yung pagiging kabataan mo because you have exposed yourself doon sa Word.
2: Yes.
0: So, eh, kaya maganda yan, Pastor, na ito yung maging guide natin kung gusto mong malesen yung risk to fail at gusto mong mas maging successful ka, you really have to consult the Lord through His Word or siguro through the counsel
2: of
0: the wise people, yeah,
2: mga
0: Pastor.
2: Kumbaga, kung sa church ka, mga mentor mo or the people who are you look up to them.
0: Yes, Pastor. And having said that, Pastor, alam ko na yung decision na ginawa mo ay kinonsult mo sa Panginoon unang una sa lahat. Kung hindi ka rin guided ng Word of God and if you're not familiar with the voice of the Lord, kasi bilang, siyempre, bilang lingkod, Pastor, bilang isang pastor, iba bilang isang servant, bilang anak ng isang lingkod din. Alam ko, Pastor, na sa mahabang panahon, you get yourself familiar na rin dun sa tinig ng Panginoong Diyos. At malaking bagay yung nadinig mo si Lord na sinabi sa'yo, Joram, Joram, Joram. Diba? Ganun sa Bible, Pastor. Tatawagin ka sa tatlong beses ng Panginoon sa pangalan mo to put emphasis.
2: Samuel, Samuel.
0: Diba, Pastor? So that's significant. And ano man yung kalooban.
2: Speak, Lord, your servant hears.
0: Kung ano man ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo at ng pamilya mo, Pastor, gabayan ka ng Panginoon. Nandito kami to back you up in prayer.
2: Yes.
0: At siguro may mga kinausap din ng Panginoon sa oras na to.
2: Overwhelming, Pastor. Overwhelming yung like support, like again, yung sa atin, divine connection,
0: yes,
2: na sinasabi,
0: Pastor,
2: nyo po na God is paving the way.
0: Yes. Amen. And God is ahead, Pastor.
2: Yes.
0: Makikita natin ngayon yan, patotoo na, naunaan na ang Diyos, Pastor.
2: Yes.
0: Kailangan na lang nating mag-yes kay God para ma-reveal.
1: Already prepared the way.
0: Yes, Pastor. Na para ma-reveal yung lahat ng mga bagay. O, di ba, anak, sabi ko sa iyo, I have prepared all of this.
2: Speaking with that, Pastor, yung hearing the voice of God, kasi there were also, may mga nag-discourage din po talaga. Kagaya nung buy kami for countries. May mga nasabi, paano mangyayari dyan? Dangerous yan. Ang anak nyo, 3-year-old pa lang, anong mangyayari? But, you know, dapat alam natin makinig sa mga voices who are, you know, legit talaga na hindi mag-cause sa atin na mag-doubt patuloy tayo. Tayo na, munga, no? But, kagaya nito, may mga voices talaga around na magsabi, ha? Gagawin nyo yan? Wala kayong support, walang ganito, baka mamamatay, you'll die hungry in the street. Parga, oops. Nire-review ko talaga na this kind of words are not from you, Lord. Kasi it's
1: negative
2: na.
0: Pero Pastor, alam mo, naniniwala ako, Pastor, na inaallow din ng Panginoon yan para mas ma-emphasize yung tinig ng Lord, 'di ba? Mas nalalaman mo ito yung tinig ng Diyos, hindi nag-a-affirm.
2: Yes.
0: 'Di ba, Pastor? Parang ba't ako nalulungkot, ba't nararab yung peace ko you saying that, imbis na ma-remind ako kasi pag galing sa Panginoon na warning, Pastor, mako-comfort ka eh. Kasi it's a warning na pinag-iingatan ako ng Diyos. Pero sa ganyang pagkakataon, mas lalo namang na-i-emphasis, Pastor, yung tinig ng Panginoon, 'di ba?
2: Wow.
1: And at the same time, Pastor,
2: realization ngayon, Pastor, ngayon, ha? Thank you.
1: Pastor, it makes you revisit the why, eh. Bakit mo siya ginagawa in the first place? So those people who are negative, parang challenges at difficulties lang yun na inaalaw na maranasan natin eh. Para malaman mo talaga na ito talaga yung gustong gawin ng Panginoon.
0: Saka, para ma-appreciate mo daw, Pastor, yung original, yung totoo.
1: Yes.
0: Itabi mo sa fake.
1: Right. So ganun laging ginagawa ng Lord eh.
2: Correct.
0: Para lang ma-highlight na, di ba, nakita mo yung diferensya. Ito talaga yung totoo eh.
2: Yes.
0: Diba? And gusto ko lang po batiin si Pastor Philip na ngayon nakikinig sa atin.
1: Shout out po, Pastor Philip.
0: Happy listening po from Palawan po yan.
1: Wow, shout out po, Pastor.
0: Kaibigan natin. And nandito na tayo sa dulo, Pastor. Sabi ko sa iyo, Pastor Joram, maikli yung 1.5 hour para pag-usapan natin yung mga bagay na to. Pero bago tayo mag-end, Pastor, if there are things that you would like to remind everybody, ngayong oras na ito. So, ano yung piece of advice, Pastor? And yung advocacy ninyo, Pastor, ano yung prayer, Pastor, na hihingin ninyo sa ating mga kaagapay?
2: Yeah, so magandang gabi po ulit. Thank you. Ang ganda ng pag-usap. Tutungan, no? Mabilis lang, no? So, for me po talaga is, ang by the way po, Pastor, I am trying to formulate the book na parang kumbaga result siya ng 40 days in 4 countries mm-hmm. namin na Freedom Ride. At ang isa sa verse talaga po na nakaka-highlight dun, at I think yun po talaga yung gusto kong i-drive out, kung like what you said, anong gusto kong sabihin, is yung sinabi po ng ating salita ng Diyos at sinabi po ng ni Moses ito sa Panginoon. Na ang promise ng Panginoon na, okay, i-enjoy nyo yung promised land, na ready na yon, I will prepare it for you, but hindi ko kasi samahan. Ang prayer ni Moses, sabi niya, Lord, if your presence does not go with us, mm-hmm. do not lead us from here.
0: Mm-hmm.
2: So sa mga kaagapay natin, yes, we desire blessings, we desire success, we desire, we have plans, may mga goals tayo na ganito, mag-asawa ako, makagraduate ako, ma-enjoy ko ito, ma-experience ko ang ministry na to. But again, ang sabi ni Moses, napakaganda po eh, personal sa akin, very, very personal talaga na, Lord, kung hindi mo man lang kami sasamahan, wag na lang.
0: Mm-hmm. Amen.
2: Dahil the presence of the Lord will be the one that would really, you know,
0: bring success.
2: Success, and sabi ni Moses, anhin namin ang blessing if wala ka doon.
0: Yes.
2: So, again, it's the Lord
0: mm-hmm.
2: who will go with us in every way, na yun talaga ang magiging ano natin, source of everything.
0: Amen. Lagi magtiwala sa Panginoon, yes, Pastor, sa lahat ng oras. And yan, Pastor, nandito na talaga tayo sa dulo. Pero yes, just right. A quick, ano, Pastor, ano yung gusto mong iwanan? Quick lang.
1: Sige, na, Pastor, ano. Mabilis lang. Okay na po, tapos na ba? Iwanan ko po para po sa ating kagapay, no? Submit to God's sovereignty. You can make your list and schedules, but you must acknowledge that God has the final say every time.
0: Wow.
1: Plan with a pencil and be willing to put God as the eraser ng plano mo. Sabi po ng Proverbs 16 verse 9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.
0: Amen and amen. Maraming salamat, Pastor John. Maraming salamat, Pastor Joram.
2: Thank you din po.
0: At bago tayo mag-end, quick prayer lang. Tayo po ay manalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa araw na to, Lord God, sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon. At sa bawat na pag-usapan namin, Lord God, marami, Panginoon, yung binigay mo na vision sa amin, Lord God. Amen. Pero yung tagumpay, Panginoon, inasa kamay niyo, Lord God. Dalangin ko yung pagsama ninyo kay Pastor Joram sa kanyang pagtugon, Panginoon, sa iyong kalooban. Yes, at kung meron man, Lord God, sa aming mga tagapakinig na maaaring naging biktima ka din, nagkaroon ka ng trauma, at ngayon naalala mo yung mga bagay na naranasan mo in the past, may the Lord heal you. May the Lord speak to your life. That there's hope in Jesus Christ. At ngayon, nandito kami, Panginoon, sa advocacy to reach out more people, to rescue, Lord God. Amen. Ikaw, Panginoon, yung magdala sa amin sa mga tamang tao. Ikaw din yung magdala ng mga tamang tao, Lord God, to help us and support us. And magkaisa kami, Panginoon, sa panalangin sa lahat ng to, Lord God, to bring hope to those who need it. At maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa opportunity, Lord God, na maging pagpapala po sa maraming tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And again, thank you so much, Pastor Jerome and Pastor John. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS-FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Mahilig ka bang manood o maglaro ng basketball? Isa sa mga pinapanood namin mag-anak ay ang basketball. Kasi yung bunso ko, paborito niya yan. At meron siyang favorite na team, kaya lagi naming sinusundan yon. Pero grabe yung larong ito, no? Kung ikaw man ay nagba-basketball. Kasi kailangan ng mataas na EQ o emotional quotient para makapaglaro ng ganito ng maayos. Bakit? Kasi hindi ka dapat agad mapipikon, di ba? Pisikalan eh. Oo, alam natin ito ay pampalakasan, pero ako yung nasasaktan para sa kanila, para sa mga player. Nanonood lang ako, hindi ako halos makahinga. Alam mo yung feeling sa basketball game na sobrang dikit yung score, tapos last 2 minutes na, tuloy-tuloy ang takbuhan, pasa, depensa, tira. Parang wala ka ng time mag-isip. Instinct na lang siguro, no? Ang lahat ng kilos, ang bilis, bawat segundo, mahalaga. Lahat tumatakbo, walang pahinga. May kailangan i-beat na score, may haharang bago mag-shoot. Tapos yung coach, sumisigaw sa players. Tapos yung teammates, naghaharagan. Tapos yung audience, nag-cheer sa kanilang favorite na players. And then others were booing or doing the opposite. Tumatakbo ang isip, ang puso. Few seconds left para sa next quarter. Tapos yung referee magkukol ng time out. And in those few seconds, tahimik bigla. Coach gathers, the coach will give clear instructions and then will remind them to breathe, to focus. Sobrang simple, sobrang ikli. Pero yun ang moment na babalik ang composure ng bawat isa. And we need to have that time out. Tayong lahat. Sa gitna ng sige-siging pagtatrabaho, dire-diretsong pagod, ang katawan mismo ang magsasabing, teka muna, pahinga ka. Psalm 46 verse 10, paalaala din sa atin ng Panginoon, be still and know that I am God. Pagpapaalala sa atin, oo nga pala, hindi tayo makina. Tayo ay tao at pwedeng makahingi ng tulong sa kapangyarihan ng ating dakilang coach, ng ating dakilang Diyos. We need time out para makapagpahinga. Tayo ay mga player sa sarili-sarili nating buhay. Hindi tayo makaka-perform ng maayos kung hindi makakahinga kahit sandali. Diba, minsan yung sa 8-hour shift mo, it means a lot kung makakatulog ka ng maikli. 15 minutes yung quick nap. Nare-restart yung iyong katawan, nagkakaroon ka ng panibagong lakas. Hindi kasi tayo designed para tumakbo ng tuloy-tuloy, hindi tayong makina. Kahit nga yung makina, kailangang pagpahingahin, di ba? Naalala ko noon yung mga taxi nung araw, 12 hours or 24 hours ang takbo, 12 hours sa isang driver, tapos magbe-break lang saglit. Mamanihuhin ulit ng panibagong 12 oras ng kaniyang karelyebo. Halos walang pahinga ang makina. At minsan, nasisira kasi nga, hindi na naipapahinga, hindi nagkaka-time out. Makina yon. Paano pa tayong mga tao? Pag tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy ang problema, ang pressure, nauubos. And burnout is real. Kailangan ng time out para makapagpahinga. Kailangan mo ba ng time out? Physically, emotionally, spiritually? At ang pagpapahinga, mahalagang maunawaan nating lahat, is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. Rest is also our way of obedience. Eh bakit obedience? Magpapahinga ka nga, eh hihinto ka nga sa trabaho. Kasi ang batas ng Diyos kasama doon ay ang pagpapahinga. Sabi po sa Genesis 2:2-3, pagkatapos ng 6 na araw ng paglikha, ang unang ginawa ng Diyos ay ang pahinga. On the 7th day, God finished His work and He rested. Imagine, we have that all-powerful God, the Creator, pero nagpahinga. Hindi dahil napagod, kundi para ituro sa atin ang kahalagahan ng rest. Even sa 10 commandments na ibinaba ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita, kasama doon ang Sabbath. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Rest is not an option for us all. Rest is a command, and rest is a gift. Bakit naman ito gift? Bakit naman ito command? Kasi kapag nagpapahinga tayo, sinasabi natin sa Diyos, Lord, take the wheel. Ikaw na muna. Ikaw na muna ang magmaneho. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat. In this world that glorifies the grinding, the 24/7 hustle, ang pagpili sa pahinga ay makoconsider as a radical act of faith. Tumigil sandali. Dahil alam natin, ang pagkilos ng Diyos ay tuloy-tuloy. We need to rest para makafocus. Kapag ang gulo na ng buhay, kapag magulo na yung laro, diba, sa basketball, minsan nawawala na si sistema yung team, bato na lang ng bato ng bola. But time out or resting will help us bring back the order. Remind everyone of the plan and restore focus. We can also apply this in our family. Baka sa bahay, ano, ang dynamics natin, nagkikita-kita na lang tayo sa gabi, tapos wala na tayong time out, wala nang huddle together, praying together, and pangumusta sa isa't isa, kumusta ka na anak, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho. Take time to pray for one another. Kapag naliligaw na tayo, kailangan nating huminto para maalala ulit, ano nga po ba yung purpose mo sa buhay ko, Panginoon? At ang puso ay pinapaalalahanan sa atin ng Diyos, napapagod rin. Emotions are part of God-given design. Pag hindi natin binigyan ng space ang sarili para maramdaman ng sakit, ang lungkot, ang galit o takot, para bang sa laro ng basketball, dire-diretsyon, shoot ng shoot, pasa ng bola, takbo rito, takbo ron, magsisiksikan ang lahat ng yan sa loob. Lahat ng pagod, naiipon. Kapag puno na, nigla na lang sasabog. Kaya mahalaga ang time out. Not to escape, iba rin yon, o lunurin ang sarili ng iba't ibang paraan, paano, shopping, pagkain, traveling, o palipat-lipat ng relationship. Time out to feel and process what's really going on inside. Ikaw rin naman na magsasabi sa sarili mo ng clue. Kapag nasasabi mo na, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko, that's the time you need to rest. Take time to cry. Take time to say, hindi ako okay. Ngayon, sabihin mo sa Lord, Lord, hindi po ako okay. Akala ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, kapamilya ko, kayang-kaya ko, pero di ko po kaya. You need to understand what's going on inside of you. Tawag nga ng mga eksperto rito ay self-care. Take a pause, but do not force it down with chemicals. Alak, sigarilyo, vape, gamot, bisyo. Hindi naman yan makakatulong. Ibang klaseng time out din yan. So if you're carrying something heavy, give yourself permission to pause. You're just being human, and that's exactly where God will meet you. Papaalalahanan ka ng Diyos, be still and know that I am God. Psalm 46:10, be still, kumalma ka. Nandito ako. Ako ang Diyos mo, ako ang lumikha sa'yo. Take time, because you cannot give what you do not have. Napapansin mo kung ikaw ay nanay o tatay, parang pagod na pagod ka na, madalas madali ka ng mapikon, maasar, manigaw, malagutan ng pisi, mawala ng pasensya. Kung pagod ang puso mo, ano mabibigay mo sa tao? Pagod rin. Kung puno ka ng bitterness, isa ang naglalakad na ampalaya. Kung napapagod ang puso, manalangin. aminin sa Diyos, Lord, hindi ko po kaya. Go back to Him and cast all anxieties, all your anxieties, all your cares. Kaya minsan hindi tayo makatulog because the mind keeps on looking for certainties. Kaya kahit hindi natin alam ang sagot, we tend to overthink. That's our certainty. Ah, kaya pala hindi ako pinansin ng kaibigan ko kanina kasi siningil ko siya sa utang niya. Ah, kaya pala hindi ako pinansin ng boss ko. Siniraan ako ng office mate ko. Kaya siguro nagalit ang girlfriend ko dahil may kwento sa kanya ang kaibigan ko, etc., etc. We have created a conclusion na imagine lang natin. And God doesn't expect us to bottle things up. Sabi po sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When we take time out to feel and pray, we give space for healing to begin. Hindi yan kahinaan. Ang pag-amin na hindi kaya, nahihirapan, ay isang kalakasan. Isang pananampalataya. Faith in action. Trusting God with our mess, not just with our strength. Kaya sa gitna ng maingay na emosyon, sa gitna ng maingay na mundo, kailangan nating huminto. At kapag huminto tayo, doon tayo kakalma, doon natin mararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Matthew 11:28, come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Kapag sumusunod tayo sa invitation ng Panginoon na magpahinga, binibigyan natin ang sarili natin na maranasan, ma-enjoy, ma-savor ang kapahingahan, ang tunay na kapahingahan sa Panginoon.

0: Let us pray. Father in heaven, thank you for the gift of rest. Thank you for your reminder na kami man din ay napapagod, nalulungkot, nagagalit, naguguluhan at kinakailangan ng kapahingahan. Salamat po, aming Diyos, because when we go to you, when we cast all our burdens to you, di mo kami hinuhusgahan, bagkus kami po ay inyong kinakalinga, niyayakap, pinapacify. Inaanyayahan niyo po kami na lumapit po sa inyo upang muling palakasin, upang muling ibalik sa aming focus, sa aming purpose. Marami pong salamat aming Diyos for reminding us the need to rest. And it is a command. It is also your gift to us. Today, Lord, we surrender all our cares. We surrender our lives to you. The future is so uncertain. Pero salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na kapag kami ay sumumpalataya po sa inyo, ikaw na aming Diyos, ang aming masasandigan dito po sa napakagulo mundo na punong-puno ng uncertainty. Thank you, dear Father. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Magpahinga ka ha, kaagapay, at nawa ay panatilihin ang pananampalataya sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kalmadong puso. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Happy Miyerkules po sa inyo, mga kaagapay. Hiling po namin ay nawa nasa maayos po kayong kalagayan. Kasama niyo po kami at maging kalakasan po sa tayo po sa isa't isa sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Sa pagkakataon pong ito, samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po Lord at maraming salamat sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan sa aming lahat. Sa araw na ito, Panginoon, paintulutan niyo po kaming mag-alay ng aming buhay sa inyo. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu at kasangkapanin para sa inyong kaluwalhatian. Bigyan niyo po kaming lahat ng kailangang talino, gabay at kalakasan. Salamat Panginoon sa inyong matapat na pag-ibig sa amin. Ito'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.

Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po para sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Siyempre, hello rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa na pinipili pa rin samahan tayo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin sa 702-DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Panginoon at higit lahat sa lahat ang pagsama po niya sa atin sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ay darako na sa ating devotions. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 12 verses 35 to 40. Babasahin ko po mga kaagapay dito sa ESV. Luke chapter 12 35 to 40. Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third and finds them awake, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Pagpalain po mga kaagapay ng Panginoon ang ating devotion. Ating pong pag-usapan at pagnilay-nilayan po ang ating pribilehiyo mula sa Diyos, ang tinatawag po nating Christian service. Paglilingkod. Una, paglilingkod sa Diyos, at siyempre, paglilingkod na rin po sa ating kapwa-tao. Mga kaagapay, mapapansin po niyo sa mga talatang ito na ang unang binabanggit ay kung sino po ang pinaglilingkuran. Dito po, ang pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Tayo na mga mananampalataya, believers in Christ, we serve the true and living God sa buhay na ito. At pagkatapos makita po natin yung tinatawag na service relationship, ano naman po yung standard? Yung pamantayan ng ating paglilingkod sa Diyos. At siyempre, kung tayo po yung mga alagad, we are servants, at ang Diyos ang ating amo, ang ating Panginoon, ating Master, may binibigay po siya sa atin na mga utos. Yung kanyang kalooban nais po niyang ipaabot sa atin para ating malaman, at siyempre kasama nung kanyang utos, yung ating papel. Ang tungkulin na ito po ay sundin, isa katuparan. At malaking bagay po sa konteksto na ang Panginoong Diyos, ang ating boss, ang ating amo, pagkatapos na ito'y malaman natin, lalo na sa pagbabasa, pag-aaral ng kanyang mga salita, tungkulin natin sundin ito ng mula sa puso. Ang ganda po ng mga descriptions na ikay alerto, ikaw po ay aktibo, ikaw po ay masipag at tapat na naglilingkod sa bawat araw, sa bawat linggo. Sa konteksto nga po na
Maaring maraming distractions, maraming tukso, maraming nagyayaya sa iyo kung saan-saan ka nais isama at ipagawa. Pero ikaw bilang isang lingkod ng Diyos, ang buhay mo ay para sa Kanya. Sabi nga ni Apostol Pablo, "For to me, to live is Christ and to die is gain." Yan po ang kailangan, matapat, masipag, matyaga. Kaya nga 24/7 nabubuhay ka para sa Panginoon. Mahalaga po ito dahil kaagapay, sa konteksto na paglilingkod ko sa Diyos, Christian service unto God, knowing and doing from the heart with everything that we have to obey and fulfill His will, merong tinatawag na accountability. Babalik ang Panginoon, ang Panginoong Jesus mismo. Tayo mga

at tamad na tagapaglingkod. So this is on the first level, no? Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ito naman po ang aplikasyon niyan. Paglilingkod sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating organisasyon, o maging paglilingkod na rin po sa gobyerno, lalo na sa mga panahong ito. Kung titingnan natin, in a Christian service, merong servant and master relationship ang Kristiyano at ang kanyang Diyos, ang Panginoong Jesus. Sa horizontal level po sa tao, tayo po ay naglilingkod sa ating kapwa. Kung ikaw ay isang government or political leader, you are serving the people. You are a public servant. Ano po? At kasama rin po doon kung sa Christian service, nariyan ang utos, ang kalooban ng Panginoon na dapat alamin at gawin na may katapatan. Ganun din po tayo. May mga batas, may rules, lalo na sa mga nasa gobyerno po, no? Sa krisis na ito. Ano po ba talaga ang pinag-uusapan dito? Ay yung kanilang tungkulin. Meron tinatawag na job description. Di po ba? Andyan ang batas. At ito, no one is above the law. Yung mga nahalal po natin, ating mga leaders, meron silang mga tungkulin at lahat ito dapat alamin nila at gawin nila, at ang makikinabang ay ang publiko, ang taong bayan. Kaya napakaganda kung sila ay tunay na naglilingkod sa taong bayan. May katapatan, may kabutihan. Matutuwa ang bayan sa kanila. At talagang uunlad naman, ika nga ang buhay. Pero kung sa paglilingkod, ika'y makasarili at interest mo lang, nakalimutan mo ang tungkulin mo to serve the people, malaking problema yan. Kasi talagang pananagutin ka ng taong bayan. So, ito po sa mga panahong ito, nakikita natin na meron tayong crisis sa ganitong public service. Manalangin po tayo, mga kaagapay, na maayos po ito. Ano po? Na sa lahat ng gagawin, hustisya ang magtatagumpay. Yung inosente, yung matino, may integridad, sabay palakpakan po natin. I-comment po natin. Pero kung talagang napatunayang hindi naglilingkod ng tama, eh kailangan manindigan tayo. Hindi lang ipag-pray, panagutin po. At sana naman magkaroon ng tamang reaksyon. Ayun yung umamin, magsisi, at magbagong buhay sa Panginoong Jesus. Kaya napakaganda ng mga talatang ito. Pagpalain to ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat. Napakayaman ng iyong mga salita para sa aming mga anak niyong mananampalataya. Salamat o Diyos, malinaw ng kalooban niyo ay kami ay maging magdalang. Alamin namin ang inyong kalooban at ito'y isa buhay at sundin. Nais namin na kayo'y maluwalhati at malugod. Ganun din po, O Diyos, sa serbisyo publiko, sa aming pagseserbisyo, sa aming simula sa aming tahanan, sa anumang gawain namin, lalo na sa bayan, Panginoon, maging tapat kami na naglilingkod sa taong bayan. Salamat, O Diyos, purihin ka sa inyong mga salita, sa inyong katapatan at pag-ibig sa amin. Sa ngala ng Panginoong Hesukristo, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

Mga kaagapay, tayo po ngayon ay mananalangin para sa ating mga anak sa kabataan ng ating bansa. Panginoong Diyos, maraming salamat. Pagpapala niyo po, kaloob niyo sa amin ang aming mga anak, kaloob niyo sa bansang Pilipinas ang mga kabataan. Panginoon, hiling namin ng patuloy na pagbigay niyo sa amin ng lakas, ng talino, ng pagmamahal na mapalaki namin, magabayan po namin ang aming mga anak, ang mga kabataan sa landas ng Panginoon.

Lord, we pray ayon sa inyong mga salita that we need to train up the child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. The youth, the children, Panginoon, nawa ito'y intentional na maturuan, masanay, Panginoon, magabayan, Panginoon, na sila nga po ay kumilala sa inyo, magmahal sa inyo, maglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, silang inyong mga instrumento para ayusin at baguhin ang bansang Pilipinas maging sa kapangyarihan at biyaya ni Kristo Jesus. Ito po, O Diyos, ay aming sambut dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa Ministry of Intercession ng 702 DCS sa aming mga kaagapay. Today, Lord, inilalapit po namin ang kaagapay ni si Melly Umbal Aventurado. Gabay, proteksyon para sa kanyang mga anak, lalo na sa pagbubukas ng bagong school year, O God. Katatagan naman sa pamilya ni Geraldine Antor. Lord, guidance and protection sa pamilya rin ni Abby Gambon. Panginoon, si Elenita Tolentino, may prayer request po para kay Dominic Tanhueco sa kanyang board exam na siya po ay makapasa bilang isang CPA sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Inilalapit po namin ang may mga karamdaman, Panginoon. Dinadalangin po namin ang kahilingan ni Ricardo Marcaida. Patuloy na siya'y gumaling sa CKD para po sa kapatid daw po niyang si Ricky Marcaida. Maging kay Cecilia, kung kanyang asthma, pagaling niyo po siya. Maging recovery din po ni Maribel sa mild stroke. Lord, ang kahilingan po ni Rainier de la Peña para po sa cardio na complete healing sa inyong makapangyarihang kamay. Lord, kahilingan ni Edchi Diamante, ang kagalingan kalakasan po sa para po sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Lord God, kahilingan din po ni Champy Candy, kagalingan kalakasan sa kanyang asawa na si Obet. Lord, kagalingan din po sa asawa as requested by Torres Ramos. Lord, kagalingan din po sa may problema sa hita si Jose Antor. Dalangin din po namin, Panginoon, yung kay Emmanuel. Panginoon, healing na matunaw nga po, meron daw po siyang bukol sa kanyang lungs. Kagalingan po, Tess Reyes, Nelson Doria, O Diyos, Nanay Rosita, Dap Luis, Meding Liana, Mila Kamantige, Maria Lentoledo, Shinalin Ortilano, Flor Garcia. Maging Panginoon, kagalingan para kay Sister Mayet Tupale, maging O Lord kay Ate Emmy Arsena, Panginoon kay Pastor Robert Aguilar. Panginoon, inilalapit po namin ang lahat ng mga ito. Maging Panginoon sa aming ministry, sa aming ministry sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Agutaya Bible Church, maging Panginoon sa Hope Bible Christian Fellowship. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. May harding mapanalangin. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maaari pong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa Radio Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal.
Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTD. Sa Webes po, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating hardinero dito sa Hardin ng Panalangin. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapalalang. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magpupunta.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Ako po si Abside Ferrer Tabo at salamat dahil magkasama tayo muli dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang tao sa Bible na maraming may ayaw noon. At ito ay si Zacchaeus. At honestly, kung sa panahon natin siya nabuhay, baka trending din siya ngayon sa social media dahil sa corruption allegations. Bakit? Kasi tax collector siya. At nung panahon ni Jesus, karamihan sa tax collectors, kilala bilang mandaraya, gahaman at mapagsamantala. At si Zacchaeus, hindi lang ordinaryong tax collector, siya ay chief tax collector. Meaning, mayaman siya, pero hindi malinis ang reputation niya. Pero alam mo kung anong maganda sa story niya? Hindi natapos ang kwento niya sa kasalanan niya. Because one encounter with Jesus changed everything. Mababasa natin sa Lucas chapter 19, verses 1 to 10, na gusto ni Zacchaeus makita si Jesus. Ang interesting, no? Sa dami ng tao, sa dami ng noise, may desire siyang makita si Lord. Pero may problem. Maliit siya at hindi siya makasingit sa crowd. So anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Imagine mo yon, a rich and powerful man climbing a tree just to see Jesus. Mukhang funny pakinggan, hindi ba? Pero it reveals something important. May longing siya sa puso niya. And kahit successful siya externally, may kulang pa rin sa kanya internally. At kaagapay, minsan ganoon din tayo. Minsan okay yung trabaho natin, okay yung status or yung image natin, and okay yung mga natatanggap nating achievements, pero may emptiness pa rin sa loob. Because no amount of success can replace the presence of God. At habang dumadaan si Jesus, tumingin siya pataas at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Out of all people in the crowd, si Zacchaeus pa talaga. At alam mo kung bakit powerful yung moment na yon? Because Jesus saw beyond his reputation. Ang tingin kasi ng tao kay Zacchaeus, magnanakaw, corrupt, o kaya naman ay makasalanan. Pero ang tingin ni Jesus, someone worth saving. And kaagapay, maybe people have labeled you because of your past. Maybe may mga pagkakamali kang dala-dala hanggang sa ngayon. Pero tandaan mo ito, your failure is not your final identity. Jesus sees beyond your worst moments. Hindi mo na pinagalitan ni Jesus si Zacchaeus. Hindi niya ito pinahiya. He chose relationship first. At doon nagsimulang magbago ang puso ni Zacchaeus. Because real transformation doesn't begin with shame. It begins with grace. At anong naging response ni Zacchaeus? Sabi niya, "Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ko sa mahihirap. At kung may nadaya ako, babayaran ko ng 4 times. Walang pumilit sa kanya at walang nag-force sa kanya. Nagbago siya because his heart encountered Jesus. At dito natin makikita na real repentance produces real change. Kaagapay, importante ito. Hindi lang sinabi ni Zacchaeus na, "Lord, sorry po ha." Kumbaga may kaakibat tong pagbabago. Because true repentance is not just emotional, it's transformational. Kapag totoong nahipo ni Lord ang puso mo, nagbabago yung priorities mo, yung actions mo, yung trato mo sa tao, at paraan ng pamumuhay mo. Hindi perfect agad, pero may pagbabago. And God can change anyone. Diba ang ganda ng story ni Zacchaeus? Kasi reminder siya na walang taong beyond redemption. Minsan kasi iniisip natin na, "Nako, hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan at hindi na kaya ni Lord ayusin yan." Pero tignan mo si Zacchaeus. Because when Jesus enters a life, change becomes possible. And kaagapay, maybe may hidden guilt ka. O kaya naman may compromise kang ginagawa or may areas sa buhay mo na alam mong kailangan mo nang ituwid. At maybe nararamdaman mong, "Lord, pwede pa ba akong baguhin?
possible pa po ba ang pagbabago sa buhay ko? The answer is yes, kaagapay. Because Jesus is not afraid of your past. Huwag kang magtago sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Because one encounter with Jesus can change a heart completely. At kapag binago ni Lord ang puso mo, unting-unting magbabago rin ang buhay mo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 Days AS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Mortiz Flores. Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay on a winnable Wednesday. Pero kasi nga po naman, alam naman natin, iba't iba yung araw natin. So maaring ang Wednesday natin ay talagang wonderful. Or kaya ang ating Wednesday ay wonderful. Ang daming hangin, binabagyo tayo. O kaya paaring wobbly, di ba? Wobbly, di natin alam kung ano. Ano ba po dapat, Daddy Paul?
3: Ay, di ganito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
4: Yon. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Di ba?
3: Positive yan.
4: Oh, bada! Totoo yan. Kasi, yun yung favorite verse mo eh, sa Romans 8 eh. All things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. So kahit nakikita natin na gulong-gulo na yung palibot natin, di natin alam. Pero ito, Daddy, yung sumusunod lang to sa Panginoon, ha?
3: Yung umiibig sa Panginoon. Lord,
4: pwede mag-claim nun. So pag alam mong mahal mong Panginoon, number one si Lord sa buhay mo.
3: I-claim mo.
4: Maging...
3: Pag hindi mo mahal, huwag ka nang mag-claim dahil hindi ka papansinin.
4: Totoo yun. So yung mga wonderful moments at saka wobbling moments, God is in control. Pero pag ikaw ay may kasalanan at may wonderful moments ka, balik kay Lord. Lord, bakit? Di ba? Ano pong pagkakamali? Yun.
3: Yeah. So, bago sabihin, dahil maghingi ng tawad.
4: Exactly. So, pero ang goal natin talaga, wow, wow, wow, wow. Di ba po? Hallelujah.
3: Amen.
4: Amen. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZS. Kami po'y mag-ama. Pareho ng senior. Ang daddy ko, nag-i-enjoy ng senior year na habang naglilingkod sa Panginoon.
3: 87 lang naman.
4: Ako po na may 65. Di ba? So, mga kaagapay, patuloy lang po tayo. Sabi nga, kung kayo po'y nakikinig dito, gamit po ang transistor radio at narinig nyo kami or yung PM radio dito kayo sa Luzon, nakukuha nyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po yung nandiyan sa Visayas at Mindanao. At ang gamit nyo rin po ay PM radio o transistor radio, nakukuha nyo po yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. Pero kung kayo po yung nakikinig, Facebook live stream mula ang pari hanggang hulo, o kayo po nandiyan sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito sa buong mundo, naka-tune in tayo sa Facebook live stream, nakukuha niyo po yan, dito po yan mula yan sa One Corporate Center. Real time nga lang po, basta kung maganda inyong internet connection, syempre, maganda po yung inyong reception. So sa ang lupalop man po tayo ng mundo, di ba po, pwede tayong mag-connect, pwede tayong magpuri sa Panginoon, pwede tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron ko po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, pinag-uusapan natin ng mga flags ngayon, di ba? Dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntong ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayahapdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ang ganda na kasi ng pinag-uusapan natin kasi nga po may 29 National Flag Day. Pero nag-focus tayo dun sa world's most unusual flags and the stories behind them. So nung Lunes, pinag-usapan natin yung flag ng Kiribati, na ang kanyang pagpapahayag ng mukhang liwayway, bagong pag-asa sa bawat araw. Diba? Sa bilis naman, nagpahayag ng harmony. Kahit magkaiba yung kulay ng balat ng dalawang tao, isang maitim at saka isang mestizo, pero pareho ang focus nila, so harmony. Ang bandila naman ng Papua New Guinea, nagpahayag ng appreciation nila sa Australia dahil dun sa Southern Cross at yung kanilang colors, na local colors at yung national treasure na Bird of Paradise. Sa flag naman ng Dominica, yung 10 stars nag-represent ng 10 parishes, kapahayagan ng kanilang Christian culture. Kahapon, pinag-usapan natin yung Sri Lanka. Ano na sa Sri Lanka? Yung lion na pinaniniwala ang 5th century pa nung nagsimula. Kakaiba din po ang Nepal dahil hindi ito rectangular ang shape. Nag-represent ito ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin ang Bhutan. May dragon dun sa flag na ito. Siya lang ang meron. At hindi nila alam ang kwento ng panimula rin ng flag na ito. At syempre, ang makulay na flag ng Seychelles, nagpahayag ng rays of light sa sky. Iba't ibang kulay, kahulugan ng karagatan, araw, mga tao, working together. Diba po? So ngayon naman, ito. Ano? Mozambique. Oh, yan. Ipinagyayabang po ng Mozambique ang kakaibang distinction ng kanilang bandila. At nag-iisa rin po ito sa mundo. Featured dito yung Kalashnikov Assault Rifle. O diba? Ang bandila ng bansa ay dumaan po sa ilang designs sa panahon ng kanilang mahabang struggle for independence mula po sa Portugal. At ang resulting emblem ay base po sa banner ng independence movement na naging ruling party, yung tinatawag nilang Frelimo. Ang open book ay education, yun yung nagpapahayag doon. Ang hoe ay kumakatawan sa mga tao at ang rifle kumakatawan sa pagtatanggol sa bayan. Naging controversial ang bandila sa Mozambique at maraming critics at defenders din. So noong 2005, nagkaroon ng competition sa pag-design ng bagong bandila. Subalit lahat po ng 169 entry tinanggihan ng parliament. So, ito pa rin. So, sila yung nag-iisang flag na merong rifle sa kanilang bandila. Okay, Cambodia. Yeah, malapit-lapit lang yan. Ano? Kung ang inyong bansa, merong pinagmamalaking architectural wonder na papantay sa Angkor Wat, ilalagay mo rin yan sa iyong bandila, di ba? May apat na bansa na nag-feature ng mga buildings sa kanilang flag. Ito ay Afghanistan, Portugal, Spain at San Marino. Subalit walang kasing prominent tulad ng Cambodia na naglagay ng detailed drawing ng 12th century temple complex sa sentro ng kanilang bandila. Ito ang isa sa kinaiinggitang tourist destination at source ng national pride. Ito ay na-feature sa iba't ibang variation ng bandila simula pa daw po ng mid-19th century. So, yan ang makikita mo, Angkor Wat sa flag ng Cambodia. Oh, sa Argentina naman, kapag makikita sa taas ng flagpole, wala namang unusual sa bandila ng Argentina. Dalawang light blue bars na may yellow irregular mark o mantsa sa gitna. Subalit kung titingnan mabuti ang mantsa, yung tinatawag nilang splodge, ito ay isang perfectly circular sun na mayroong 32 na tendrils at maliit na mukha. Ang bandila po ay unang winagayway noong Argentine War of Independence 1810 to 1818. At ang central emblem ay kilala bilang Sun of May, ang araw na lumabas mula po sa mga alapaap at nagliwanag sa unang independence demonstration. So yun yung sa Argentina. South Korea, kitang-kita nyo na yung South Korea, di ba? Pag mga Asian countries, parang alam natin. Ang bandila ng South Korea nakikita sa buong mundo at madalas malimutan ang kakaibang wavy central circle ng mga black mark nito. At ang mga black mark nito, officially adopted ng bagong tatag na bansa pagkatapos ng World War II, ngunit pinaniniwala ang nakikita na daw po noong mga 19th century pa. Ang flag ay kinilala bilang Taegeuki. I hope I pronounce it well. At isang maraming simbolismo. Sa gitna ay mula sa sikat ng yin at yang, tapos ng ancient Chinese philosophy, ng, at tapos interconnectedness nila, light at dark, old at new, good at evil. Tapos ang apat na set ng broken bars nagre-represent ng four cardinal directions. So ang four seasons at sun, moon, earth at heaven at marami pang iba. Marami talagang kakaiba sa mga bandila, kakaiba na may rifle sa bandila ng Mozambique dahil patunay ng kanilang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Siyempre, hindi natin madedeny ang ganda ng Angkor Wat, isang historical at architectural treasure na patuloy na patunay ng kahusayan ng mga gumawa nito. Inariyan din ang kakaibang splodge o mark sa gitna ng bandila ng Argentina. Ito pala ay simbolo ng araw na lumabas sa mga alapaap sa unang araw na pinaglaban nila yung kanilang kalayaan. At siyempre ang bandila ng South Korea na nagpapahayag ng kanilang pinaniniwalaan, ang yin at yang at respeto sa kalikasan. So tulad ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang araw, lalo kong na-appreciate ang mga bansa ayon sa kanilang mga bandila. May kanya-kanyang karanasan, ipinaglalaban, mga pinaniniwalaan at pinahahalagahan. Lahat sila ay may pinagmamalaki sa buong mundo. Kapag nakita mo ang bandila, nauunawaan mo ang kanilang ipinagmamalaki at pinaglalaban. Kaya nga mga kaagapay, huwag kayong titigil sa panalangin para sa ating bansa at sa mga leaders, sa mga senador. Ipanalangin natin na ang katarungan, ang manaig at alisin na ng Diyos yung mga taong may pusong korap at makasarili. At bilang isang Kristiyano, huwag matakot sa katotohanan. Mga kaagapay, hindi sapat ang panalangin lamang na gawin ng church. Ang prophetic role dapat ang ating ginagawa upang i-expose ang evil sa barangay, sa bayan at sa bansa. Kaagapay ang tanong, anong ginagawa mo ngayon para sa ating bansa? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Bawat isa sa atin may katungkulan. Amen. At dapat ginagawa natin. Gaya ng sinasabi sa ating pag-aaralan, ang banal na pamumuhay sa banal na espiritu kagaya ni Jesus Christ sa mundong ibabaw at sa langit man. Hango sa 1 Peter 1:13-25. Amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang banal na pamumuhay. Ano po ang hamon? Kaya nga, i-ready na ninyo ang isip ninyo para sa dapat gawin. Ano nga po ang dapat gawin? Kontrolin ninyo ang sarili ninyo at talagang asahan ninyo ang blessings na ibibigay ng Diyos sa inyo pag in-reveal na si Jesus Christ. Blessing. Maging masunurin kayo sa Diyos. Amen. At huwag kayong magpadala sa dati ninyong mga pagnanasa. Huwag ang sabi. Nung wala pa kayong alam, instead, maging banal kayo sa lahat ng bagay. Kasi bakit banal ang Diyos na tumawag sa inyo? Nakasulat sa scripture, maging banal kayo dahil banal ako. Kung tinatawag ninyong tatay ang Diyos, pag nagpipray kayo sa Kanya, mamuhay kayo ng may takot sa Kanya. Habang naririto pa kayo sa mundo, kasi dinajudge niya ang lahat ng tao, depende sa ginagawa nila at wala siyang pinapaboran. Alam ninyo kung ano ang ipinagbayad sa inyo para iligtas kayo sa walang kwenta ninyong buhay na dati ninyong minana sa mga ancestors nyo. Hindi masisira ang pinagbayad sa inyo, hindi gaya ng silver or gold ninyo, bakit kayo naligtas? Naligtas kayo dahil sa sacrifice, ang napakahalagang dugo niya, ni Christ, para siyang batang tupa na malinis at walang kapansanan. Kailan pa pinili siya? Pinili na si Christ bago pa ginawa ng Diyos ang mundo. At in-reveal siya sa mga huling araw na ito, alang-alang sa inyo. Dahil sa kanya kayo nagtiwala na Diyos na bumuhay sa kanya mula sa kamatayan, nagbigay sa kanya ng karangalan, kaya may faith kayo. Sa Diyos at sa kanya, kayo umaasa. Wow, wow, wow, amen, amen. Nilinis nyo ang mga sarili nyo nang sumunod kayo sa kanya. Nakatotohanan at totoong minahal ninyo ang kapatiran, pero dapat pang lumalim ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Ano ang resulta? Pinanganak kayo ulit, born again, hindi dahil sa binhing mamamatay, kundi sa binhing hindi mamamatay. Sa tulong at buhay ng walang kamatayang salita ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Christ. Sinabi sa Scripture, parang damo ang lahat ng tao. Ang ganda ninyo ay parang bulaklak ng damo na pawang malalanta at malalaglag ang bulaklak. Pero ang salita ng Diyos na Panginoon ay hindi mawawala magpakailanman. Tiyak po ito, you can bring it to the bank of heaven. There is power and authority. It must be recognized and will be gladly approved as planned. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka, Lord, sa kabutihan mo. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo po yan.
3: Amen, amen.
4: Totoo yan. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, di ba? It's the Holy Spirit that empowers us. Kasi kung titingnan mo talaga yung ginagawa ng Triune God natin, di ba po, Dad? Ang Father may plano para sa'yo. Di ba ganon? Ang Father. Tapos makikita natin yan sa buhay ng Panginoong Jesus.

0: sa layunin ng dakilang Diyos sa ating buhay. Ine-empower tayo ng Holy Spirit para matupad yung layunin na yun ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, pagharap natin sa Panginoon, di ba yung sa Driven by Eternity ni John Bevere, sabi niya, God will judge us not according to what we did, but according to what we are called for. Ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Ano ang layunin ng Diyos sa atin? Ginawa ba natin? Yun ang tanong. Kaya mga kaagapay, mabuti pa po ngayon every day as we begin the day. Lord, what is your plan for today? What are we going to do today? You just do it a day at a time. Diba po? Kasi hindi mo makikita ang future, but you follow the Lord. We follow the Lord one day at a time. And the Lord will encourage us. The Lord will strengthen us. The Holy Spirit will empower us one day at a time. Diba po? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat for today. Ang ganda nga po nun, Panginoon, no, yung pamumuhay namin, eh, govern mo. Pamumuhay namin, pinoproteksyonan mo. Kasi nga sabi mo nga sa 2 Peter, you have given us everything pertaining to life and godliness. Binigay mo ng Panginoon sa amin. So pwede kaming mamuhay ng merong katagumpayan sa bawat araw ng aming buhay. So talagang masasabi namin, wow, Lord. Thank you, Lord. Kasi binigay mo na lahat. So Panginoon, ang dalangin namin, maging focus kami sa layunin mo sa amin. We will ask the Holy Spirit to empower us, to guide us in everything that we do. And we stand on what Christ has done on the cross for us. Yun po, Panginoon. Yun yung katotohanan na pwede namin panghawakan upang kami maging matagumpay. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is the special day. Si Cel Santos, kay Pastor Rolando Valientes, marami pong salamat sa kanyang buhay. Kay Eduardo Canlas, kay Ruel Punzalan, Tere, kay Rivien Espileta, kay Pastor Dave Ramos, salamat po sa kanyang buhay. Ganun din kay Naomi Jaire Bautista, kay Pastor Sunny Boy Wane. Panginoon, mga nakalista po sila sa amin, pero alam po namin, marami pa pong nakalista sa puso mo. Hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin nasa puso mo. So Lord, marami pong salamat dahil alam namin patuloy kang tumutupad ng iyong pangako sa iyong mga anak. Ano man po yung pinagdadaanan namin, ano man po yung tinuturo mo sa amin, as long as we are focusing our eyes on you, the author and the finisher of our faith. So Panginoon, may we always follow what Christ has done. Laging obedient sa iyo, empowered by the Holy Spirit. Yun po yung aming dalangin. And that goes as well, Lord, sa mga young professionals, sa mga kabataan na gustong malaman ng iyong kalooban. May your direction be clear upon them, Panginoon. May mga kaagapay kami na nasa crossroads ng kanilang mga decisions. May you be the way, the truth, and the life para sa kanila. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, maraming pong salamat sa salita ng Diyos na Panginoon ay hindi mawawala magpakailanman. Tiyak po ito, we can bring it to the bank of heaven. For there is power and authority and it must be recognized as plan. Kung kaya't wow, eh paano kami lalampasan? Ay tiyak na hindi. Kung kaya't amen.
0: Amen. Totoo yun, ano, Dad, no?
1: Ay, talaga.
0: Kailangan, everything should be recognized as planned. Gusto ko yung term ni Daddy, eh. Yung, alam mong plano ni Lord, eh. So, bakit ka gagawa na isang bagay na hindi layunin ni Lord? Oh, let us be clear. Bakit mo pipiliin ang kasalanan kung alam mo namang hindi kalooban ni Lord yun?
1: Not planned.
0: Diba? Not planned yun, diba? Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit mo ako pinabayan? Eh, sinong humiwalay? Diba? Sino yung kumbaga nag-sidestep dun sa line na pinagkaloob ng Panginoon sa atin?
1: Yeah.
0: Diba? It's simple. So, pero ang maganda dyan, as we continue to follow the Lord reveals more of His plan for us. Hindi naman natin pwedeng makikita yung plano ni Lord na end goal, ito yung gusto ko sa inyo. Hindi. That is where faith comes in. We trust the Lord every day for what He is doing in
1: at
0: our lives.
1: At sa salita ng Diyos.
0: Exactly.

0: Wag po kayong masanay doon sa mga ano lang yung mga nandiyan-diyan sa tabi. Buksan ng banal na kasulatan, mag-aaral, mag-journal. Ano yung sinasabi ni Lord sa atin? Yun po yung choice natin. At po, so ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Raja TV, sa ProdTech, sa Bukavit Transmitter. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: At ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Montes, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay. Ilan man tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala, bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Inspirations Unlimited.

0: Happy Wednesday afternoon, kagapay! Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, and relationships all in the name of love. Ako po ang inyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: Alright mga kaagapay, kumusta po kayo? Salamat po sa pagsama sa amin sa Wednesday edition po ng Ayoka naman po ang inyong companion kay El Garcia. At maraming salamat dahil nariyan kaya kasakasama ka namin. Ano man ang iyong ganap ngayong araw na ito. Alam ko no, sobrang init no. Damo ba rin yung kaagapay? Talaga namang tumatagaktak yung pawis ng ilan dyan sa sobrang init. Eh pero talagang encouragement natin, stay hydrated. Eh kayo dyan, Wen, kumusta ang weather dyan?
0: Nako ka El, yung init dito sa Ortigas, talagang ramdam na para bang tanghaling tapat nga ngayong oras ng alas 3 ng hapon. Ano, sabi nga yata sa ano, Pag-asa parang umaabot na yata ng 43, 45 ang heat index dito sa Metro Manila eh.
1: Mm-hmm, talagang napakataas to at napakainit. At saka syempre, ramdam na ramdam talaga dyan sa taloktok ng One Corporate Center kasi nga glass wall tayo.
0: Oo, kaya naman kaagapay siguro reminder na rin to, no? Baka naman sobrang busy ka eh nakakalimutan mo ng uminom ng tubig. Ayan, baka naman pwede kang pause ka muna dyan sa ginagawa mo. Punta ka muna sa pantry nyo kung ikaw ay nasa trabaho o sa kusina nyo kung ikaw ay work from home para kumuha ng isang malamig na baso ng tubig, Kael. Ikaw, Kael, kailan ka huling uminom ng tubig? Ayan, so...
1: Actually, ngayon lang bago tayo mag-broadcast, katabi ko yung tumbler ko, ayan o.
0: Oo, naku, malaking tulong, ano, no, Kael, yung pagdadala ng tumbler, di ba? Kasi parang pag nakikita mo siya, it's a simple reminder na uminom ka ng tubig. And also, kapag ikaw ay may dalang tumbler, tapos ikaw ay lumalabas, eh, na-re-remind ka, or na kahit pa paano, nakakatipid ka, kasi magkano din ng bottled water, di ba, Kael? 20 pesos? 30 pesos, tama ba?
1: Correct, diba? So, malaking tipid din. At syempre, pamatid-uhaw kesa bibili ka sa mga convenience store. Diba? Sa mga tindahan, eh, mapapamahal ka pa. Eh, kung magbaon ka, laking tipid din niya kaagapay. Kaya sa mga listeners po natin and viewers, stay hydrated po. Pero kami po muna ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Kaya sa mga listeners natin dyan na patuloy na gumagamit ang inyong mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo, samahan niyo po kami sa inyong pakikinig at handa po kaming samahan kayo sa loob ng ating kwentuhan sa loob ng isang oras.
0: Yes, live na live nga tayong napapakinggan sa ating YouTube channel KL 702 DZAS FEBC Radio TV na meron ng 53,000 subscribers.
1: Wow!
0: Oo, diba?
1: Napakadami. So, ang encouragement natin, ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na rin para mas dumami pa ang ating mga followers din para mas nakikita nyo at updated kayo sa mga content po ng Agapay ng Sambayanan.
0: Oo, Kael, yung iba daw, hindi umiinom ngayon ng tubig. Ang kanilang iniinom daw currently ay iced coffee. Aba naman, very Gen Z ang iced coffee, no? Kaagapay, siguro maganda dyan, i-share mo na rin sa comment section kung anong merienda ang pina-partner mo sa iyong iced coffee. Kung ikaw man, umiinom pa rin ng mainit na kape sa init ng panahong, panahon na ito, okay lang. I-share mo pa rin sa amin, kaagapay, kung ano ang iyong merienda sa hapon na ito.
1: Kaya tuloy-tuloy tayo na, Wen. So, ikaw ba, kumusta na so far ang iyong midweek, Wen?
0: Nako, Kael. Kumusta ang aking midweek so far? Kanina, medyo late tayo nag-lunch. So, I think...
1: Ay, bukang madami tinatapos, ha?
0: Oo, medyo 1 p.m. o 1:30 na tayo nakapag-lunch. Siguro enough na ano na yon description kung kumusta. Kung kumusta ang ating midweek, Kael. Pero alam ko, lahat naman tayo dito sa FEBC ay sobrang busy-busy, no? Ito mo, kahit na ikaw ay naka-work from home, we praise God sa gift ng technology. Imagine, Kael, kahit na magkalayo tayo, ako nandito sa Ortigas, ikaw nandyan ka sa malayong bulubunduki ng Angono, Rizal. Ang galing lang kasi...
1: Yes.
0: We are still able to do this broadcast. So with that, we praise God.
1: Talaga nakakatuwa, no? Kaya kaagapay, ah, kung tayo nandito, dapat nariyan ka rin, nakikinig ka at sineshare mo pa ang ating streaming ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Anyahan na po ang buong pamilya, katrabaho, barkada, kaibigan, kaklase na mag-join sa ating discussion ngayong ang araw po na ito.
0: Yes, very exciting ang mapag-uusapan natin, Kael, eh, di ba? And kaagapay, kung ikaw man ay currently nakikinig sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho, regardless kung katulad ka namin na hybrid, 'di ba? Kasi Kael, yung ibang company ngayon, ano na eh, talagang nag-adapt na sa hybrid eh. Ibig sabihin, some of them ay nagtatrabaho on-site and then few days nag work from home. Pero yung iba naman parang pure work from home. Yung iba naman pure on-site. Ikaw ba, Kael? I'd like to ask, ano, what works for you in terms of setup sa trabaho?
1: Syempre, mas maganda hybrid, Wen.
0: Mm.
1: Oo. Para syempre, may pagkakataon na nasa bahay ka, syempre, ginagawa mo yung mga ilang task mo na something na kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi syempre, pag nasa office ka, talaga may mga pagkakataon na ang daming nangyayari, may iba-ibang mga dagdag na task. Eh, pero dito kapag work from home, you focus on things, lalo na kapag research.
0: Oo, tama yan eh. Ang hirap naman, Kael, kapag ano no, kapag pure work from home, kasi 'di ba, parang ang hirap. Para especially siguro sa mga ano, mga kaagapay natin na nagwo-work as virtual assistant, naku, usong-uso 'yan, 'di ba? Pure work from home sila, 'di ba? Ang hirap noon kasi tayong mga tao ay created to ano eh, socialize, tama ba?
1: Relational,
0: diba? Be relational. Mm-hmm. Oo, kailangan natin ng other people around us and iba pa rin talaga.
1: Kaagapay talaga.
0: Ayan, gusto ko yun, Kael. Kailangan ng kaagapay. Iba pa rin talaga yung ano eh, face-to-face na kaharap mo yung tao. Di ba, Kael?
1: Mm-hmm. Kaya nga, kahit di tayo magka-face-to-face, eh magka-virtual to virtual tayo.
0: Oo. And syempre, as human beings, design nga tayo to connect with other people. Hindi lang to kaagapay sa ating mga pamilya o sa ating mga kaibigan. Ganun din sa mga kasamahan natin sa trabaho. Alam mo, Kael, pabor ang work from home setup. Na-realize ko lang. Ito ay pabor sa mga taong surrounded by difficult people, lalo na sa trabaho. Naka-encounter ka na ba ng ganito, Kael?
1: Siguro mag-list down tayo.
0: Grabe naman dun sa mag-list down.
1: Oo oh, naman, part yun, di ba? We encounter different difficult people sa buhay natin. Hindi lang sa trabaho, pero in real life talaga, makaka-encounter ka. And it really test of faith and character siya.
0: Ay, gusto ko yun, ah. Test of faith and character talaga yung mga difficult people na yan. Pero ako, meron ako na-encounter na difficult person. Pero sa ano ko yun, eh. Dati kong, sa una kong naging trabaho. Pero right now, dito sa FEBC, syempre walang ano, difficult people dito.
1: Wala naman so far.
0: Oo, we are all loving people here sa DZAS and sa FEBC. Ito naman talaga yung command sa atin ng Lord, diba? To love other people as we love ourselves. Tama ba, Kael?
1: Totoo yan talaga. Mahalin natin ng ibang tao kahit na ang hirap-hirap bueno na mahalin, di ba? May difficult person ka ba kaagapay na nakakasalamuha lately? Ito mga nakakarang araw sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, o yung mga pasahel.
0: Oo, no? Baka naman meron kang kaagapay ha, na difficult person na nakakasalamuha. Naku, Kael, baka itag nila sa comment section.
1: Sa ano pa man niya.
0: Oo, no? Challenge yun, no, Kael?
1: Yeah. So, kapag, talaga ano, napakahirap niyan.
0: Kapag difficult people lang yung nakakasalamuha, eh. Kasi, di ba, hindi maiwasan yan. Magkakaiba kayo ng upbringing, magkakaiba kayo ng mga experiences na pinagdaanan, magkakaiba kayo ng values na kinikerry sa buhay. Kaya naman kaagapay, tungkol dyan ang ating pag-uusapan about difficult people. Pag sinabing difficult people, ito yung mga tao na parang merong ano eh, kakaibang attitude. Sabihin na lang natin kakaiba. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaagapay. Dahil dyan, sagot ka na sa ating question of the day. Ang ating QOTD kaagapay, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? O yan, Kael, binigyan na natin yung QOTD natin.
1: Ayan. So ano lang to, Wen? Paano? So hindi na itatag kung sino yun, no?
0: Depende, di ba? Mali mo naman. Ano talagang...
1: Mali mo, di ba?
0: Maging way para magkaroon ng ano, di ba? Ma-open yung conversation na yun between the two parties. Why not? Pwede nilang itag.
1: Oo, di ba? Mali mo ito pa yung maging tulay, di ba?
0: Oo. Once again, kaagapay ang ating question of the day. Paano mahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude? Ayan ha, taas ang kamay, kaagapay, kung ikaw ay aminadong may attitude. Kung hindi naman at ikaw ay surrounded
1: para
0: na...
1: Para ano to ha, mag-reveal tayo.
0: Oo, kasi baka naman ka-L, eh, may gustong umamin na sila yung ano eh, difficult person o sila yung may attitude.
1: At least honest, di ba, Wen?
0: Yes.
1: Alam mo, mag-sugarcoat pa tayo dito.
0: Oo, yun naman yung ano eh, step to growing and being a better person, di ba? Acknowledging your mistakes, ayan. Acknowledging that you have a difficult personality and attitude to deal with and eventually changing it, di ba, Kael?
1: Yes, tama ka dyan, Wen. Kaya encouragement po natin sa mga tagapakinig natin sa radio at sa online. Sumagot ka na ha. Gusto ko pag-isipan mo mabuti ang ating question of the day. Isipin mo, paano nga ba mahalin yung mga taong hindi mo gusto yung attitude, yung mga ipinapakita sa'yo. So, aantayin po namin yun ha sa ating comment section at babasahin natin later on.
0: Yun. At habang kayo ay contemplating sa inyong mga isasagot sa ating question of the day, ay tayo magbe-break lang, Kael, real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, wag po kayong BBTO at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang IU Wednesday Love.

Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito.

0: At kayo pa rin ay nakatune in sa Inspirations Unlimited, hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang beautiful song entitled Nagaharing Panginoon, mula yan sa Papuri 23.
1: Ayan mga kaagapay, salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakikinig at nakasubaybay sa ating programa. Dito po yan sa IU Wednesday Live. Kumusta na ba so far ang iyong buhay-buhay? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Sana no, na-enjoy mo ang ating programa, yung tugtugan, yung content po natin. At sana, di ba, nandiyan ka habang namamahinga ka, ini-enjoy mo ang pakikinig. Samahan mo na rin yung siguro yung meriendang nakakapawi ng init, di ba, Wen?
0: Yes! Kael, balikan ko lang tong comment na comment ni Kuya Vincent Garcia. Nakakatawa. Kasi yung Tumblr daw, yung Tumblr daw na nauuso ngayon, Coleman lang daw noon. Alam mo ba yon?
1: Ay, oo, naabutan ko yan.
0: Yung parang may ano, built in a straw. Diba? Yung parang ini-snap mo lang na straw. Tapos, ano. Pero yun kasi parang mas malaki yun ka ili, diba?
1: Oh, at saka parang ano no, parang mas tumatagal yung lamig doon.
0: Oo nga, parang ganun. Yan ngayon kasi mga ano eh, tumbler ngayon, either mabilis mag-warm yung tubig or kung hindi naman, paliitan yung mga tumbler, di ba? So yun kaagapay. Anyway, bumalik tayo sa ating question of the day ngayong hapon na ito. Bago tayo nag-break kanina, nag-iwan tayo ng ating QOTD sa ating mga kaagapay, Kael. Ang ating question of the day, paano mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? And very straight to the point ang ating question of the day, kaagapay. And earlier this morning, Kael, nag-post na tayo sa ating Facebook page ng ating question of the day at marami-rami tayo nagpadala ng kanilang kasagutan sa ating katanungan ngayong hapon na ito. Unang-una na, si Kuya Lawrence Espanyol. Sabi niya dito, Kael, prangkahin mo daw. Open rebuke is better than secret love. Kung ayaw, ikaw na ang umiwas. Mahawa ka pa sa attitude problem niya. Ano man sabi mo doon, Kael?
1: May point naman siya kasi, ay nga, prangkahin. Paano kung ang isang tao ay hindi confrontational when? How can you deal with that?
0: Oo, no? Or hindi naman kaya yung confrontation ay hindi nagwo-work doon sa makaka-receive, 'di ba?
1: Yes.
0: O doon sa sabihin na nating difficult person. Siguro it's a matter of personality assessment kung sino yung kakausapin mo, kung anong klaseng tao ba siya, kung tingin mo ba i-receive niya yung rebuke with love o baka i-take niya yon as offensive, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? Next na natin kaagad ang ating kaagapay mula sa Hong Kong na si Ate Shirley Paolo Diansay. Sabi niya, blessed afternoon po. Para sa kanya, una, ipanalangin kung ano yung gagawin. Pangalawa, be a model kung paano yung pag-ibig ni Jesus na ipinakita niya sa atin para makita po niya. Pangatlo, kausapin daw ng masinsinan. At pang-apat, anyayahang kumain sa isang resto at kausapin ng puso sa puso. Wow! Heart-to-heart talk no when? Para syempre, madidiscuss mo ano ba yung issue? Ano ba yung dapat na solusyonan? Hindi yung, minsan kasi, di ba when? Parang ang human nature natin, nauuna yung emotions, nauuna yung init ng ulo before we discuss things, right?
0: Oo, Kael. At gusto ko dito kay Ate Shirley, para naka-step by step siya.
1: Correct. May method siya.
0: May method siyang sinusunod. At yung unang-unang step niya, talagang dinudulog niya muna sa Panginoon yung gagawin niya. Yung gagawin niyang mga next steps. Kasi 'di ba, sabi nga talagang may mga bagay na out of our control. Dito papasok yung ipapanalangin natin. Kumbaga, ibibigay natin sa Panginoon yung mga bagay that are out of our control. At hindi lang 'yun natatapos, no. Mayroon siyang mga, hindi siya natatapos sa nagpray lang siya. Meron siyang mga practical things to do. At ang pinakang gustong-gusto ko dito, yung yayaing kumain sa isang resto, siguro sa labas.
1: Oo. Grabe no, ang ganda no, 'di ba? Mag-uusap kayo. Siyempre, kailangan, sabi nila, kapag makikipag-usap ka daw talaga, kailangan maayos 'yung laman ng tiyan mo. Kailangan may laman ng tiyan mo para, 'di ba, kasi pag gutom ka, minsan iinit ang ulo mo, kung ano-ano na papasok sa utak mo. So mas maganda no, parang stable ka muna as a person before you discuss things.
0: Oo, totoong totoo 'yan and it works for me. Na lamnan muna ang tiyan para makapag-isip ng maayos, makapagsalita ng mga kaaya-ayang bagay. Kasi minsan kapag gutom tayo, dun nalabas yung mga words, mga sentences, phrases na later on kinare-regret natin. Yun pala, ano lang, gutom lang tayo. Kaya magandang ano to ah, magandang tip to Ate Shirley ah. I hope mga kaagapay, apply yes. natin yun. Baka naman, ano, isang meal lang ang katumbas ng, kumbaga, pagkukorek natin sa ibang tao. Para mag-work yun, i-treat natin sa labas. Siguro ano na din, Kael, no, isama na natin na kapag kakain sa labas, treat na din natin. Tama ba?
1: Depende, joke.
0: Depende ka agapay.
1: Pwede rin.
0: Pwede diba? Naman. Oo, depende sa sitwasyon nyo. Oo. Thank you po Ate Shirley. Ito naman, si Ate Lilia Morales, sabi niya dito, dati po sabi ko, paano at bakit ko papatawarin? Eh, hindi naman siya humihingi ng tawad. Pero napag-isip-isip kong patawarin siya kahit hindi humingi ng tawad. Gumaan ang pakiramdam ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Oh. Ang gandang attitude
1: kasi may
0: nun.
1: Mga ganun tayong moment. No, para okay bago ko siya batiin, bago ako makipag-areglo, eh kailangan niya muna humingi ng tawad sa akin kasi eh siya 'yung nakasakit eh, siya 'yung nakaagabyado. Pero ang tanong, 'di ba, 'yung ba hinihingi sa atin ng Panginoon na aantayin pa ba natin? Sabi nga, do not let the sun go down, 'di ba? Na hindi mo inaayos 'yan.
0: Oo. So in terms of dealing with difficult people, siguro it applies na hindi muna natin iintayin na mas na maging easy people sila to deal with bago natin sila i-approach,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Correct.
0: We pray to God for courage na i-approach sila, 'di ba, Kael, na iharapin sila, 'di ba, despite of their not so good attitudes and being a difficult person to deal with, 'di ba? Ibig sabihin, eh, hindi muna natin hinihintayin na magbago na 'yung tao bago tayo, bago natin sila lapitan, 'di ba, Kael? Malay mo, 'yung pag-approach mo sa kanila ay maging way para magkaroon sila ng realization na ah, oo nga no, hindi ko na nakikita na ganito na pala akong klaseng tao, that I'm becoming this kind of person na hindi na kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa akin. Tama ba, Kael?
1: Totoo yun, no? At saka baka mamaya sabihin mo, ah, sa kanila ako makikipagbate kapag pumuti na ang uwak. Oy, pero totoo yun na may puti na talagang uwak, may nilabas na research dyan.
0: Oh, patay tayo dyan kaagapay. Ibig sabihin, pumuti na ang uwak, so right now, makipag-ano ka na, ayos ka na sa give
1: totoo.
0: Forgiveness to those people na tingin mo ay kailangan ng kapatawaran mula sa iyo. Ito naman, Kael, meron pa ba tayong ibang comment dyan na babasa mo?
1: Ito, sabi ni Ate Guy Santos, sa totoo lang, kung sarili lang natin ang susundin, mahirap daw talaga mahalin ang taong hindi maganda ang attitude. Ayan, kaya lang, love like Jesus. Ang love, boldly kahit mahirap kasi tayo rin di maganda ang attitude pero minahal daw tayo ng ating Panginoon kahit na gaano tayo kasama ang ating attitude. Ay, alam mo Ate Guy, agree ako sa sinabi mo. Even as, diba, we are imperfect people, we are also a difficult person to deal with. So, what more, diba? Kailangan din natin mahalin ang ibang tao tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Even Christ, 'di ba? Kahit na perfect person siya at tayo bilang sinners, minahal niya tayo, inabot niya tayo at tayo rin sa ating kapwa. That's our goal, that's our mandate, to love them even in the hardest way possible. So, 'di ba, Wen? So, ayun dapat 'tong iniisip natin sa ating kapwa.
0: Oo, Kael, no, gusto ko 'yung sinabi mo, no, na at some point in our lives, naging difficult people to deal with din tayo sa ibang tao. Minsan kasi we think highly of ourselves na parang ang bait-bait ko, na I am always good to other people. Eh, hindi naman natin alam yung perception at nararamdaman ng ibang tao towards us, diba? So, it's a good reminder na, oh nga, minsan, naging difficult person to deal with din tayo. And with that idea, mas nagiging extra gracious tayo. And nagkakaroon tayo ng extra kindness sa mga difficult people na nakakasalamuhan natin. Yan. Thank you po.
1: Yes.
0: Ito naman, sabi ni Kuya Alvin Serrano, nagbigay siya ng Bible verse. Sabi, Romans chapter 13 verse 8, ang sabi doon, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Sabi pa ni Kuya Alvin, iniisip ko lagi, kahit sino o ano man ang attitude, may utang ako sa kanya na dapat ko siyang mahalin sa ngalan ng Panginoong Jesus. So, ang ganda naman noon.
1: Totoo yan, talagang mahalin mo ang ibang tao. Kasi alam mo, sabi nga, Wen, yung sa Old Testament daw, we have 10 commandments. Pero dahil nga nasa New Testament, pinaikli yan sa dalawa, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself, di ba? Kung mamahalin mo yung ibang tao, mas pinamahal mo ang ating Panginoon. So you will not commit everything na makakapag-hurt sa Kanya. So ikaw ba, kaagapay, ang tanong ko sa'yo, minamahal mo bang tunay yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong ibinigay sa'yo ng ating Panginoon? Because that's our mission, di ba? To be missional, to be intentional, and also to be relational to them.
0: Yes, and yung mga tao na yun, Kael, that includes the difficult people to love.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung pagmamahal lang din, madaling ibigay yon sa mga tao na mababait sa atin, na mabubuti sa atin, madaling ibigay ang pagmamahal sa mga taong kind sa atin.
1: Yes.
0: Pero ang tanong, kaagapay, kaya mo bang ibigay ang same na pagmamahal sa mga taong kagalit mo o may galit sa'yo, sa mga taong hindi ka gusto as a person, di ba? Kaya mo bang ibigay ang same love na yon sa kanila? So that's a challenge, kaagapay, para sa ating lahat. Eto naman, Kael, sabi ni Ate Belen Villanueva, sabi niya dito, pray daw muna. Then, kausapin yung may attitude na tao, may attitude na ayaw mo. It's very hard to tell the truth, but it will make you free. Grabe, no? Marami sa mga kaagapay natin, napansin ko, Kael, na meron silang courage to, talk to the difficult person. Oo, kasi it's a challenge, Kael, na parang hindi madali, hindi lahat ay confrontational, nabanggit mo nga kanina.
1: Yes.
0: Hindi lahat ay may courage na harapin ng mga tao around them. Lalo na siguro yung mga introverted na tao, Kael, no?
1: Oo, at talagang thank you dyan na sa nag-comment yan. Kasi talagang ito yung makipag-usap pa lang. Gift siya talaga when you have the courage and bravery to talk to other people at pag-usapan yung issues nyo. Kasi ayun nga, yung iba, napaka, kung hindi maging offensive, defensive. So, mas inuuna pa yung emotions before the issue, before the problem. So, sana, when we deal with that person, ano ba talaga yung purpose natin? Lately nga, dun sa discipleship group ko, ang pinag-uusapan namin, ano ba yung purpose mo when you are discussing the problem? Do you want to win that argument, or do you want to win the heart and soul of that person? So, pag-isipan natin, ano ba yung goal natin?
0: Yes, sana kaagapay ang heart natin is to win that person. Hindi lang maipanalo ang argument at masabing tayo yung tama at sila ang mali. Yun, gandang reminder, Kael. Meron ka ba bang comment dyan na nababasa? Marami-rami pa to.
1: Oo, sabi ni Kuya Vincent Garcia, mamahalin ko ang taong hindi ko gusto ang attitude sa pamamagitan daw ng pagrespeto sa tao na yun at paggawa ng kabutihan sa kanya bilang Kristiyano. Sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din nila sa iyo. Pag mabuti ang ginawa mo at ay marirelease ng ibang tao na magiging mabuti rin sila. So parang ayun ang golden rule, no? Na gawin mo ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo. So ano ba yung gusto nating ibigay sa atin ng ibang tao? Kung gusto natin mabuti rin, gusto nating irespeto ka, 'di ba? Gusto mong gawin kang mas mabuti, eh dapat ganun din ang ibinibigay natin na response sa ibang tao. Maging mabuti rin tayo, batiin natin yung mga gawang mabuti.
0: Yes, 'di ba? Sinasabi natin 'yan palagi sa ONP, 'di ba?
1: Correct.
0: Mabati ang mabuti. And kaagapay, tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi lang basta para mabati. 'Di ba, Kael?
1: Yes.
0: Tayo ay gumagawa ng mabuti with or without the acknowledgement of the people around us, because ito ay nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya lahat ng comments natin ay very welcome sa ating question of the day na kung o paano mo mamahalin ng taong hindi mo gusto ang attitude. Gusto kong basahin tong comment ni Lori Santos. Medyo kakaiba siya compare sa mga una na nating nabasa. Ang opinion niya dito, mahirap pong mahalin ang may mga attitude, kaya wag na lang siguro. Para wala na daw problema, hindi rin maganda ang magiging resulta, palagi na lang daw iiyak. Maraming salamat po. Your take sa comment ni Kuya Atin Lori Santos, Kael?
1: Siguro I will take it on two sides. Pangalawa siguro, yung una is yung siguro may pinaghuhugutan to si ate kasi may pinanggalingan din ng story niya, which is may na-experience siya. Pangalawa, siguro ang encouragement ko din kay ate na give another chance to that person. Though masakit yung ginawa niya siguro sa atin, pero kasi ang mission sa atin na ibinigay ng ating Panginoon is to love and to forgive those people na napakahirap mahalin. Kasi isipin mo, kaagapay, ikaw rin naman, napakamahirap mong unawain, napakamahirap mong intindihin, pero ang Diyos mismo ang nag-abot sa'yo. Kaya siguro kay ate, always give the opportunity to reach out to that person, to extend so much grace, because we also receive that kind of grace na hindi natin deserve.
0: Yes, ang maganda naman dito sa comment ni Ate Lori, sabi niya dito, wag na lang siguro. Ibig sabihin, hindi pa din siya sure, Kael. Hindi pa rin siya decided na wag na daw mahalin yung mga taong may attitude. If you are struggling, Ate Lori, sa area na yan, wala namang imposible sa Panginoon, di ba? We pray to God na bigyan niya tayo ng puso na mag-enable sa atin na mahalin yung mga tao around us, most especially yung mga tao na nahihirapan tayong mahalin. Eto naman, Sally Broguena, sabi niya dito, we can love them only by God's grace. Pray for them and pray for yourself as well. Minsan, God uses them to refine you and to mold you to a better version of you. Look at them through the lens of God's love and mercy. Let God works on them as well as on you. Ganda naman nun, Kael.
1: Tama.
0: 'Di ba? Na parang oo nga no, baka ito ay way ng Panginoon kaya tayo surrounded ng mga tao na mahirap i-deal, mahirap mahalin, baka ito ay paraan ng Panginoon para tayo ay i-refine, 'di ba? To mold our character to become more Christ-like. 'Di ba? Kasi si Christ, ang pagmamahal niya ay hindi lang naman limited doon sa mga mababait, 'di ba, Kael?
1: Okay.
0: Sa nagpakita ng kindness at ng generosity sa kanya during his time here on earth, ang kanyang pagmamahal ay also extended doon sa mga tax collectors, 'di ba, Kael? Sa mga prostitutes during his time, sa mga tao na gumagawa ng hindi mga magagandang bagay at hindi lovable, 'di ba? Ito ay ang pagmamahal ni Hesus Kristo ay extended sa mga difficult people din, kaagapay. And he is also asking us to love them as well, 'di ba, Kael?
1: Correct. Kaya sa mga kaagapay natin, kung may naiisip pang tao na mahirap mahalin, mahirap patawarin, mahirap intindihin, isipin mo, ikaw kaya ang nasa lugar din nila, di ba? Na inabot din ang ating Panginoon, even na hindi mo deserve ng bagay na yon. Kaya meron pa namang chance, madami pang opportunity, so take that chance. So, next ko na kaagad, alam mo, ito ha, sabi ni Ate Gemma Cruz Castillo, napakasimple nang, sabi niya, unawa, respeto, at tanggapin siya. Higit sa lahat, ipag-pray din na mabago ang pag-uugali niya for the better. Yun talaga yung goal natin, to become the better version of ourselves, to become better each day, na talagang nagpapabago at binabago tayo ng ating Panginoon. Kasi alam natin, nandito tayo sa fallen world, every now and then, matitisod tayo sa mga taong nakikilala natin, sa mga nakapaligid sa atin, sa mga circumstances ng buhay. Pero, di ba, ang ating goal talaga is magkaroon ng improvement sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin pong kakayahan, mga kaagapay, hindi natin kayang baguhin eh. We can never be good, di ba? Ang goodness natin ay nanggagaling lang sa Panginoon. At yung kinagandaan pa niyan, kaagapay, His goodness is running after us. So, panghawakan mo yon.
0: Yes, amen to that, Kael. Kael, gusto ko lang basahin tong comment ni ni Ate Shirley Paulo Diansay sa ating ongoing live streaming sa ating Facebook page. Siya ay umamin, in short. Sabi niya dito, actually, aaminin ko po, naranasan ko din pong maging difficult person noon. Pero meron daw tao na ginamit ang Panginoon to correct and rebuke si Ate Shirley noon. Thank God, may taong ginamit si Lord para ma-reach po ako sa hindi magandang attitude ko. Ayan. Gusto ko yung may pag-amin si Ate Shirley, no? Gusto niya i-shout out ang kanyang former boss na si Madam Amelia Galzote. Salamat at ginamit ka ni Lord para maayos ko po. Ah, okay. So, ang kanyang former boss, ang kanyang tinutukoy at tinag niya kael sa ating comment section. Yung former boss daw niya ang naging dahilan para siya ay maging easy person to deal with. So, from difficult person, si Ate Shirley ay naging easy person to deal with dahil sa kanyang former boss na si Ma'am Amelia Galzote. Ang ganda naman nun, di ba, Kael?
1: Noo, talagang may gagamitin ang Lord na tao. Kung hindi natin kaya sa sarili natin, He will use an instrument for you para mabago. Siyempre, kakasangkapanin niya ng Panginoon. And thank you, Ate Shirley. We appreciate your comment kasi may admission ka at talagang tinag mo yung taong tumulong din sa'yo. At sa mga kaagapay natin, wala namang masama kung i-admit natin ng mga pagkakamali natin because that's ino-open natin ng opportunity na isurrender sa Panginoon na hindi natin kaya on our own and we need His guidance, His grace, His strength, di ba? Para makatawid, 'di ba? At para syempre makapagpatuloy sa ating buhay. Thank you Ate Shirley.
0: Thank you Ate Shirley. At ang Panginoon ay gumagamit talaga ng mga tao, no? Kael, to correct us. Kasi grabe, sabi ko nga may mga areas sa life natin na hindi talaga na blind spot, sabi nga nila.
1: Correct.
0: For example, meron tayong dumi sa likod natin. Yes, meron tayong dumi sa likod natin, pero hindi natin exactly alam kung nasaan. Pero kapag meron tayong person at our back na magpipinpoint kung nasaan yung dumi natin, di ba?
1: Yes.
0: Then, only then, we can clean it up, di ba? So, ibig sabihin, we need other people to rebuke us, katulad ni Ate Shirley, ginamit ng Panginoon ang kanyang former boss para siya ay makorek at maging better na version ng kanyang sarili. We praise God sa testimony na yan. Ito naman, sabi dito ni Dijon Mustard, sabi niya, napakahirap daw, lalo na kapag rude yung tao. Kaso, ang utos sa atin ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself, diba? So kaya, pilitin natin to be at peace with everyone. Ayan.
1: Thank you so much, Kagapay. Pwede ka pa rin na sumagot sa ating question of the day. Paano nga ba mahalin ang taong hindi mo gusto ang attitude? So comment na po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel para po mabasa natin yan. Ito sa ating live streaming, Gwen, basahin ko lang. Nag-hello sa atin si Ate Lena Don Reyes. Hello kay Bride de la Cruz. Wow, nandito siya ngayon. Sabi naman ni Mary Grace Kisinamal, para sa kanya dapat tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kahit minsan talagang nararamdaman natin na parang mahirap yakapin ang isang tao dahil sa kanilang hindi magandang pag-uugali. But as a Christian, ito ay isang utos ng ating Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili, gawin natin ito meron man o walang nakakakita, dahil ang Diyos na nasa itaas ay nakakakita sa ating mga puso. So maraming salamat, Ate Grace.
0: Ito pa, Kael, nagpapadala na naman ng isa pang napakagandang testimony mula sa ating a poster earlier this morning, si Ate Susan Del Val. Sabi niya dito, ako po after 10 years na abandoned ng aking husband kasi sumama sa kanyang mistress daw, Kael. Bumalik daw yung kanyang husband nang walang sabi-sabi, ni hindi man lang nagpakita daw ng kapakumbabaan. Pero sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Jesus, nagawa niya daw na pakisamahan uli ang kanyang asawa, pati na din ang kanyang mga anak na tumalikod na daw sa kanya. Ngayon daw, sama-sama na sila, pati na daw yung manugang, apo at mga balae. Yan, sa biyaya lang daw talaga ng Panginoon matatanggap ang mga taong hindi nakaibig-ibig. Isama niyo po ako sa prayer niyo na hindi bumigay sa kanyang spiritual life. Ang ganda naman nun, Kael, no?
1: Yes, ang ganda nun. Thank you po sa pag-comment. At talagang hindi lang inaayos ng Lord yung relationship mo doon sa taong nakagawa ng pagkakamali. Pero He extend, di ba, yung pag-aayos sa mga family circle. So we praise God for that.
0: Yes, grabe. God is the God of restoration talaga. Imagine, di ba, yung marriage na akala natin na hindi na mag-work out, di ba, for how many years, talagang ni-restore ng Panginoon. Kasi possible yun, Kael, di ba, that you once loved. Parang ang hirap na mahalin yung tao na minsan naging madali lang naman sa'yo na mahalin. Tama ba, Kael?
1: Oo, tama eh. May mga pagkakataon talaga na mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Pero, syempre, that's our mission, to love even the unlovable, di ba? Thank you so much po. Uy, wait lang ha, basahin ko lang yung comment ni Res Valdos. Blessed afternoon daw sa atin, watching and listening daw sa accounting office. Hello po sa mga ka-opisina nyo dyan.
0: Hello po, happy listening po sa inyo. And si Kuya Epifanio Salvador, good afternoon daw sa ay nakikinig sa kanyang PM Radio. Si Ate Evelyn Raquel Picar, tinatag niya si Ate Lena Owaferina at si Atilina, ayan, na currently nakikinig ngayon. Siya daw ay nagme-merienda, hindi tubig, hindi iced coffee, kundi isang soft drinks. Na may malamig na mayroong maraming yelo daw. At gusto ko yung merienda ni Ate Evelyn.

0: So extend that love and that grace to other people who needs it the most.
1: Yes, hindi imposible yun, kaagapay. Kaya kung meron kang kakilala na parang tingin mo, hindi na magbabago to, di ba? Minsan kasi parang kapag na-encounter natin yung worst person sa ating buhay, parang tingin natin, madalas na bukang bibig natin, wala na, hindi na magbabago to. Hindi po yun totoo, di ba? Talagang meron at posibleng baguhin ng Panginoon ang puso niyan. And most likely, yes, ang unang nababago ay ang mga puso natin. Di ba, Kael?
0: Totoo. Totoo yan.
1: Di ba? Tayo yung unang namumold to be Christ-like, na mas magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga taong nakapaligid sa atin at mas malalim na pagmamahal para sa kanila. Di ba, Kael?
0: Yes, oo. Ay, Wen, may pahabol na comment si Ate Mary Grace kasi naman. May patotoo din. Basahin mo nga.
1: Nasaan? Nasa live ba natin? Hindi ko makita.
0: Yes. Oo. Refresh mo lang dyan.
1: Oo.
0: So, ang ganda ng patotoo niya.
1: Oo. Hanapin natin yung comment. Ayan. In the meantime, kaagapay, pwede ka pa pong humabol sa ating question of the day. Paano mamahalin ang mga taong may attitude? Ang haba ng comment ni Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya dito, yes po, nakaka-relate ako sa ating kapatid na si Lori Santos, na siguro ay meron siyang kilala o maaring asawa o kapatid na nakagawa ng hindi maganda sa kanya, kaya ganun ang kanyang kasagutan. But as Christians, kailangan meron tayong empathy na lagi nating ilagay ang ating mga sarili sa katayuan ng ating kapwa. Gaano man siya kasama o kagaspang ang kanyang ugali, gayon din isipin din natin kung ano ang mararamdaman ng Panginoon kung tayo ay hindi nakakasunod sa kanyang mga pag-uutos na mahalin ang ating kapwa, o kung hindi man ay maaari na lang natin siyang ipanalangin kung tayo ay talagang nahihirapan na magkaroon ng pakikisama. At maganda, wag na natin siyang wag na nating sagutin kapag nagiging worse na siguro yung situation. Ang maganda daw, Kael, ay ipanalangin na lang ang taong iyon. That's the least thing that we can do to that person. Oo, no? Nakaka-relate si Ate Mary Grace kay Ate Lori Santos sa situation niya.
0: Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaagapay, yung comment nyo, pwede rin makapagbigay yan na encouragement sa ating mga listeners who probably, di ba, on the same situation, on the same page ng problem po na kinakaharap nyo. Kaya continue to share your personal experiences, your personal encounters and testimony. Diba? Talagang gagamitin niya ng Panginoon to bless and encourage other people.
1: Yes, nakakatuwa, Kael. Ang dami nagpapadala ng mga testimony nila dito sa ating very interesting topic today. However, very limited lang ang ating oras, mga kaagapay. Pwede niyong balikan ang episode na ito at patuloy na ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. In the meantime, kami po muna ay magpapaalam, leaving you with this beautiful quote from Deepak Chopra. Sabi niya dito, "Dealing with difficult people is an opportunity to develop patience, compassion, and understanding."
0: Yes, at sabi naman po sa Galatians chapter 6 verses 4 to 5, "But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil."
1: Wow, ang sarap naman nun. Be extra loving and gracious today, kaagapay. Maraming salamat sa nakasama po natin dito si Kuya Benjo Morano, sa ating RTV Aileen Valdez, at sa ating broadcast engineer JV Tabua.
0: At syempre, kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Tandaan mo, mahal ka at minamahal ka ng ating Panginoon. Kael Garcia po.
1: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Mahilig ka bang manood o maglaro ng basketball? Isa sa mga pinapanood namin mag-anak ay ang basketball. Kasi yung bunso ko, paborito niya yan. At meron siyang favorite na team, kaya lagi naming sinusundan yon. Pero grabe yung larong ito, no? Kung ikaw man ay nagba-basketball. Kasi kailangan ng mataas na EQ o emotional quotient para makapaglaro ng ganito ng maayos. Bakit? Kasi hindi ka dapat agad mapipikon, di ba? Pisikalan eh. Oo, alam natin ito ay pampalakasan, pero ako yung nasasaktan para sa kanila, para sa mga player. Nanonood lang ako, hindi ako halos makahinga. Alam mo yung feeling sa basketball game na sobrang dikit yung score, tapos last 2 minutes na, tuloy-tuloy ang takbuhan, pasa, depensa, tira. Parang wala ka ng time mag-isip. Instinct na lang siguro, no? Ang lahat ng kilos, ang bilis, bawat segundo, mahalaga. Lahat tumatakbo, walang pahinga. May kailangan i-beat na score, may haharang bago mag-shoot. Tapos yung coach, sumisigaw sa players. Tapos yung teammates, naghaharagan. Tapos yung audience, nag-cheer sa kanilang favorite na players. And then others were booing or doing the opposite. Tumatakbo ang isip, ang puso. Few seconds left para sa next quarter. Tapos yung referee magkukol ng time out. And in those few seconds, tahimik bigla. Coach gathers, the coach will give clear instructions, and then will remind them to breathe, to focus. Sobrang simple, sobrang ikli. Pero yun ang moment na babalik ang composure ng bawat isa. And we need to have that time out. Tayong lahat. Sa gitna ng sige-siging pagtatrabaho, dire-diretsong pagod, ang katawan mismo ang magsasabing, teka muna, pahinga ka. Psalm 46 verse 10, paalaala din sa atin ng Panginoon, be still and know that I am God. Pagpapaalala sa atin, oo nga pala, hindi tayo makina. Tayo ay tao at pwedeng makahingi ng tulong sa kapangyarihan ng ating dakilang coach, ng ating dakilang Diyos. We need time out para makapagpahinga. Tayo ay mga player sa sarili-sarili nating buhay. Hindi tayo makaka-perform ng maayos kung hindi makakahinga kahit sandali. Diba, minsan yung sa 8-hour shift mo, it means a lot kung makakatulog ka ng maikli. 15 minutes, yung quick nap, nare-restart yung iyong katawan, nagkakaroon ka ng panibagong lakas. Hindi kasi tayo designed para tumakbo ng tuloy-tuloy. Hindi tayo makina. Kahit nga yung makina, kailangang pagpahingahin, di ba? Naalala ko noon, yung mga taxi nung araw, 12 hours or 24 hours ang takbo, 12 hours sa isang driver, tapos magbe-break lang saglit, mamanihuhin ulit ng panibagong 12 oras ng kanyang karelyebo. Halos walang pahinga ang makina. At minsan, nasisira kasi nga, hindi na naipapahinga, hindi nagkaka-time out. Makina yun. paano pa tayong mga tao? Pagtuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy ang problema, ang pressure, nauubos. And burnout is real. Kailangan ng time out para makapagpahinga. Kailangan mo ba ng time out? Physically, emotionally, spiritually. At ang pagpapahinga, mahalagang maunawaan nating lahat, is not a sign of weakness. It's a sign of wisdom. Rest is also our way of obedience. Eh bakit obedience? Magpapahinga ka nga, eh hihinto ka nga sa trabaho. Kasi ang batas ng Diyos kasama doon ay ang pagpapahinga. Sabi po sa Genesis 2:2-3, pagkatapos ng anim na araw ng paglikha, ang unang ginawa ng Diyos ay ang pahinga. On the seventh day, God finished His work and He rested. Imagine, we have that all-powerful God, the Creator, pero nagpahinga. Hindi dahil napagod, kundi para ituro sa atin ang kahalagahan ng rest. Even sa Ten Commandments na ibinaba ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita, kasama doon ang Sabbath, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Rest is not an option for us all. Rest is a command and rest is a gift. Bakit naman ito gift? Bakit naman ito command? Kasi kapag nagpapahinga tayo, sinasabi natin sa Diyos, Lord, take the wheel. Ikaw na muna. Ikaw na muna ang magmaneho. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat. In this world that glorifies the grinding, the 24/7 hustle, ang pagpili sa pahinga ay makoconsider as a radical act of faith. Tumigil sandali. Dahil alam natin, ang pagkilos ng Diyos ay tuloy-tuloy. We need to rest para makafocus. Kapag ang gulo na ng buhay, kapag magulo na yung laro, diba, sa basketball, minsan nawawala na si sistema yung team, bato na lang ng bato ng bola. But time out or resting will help us bring back the order, remind everyone of the plan, and restore focus. We can also apply this in our family, baka sa bahay, ano, ang dynamics natin, nagkikita-kita na lang tayo sa gabi, tapos wala na tayong time out, wala nang huddle together, praying together, and pangumusta sa isa't isa, kumusta ka na anak, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho. Take time to pray for one another. Kapag naliligaw na tayo, kailangan nating huminto para maalala ulit, ano nga po ba yung purpose mo sa buhay ko, Panginoon? At ang puso ay pinapaalalahanan sa atin ng Diyos, napapagod rin. Emotions are part of God-given design. Pag hindi natin binigyan ng space ang sarili para maramdaman ang sakit, ang lungkot, ang galit o takot, para bang sa laro ng basketball, dire-diretso, shoot ng shoot, pasa ng bola, takbo rito, takbo ron, magsisiksikan ang lahat ng yan sa loob. Lahat ng pagod, naiipon. Kapag puno na, nigla na lang sa sabog. Kaya mahalaga ang time out. Not to escape, iba rin yon, o lunurin ang sarili ng iba't ibang paraan, paano, shopping, pagkain, traveling, o palipat-lipat ng relationship. Time out to feel and process what's really going on inside. Ikaw rin naman na magsasabi sa sarili mo ng clue. Kapag nasasabi mo na, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko. That's the time you need to rest. Take time to cry. Take time to say, hindi ako okay. Ngayon, sabihin mo sa Lord, Lord, hindi po ako okay. Akala ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, kapamilya ko, kayang-kaya ko, pero hindi ko po kaya. you need to understand what's going on inside of you. Tawag nga ng mga eksperto rito ay self-care. Take a pause, but do not force it down with chemicals. Alak, sigarilyo, vape, gamot, bisyo. Hindi naman yan makakatulong. Ibang klaseng time out din yan. So if you're carrying something heavy, give yourself permission to pause. You're just being human, and that's exactly where God will meet you. Papaalalahanan ka ng Diyos, be still and know that I am God. Psalm 46:10, be still, kumalma ka. Nandito ako. Ako ang Diyos mo, ako ang lumikha sa iyo. Take time, because you cannot give what you do not have. Napapansin mo kung ikaw ay nanay o tatay, parang pagod na pagod ka na, madalas madali ka ng mapikon, maasar, manigaw, malagutan ng pisi, mawala ng pasensya. Kung pagod ang puso mo, anong mabibigay mo sa tao? Pagod rin. Kung puno ka ng bitterness, isa ang naglalakad na ang palaya. Kung napapagod ang puso, manalangin. Aminin sa Diyos, Lord, hindi ko po kaya. Go back to Him and cast all anxieties, all your anxieties, all your cares. Kaya minsan hindi tayo makatulog because the mind keeps on looking for certainties. Kaya kahit hindi natin alam ang sagot, we tend to overthink. That's our certainty. Ah, kaya pala hindi ako pinansin ng kaibigan ko kanina kasi siningil ko siya sa utang niya. Ah, kaya pala hindi ako pinansin ng boss ko. Siniraan ako ng office mate ko. Kaya siguro nagalit ang girlfriend ko dahil may kwento sa kanya ang kaibigan ko, etc., etc. We have created a conclusion na imagine lang natin. And God doesn't expect us to bottle things up. Sabi po sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When we take time out to feel and pray, we give space for healing to begin. Hindi yan kahinaan. Ang pag-amin na hindi kaya, nahihirapan, ay isang kalakasan. Isang pananampalataya. Faith in action. Trusting God with our mess, not just with our strength. Kaya sa gitna ng maingay na emosyon, sa gitna ng maingay na mundo, kailangan nating huminto. At kapag huminto tayo, doon tayo kakalma, doon natin mararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Matthew 11:28, come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Kapag sumusunod tayo sa invitation ng Panginoon na magpahinga, binibigyan natin ang sarili natin na maranasan, ma-enjoy, ma-savor ang kapahingahan, ang tunay na kapahingahan sa Panginoon.

0: Let us pray. Father in heaven, thank you for the gift of rest. Thank you for your reminder na kami man din ay napapagod, nalulungkot, nagagalit, naguguluhan, at kinakailangan ng kapahingahan. Salamat po, aming Diyos, because when we go to you, when we cast all our burdens to you, di mo kami hinuhusgahan, bagkus kami po ay inyong kinakalinga, niyayakap, pinapacify. Inaanyayahan niyo po kami na lumapit po sa inyo upang muling palakasin, upang muling ibalik sa aming focus, sa aming purpose. Marami pong salamat aming Diyos for reminding us the need to rest. And it is a command. It is also your gift to us. Today, Lord, we surrender all our cares. We surrender our lives to you. The future is so uncertain. Pero salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na kapag kami ay sumampalataya po sa inyo, ikaw na aming Diyos, ang aming masasandigan dito po sa napakagulo mundo na punong-puno ng uncertainty. Thank you, dear Father. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Magpahinga ka ha, kaagapay, at nawa ay panatilihin ang pananampalataya sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kalmadong puso. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Happy Wednesday sa iyo, kaagapay na patuloy na nakatutok dito sa himpilang 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome sa iyo, kaagapay, dito sa programang Family Matters. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan via live streaming through 702DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kaagapay, kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, ay tungo ka na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na ng libre ang 702DZAS mobile app para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta po meron kayong internet connection. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood na sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702DZAS FEBC Radio at pwede nyo na po yung ma-share sa inyong churchmate, kaibigan, kapamilya at sama-sama po tayong matuto sa ating episode for today. Ganun din sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel, huwag nyo na pong kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel 702DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ang ating mga kaagapay na nasa radyo nakikinig via 702DZAS AM band. Yan man ay sa ating PM radio, sa transistor radio, o sa inyong mga car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagtutok at dyan ka lamang para sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito sa ating programa. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Wednesday morning? Talaga namang ramdam na natin ang summer season. Napakainit kahit maaga pa ay tagaktak na ang pawis. Kaya naman ang reminder namin sa iyo, kaagapay, stay hydrated. Talagang uminom ng maraming tubig para maiwasan ang anumang sakit ngayong summer. At kung hanggat maaari ay manatili na lang sa bahay at syempre huwag kalimutan ng sunscreen dahil talagang tirik na tirik ang araw kaya doble ingat mga kaagapay. Again, pwede nyo na pong ma-share ang ating episode for today at ipadala nyo na po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Muli ay salamat sa iyo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Family Matters. Ako po muli ang inyong Wednesday ngayong Wednesday morning. At syempre, Kaagapay, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Nakakatuwa po na meron po tayong mga nakakaagapay sa ating mga programs para po makasama natin sa pagbibigay ng motivation, lalo po dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Ang nais po natin ay makapag-motivate ng mga kapwa kababaihan, ng women empowerment. Kaya nga po ngayon, kasama po natin ng isang life coach and advocate ng mental health, alopecia, family, relationship, and people empowerment. Kaagapay, let us welcome si Coach Ellen Perez. Hello po, Coach. Good morning po.
3: Magandang magandang umaga po sa lahat ng mga kaagapay at Kayla, finally, face to face here in your studio. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a beautiful, blessed Sunday. Sunny,
2: yes.
3: Wednesday, tama. Ang ganda ng mga reminders mo sa ating mga kaagapay, di ba? Hydrate, sunblock, lilim sa shade kasi talaga namang napakainit.
2: Oo nga,
3: at mainit din ang ating talakayan. At alam mo, maraming salamat at ako'y nandito muli sa inyong studio dahil nagagalak ang aking puso tuwing ang usapin ay patungkol sa pagpapapuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
2: Amen. Opo. Kami rin po ay thankful po na kayo po ay always available para po dito sa ating himpilan na makaagapay po namin kayo sa paghahatid ng inspirasyon sa ating mga kaagapay, syempre sa kapurihan ng Panginoon. At bago po tayo mag-start, Coach, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating program.
3: Ayan, sige, shout out sa ating mga kapatid na mga kasamahan ko sa aking Discipleship Bible Study Group. Ayan, Sis Macor, Brother Mon, Sis Erica, Brother Jovel, ayan, at Sis Beth, Brother Romel, at lahat ng mga Saturday group. Gayun din po yung Cool Solo Parent namin sa CCF, ang ministry ko, Cool Solo Parent. Good morning po sa inyong lahat.
2: Dito po sa ating ongoing Facebook Live ay ilan ng mga kaagapay natin ang bumabate. Si Ate Laura Nepomuceno Saturno, ayan, nag-good morning na sa ating lahat, maging si Ate Rosalinda Ohano Manzano. Pa-shoutout daw. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Si Kamral Alani Analina ay nakikinig mula sa Iloilo. Happy listening daw sa kanyang auntie sa Basa Air Base Pampanga, si Mama Sally at ang kanyang mga pinsan. Happy listening po sa inyo, mga kaagapay. Patuloy po ninyong ipadalang inyong mga mensahe, pabati, komento. At syempre, i-share nyo na ang ating episode for today at itag mo nang iyong mga kumare, ang iyong mga kabarkada, yes, lahat. At sama-sama po tayong ma-inspire sa aming ibabahagi ngayong umaga. Pero bago po yan, ay dumako po muna tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong Bible sa inyong tabi o sa inyong cellphone, sabayan niyo po kami sa pagbasa ng 2 Corinthians chapter 12. Verse 9. Coach, ako po ang babasa ng NIV at makikibasa po ng magandang balita, Biblia version. Sabi po sa NIV, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me.'"
3: Amen. At sa magandang balita ng Biblia, ito naman po ang nasusulat sa Ikalawang Korinto 12:9-9. Ayan. Ganito ang kanyang sagot, "Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa inyo sapagkat kapusang napahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong
2: galak
3: kong ipamamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ayan.
2: Napakagandang encouragement at reminder po sa atin na wala tayo talagang maipagmamalaki. Dahil yes, meron tayong mga abilities, meron tayong mga skills, pero ang katotohanan ay apart from Him, wala naman talaga tayong magagawa. Mahina tayo bilang tao. Kaya nga, ang tangi lamang nating maipagmamalaki ay laging sapat. Laging sapat ang grace ng Panginoon sa ating buhay. Ikaw ba, Coach Ellen, baka po meron po kayong mai-remind sa ating mga kaagapay tungkol po dito sa ating binasang Bible verse.
3: Thank you, no? Alam mo, makatotohanan talaga ito. At lahat ng salita ng Panginoon talaga ay makatotohanan. At higit sa lahat, ito ang ating lakas.
2: Amen.
3: Diba? Nung panahon na ako ay hindi ko pa natatanggap sa buhay ko ang Panginoong Hesukristo at hindi pa ako Kristiyano, talagang magulo. Magulong-magulo ang aking buhay at talagang walang kaayusan. Ngunit napatunayan ko na ang kanyang grasya, ang kanyang presensya, nung tinanggap ko siya sa aking buhay, ay talagang sapat na. Lahat ng anumang takot, agam-agam, talagang ibibigay niya. Sasagutin niya. At let's just continue to be humble and obedient to Him at hindi niya tayo pababayaan.
2: Amen. Opo. At salamat sa Panginoon na talagang laging sapat ang kanyang grace, ang kanyang biyaya sa ating lahat. Dahil imagine na lang paano kung wala yung biyaya ng Panginoon, saan kaya tayo pupulutin. Pero dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ay talaga namang laging sapat ang kanyang biyaya, lalo na sa ating mga kahinaan. Kaya nga, even dun sa mga problems natin in life, ay hindi nasasayang dahil yun ay ginagamit din naman ng Panginoon for our own good. Kaya praise God na ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang grace ay laging sapat sa atin. So yun, kaagapay, tandaan mo ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. At ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay from doubt to determination. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts natin sa ating mga sarili? At dahil diyan, makipagkwentuhan ka sa amin, kaagapay, makisagot ka sa ating question of the day. Paano mo ba nilalabanan ang mga doubts sa iyong sarili? Again, kaagapay, paano mo nilalabanan ang mga doubts mo sa iyong sarili? At sabi ni Nanay Faustina Frankie Habla, bumabati siya ng good morning sa atin, Coach Ellen, at blessed Wednesday morning daw, nakikinig na siya dito sa ating programa. Maging siya, Ate Leonida Rubio ay bumabati na rin ng good morning. Si Ate Annie Manalang, hello Pilipinas, good morning.
3: Ang daming bumabati, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: At again, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, pagbate, komento at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Coach Ellen, doubts and self-doubt sa atin po bilang tao, kahit bilang Christians, parang ang laking problema po kapag meron po tayong unbelief and doubt. Though, normal po yun sa atin bilang tao kasi tao lang naman po tayo na meron po minsang nararamdamang doubt. Minsan nakaka-discourage yung mga nararanasan nating doubts and nagpapahirap sa atin ito lalo na pagdating sa mga pag-decision. Pero ano po ba yung mga pwede pang maging epekto ng self-doubt sa atin?
3: Alam mo, gusto kong ibahagi sa ating mga kaagapay ang mga base sa aking mga karanasan bago ako naging life coach talaga naman. Ang dami kong doubts sa buhay.
2: Apo.
3: Bago ko rin makilala ang Panginoon. Talagang umaapaw ako sa doubts. Hindi ko nakikita ang kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya. At yun nga, una dyan yung mental and emotional blocks. Ano ba yung mga to? Madalas, may gagawin kang isang bagay, kung hindi mo ito napanalangin sa Panginoon, magdududa ka.
2: Apo.
3: Tatanungin mo sa sarili mo, kaya ko ba to? Pwede ko ba itong magawa? Malalampasan ko ba ito? Alam mo yun, maraming ganun. At bilang Kristiyano, mas malapit, tingin ko lang ha, mas malapit tayo sa mga ganyan. Dahil alam ng kaaway na talaga tayo'y nananalangin, lumalapit sa Panginoon. At ang tandaan natin mga kaagapay, kailangan ma-highlight ang Panginoon sa ating buhay. Kaya yung mga doubts na yan, yung mga negativity, talagang gawa ng kalaban yan, ng kaaway. It's really best when we start the day and we end our day offering a prayer, pakipag-usap sa Panginoon to remove all those negative thoughts, all those mga maling pag-iisip, diba? Minsan, may mga, as a life coach, no, maibahagi ko, marami tayo mga naging karanasan na mga lumalapit sa atin na magkaroon sila ng mga childhood trauma na sila'y lumaki na mga, may mga iba't ibang bansag sa kanila o tawag. Mm-hmm. Hindi naman natin pwedeng masisi ang mga magulang noong dating henerasyon dahil okay, ganun din sila napalaki na pagsasalitaan ng mga iba-ibang tawag, iba-ibang binabanggit na pangalan sa kanila na bumababa ang kumpiyansa ng kanilang anak o ng mga kabataan noon. Kaya naman, ang dami nilang doubts. Hindi nila ito magagawa, hindi sila pwedeng maging OFW o hindi sila magiging successful sa kanilang buhay because of doubt. Because of those limiting beliefs, those negative hearsays. Kaya naman, kailangan talaga we get our confidence and strength to God. Yan yung mga isa sa mga talagang masasabi kong hindrance ng ating pagpursiging maging maayos ang ating buhay. Negative thoughts, negative thoughts and then mga bad branding or hearsay about us.
2: Mm-mm, opo, no? Talagang laki ng epekto sa atin ng mga doubts. Kaya nga, ganda nung sinabi ni Coach Ellen na talagang sa Panginoon natin kunin yung ating confident dahil siya lang din naman na mag-empower sa atin, no, kaagapay sa mga sa kabila ng mga self-doubt natin. Ako rin po, Coach Ellen, ay lumaki po ako na ang baba ng aking self-esteem. Mm-mm. Pero praise God dahil nasan ako ngayon, nagsasalita sa radyo. Praise God, yun ay biyaya ng Panginoon.
3: Amen.
2: Na talagang paano na lang, 'di ba, kung talagang nagpapakain tayo sa ating mga self-doubt. Ang daming mga ipapagawa sa atin ng Panginoon na hindi natin magagawa dahil unahan tayo ng self-doubt. Pero praise God dahil palaging gaya ng binasa natin kanina, laging sapat ang biyaya ng Panginoon. Ikaw kaagapay, patuloy po ninyong ipadala paano mo nilalabanan ang mga doubts mo sa iyong sarili. At sa ating pagbabalik ay magsha-share po kami ng mga ways para po ma-overcome natin yung ating mga doubts sa ating mga sarili. Dahil nga ang topic po natin kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At sa ngayon ay magkakaroon po muna tayo ng short break. Makakapakinig po tayo ng isang awitin at mga ilang paalala. Pero dyan ka lamang, magbabalik po kami ni Coach Ellen dito pa rin po sa programa Family Matters.

0: Kita kaagapa, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Kasama po ninyo ako, Kayla Escalante. Kasama po ang ating special guest na si Coach Ellen Perez.
1: Magandang umaga po muli sa inyong lahat.
0: Yun. At ang ating topic po, From Doubt to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. At dito sa ating Facebook Live, Coach, ay marami na nagsishare ng kanilang ways paano nga ba nila nilalabanan ng kanilang doubts. Si Kamral Analina, sabi niya, I pray, trust God, and hold on to God's promises. Listen also to some encouragement of those people na naka-overcome sa mga problema nila.
1: Amen.
0: Si Carmen Termulo ay bumabati ng good morning. Maging si Charito Baluyot, si Nona Docor, sabi niya ay wag pangunahan si Lord. May process din while waiting sa sagot ng Panginoon. Kaya daw talagang hintayin ang Panginoon. Amen. Si Nanay Nora Canchela, bumabati na rin ng good morning sa atin. Maging si Emmy Hake. At may pahabol pa si Nanay Nona Docor, kapag daw meron doubt ay unang-una konsultahin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at makipag-usap sa mga kapatiran sa church. Oo nga naman, yung support system, no, Coach?
1: Yes, kaya nga nandiyan ang ating mga kapatiran sa church. Banggitin ko rin dito yung share dito ni Miss Luz Aguilar. A hopeful Wednesday, family matters. How do I fight doubts? By going back to God's promises and His word. Doubt your doubts. Ang ganda, di ba? Believe your beliefs. Amen. Maraming salamat po, Ate Luz. Napakaganda ng iyong ibinahagi.
0: Amen. Salamat po. At si Ate Emma Pineda, nilalabanan ko ang aking mga doubts sa pamamagitan ng mga promises gaya daw sa Joshua 1:9. Be strong, be brave, be fearless, you are never alone. At totoo naman na hindi tayo nag-iisa dahil palagi natin kasama ang Panginoon.
1: Amen. No?
0: At si Nerissa Combatir Navales, good morning. Nakikinig daw sa pamamagitan ng DXKI Coronadal. Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa ating regional stations. Happy listening po sa inyong lahat.
1: Nakakatuwa, no? Ang layo ng naaabot.
0: Yes, opo.
1: At narating ng ating programa kasi talaga namang pagka... Family matters, patungkol sa Panginoon, talagang maganda at marami ang nating naaabot, di ba?
0: Amen. Hindi lang po sa Pilipinas. Dahil sa iba't ibang sulok din po ng mundo ay nakakaabot tayo. Kaya ang hello din po sa mga kaagapay nating OFW na malayo man, nasa ibang panig man ng mundo, pero patuloy na nakatutok dito sa ating himpilan. At ang ating topic, kaagapay, from doubt to determination, ways to overcome our doubts. At meron po kami mga isi-share ni Coach Ellen. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga doubts na meron tayo sa ating mga sarili? Una na dyan, ready mo na kagapay ang papel at ballpen. Ang number one point natin, find what's blocking you. Siyempre, bago natin maiwasan yung mga doubts na meron tayo, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba yung mga humaharang para tayo ay magkaroon ng determination. Alamin natin ano nga ba yung mga mental or emotional blocks na nakaka-prevent sa atin para paniwalaan natin yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng Panginoon, di ba? Maaring yan ay previous na mga pagkakamali or negative experiences or yung gaya nga ng sinabi kanina ni Coach na yung mga childhood memories natin, yung mga childhood trauma natin ay nakakaambag din sa kung ano yung meron tayo ngayon dahil yun yung kinalakihan natin. Coach, ano pa po ba kadalasan po yung mga mental or emotional blocks para hindi po tayo maging determined?
1: Ano ko lang din ulit yung sinabi ko nga kanina. Kaya napakahalaga kung ikaw ay nagkaroon ng mga traumas in the past na talagang magpatawad. Mapatawad mo yung sarili mo sa mga

0: nangyaring ganun sa'yo at mapatawad mo kung sino man yung nakapanakit sa'yo. Mm-hmm. Para yung mga doubts na yan ay mawala and you will overcome it and you'll be able to proceed to becoming a determined person. Doon naman sa tanong mo na ano pa ang pwede nating ibahaging tip, no? Ano ba yung mga mental and emotional blocks na yan? Yun nga, if people puts us down, mm-hmm. alam mo, marami sa ngayon ang nakakaranas, alam mo, ito, akalain ng ibang tao, simple lang, sasabihin nila na panghihinaan ng loob ang mga bagong, ang mga kabataan sa henerasyon natin ngayon. Pero kung araw-araw naman, nabubugbog ka ng mga bashers, mm-hmm. na mga online posting na negative, di ba? Iyan ay isang blockage para mapanghinaan ka ng loob, para ikaw ay magduda sa sarili mo, di ba? Kaya naman, ang iba, ginagawang affirmation, yung mga comments, likes, and hearts, or you know, sharing of their videos, di ba? Well, somehow, sige, kung makakatulong yun sa'yo, pero we should get our affirmation and confirmation and strength from our good Lord. Mm. Di ba? Kaya, yun yung ating mga taga-subaybay ngayon sa social media. Ingat-ingat lang po tayo sa mga pagsalita, pag-comment, di ba? Kasi isa yan sa napakalaking kontribusyon para magkaroon ka ng mental and emotional blocks para yung determination mo ay mawala or ma-put down ka.
1: Nako, totoo po yan, no, coach. Naalala ko nga kapag meron daw mga family reunion, yung mga simpleng, para naman sa kanila ay simpleng biro lang. Wala naman talagang ibig sabihin. Pero kasi dun po sa tao na pinagsabihan po ninyo, ay meron po yung epekto. Halimbawa po, kapag sinabi, oh, parang na pabayaan ka sa kusina. Mga ganon. Maaring simple lang po yun na sabi mo lang naman na napansin mo lang. Pero dun po sa taong mapagsasabihan po ninyo nun, ay meron po yung epekto at maaari po yung maka-apekto sa kung paano niya rin tingnan yung kanyang sarili. Kaya nga, gandang reminder sa atin na maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa ating kapwa, dahil maaari po yung maging mental or emotional block para po sila ay maging determined na tao. Kaya yun, maging maingat tayo. Yun din po ano, no, coach, yung pag-i-invalidate,
0: yes,
1: ng nararamdaman ng isang, yes, tao ay nakaka-epekto din po.
0: Totoo
1: yun.
0: Totoo yan. Nagkaroon ako ng karanasan ng ganyan at marami rin tayong mga na-handle na coaches or mga lumapit sa atin na binabaliwala ko anuman yung nararamdaman nila. It's important that we validate it, confirm it, and then listen to them. Yun yung sinasabi ko lagi, listen through your heart. Ibig sabihin, wala po tayong judgment, hindi natin siya hinuhusgahan, and after listening from your heart, pray for that person. Diba? Kasi yun ang best way really to help a person na maibalik yung kumpiyansa, makaproceed into a determined person, is really pray for that person as well. And, you know, be with a community, be with people who honors and love God, and makikita mo yung difference ng buhay mo. Mm-hmm. Makikita mo yung positivity, mararamdaman mo, at ma-share mo sa ibang tao kung paano ka binago ng Panginoon.
1: Amen. Opo. So, napakagandang reminder sa atin. Pero, coach, paano po kung na-identify na natin yung mga mental and emotional blocks? Ano po yung pwede nating maibigay na tip sa ating mga kaagapay para naman mapaglabanan yung mga emotional and mental blocks na yun?
0: Ito, this is based from my own experience. I just would like to share sa ating mga kaagapay. Ito, answered prayer ito, dahil ito ay almost, I think, 3 to 5 years kung pinipare ang sarili ko para dito. I prayed for it and I came up with a journal. Noong una talaga, gusto ko libro. I prayed for it, pero magastos din pala siya at yung utak ko parang hindi kinaya. Well, anyways, journaling is really very important. Yung pong ginawa ko pong journal, I called it. So pag hawak mo na yung journal na yan, ikaw ang nagmay-ari, ang tawag is the acronyms of my life, shining for God to be a light for others. So yung acronyms sa mga ginawa ko, it will speak to you. It will speak to you about your experiences in life. And yung content, it's encouraging you to write every day positive affirmation and gratitude list. Ayan. Opo. Alam mo, kasi sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa ating araw-araw, di ba? Dagdagan pa ng kaguluhan ngayong gera sa Middle East, kaila. Pakahalaga na nagkakaroon ka ng gratitude list, yon. Alam mo yung as simple as my colleague gave me a sandwich. Sulat mo yon. Nakasakay ka ng jeep, di ba? Sa hirap mag-commute ngayon. Those are things that you're grateful po. So, in my experience, really, anxiety, depression would really help you a lot if you journal your positive affirmation and gratitude list. Yung positive affirmation naman is like, you know, just... Alam mo, nakakalimutan ng mga tao na tayo ay ginawa ng Panginoon. Ay, 'di ba? Kawangis natin siya. Kaya tayo talaga namang maraming gifts and maganda at talaga tayo hinubog ng Panginoon ng kawangis niya. Kaya i-validate natin 'yon by giving a positive affirmation. I am good. I am excellent. I am smart, you know. So, yan po yung content ng aking journal. And every month, there's different acronyms na relatable po kayo. So, makita mo dyan, April, happy disposition in life. So, meron dyan yung sabihin ng happy. And then, iba-iba pang acronyms. The name, some would be, I think, transformation. Ayan. Scars to stars. So, malaking tulong po talaga ang journaling. Ayan.
1: Opo. Nako, looking forward po ako sa pag-journal ko. Thank you, Coach. Opo, yes. Makikita nga po dito yung mga bawat month ay meron po mga acronyms. At yung positive affirmation, ano yung mga pinagpapasalamat ko today at yung journal ko. Makakatulong to, no, Coach, para ma-unload ko yung aking mga nararamdaman, yung aking experience sa isang buong araw at makikita din natin, marerecognize natin yung patterns. At ang sarap balikan, no, pag after ng halimbawa sa end of the year, nitong araw na pala na to, ito yung naramdaman
0: ko.
1: Ito yung pala yung pinagpapasalamat ko noon sa Panginoon. At meron tayong mababalikan na lalo na kapag meron kang pinagdadaanan tapos binalikan mo yung journal mo at pinagdaanan ko rin pala to pero tinawid ako ng Panginoon. So ngayon, itatawid din ako ng Panginoon.
0: Praise God. At saka makakatulong po talaga yan, mga kaagapay, na ma-eliminate yung mga doubts. And simply honoring God.
1: Opo. So, journal, kaagapay, makakatulong sa atin para ma-process natin yung ating thoughts and experiences. So, thank you po again, na Coach, dito po sa aking journal. So, mag-start na ako ng aking journal.
0: Yes!
1: Para ma-unload yung aking mga experiences and mga naiisip. So, number one, kaagapay, find what's blocking you. At kasama nga doon, maaari natin gawin ay mag-journal ng ating thoughts and experiences. Number two, kaagapay, Coach Ellen, change your self-talk. Ito na nga. Dahil minsan, hindi naman pala minsan na kadalasan yung ibang tao yung meron sinasabi sa atin. Minsan tayo rin sa sarili natin ay minsan na bibigyan natin ng branding yung ating sarili at nakakapag self-talk tayo. Ang maganda dyan, kaagapay, imbis na negative self-talk, why not gawin nating positive self-talk and the affirmation para ma-replace yung mga negative thoughts na meron tayo. So everyday, remind natin yung ating sarili na yung mga strength natin and mga success nung nakaraan para ma-encourage natin yung ating sarili. Pero ano, Coach, ang tendency kasi nito, 'di ba, kapag sumobra naman tayo sa self-talk ay maging masyado na tayong proud.
0: Bida-bida ba yan?
1: Yes.
0: Iba yung mga tawag nila ngayon dito, bida-bida. Yung new term ngayon. Bago ko yan, gusto ko lang sa umpisa, no? Pag-usapan natin yan, pag sumobra, di ba? Mm-hmm. Kasi anything naman in excess, hindi maganda.
1: Yes.
0: Pero changing of your self-talk, kasama din yan sa, I'll give you an example. Ito very, very normal sa ating mga Pilipino. Ganito lang kasimple. For instance, batiin kita ngayon, Kaylana, ang ganda-ganda mo. Ang ganda ng kapal ng buhok mo, bagay sa'yo. Ano ba ang typical comment o sagot ng Pilipino dyan? Ay, hindi naman.
1: Apo.
0: Ay, hindi. Ganyan, di ba?
1: Ay, kahiya naman.
0: Hindi, gano'n, di ba? Normally, ang tayo talagang Pilipino, pag tayo ay binigyan ng praise, dinidecline natin tayo mismo. Ay, hindi.
1: Wala to.
0: Ayan, di ba? Instead of simply saying thank you, diba?
1: Mm-hmm.
0: And to say thank you is just very basic and simple, pero kasi nga yung naging mentality o natin pag parang mayabang ka.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Pero in reality hindi naman. Pinuri ka, nagandahan sa iyo, nagsabing matalino ka, mm-hmm. magaling ka sa ganitong skills. You just have to acknowledge it.
1: Mm-hmm.
0: Yan yung isa sa mga dapat nating baguhin din para yung mga yung doubts natin talagang ma-eliminate. At yan changing of din yan, self-talk. Kasi mm-hmm. 'di ba, every time someone praise us, congratulations, you did good. Kahit sa trabaho, 'di ba? Pabatiin ka ng boss mo. Ay, tsamba ko lang yan. Diba? So, paano naman kung halimbawang naging masyado tayong proud? Ayan, mm-hmm. ang reminders natin mga kaagapay, napahalaga ng we are always grounded.
1: Yes.
0: We are grounded and God's words, His presence will always help us to be grounded. And it's really recognizing Him, not really us. Kasi talaga naman, at the end of the day, whatever is our gifts, skills, talents, galing sa Kanya to.
1: Amen.
0: Kagaya nga nung dati, sabi mo nga, yan, mahihiyain ka, who would have thought na ngayon, ikaw ay nasa radio program at ikaw ay nakakapag-share sa mga tao tungkol sa Panginoon, mm-hmm. isang magandang programa. So really, it's really important na grounded tayo.
1: Amen.
0: At paano po tayo mga kaagapay mananatiling grounded? Sa ating panalangin, sa ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa mga kapatirang Kristiyano, na alam natin, we recognize mm-hmm. and acknowledge that these gifts and blessings are from our good Lord.
1: Amen. No,
0: ayan.
1: So, magandang reminder, no, kaagapay, na kapag in-affirm tayo ng ating kapwa, i-acknowledge natin. No?
0: Yes.
1: I-acknowledge natin yung affirmation. At para naman hindi tayo sumobra dun sa ating positive self-talk at maging masyado naman tayong proud, mahalaga na lagi tayong grounded, no? At lagi nating i-acknowledge na lahat ng meron tayo, gaya nga ng binasa natin kanina, yun ay biyaya lahat ng Panginoon. Dahil ang katotohanan nga na apart from Him, wala tayong magagawa. Kaya mahalaga na i-acknowledge natin na tayo ay pinagapala lang ng Panginoon. No? Sabi po sa dito sa ating ongoing Facebook live ay meron ng mga sumasagot patuloy sa ating question of the day na paano nga ba nila na iiwasan yung mga self-doubt. At marami rin nakiki-agree sa ating topic. Sabi ni Ate Linlen Pineda Soriano, nice topic, shout out from Apalit, Pampanga, at lagi daw niyang inaabangan ng Family Matters dahil sa mga lesson na natatanggap. Praise God po at salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Si Ate Shirley Diansay, dyan sa Singapore, ay nakikinig na rin at nakatutok. Nice topic daw. Hello po kay Linda Daringes at kay Danjeline Selamor. Tinagnya na ang kanyang mga kaibigan. Kayo din, kaagapay, tagnyo na rin po ang ating ang inyong mga kaibigan, churchmate, at sama-sama po tayong matuto. Recap lang tayo, no? Una, find what's blocking you, and number two, change your self-talk. Number three, kaagapay, seek feedback and constructive criticism.
0: Ayan. Magbasahin ko lang isa na din viewer dito, si Miss Jesus Emmanuel. Hello sa iyo. Sabi niya sa akin, guest ka pala dyan. Na senior moment ako, di ko na umpisahan. Okay lang, pwede naman i-rip, ano, di ba? Yung nakaganda sa social media, yes, pwede i-replay. Nice hair, pero I still salute you na hindi pa tumutubo, pero di mo kinakahiya. Ayan, can wear hat or bandana. Available ba ang journal sa bookstores? Belated happy birthday. Ayan, ang journal po ay available po sa akin. Hindi pa nakaya ng powers natin sa journal as a national bookstores. Pwede ko bang banggitin? How can they get in touch
1: po,
0: me?
1: Ako,
0: so, yun po sa interesado sa mga journals, you can message me sa all social media platforms, Coach Ellen Perez. Ayan, Coach Ellen Perez. You can message me if you'd like to order po. Makakatulong po talaga yan sa inyo. Ang gaganda ng mga comments. Halos lahat sila, blessed morning, maganda ang topic. Mm-hmm. Lahat sila ay nagpapasalamat na napakaganda ng topic at nagugustuhan talaga nila.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, dito na tayo sa
1: Apo, number three.
0: Number three, seek feedback and constructive criticism.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa yan, di ba tayong mga Pilipino, kadalasan, pagka pinuna mo,
1: magagalit, sasama ang loob.
0: Magtatampo agad, sasama ang loob. Pero maganda kasi yung nakalagay ditong constructive criticism. Kasi may iba naman talaga. Basta na lang may mapuna o may masabi.
1: Makapang-bash lang.
0: Hindi naman siya constructive. Paano ba natin madetermine kung constructive? Ito yung makakatulong sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: The result, if it's for your betterment, it's for your good. Ayan. Yung makakagrow ka, mag-grow ka, diba? So, yun yung mga positive or constructive criticism. And it's always to get nice to have feedback, di ba?
1: Yes.
0: Kasi makakatulong yan sa'yo talaga. Yung manner ng pagsalita mo. Minsan kahit sa makeup ako, I ask people eh,
1: mm-hmm,
0: ano ba yung makeup ko? Kasi through the years, natuto na akong mag-makeup. Dati-dati, hindi pantay, mm-hmm, or masyado makapal. Those simple things, it will tell also of your personality or character na how mature you are that you accept. People will tell you, ay, alam mo, bawasan mo yung ganito kasi maitim na mata mo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, salamat. Okay. Noted. Diba? Yung mga ganun simple. Huwag tayo sasama ng loob. Pero yun nga, malalaman natin ito'y hindi naman makakatulong sa atin kung kagaya ng sinabi mo, kapatid, di ba, yung bash lang or yung may ma-comment lang, may masabi kahit hindi naman magibigay ng growth sa'yo, pasawalang bahala na lang natin. Pray that you'll be strong for those kind of comments.
1: Amen. Opo. Pero yun nga, Coach, paano po magkakaroon yung isang tao ng open heart and mind po para matanggap niya ng positive yung mga feedback and constructive criticism?
0: First, you have to pray. Lord, help me na in my everyday life, people will come to me and say things that I may not be able to accept it.
1: Mm-mm.
0: Help me to be quiet. Diba? Help me, yes, na matikom ko yung bibig ko at makinig lamang. Sa mga life coaching sessions namin, marami po ako natutunan na we will really teach us to just listen.
1: Mm-mm.
0: And, you know, absorb all those information. Kasi pag minsan, diba, nauuna kagad yung wala pa sa kalahati yung sinasabi ng tao, sasabayan mo na.
1: Mm-hmm.
0: And then eventually, magsisisi ka, ay, sana Lord, hindi ko nasabi, nakapanakit pa ako.
1: Yes.
0: Or sana nakinig muna ako. I think tama naman yung sinabi niya na parang decoration na ako sa itsura ko dahil ang dami kong accessories, mm-hmm, 25 jewelries, wow, ganyan, di ba? Or masyadong makulay ang kasuotan, mm-hmm, ko, head to toe. And sometimes, you know, if you quiet yourself and then assess yourself, it's also good, yun nga, you assess yourself. Why is this person telling this to me? This person cares for me.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Alam mo, isang magandang mahalimbawang masasabi ko rito, I'm sure makaka-relate sa atin ang mga magulang na may mga anak ng mga malalaki. Ayan, batiin ko yung mga anak ko. Hi, AJ, Isla, and Angel. I love you. They are all grown-ups.
1: Mm-mm.
0: And most of the time, they will give constructive criticism. They will tell me na at your age, dapat tone down na sa ganito, hindi na ganito yung mga sinusuot or kinikilos. And I accept it positively. Kasi I know they love me. Ayaw nila na parang nakakatawa ako na nag-makeup ka pang pulang-pula yung pisngi mo, tapos ang kulay-kulay mo masyado. Those kind of things. They are telling that to us para hindi tayo maging katuwa-tuwa or we act on our age, di ba? So I appreciate it. So sa mga kaagapay nating nanonood at nakikinig, kapag may mga anak tayong nagsasabi sa atin ng ganon, let's listen. Kasi their intention is good. Definitely, it's a constructive criticism, di ba?
1: Ganda po noon, no, na...
0: Totoo
1: na,
0: yan kasi ngayon, di ba? Yes. Maraming yung mga generation ngayon, they will always tell you kagad, oy, ma, hindi ka naman dapat mag-ganito, or wag naman yung ganyan yung ano mo, itsura ng buhok mo, or pagsalita mo, medyo ganito, ganyan, di ba?
1: At maganda na ano na maalis po sa atin na yung pride na tumanggap nitong mga constructive criticism, na magkaroon talaga tayo ng open heart and mind. At ang ganda nung reminder sa atin na ibig sabihin kapag nagbigay sa iyo ng constructive criticism yung isang tao, ibig sabihin nagki-care siya sa iyo, nagla-love siya, na love kanya. So para maganda rin na dun mo na lang tignan na buti na lang nag-sinabi niya 'yon, ibig sabihin nagki-care siya sa akin. Kasi paano nga naman kung yung ibang tao pa yung magsabi, 'di ba, parang mas masakit, mas nakaka-offend. Pero kung galing dun sa isang tao na nagki-care sa iyo, parang mas madaling tanggapin. Pero yun nga, lagi natin ipag-pray na magkaroon tayo ng open heart and mind, na tanggapin natin ng positive yung mga feedback and criticism sa atin, dahil makakatulong din naman yan para sa ating growth kung susundin yung kanilang sinasabi sa atin. So yun yung number 3, kaagapay, seek feedback and constructive criticism. Number 4, nabanggit nga natin kanina yung growth. Number 4, kaagapay, develop a growth mindset. Oo, yung mga challenges and mga problems na kinakaharap natin, paano nga ba natin ito tinitingnan? Tinitingnan nga ba natin ito na negatibo? Tinitingnan natin ito na opportunity para mag-learn at ma-improve tayo bilang isang tao. Ano po ba, Coach Ellen, ang ano po natin dito? Paano po tayo magkakaroon ng growth mindset?
0: Alam mo, isang nakikita ko rito magandang halimbawa, kadalasan na experience in a workplace setting. Kadalasan ang mga boss ay nagbibigay ng feedback sa kanilang team. At minsan ang mga kasamahan sa trabaho, yung sales team or yung kanyang grupo, they're not taking it constructively. Wala silang growth mindset. Parang sa kanila, sa isipin nila, kadalasan, naku, sinisita na naman ako ng boss ko. Magre-resign na nga ako. O teka lang, pag nawalan ka ba ng trabaho, sino ba mahirapan? Si boss o ikaw, di ba? So, kailangan, mahalaga talaga yung growth mindset. And yan, talagang, you'll pray for it. Yung maturity, di ba? It's the wisdom of God that will give you to have that maturity and perseverance na isipin mo na in a workplace setting, ang boss mo ay nagmamalasakit sa'yo, so you'll have that good results, you'll achieve your goal. And then sa buhay naman, sa araw-araw nating buhay, talagang maraming pagsubok, maraming challenges. Lalo't iba't ibang klaseng problema ang kinaharap natin, financial, emotional, relationship, spiritual. And one thing that will help us develop our growth mindset, pag-aaral ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Alam mo, ang dami kong librong nabasa. Self-help book, personality book, lahat yan okay. Pero talagang babalik at babalik tayo sa Biblia, na talaga namang number one source of growth mindset. Talagang tutulungan tayo ng Panginoon na makita ang mga criticism can be positive, constructive, and be humbled. You know, be humbled with those feedback because it will help you assess yourself. Yun. Sana makatulong yan, mga kaagapay.
1: Yes.
0: Talagang mahalaga po kasi na may develop natin yan, yung growth mindset. And pag sa tingin mong ikaw ay napanghihinaan ng loob at sa tingin mo nawawalan ka ng kumpiyansa, alam mo na, our strength and confidence, our source is our good Lord.
1: Amen. Oo, maganda. Magandang reminder talaga na ang sandigan natin ay ang salita ng Lord. Lagi tayong babalik sa Word of God. Diyan daw, pagdating po dyan sa growth mindset, minsan po kasi, di ba, meron po tayong mga season in life na parang, Lord, alisin mo na lang ako dito. Ayoko nitong season ko na to. Na feeling natin, nilulubog tayo. Pero ang katotohanan pala, yung mga season na yon ay merong itinatanim sa atin. And eventually, marirealize natin yung season na yon na gusto kong iwasan, yung process na to na gusto kong i-skip na lang, ay nagiging soil sa atin, nagiging soil na ginagamit ng Lord for us to grow.
0: So, ito pala yung magiging resources or reason, no? Para mapatatag ka, no?
1: Yes.
0: At para mapagtagumpayan mo kung ano man yung mga challenges.
1: Opo. So, magandang reminder sa atin, encouragement sa atin, na bawat season ng ating life, yan ay ang Panginoon naman ay sovereign at makakatulong sa atin yan para tayo ay mag-grow. Yun na lang, depende na lang sa atin kung paano natin titignan yung mga challenges na yan, yung mga problems na yan, kung paano natin ititake. Pero ang maganda dyan, ma-develop natin yan at magkaroon tayo ng growth mindset. Coach, meron pong nagatanong dito. Balikan lang po natin yung journaling. Si Ate Mayen Damian mula po sa Japan. Hello po, Ate Mayen. Meron daw po siyang, nagjo-journal daw po siya, tawag niya nga daw ay diary. Pero ngayon daw po ay occasionally na lang. Any tips daw po paano maging consistent sa journaling?
0: Make it a commitment. Yun yung pag-sustain mo doon. You can challenge yourself na ilagay mo sa calendar mo, start of the day, magpa-alarm ka, journal. End of the day, journal. Pwede rin during lunch break.
1: Yes.
0: Sabayan mo sa lunch break mo. Mag-alarm ka lunch break with your journal. Diba? Ang daming ways and means. Alarm, set schedules, calendar. Ayan. And then, minsan ako nga, same thing with my quiet time. Hindi ako magka-quiet time. Hindi mo na ako pwedeng mag-work kung wala akong quiet time. Ganon, di ba? Yung i-mindset mo yung sarili mo. And tools can help you. Like, you put alert or alarm in your phone. I-calendar mo na siya. Those things. And then, to keep the momentum and sustain mo siya, gawin mo yung kagaya na sinabi mo kanina, Kayla, di ba? I will look forward na after the end of the year. At yung mga entries at mababasa ko. Imagine you'll have around 300 plus entries na talagang magpapalakas sa'yo. And at the end of the year, you're excited to see na, aba, ito pala yung mga napagtagumpayan ko. Ito pala yung mga nangyari sa akin. And it will help you also become closer to God as you journal your journey. Kasi yun nga, you speak with him. Diba? So I hope that helps. Salamat sa iyong katanungan.
1: Opo, so talagang pag kasi nasanay na yung sarili, dun hahanap-hanapin
0: ang term.
1: Kaya maganda na talagang pag sumikapan natin na gawin siyang paulit-ulit hanggang sa makasanayan na natin at tayo na rin mismo yung maghanap nung activity na yon. So maganda nga na mag-journal tayo. So kaagapay, balik po tayo dito sa ating topic, no? From doubt to determination. At number 5 na po tayo, learn from past experiences. Oo, gamitin daw natin kaagapay yung mga past failures natin bilang learning opportunities para matulungan tayo na ma-develop, makatulong sa atin sa problem solving. Sa halip na gawin natin yung issue, gawin natin yung weakness natin, why not gamitin natin para matuto. Meron tayong mga pagkakamali noon na ngayon ay nakatulong sa atin sa ating growth, diba? Coach Ellen, learn from past experiences.
0: And those past experiences does not determine your future and who you are. It is your stepping stones and guide para maitama kung ano man yung mga pagkakamali. And at the same time, it's giving you the chance to have that growth mindset, di ba? Reflect and then calibrate yourself na, ito pala yung ginawa ko dati. hindi nagresulta na maganda. Lord, I lift up to you. Ito po yung next decision ko. Show me that this is the right thing to do and this will help me and honor you. At the end of the day, maganda na from that past experiences, aside from learning, if it's something that's not good, hindi mo na ulitin ulit.
1: Yes,
0: that's why you need to surrender it to God.
1: Mm-mm.
0: And isang masayang pakiramdam yon dahil alam mo na pinagsisisihan mong lahat at sa tulong at gabay ng ating Panginoon, na itutuwid mo yung mga pagkakamaling yon.
1: Amen. Opo. Maganda nga reminder yon sa atin na para hindi masayang yung pagkakamaling yon, matuto tayo from it. Kasi nga kung inulit mo na naman, parang hindi na siya pagkakamali. Choice na.
0: Yes.
1: Choice
0: oo,
1: na siya.
0: Totoo.
1: Oo. At sayang lang din yung par mga napagdaanan mong resulta ng pagkakamaling yon kung uulitin lang din natin. Kaya nga, kapag nagkamali, tao lang naman tayo, nagkakamali, maganda na bangon ulit, hingi ng tawad sa Panginoon, hingi ng tulong sa Panginoon na hindi na maulit yung pagkakamaling yon at talagang matuto mula sa pagkakamaling yon. At Coach, paano po ba natin magagamit into positive yung mga pagkakamali natin from the past.
0: Yun nga, nabanggit ko kanina, no? So, paano natin magagamit yun? I-anchor natin na by consulting God through prayers na alam nating mali yun. So, ano ba yung naging lesson doon from that, di ba? Of course, ang naging resulta niyan, for sure, negative.
1: Mm-hmm.
0: And ayaw mo nang malugmok sa negative na yun, di ba? So, Lord, help me. Alam mo, magandang halimbawa rito, at ako, I can relate. Marami tayong past experiences in terms of financial difficulties or financial mm-hmm. challenges. Up to now, marami nakakaranas ng difficulties mm-hmm. and finances. And yung bang minsan sinasabi ng iba, kahit trabaho ko ng trabaho, parang lubog pa rin ako sa utang, kulang pa rin, di ba? At alam naman natin, ang sources ng financial blessing ay ang ating Panginoon. Let's trust Him, let's continue to persevere and trust His plan for us.
1: Mm-hmm.
0: And whatever decisions na nagawa natin in terms of handling our finances, i-lift up natin sa Kanya. Minsan din kasi talagang tayo naman ang dapat sisihin, mm-hmm. di ba? Are we living within our means or are we living beyond our means? Yung bang ating mga pinaggagastusan, needs ba to o wants? Baka naman wants lang to at talaga namang maaari nating i-correct ito para naman nang sa ganon, those past experiences, matuto na tayo and hindi na natin siya dala-dala as we live in the future state of our life.
1: Amen. Opo. Pero ang kagandahan naman sa Panginoon, hindi lang second chance ang kanyang binibigay. Oo, hindi lamang siya Diyos ng second chance, pero Diyos siya ng maraming chances. Pero wag naman natin
0: abusuhin.
1: Yes.
0: Oh, 'di ba? Baka magalit na talaga ng tuluyan sa atin ang Panginoon, pero alam mo sang-ayon ako sa iyo na talagang He's a God of chances
1: mm-hmm.
0: because He really give us so many chances to
1: Amen.
0: Correct ourselves. Banggitin ko rito yung naging comment ni Ms. Glemar. Tama ba? Kabornay?
1: Apo.
0: Ganda po ng paksa. Relate ako bilang senior. Marami akong alalahanin sa aking buhay at sa buhay ng aking mga anak. Pero lagi ko pong napapaalalahanan ng salita ng Diyos na nasa Deuteronomio. Ang hirap sa Tagalog, ha? Sorry. 6:31 na naging batayan ko para patuloy na mangapit sa Diyos. Purihin ang Diyos sa katatagang kaloob niya sa atin.
1: Amen.
0: Amen. Opo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Ayan. Nakakatuwa ang mga mensahe na atin.
1: Opo. Dito rin po si Ate Jenaline. Morgades, salamat daw coach sa wisdom at na glilinis daw siya ng bahay habang nakikinig sa atin from Surigao City. Hello po sa mga kababaihan, sa mga nanay na ginagawang background ang ating programa habang sila ay gumagawa ng gawaing bahay.
0: Nakakatuwa naman, di ba? Nakakapag-exercise ka na, nakakapaglinis ka na, nakakapakinig ka pa ng mga magagandang mensahe at salita ng Diyos.
1: Dito Amen. Naman po sa ating YouTube live streaming, si Joanne Arevalo. Thank you daw for giving ng idea sa pag-journal at nakakatuwa daw na ang DZAS ay isang instrumento kapag gustong ipaabot ng Panginoon ang mensahe. Maging si Ever Rose Genite, mapagpalang umaga, maganda daw ang topic natin for today. Praise God, sana kaagapay kayo po ay na-inspire, na-motivate, na blabla sa aming pinag-uusapan ngayon, from doubt to determination. At ang ating pong ika-anim na point ay always look for the positive.
0: Napakaganda niyan, no, kapatid na Kayla. Kasi minsan, maiisip mo, I think this is a negative situation, mm-hmm. but without you realizing and knowing it, it would lead to something that's positive. Amen. Diba? That's something good. That is something blissful and something that you'll be grateful about. So, and in anything and in everything, show appreciation. Thank God. Ibahin mo yung perspektibo mo. Look at it on a positive side. Ayan.
1: Amen. Opo.
0: Alam mo, babahagi ko lang quickly, no? There was a time in my life na yung kumpanyang, when I was an employee way back 15 or 20 years ago, nagkaroon ng redundancy or early retirement offer yung company. And negative yun, di ba? Kumawala na akong trabaho. Although, merong package. And I never looked at it as positive as it could be. Kahit Kristiyano na tayo, syempre, may mga pagsubok na gano'n na maiisip mo, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Lord, ano bang ano nito? Mm-hmm. But that led me to, you know, because I had a depression, I had an anxiety, I consulted a psychiatrist, psychologist, I was able to search and land into life coaching, Life Coach Philippines. At doon ko na natutunan at nalaman yung talk therapy, counseling, coaching. And from there that I became a life coach, pero coach muna ako, na-coach ako dahil para matanggal yung doubts ko at yung magtingnan kong positive. Doon ako naging life coach.
1: Mm-hmm.
0: So, yung pagkakawalan ko ng trabaho yun, doon nag-open ang pinto para maging life coach at maimbitahan ako sa iba-ibang himpilan, mm-hmm. telebisyon, radio, vloggers, para makapagsalita tungkol sa Panginoon, para mapamalas at mapakita sa mga tao kung paano tayo natatransform ng Amen. Panginoon. And as I always say, yun nga yung naging mantra ko as a life coach, I'm shining for God to be a light for others.
1: Wow,
0: so dun nagkaroon ng pagbabago. Kung titignan mo, ay, parang wala na to, katapusan ko na, wala na akong
1: dead
0: trabaho.
1: End
0: dead end. Pero yun pala, yung pangarap ko na makapagsalita sa station, sa television, makapagsalita sa entablado, makapag-inspire ng mga tao, ipinagkaloob ng Panginoon at hinayaan niya mangyari dahil dun sa pagkakaroon ko ng early retirement sa isang kumpanya. And so, kailangan talaga, mga kaagapay, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon sa atin. He knows best for us.
1: Amen. Oo, yung mga na pinagdadaanan natin na kung titingnan natin, parang wala na to, Lord. Mm. Ano na to? Katapusan ko na to, Lord.
0: Dead
1: wala
0: end.
1: Na tong dead end na to, Lord. Wala na tong kahahantungan pang maganda. Pero minsan, yun pa ang ginagamit ng Panginoon para sa mga breakthrough natin, para sa mga blessing na naghihintay sa atin. Ang kailangan lang talaga natin ay tignan kung ano yung positive side ng mga nangyayaring niya. Magpasalamat sa Panginoon. Tignan niyo mga challenge na 'yon as blessing. Tignan niyo na para tignan natin 'yon para way ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Kasi ang katotohanan naman, hindi naman tayo, hindi naman nagnanais ang Panginoon ng ikasisira natin. Ang gusto niya sa atin ay ikabubuti natin.
0: Amen.
1: Kaya nga, yung mga problemang yon, yun pa nga ang magdadala sa atin sa ating breakthrough. Kailangan lang natin humawak, panghawakan yung promises ng Panginoon at siya talaga ang bahala sa atin. Sabi po dito ni Ate Linda Dariguez, praying for open heart. Minsan kasi nagiging sensitive po ako sa mga comments sa akin. Ay yung punto natin kanina. Si Ate Gmar Caburnay, nagte-thank you po siya sa inyo, Coach. Magagawa daw siya ng journal. Napakarami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
0: Amen.
1: Na buhay ako sa Diyos.
2: You're welcome.
1: Ang kapuri. Kahit po yun, no? Yung sa, halimbawa ngayon sa sitwasyon natin, ang taas ng gasolina, ang presyo ng gasolina, hindi natatapos yung mga war sa Middle East. Para nga, ano yung pwede kong tignan ditong positibo? Pero yung magising ka lang sa isang umaga, yun na yung blessing na dapat natin ipagpasalamat at tignan nating positibo sa ating buhay na yes, may mga ang chaotic ng paligid pero salamat sa Lord, gising ako.
0: Amen. Diba? Totoo, mm-hmm. Di ba? At hindi ka lang nagising, meron kang trabaho.
1: Yes.
0: May pagkain ka, mm-hmm. Meron kang tinitirhan, kaya mahalagang makita natin yon at pasalamatan. Kaya always look for the positive.
1: Yes. Imbis na puro negative yung ating naiisip, reklamo yung ating naiisip, eh why not? Tingnan natin yung positibong side ng mga bagay na kinalalagyan natin. So kagapay, always look for the positive. Number 7, take baby steps. Opo. Ano po ba itong baby steps na to, Coach Ellen?
0: Alam mo, minsan yan ngayon kasi, di ba, hindi natin nakikita yung big picture. Minsan sa isip natin, Lord, bakit wala pang nangyayari sa buhay ko? Mm-hmm. Ano ba to? Bakit puro detour? Parang yung promise mo sa akin, wala pa rin. Naiinip na ako. Ang tagal. Nangyari sa atin lahat siya na. And then you're starting to doubt, di ba? Mm-hmm. Diyan nagsisimula yun. And yung determination mo, wawala na. Wag kapatid, you know those detours, you'll never know where it will take you. God is prepping your heart, God is prepping your mind, your soul na kung saan kanya dadalin, mm-hmm. Matibay na matibay ka na.
1: Yes,
0: kaya, take that baby steps, alalahanin mo na focus on the things that you can do right now, na alam mong it will give honor to Him, it will glorify God, at as long as na alam mo yon every day, you're doing your part.
1: Mm-mm.
0: Madalas kasi marinig natin na yung mga sinasabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, mahalaga na may ginagawa ka, right? Mm-hmm. So, kung ano man yung ginagawa mong yon para ma-accomplish yung mga hangarin mo sa buhay, in your heart, alam mo that you're doing it for God, not for your glorification. For sure, God will lead you to the right path.
1: Amen. Opo. One step at a time.
0: Ayan. Salamat. Oo, di ba? Huwag siya yung masyadong mainip.
1: Yes. Opo, pagdaanan yung mga kailangang process, yung process na binibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil imagine na lang kung binigay sa'yo yung blessing tapos di ka pa pala ready. Paano ka magiging good steward ng mga pinag-prepare mo? Kaya nga kung pinaghihintay ka ng Panginoon, wait lang dahil meron naman talagang ibibigay ang Lord. Ang kailangan lamang natin ay mag-wait. Yun nga, one step at a time. Talagang pagdaanan yung mga proseso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Si Ate Mary Ann, sabi niya, ang ganda po ng topic. Dito po nakikinig habang nagluluto. Shoutout daw sa Bethel Christian Assembly Women's Ministry ng Montalban, Rizal. Nakikinig din daw sila. At sabi niya, God is good. Amen. Salamat po Ate Mary Ann at shoutout po sa mga kababaihan ng Bethel Christian Assembly. Si Ate Jenaline Morgades, maraming salamat po sa topic. Hindi daw aksidente na nag-open siya ng Facebook para panoorin ang live streaming natin today. Bilang isang ilaw ng tahanan, hindi daw po maiiwasan yung mga negative thoughts at circumstances. Pero dahil sa programa, naging malaking tulong para maging positive ang aming mga nararanasan sa bawat araw. Salamat po.
0: Amen.
1: Mga kaagapay. Praise God po.
0: Praise God. No? Nakakatuwa na ganito ang responde ng ating mga kaagapay. At malapakalaking halaga ng programa ng programa mo, Miss Kyla.
1: Praise
0: diba?
1: God po.
0: Dahil talagang nakaka-encourage, nakaka-empower at napapalapit natin silang lahat sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Amen po. Si Nanay Thelma Manjares din from Calamba, Laguna. Lagi daw connected dapat sa Panginoon at palaging manalangin. Isipin natin sa anumang problema, may solusyon. Siya ang ating matibay na sandigan.
0: Amen. Amen. Thank you, Nanay Thelma.
1: Thank you so much po. At ang ating point number 8, fight back. Hindi naman tayo mag-aaway-away, no?
0: Oo, hindi to yung away, no?
1: Opo. Ibig sabihin lang nito, labanan natin yung mga doubts natin, yung mga self-doubt natin, yung mga negative thoughts natin, ng kung ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon. Kasi, di ba, sa ating paligid, sa social media nga, ang dami nating pwedeng maging rason para tayo ay magkaroon ng self-doubt, yung sinasabi ng mundo. Pero ano nga ba yung talagang sinasabi ng Panginoon? At dyan tayo, yun nga yung sinabi namin kanina ni Coach Elle, lagi talagang babalik tayo sa Word of God. Dahil yun ang lalaban sa atin dun sa mga negative thoughts na meron tayo.
0: True, okay. Very true. At yung gusto kong i-focus din dito when you say fight back, alam naman nating lahat na naglalaban yung isip natin.
1: Mm-mm.
0: Bilang Kristiyano, mas yan merong hindi magandang evil thoughts na papasok. Mm-hmm. Oy nako, wag mo nang gawin 'yan, walang mangyayari sa buhay mo. Matulog ka na lang, 'di ba? Minsan may ganun eh, parang iaano ka pang magtamad-tamaran, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi mangyayari 'yan sa iyo. Those evil thoughts, 'yun po ang ating i-fight back. Come closer to God.
1: Amen.
0: The more that we have those kasi ang kalaban ng gumagawa niyan eh.
1: Mm-hmm.
0: Let's rebuke it. I rebuke these evil thoughts. I rebuke this bad dreams. Lord, help me, you know, tanggalin itong mga basurang itong nasa isipan ko, and only your words, your good thoughts, your promises pave the way and come into my mind. Yan po yung ating dapat i-fight back, di ba?
1: Amen, opo. Yun nga, gaya po kanina, marami talagang negative thoughts na meron tayo, lalo na nga tayo mga Christian, mga tipong tinatamad naman akong magtrabaho. Halimbawa, work from home. Lalokohin ko na lang si boss na higa na lang ako dito, hindi naman niya malalaman. O kaya, yung mga tipo na sinasabi ng mundo sa atin na hindi, walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero ang katotohanan, ang Panginoon, lagi niyang nakikita niya kung ano yung pinagdadaanan natin, naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan natin. Yung mundo, sasabihin sa atin, hindi ka kamahal-mahal.
0: Mm-mm.
1: Pero ang katotohanan, kaagapay, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo, para ikaw ay maligtas at ikaw ay talagang mahal ng Diyos. Kaya hindi, wag na nating pansinin pa yung sinasabi ng mundo na hindi tayo enough, hindi tayo worthy, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo kamahal-mahal. Dahil lang katotohanan, kaagapay, mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos at siya ay namatay para sa'yo. Talagang babalik lang talaga tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: At lagi nating alalahanin na talagang yung mga hindi totoong sinasabi tungkol sa atin ay gawa ng evil yan.
1: Yes,
0: at let's stick to God's promise. Let's stick to his blessings,
1: mm-mm,
0: his wisdom and his spirit, kasi that's the only source of our strength para po mapaglabanan to. And again, if we associate ourselves or if we are always with our Christian brothers and sisters, the more na mapaglalabanan natin to. Mm-hmm. And we have, if we have church elders, maging honest po tayo, transparent.
1: Yes.
0: Let's always ask them to pray also for us.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, naniniwala ako dyan, kapatid na Kayla, no? Nalagang napakahusay ng isa tayong grupo, isa tayong mm-hmm. Malaking samahan at kapatiran na nagdadasal sa bawat isa. Yan ay isang malaking at magandang pamamaraan, ma-fight back ang lahat mm-hmm. ng negativity, ang lahat ng mga worldly things na nangyayari at influences of those negative circumstances.
1: Amen. Opo. Sabi ni Jem Villa Vicencio, totoo daw na tayo kahit mga believers na ay meron mga negative thoughts and nade-discourage. Kaya nga ang mahalaga, lagi talagang babalik sa Lord at mag-refocus kay Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Opo. At ang ating panghuling punto, kaagapay, feed your faith. Oo nga naman, kesa na i-feed natin yung mga doubts natin, yung mga fears natin, let us feed our faith.
0: Amen.
1: Diba? Na again, ang reminder sa atin, lagi tayong babalik sa katotohanan ng salita ng Panginoon, laging manalangin, at piliin natin yung mga nakakasama nating madalas, 'di ba? Yung fellowship natin with our sisters and brothers in Christ. So number 9 kaagapay, feed your faith.
0: Very true. At syempre, with our constant communication with the Lord, prayers and brotherhood and sisterhood with our mm-mm. church, tuloy-tuloy yung feeding of faith na yan.
1: Amen.
0: Hindi yan mapuputol. At i-ano rin natin ang ating sarili na, alam mo, naranasan ko din yun minsan, yung nanlamig ako sa Panginoon.
1: Apo.
0: Talagang lalo kang maliligaw eh.
1: Mm-mm.
0: Lalo kang malilihis ang buhay mo. And ayaw mo nang maulit yun. Kaya, Lord, every day be with me.
1: Yes, amen.
0: In whatever circumstances, be with me, guide me in what will I say, what will mm-hmm. I think. Napakahalaga. It will really help us in everything that we do. And talaga namang feeding our faith, making us grow spiritually will really mm-hmm. help us at the end of the day. Remove all those doubts and have that determination.
1: Amen. Opo. Nako, napakagagandang punto nga po ang napag-usapan po namin ni Coach Ellen dito po sa ating topic na From Doubts to Determination, Ways to Overcome Our Doubts. Pero in addition, sa panghuli, ang ating encouragement from our guest, si Coach Ellen. Sa panghuli po, ano po ang ating reminder? Meron po kayong additional 3 points para po sa ating mga kaagapay.
0: Ayan, oo. Dahil nga tayo kahit papaano gumagawa, I speak to inspire, I write to encourage. Yun yung aking sinasabi.
1: Mm-hmm.
0: No? So, from doubts to determination, let's delight in the Lord. Ayan ang aking mensahe, mga kaagapay. Delight in God as the most admirable. Siya mm-hmm. ang kahangahanga at kapuri-puri Amen. Sa lahat. So, let's always think of that. Next, delight in God as your intimate Savior and friend. Siya lamang po talaga ang nagligtas sa atin. Siya ang ating kaibigang tapat. Magmamahal sa atin ng tapat. And last but definitely not the least, delight in God's through His gifts. Binigyan niya tayo ng mga regalo, mm-hmm. talino, skills. Let's use it in giving delight to Him.
1: Amen.
0: And I hope that helps everyone. From doubt to determination in giving the light to our Lord. Once again, this is Coach Ellen. I help people find their strength from their desperation to become an inspiration. And I'm shining from God to be a light for others. Maraming
1: Amen.
0: Maraming salamat, Miss Kayla, Family Matters mm-hmm. at DZAZ. 702. Para nagpaalam na kagad ako, no?
1: Pero bago po tayo tuluyang mag-end at magpaalam ay basa pa po tayo, Coach Ellen, ng ilan pang mga kaagapay natin na patuloy
0: ay,
1: na
0: oo,
1: nagpapadala
0: oo.
1: Ng kanilang komento dito sa ating program. Si Jeneline Morgades, praise God, salamat daw, Coach Ellen, tungkol daw po sa fight back. At maging si Rizal Calumpiano, continue doing good to others, talking to God, reading and listening sa Word of God, fellowship with the believers, pagpunta sa church at surrender trust, at magtiwala sa magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Ng ating ang topic kaagapay, from doubts to determination. Yes, meron tayong mga fears and doubts tungkol sa ating calling at sa ating capacity. Pero gaya ng nabasa natin kanina, laging sapat ang grace, ang blessing ng Panginoon sa ating buhay. Kung tinawag tayo ng Panginoon, for sure siya rin ang mag-i-equip, mag-enable sa atin na gawin ang mga bagay na yon. Kaya nga, sa halip na doubt, tayo ay maging determined dun sa pagsagot sa tawag sa atin ng Panginoon, dahil siya rin naman ang bahala sa atin. At sa ating pagtatapos, Coach Ellen, okay po ba na ipag-pray po natin ang ating mga kaagapay?
0: Yes, definitely.
1: Hipo.
0: Ayan. So maraming salamat po sa ating mga kaagapay na kasama ngayong araw na to. Panginoon, we are really grateful and blessed, and there's nothing really more important than honoring you and serving you, Lord. Mm. Sa ating lahat ng mga listeners, viewers, sa mga na-bless po ngayong araw na to. Thank you, Lord. Thank you for this internet connection, for this technology that we're able to reach different people in different locations and areas, and in their different times of their life. Sa ngayon na kasi sila ay mayroong mga doubts, sila po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Lord, your word, be their inspiration and encouragement.

0: through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray for all of those who are watching us, who are with us, and the entire team of DZAS. Thank you for these blessings, and we lift up to you everything that we will do is to honor and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.
1: Maraming salamat po again na Coach Ellen sa inyo po nga panahon. I hope na hindi po ito ang una at huli.
0: Yes.
1: Pag-broadcast po natin dito sa Family Matters. Again po, maraming salamat Coach Ellen, at baka po pwedeng ulitin po natin kung paano po makakapag-reach out po sa inyo ang ating mga kaagapay, lalo po sa about po sa journal.
0: Ayan, maraming salamat kapatid na Kyla at mga kaagapay. Kung hangad yung magkaroon po ng journal, please message me. All of my social media platform is Coach Ellen Perez. Ayan, you can also email me at CoachEllenPerez@yahoo.com. CoachEllenPerez@yahoo.com. At I'll be more than glad and happy po na maibahagi sa inyo ang journal na ito. Thank you so much.
1: Thank you po.
0: Have a blessed day. Thank you.
1: Muli po, thank you so much Coach Ellen ng ating kaagapay ngayong Wednesday. At sa iyo rin kaagapay na tumutok, nagpadala ng mensahe at nakipagkwentuhan ngayong Wednesday morning. Maraming salamat po sa inyo. At salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano, sa ating RTV team. Andyan si Nicole Lestoy, ang ating intern, na maraming salamat din sa assistance ni Shaira Gabor sa ating broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter site. Muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po na ikaw ay ang aking Wednesday ngayong umaga. Muli, ako po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you kaagapay.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahig, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 28 ng Mayo, Job chapter 11 to 13.
3: Sumagot naman si Zophar na isang Naamita. Palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinabi? Tama ba ang isang tao kapag ito ay maraming salita? Akala mo ba'y di masasagot ang mga sinabi mo? At sa iyong pangungutya, kami di na makapagsasalita? Ipinipilit mong tama ang iyong paniniwala at sa harap ng Diyos, ika'y malinis na lubos. Magsalita sana ang Diyos upang ika'y masagot, upang masabi sa iyo ang mga lihim ng karunungan sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman. Parusa nga niya sa iyo'y mas maliit kaysa iyong kasalanan. Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan iyo bang maaabot? Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Malawak pa yon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa karagatan. Kung dakpin ka ng Diyos at iharap sa hukuman, meron bang sa kanya'y makakahadlang? Kilala ng Diyos ang taong walang kabulungan, kitang-kita niya ang kanilang kasamaan. Ang hangal ay maaaring tumalino kung ang mailap na asno ay ipinanganak ng maamo. Ang iyong puso, Hob,
4: sa Diyos mo isuko at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. At taas noo kang haharap sa sanlibutan, matatag ang loob, walang kinatatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw, ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Ngunit ang masama, kabiguan ang madarama, walang kaligtasan kahit saan sila magpunta at kamatayan lamang ang kanilang pag-asa.
3: Ang sagot ni Job, walang duda na ikaw ang tinig ng bayan. Kapag ikaw ay namatay, karunungan ay kasama mong papanaw. Kung may pangunawa ka, ako'y mayroon din. Di mo masasabing higit ka kaysa akin. Lahat ng sinabi mo'y nalalaman ko rin. Pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan. Kahit ako ay matuwid at walang kasalanan, minsan din na may sinagot ng Diyos ang aking kahilingan. Maginhawa ka ngayon, ngunit ako'y iyong kinukutya. Hinahampas mo ang isang taong babagsak na sa hina. Ang mga tulisan at masasamang tao ay panatag ang buhay, kahit ang tinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Sa mga hayop at mga ibon, ika'y may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Nalalasahan ng dila ang mga pagkain. Naririnig ng tainga ang salitang dumarating. Ang matatanda ay may taglay na karunungan. Pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan. Taglay niya'y karunungan at katalinuhan. Walang makakapagtayo muli ng kanyang giliba. Sino mang ikulong niya'y walang makakapagpalaya. Nagkakaroon ng tagtuyot. Kapag pinigilan niya ang ulan, dumarating ang baha. Kapag tubig ay kanyang pinakawalan. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Inaalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang tunong. Ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Inaalis niya sa mga hari ang pamamahala at sila'y ginagapos niya ng mga tanikala. Maging mga pari, kanyang hinihiya. Mga nasa kapangyarihan, kanyang ibinababa. Mga pinagkakatiwala ang tao'y kanyang pinatatahimik. Talino ng matatanday, kanya ring inaalis. Mga pinuno'y inilalagay niya sa kahihiyan. Mga namamahalay, inaalisan niya ng kalakasan. Pinakamalalim na hiwagay, kanyang inihahayag. Maitim na kadilimay, pinapalitan niya ng liwanag. Mga bansay, pinapalakas niya at pinapalawak. Ngunit kanya ring ginagapi at tuloy winawasak. Karunungan ng mga hari, ginagawang kahangalan. Sa pagpapasya'y nalilito, di alam ang pupuntahan. Sa dilim, sila'y nangangapa. Sa paglakad ay naliligaw. Animo'y mga lasing. Sa daan ay sumusuray. Lahat ng sinabi mo ay narinig ko na rin. Ang alam mo'y alam ko rin. Hindi ka higit sa akin.
5: Hindi kayo ang kausap ko, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya ko itudulog itong aking kalagayan. Ngunit kayo'y mga sinungaling. Tulad ninyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin. Tumahimik na lamang sana kayo. Baka akalain pa ng iba na kayo'y matalino. Pakinggan ninyo ngayon ang aking sasabihin at ang aking panig ay inyong unawain. Bakit ba kayo'y nagsasalita ng di katotohanan? Makatutulong ba sa Diyos ang inyong kasinungalingan? Kayo ba ang tatayo at siya ay paglalaban? Kayo ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Kung siya sa atin kayo ng Diyos, ano kaya ang makikita? Siya ba ay inyong matadayang tulad ng iba? Tiyak na siya'y magagalit. Kayo ay pagsasabihan kahit malihim na merong kayong kinikilingan. Sasakmalin kayo ng takot pagkat siya'y makapangyarihan. Mga kasabihan ninyo'y walang silbi tulad ng abuo. Singhina ng putik ang mga katwiran ninyo. Tumahimik na lang kayo at ako'y pasalitain. Hayaang mangyari ang mangyayari sa akin. Nakahanda akong itaya ang buhay kong angkin. Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Maiharap lamang sa Kanya itong aking usapin. Maaaring iligtas ako ng aking katapangan sapagkat wala namang masamang tao na makakaharap sa may kapal. Pakinggan mong mabuti itong aking sasabihin. Itong paliwanag ko ay iyong unawain. Nakahanda akong ilahad ang aking panig sapagkat alam ko namang ako ay nasa katuwiran. O Diyos, lalapit ka ba upang ako'y usigin? Kung gayon, handa akong manahimik at mamatay. Mayroon akong dalawang kahilingan at ako'y di magtatago kung iyong papayagan. Itigil mo na itong pagpaparusa sa akin at sa takot ay huwag mo akong patayin. Magsalita ka at aking tutugunin o kaya'y sagutin mo ang aking sasabihin. Saan ba ako nagkamali? Ano ba ang aking kasalanan? Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman? Bakit ako'y iyong pinagtataguan? Bakit itinuturing mo akong isang kaaway? Para akong isang dahon, huwag mo na akong takutin. Ang katulad ko'y iba na tinatangay ng hangin. Kay pait naman ang iyong mga paratang. Kasalanan ko nung ako'y bata, iyo bang ibinibilang? Itong aking mga paay nilagyan pa ng kapos. Tinitingnan, sinusuri ang aking bawat kilos. Kaya't ako'y parang kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting nauubos.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

Kagapay, may kilala ka bang okay naman tingnan outwardly? Very hardworking, highly functional, very neat and presentable. Pero deep inside, malalaman mo na may pinagdaraanan pala na hindi lingid sa kaalaman ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yung taong yon eh may baggage palang dinadala na hindi niya kayang ma-share kahit pa sa malalapit na kaibigan niya. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, mahigit 3.5 million adults sa bansang Amerika ang nakararanas ng tinatawag na high functioning depression. Kapag sinabing high functioning depression, ito yung mga tao who appears to be very productive, successful in their chosen field, maayos at maaasahan sa paningin ng iba. Pero sa likod nito, tahimik na nakikipaglaban sa depressive tendencies. Wala mang eksaktong datos sa Pilipinas, pero tinatayang nasa humigit kumulang 3.34% ang general prevalence ng depression sa ating bansa. Sa global scale, ang depression ay madalas pa ring underdiagnosed o hindi agad natutukoy dahil maraming tao na dumaranas nito ang mukhang okay at normal na naipagpapatuloy ang araw-araw nilang buhay, pero sa loob may mabigat na pinagdaraanan na hindi agad nakikita ng iba. And in these dark moments, kung saan tayo ay nasa lowest point ng ating mga buhay, we usually try to move forward sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan. We keep ourselves busy, we distract ourselves, we try to fix ourselves. Pero at some point, we realize may mga bagay na hindi lang talaga kayang ayusin by ourselves. We need real healing. We need the real transformation. Ah, kilala mo ba si Mary Magdalene in the Bible, kaagapay? Sa Luke chapter 8 verses 1 to 3, makikita natin si Jesus na nagpupunta sa iba't ibang mga cities and villages preaching the good news of the kingdom of God. Kasama niya dito ang 12 disciples, pero interestingly, may grupo din ng mga kababaihan who were following and supporting his ministry. Isa sa kanila ay si Mary Magdalene. Ang description ng Bible kay Mary Magdalene is very significant. She was someone from whom Jesus had cast out 7 demons. Ibig sabihin, bago niya makilala si Jesus, she was deeply oppressed, bound, and spiritually tormented. Hindi lang ito simpleng emotional struggle. This was deep spiritual bondage that most likely affected her entire life. Pero dito pa lang, kaagapay, makikita na natin ang very heart ng gospel. Jesus does not avoid broken people tulad ni Mary Magdalene. Rather, He restores them. Here's an interesting fact, kaagapay. Alam nyo ba na si Mary Magdalene is mentioned in all 4 gospel books? Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John. Hindi ito accidental detail lang. Ibig sabihin, her life and her encounter with Jesus was so significant that every gospel writer found it important to include her story in the narrative of Jesus' ministry. Sa Book of Matthew, binanggit si Mary Magdalene bilang isa sa mga babaeng sumunod kay Jesus Christ mula Galilee at tumulong sa kanya. At present din siya noong crucifixion. Sa Book of Mark, muli siyang nabanggit kasama ng mga babaeng naglingkod kay Jesus habang nasa Galilee siya at sumunod din siya kay Jesus hanggang Jerusalem. Sa Book of Luke, makikita natin ang paglaya ni Mary Magdalene from spiritual bondage at kung paano niya sinuportahan si Jesus at mga disciples in the ministry gamit ang sarili niyang resources. And lastly, in the Book of John, naging isa siya sa mga unang saksi ng resurrection ni Jesus. From beginning to end, si Mary Magdalene ay laging present, not as a background character, kundi bilang isang taong tunay na binago, naging faithful, at nanatiling malapit kay Jesus.
It goes to show na kapag totoong pinalaya ni Jesus ang isang tao, hindi lang nito binabago ang isang araw ng buhay niya. It changes the entire direction and course of that person's life. Sabi nga nila, di ba? May plot twist. Going back sa Luke chapter 8, malinaw na sinabi na si Mary Magdalene ay napalaya mula sa 7 demons. Ang number na 7 ay significant in the Bible as it symbolizes fullness o total completion. Ibig sabihin, hindi lang maliit o partial ang pinagdaanan na bondage ni Mary Magdalene, malalim at overwhelming ito. Gayunman, higit na mas makapangyarihan ang pangalan at pag-ibig ni Jesus kaysa kabuuan ng kanyang nakaraan. Sa isang encounter, hindi lang binawasan ni Jesus ang struggle ni Mary Magdalene. He completely set her free. At hindi doon natatapos ang kwento kasi mas naging maganda pa ang mga sumunod na pagkatapos ng deliverance ni Mary Magdalene. Sumunod siya kay Jesus at naging bahagi siya ng traveling ministry niya. Kasama ng ibang kababaihan, sinuportahan niya si Jesus at mga disciples out of their own means. Ang galing, no? Hindi lang siya tumanggap ng grace mula sa Panginoon, pero tumugon din siya ng may gratitude, devotion, at heart that is willing to serve for the ministry. At mula sa pagiging isang taong kinulong ng oppression, naging isa siyang taong actively involved sa mission ni Jesus. This is a major shift, kaagapay, kasi marami sa atin, aminin naman natin o hindi, kapag may breakthrough tayo, we're tempted to just stop there. Okay na ako, naayos naman eh. Pero si Mary Magdalene, she shows that deliverance is not the finish line. It's rather the beginning of discipleship. She didn't follow Jesus because everything in her life instantly became perfect. She followed him because she knew what he had done for her. That kind of gratitude that produces commitment. Marami sa generation natin, including myself, we are searching for meaning. We don't just want success sa buhay natin. We want purpose. We want to know that our lives matter beyond personal achievement. And Mary Magdalene's life shows us that real purpose begins when we encounter Jesus personally and allow Him to redefine our identity. Dati, kilala si Mary Magdalene dahil sa kanyang past, ang babaeng inalipin at oppressed. Pero pagkatapos niyang makilala si Jesus Christ, nakilala naman siya dahil sa kanyang devotion, ang babaeng sumunod at naglingkod kay Jesus. Nagbago ang identity niya, nagbago ang direksyon ng buhay niya, at tuluyang na-redefine ang course ng kanyang life. Noong maraming disciples ang nagkalat at natakot after the death of Jesus, si Mary Magdalene ay nagstay. At dahil nanatili siya, naging isa siya sa mga unang saksi sa resurrection ni Jesus. That's written in John chapter 20. Imaginin mo yun, kaagapay, isang taong dating oppressed with a very dark past, naging unang tagapagdala ng balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ganyan kumilos ang Panginoon. Ginagawa niyang powerful testimony sa mga taong may painful na pinagdaraanan in the past. Anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Una, hindi natatakot o na-overwhelm si Jesus sa past mo. Si Mary Magdalene ay oppressed by 7 demons, pero hindi yun naging dahilan para hindi siya ma-restore. Ikalawa, ang deliverance ay may kasunod na discipleship. Kapag pinalaya ka ni Jesus, binibigyan ka rin niya ng new direction for you to follow, for you to live. Ikatlo, your past is not your identity. Hindi nakilala si Mary Magdalene dahil sa kung saan siya pinalaya, kundi dahil sa kung sino ang sinunod at pinaglingkuran niya. Lastly, our faithfulness matters. Ang presence ni Mary Magdalene sa lahat ng apat na gospel books
ay paalala na powerful ang consistent na pagsunod kay Jesus. Hindi kailangan ng perfect na buhay, kaagapay. Ang kailangan ay surrendered na buhay. Kaya kung pakiramdam mo, may daladala ka pa rin bigat, buhat ng iyong nakaraan, o kahit sa iyong kasalukuyan ngayon, alalahanin mo si Mary Magdalene. Pinapakita ng kanyang kwento na walang taong hindi kayang mapalaya ng Panginoon at walang taong too broken para magamit ng Diyos. Just like Mary Magdalene, follow Jesus, kaagapay, at maging bahagi ng kwento na patuloy pa rin sinusulat ng Panginoon hanggang ngayon.

0: Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computer.

0: Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Ah, di ba? May tuldok pa rin eh, na dati. Amen, amen, amen. Sabi nga, throughout the whole week, Thursday hanggang ngayon, the Lord has been so good, di ba? Every gift and blessing sa atin. So kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay, dito pa'y sa 702 DJS, on a thriving Thursday. Sabi nga, nagsisikap, nagsa-thrive tayo palagi para makasunod sa Panginoon. Ayun naman eh, bigay ng power ng galing sa Holy Spirit. We just have to be aligned. Tama lang tayo dapat sa hulog, di ba? So kung kayo po nakikinig, ang gamit niyo po ay Transistor Radio, OPM Radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo pang ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig, na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig kayo, gamit din po ang Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Kung maayos po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong connection. And that goes as well sa ating pong mga kaagapay sa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream or sa YouTube. Meron din tayo sa YouTube, makikita yon. So, salamat sa Panginoon sa technology, kasi pag pinag-uusapan po namin ng tatay ko, yung simula po nung ako po ay 9 years old dito sa FEBC. Doon po sa hiyas ng tahanan, ang programa noon, real pa. Gasing laki ng bisikleta, ng gulong ng bisikleta. Talagang grabe noon. Pero grabe yung technology ngayon, ano, and what the Lord is doing.
0: Yeah.
1: At yung patuloy na focus natin in spreading God's word and God's message. Ngayon nga, until all have heard. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po mag-thrive tayo ngayong Thursday. At wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon, sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Kamusta na kayo mga kaagapay? Thriving Thursday na, di ba? So, pinag-usapan natin this week the world's most unusual flags and the stories behind them. Kasi nga po bukas May 29, yun yung National Flag Day. Pero nag-focus tayo sa iba't ibang flag para sa ating dagdag kaalaman. So nung Lunes, pinag-usapan natin ng flag ng Kiribati. Tapos nagpapahayag ng bukang liwayway, bagong pag-asa bawat araw. Bandila naman ng Belize, nagpahayag ng harmony kahit magkaiba ang kulay ng balat. Diba? Basta pareho ang focus at layunin. Bandila sa Papua New Guinea, nagpahayag ng pag-appreciate nila sa Australia at sa kanilang local colors at natural treasure. National treasure din yon, ang bird of paradise. So sa flag naman ng Dominica, ang 10 stars, nag-represent ng 10 parish na sa buong, bumubuo sa island na kapahayagan ng kanilang Christian culture. Noong Martes naman, ayan, pinag-usapan natin ang Sri Lanka na merong lion sa flag, di ba? Na pinaniniwala ang noong pang 5th century BC nagsimula. Kakaiba din ang bandila ng Nepal kasi hindi ito rectangular at ang

0: shape niya nagre-represent ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin ang Bhutan, may dragon sa flag nito, di ba? Hindi rin nila alam kung ang kwento ng panimula ng flag na ito at syempre ang makulay na flag ng Seychelles na nagpapahayag ng rays of light sa sky na ang kahulugan ay karagatan, araw, mga tao at nature and justice and harmony. Kahapon naman, kakaiba din ang ating pinag-usapan kasi merong rifle sa bandila ng Mozambique dahil patunay ng kanilang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Siyempre, hindi natin madedenay ang ganda ng Angkor Wat, di ba? Sa bandila ng Cambodia, isang historical at architectural treasure ng bansa. Sa bandila naman ng Argentina, may kakaibang splodge, o di ba, parang marka o mancha sa gitna ng bandila. Yung pala ay simbolo ng araw na lumabas sa mga alapaap sa unang araw na ipinaglaban nila ang kanilang kalayaan. At siyempre, ang bandila ng South Korea na nagpapahayag ng kanilang pinaniniwalaan, ang yin at yang, respeto sa kalikasan. O ngayon naman, last four. Eto, ngayon ko rin lang nalaman may bansang to. North Macedonia. O di ba? Naririnig kasi natin yung Macedonia sa banal na kasulatan. So noong po ang Soviet Union ay nag-collapse ng 1991, mo ba, 15 bagong states ang lumabas, 15 bagong governments, 15 bagong capital cities, 15 bagong national anthem, at 15 national flag, bagong national flag. Ang North Macedonia, ginaya niya yung starburst flag na paboritong gamitin ni Alexander the Great. Subalit pinalitan ito dahil na pressure mula sa mga Greeks. Okay. So mula noong 1998, ginamit ng bansa ang magandang glorious sun na tumutukoy sa national anthem at national coat arms. Dahil din sa pressure ng Greece, pinalitan ng kanilang pangalan mula sa Macedonia at naging North Macedonia noong 2019 upang matigil ang mga dekada ng kanilang alitan. Okay, so ngayon, Kazakhstan. Ayan. So, ang national symbol ay pinili upang mag-evoke ng pride, patriotism, at yung iginagalang na dignidad. Ginamit po ng Kazakhstan ang pinakaakmang piece ng iconography, ang isang agila na lumilipad sa ilalim ng araw. Kazakhstan ay isang malawak na bansa sa Central Asia na puno ng malawak na kapatagan at mga steps ang tawag nila. At ang bright blue na background ng bandila ay bandila na isa ring ipinanganak mula sa abo ng Soviet Union. Ito pa'y tumutukoy sa malawak na kalangitan na kung saan ang mga nomadic steppe people ay namuhay. Ang dakilang steppe eagle ay matagal ng simbolo ng kapangyarihan, ng insight at freedom na sa mahabang panahon. Habang elaborate column sa kaliwa nito, nagpapakita ng national ornamental patterns. O yan, ang ganda. Meron din ang Kyrgyzstan. So, ang bandila naman ng Kyrgyzstan, humahawak sa isang unusual distinction. Ito ay most recently changed. So, na national flag sa mundo. Simula ng independence nito noong 1992, ang bandila ay nag-feature ng isang yellow sun na pinalibutan ng 40 distinct rays na tumutukoy sa 40 followers ng traditional Kyrgyz hero na si Manas the Noble. Subalit noong 2023, napansin daw po ng mga officials na ang simbolo ay tila mukhang sunflower. Eh sa kanila, sa Kyrgyz culture, ang sunflower po ay nagsisignify ng fickleness, yung pagbabago-bago, pabago-bago, at servility, yung pagiging alipin. So ang bagong bandila ay nag-feature ng straight na mga rays at mga extra pairs ng lines sa gitna nito sa pagnanais na mawala yung pagkakahawig sa sunflower. O di ba? O nandun din ang Turkmenistan. Okay. Sa test na dapat ang mga bandila ay kayang i-drawing ng 5 years old, nako, ang bandila ng Turkmenistan ang pinaka-intimidating. Bakit? Eh kasi po, yung deep green background, simple lang yan. pati yung Crescent, Moon, at mga bituin. Subalit yung five na napakagandang elaborate motif sa kaliwa ng flag, eh nako, susukuan po yan ng mga bata. So sa loob po ng mga centuries, ang mga patterns na ito ay nakalala o woven sa mga lavish at mamahalin at magagandang carpets ng mga Turkmen, kung saan sila nakilala at tumutukoy din sa Salor, Teke, Sarik, Yomul at Chowdor tribes. O yan. Ay nako. Di ba ang mga bansang nabanggit ngayon ay natatag pala nung bumagsak ang Soviet Union. Eh ngayon lang nila nararanasan yung tunay na kalayaan at ang bandila ang kanilang simbolo. So napag-usapan natin North Macedonia, sikat ng araw, bagong pag-asa. Kazakhstan, isang agilang lumilipad sa ilalim ng araw. Sa Kyrgyzstan naman, isang emblem ng araw na sumisikat. Turkmenistan, simbolo ng kanilang kalayaan at kahusayan sa paggawa ng carpet. Diba, puro kalayaan, diba? Kasi ang tagal nilang nasa ilalim ng Soviet Union. Sa buong linggo na pinag-usapan natin ng mga flags, naalala ko po yung VBS, Vacation Bible School. May Christian flag yun. Nagpe-pledge pa tayo. I pledge allegiance to the Christian flag. Sinasabi natin yun. At maaaring nakalimutan na natin. Subalit, alam mo, bahagi tayo kagabay ng Christian community. At dapat iwinawagayway natin ito saan man tayo naroon. So mga kaagapay, ang banner na ating iniwinawagayway ang pangalan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Sabi dun sa banal na kasulatan, His banner over me is love. Ang tanong, ano ang winawagayway mo kaagapay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak, kanya-kanyang mga layunin, but sa ating pag-aaral, ang batong buhay at ang banal na bayan. Mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, 1 hanggang 10. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang dapat sa mga born-again Christians? Yung may personal na relasyon kay Jesus Christ at devoted sa kanyang mga salita, ang Biblia. Hindi lang yung may basta relihiyon at mga tamang impormasyon tungkol kay Jesus Christ ng history. Hindi iyon. Ano nga? Narito po ayon sa Apostol Pedro na sumulat sa gabay ng Espiritu. So alisin ninyo sa buhay ninyo ang lahat ng kasamaan. Matindi yun. Alisin ninyo sa buhay ninyo ang lahat ng kasamaan. Huwag na kayong magsisinungaling. Huwag nang magpapaplastik, mainggit o magbitiw ng mga nakakainsultong mga salita. Ano na kayo ngayon? Gaya na kayo ng bagong panganak na baby. Kaya nga, gustuhin na ninyong uminom ng pure at spiritual na gatas para mag-mature kayo at para maligtas. Sinabi nga sa scripture na experience ninyo mismo kung gaano kabait ang Panginoon. Amen. Ano pa ang dapat gagawin sa buhay sa mundong ito? Lumapit kayo sa Panginoon. Tama. Sino nga po siya? Siya ang buhay na bato na nireject ng mga tao at binaliwala ng mga tao. Pero pinili siya ng Diyos at ginawang pinakamahalaga gaya ng buhay na bato. Ipagamit ninyo ang inyong mga sarili sa pagtatayo ng spiritual temple bilang mga banal na priest. Mag-o-offer kayo ng mga spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa Diyos dahil kay Jesus Christ. Wow, wow, wow! Amen, amen! Tingnan ninyo, pumili ako ng isang pundasyong bato. Ilalagay ko ito sa Siyon. Hindi mapapahiya ang sinumang maniniwala sa kanya. Para sa inyo na naniniwala, napakahalaga niya. Pero doon sa hindi naniniwala, yung batong ni-reject at tinuring ng mga karpintero na walang kwenta, yun ang pinaka-importanteng bato. At saka sinabi pa ng scriptures, ito yung batong makatitisod at dahilan para madapa ang maraming tao. Yung batong nagpapabagsak sa kanila, natisod sila kasi hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Pero kayong lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakabibilib na ginawa ng Diyos. Tinawag kayo mula sa dilim, pupunta sa liwanag niya sa sobrang ganda, na sobrang ganda. Dati hindi kayo bayan ng Diyos, pero ngayon kayo na ang bayan ng Diyos. Dati hindi kayo kinaawaan, pero ngayon damang-dama na ninyo ang sobrang kaawaan ng Diyos. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba na?
0: Opo, Ama. Totoo yun.
1: Yeah.
0: Dati tayo, wala, hindi natin kilala ang Diyos. Ngayon, honestly, ang Diyos lang talaga nag-reach out sa atin. Ano, Dad, no?
1: Talaga.
0: Kung titingnan natin yun,
1: iba.
0: No? Wala, kung ano nga, sabi ko, palagi ngayon, naiisip ko ngayon, kasi, di ba po, sa patuloy na pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Kaya nga ako, honestly, mga kaagapay, if you heard of Bible Study Fellowship, mag-join kayo, sa totoo lang. Kasi talagang, may assignments, mag-aaral, doon ko lalong na-appreciate yung salvation narrative, doon ko lalong na-appreciate yung ano yung pag-ibig at patience ng Diyos, lalo na sa bayan ng Israel. Doon ko rin na-appreciate yung sobrang pag-ibig ng Diyos. Kasi tayo, nandun na tayo dun sa going to the last, kumbaga last chapter na, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos mula Genesis 3:15, doon sa bayan ng Israel, yung mga prophets, tapos dumating ang Panginoon, exactly, siya yung nag, anong tawag natin, tumupad sa lahat ng Messiah, yung mga prophecies about the Messiah, siya yun. Tapos siya na yung nagsabi, babalik ako, di ba? Siya na yung nagsabi, it's mula na yun sa salita ng Panginoon, na I will come back, I will return, di ba? I am preparing a place for you.
1: Mm-mm.
0: Then, babalik ako. So I will be with you. Ando na tayo sa huling chapter na yon, mga kaagapay. So, ang tanong natin, di ba? Ang tanong natin, ano na ang ating gagawin? So, mga kaagapay, dapat ready tayo, ha? Ready
1: Amen.
0: Tayong sumunod sa Panginoon at sumusunod tayo sa Panginoon. Hinihintay na natin ang kanyang muling pagbabalik.
1: Yes.
0: Doon tayo nakafocus. Hindi na kung saan-saan. Diba? Focusing on our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Kasi, ikaw po talaga yung aming batong buhay. Sa iyo kami pwedeng mag-angkla ng aming buong buhay. At kung matatandaan ko, Panginoon, kahit po dun sa prophecy, dun po sa dream ni King Nebuchadnezzar, dun sa mga empires na dumaan, yung batong gumulong ang siyang nag-destroy doon lahat. It's your kingdom. All the kingdoms will pass away except your kingdom, your heavenly kingdom. So Lord, kami po bilang mga mananampalataya, may we focus on your soon coming. Kasi Panginoon, lahat naman ng bagay dito sa mundo mawawala rin. So may we focus our eyes on you and obey you every day of our lives para po Panginoon, pagdating mo, pwede mong sabihin at sasabihin mo sa amin with joy, well done, good and faithful servant. Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na po, Panginoon, pinagpipray ko po si Romeo Rosauro, si Romeo Aguilar Rosauro. Thank you, Lord, for his life. I pray that you bless him. Ganun rin po si Joyce. at yung buong pamilya niya, Panginoon. Continue to bless them. Ganon din po si Ate Merlin Guillermo. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Continue to use her mightily, lalo na po sa mga kababaihan, for your glory and your honor. Kay Kent Francisco, kay Nanette Alcantara, kay Samuel Anthony Sononsa, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Panginoon, thank you po. Kasi ilan lang po yan, Lord, sa mga nagsiselebrate ng birthday ngayon sa aming mga kaagapay. Yung iba po, hindi man sila nakalista sa amin. Alam po namin nakalista po sila sa iyong puso. So Father, we declare blessings again, overflowing sa mga kaagapay namin na celebrating today as their special day. Panginoon, patuloy din naming dalangin na ngayon pa lang, simulan na po namin bilangin yung mga pagpapala mo na naranasan namin throughout the week para po mag-prepare sa amin to really be in worship every day until we gather together with your people, worshiping and honoring you for what you are doing in our lives. Patuloy ding dalangin para po sa aming bansa, Panginoon, patuloy na nagkiklaim, let your truth and justice prevail. Yun po yung aming dalangin. Marami pong salamat.
1: Panginoon, salamat po dahil sinabi niyo, pero ngayon kayo na ang bayan ng Diyos. Dati hindi kayo kinaawaan, pero ngayon damang-dama na ninyo ang sobrang kaawaan ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Opo, salamat po. Pinili ninyo kami at damandama nga namin ang sobrang kaawaan ninyo. Dahil doon, paanong kami kanyang lalawas, lalampasan? Kami na nga ang kanyang tunay na inugot dahil sa kaawaan ng Diyos. Dahil doon, anong masasabi namin? Di amen, amen, amen. Amen.
0: Amen talaga. Kasi nga po, ano masasabi mo? Wala. Diba? Amen, amen. Si Lord lang talaga yan.
1: Ay, opo, opo, opo.
0: Oo amen. Nga, di ba, Dad? Totoo amen. Yun eh. Kasi sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, I know, it's, alam mo yun, it's a deeper relationship every day. As we get yes. to know more of the Lord, we get to know deeper. Kaya nga dito sa atin, and to be honest with you, hindi na yung bawal kang mag-covet, bawal kang ganyan, hindi. Ang dealing na ng Panginoon sa atin yung loob. Yung tingin pa lang natin, alam na ni Lord, anak, mali ang tingin mo. Ganon. Ganon si Lord. Kahit hindi mo pinapahayag, alam ni Lord, nakikita ni Lord yung puso
1: yeah.
0: natin. Kaya, ano pang, I mean, the best way, God has given us everything, di ba? He has given us salvation. So, anong pwede natin i-offer sa Panginoon? Our all in all as well. Di ba po? Yun yung gawin natin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ating Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag sa Yeso Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
5: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
4: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
5: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
4: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
5: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up 987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up 987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself. It's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions. It has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up 987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
4: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up 987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
5: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encabo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver, so while he's driving his taxi, he listens to Up 987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung Akala Ko'y Wala Nang Pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

Inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na Kanyang ipinagkakaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalala na anuman ang ating pinagdaraanan ng ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at tayo'y inaakay. Sa araw na ito, tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng kapahingahan at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa puso, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may kahabagan at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin. Isang lugar ng panalangin, pagninilay, at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong makakasama at mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. At sa ating pagpapatuloy, dumako tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat po Panginoon na muli kami may isang pribilehiyo. Napakalaking oportunidad, Panginoon, sa inyong paanyaya na dumako sa iyo upang kami makasumpong ng iyong pag-abot sa amin na puspos ng iyong biyaya mula sa trono ng iyong biyaya. Dumadako kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw. Salamat sa lahat ng iyong mga pangako na matibay, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Kami, O Diyos, ay pawang mga makasalanan sa aming laman, Panginoon. Ngunit kayo, Panginoon, ay tapat sa iyong salita na nagsasabi, Panginoon, na if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatang ito. Sa lahat po ng aming mga nararanasan sa buhay, sa lahat ng mga kabigatan, sa lahat, Panginoon, ng mga bumabagabag sa amin, kailangan namin ng iyong kaaliwan, kailangan namin ng katatagan, kailangan namin ng kapanatagan sa aming kalooban, at ang iyong salita, ang aming tinatayuan. At sa pamamagitan, Panginoon, kung paano ang iyong spirito ay kumikilos, Panginoon, ang iyong salita, ang lahat ng iyong mga pangako ay nananahan sa aming mga kalooban, sa isip, sa aming puso. At kami, Panginoon, ay binibigyan ng katugunan. Salamat po, Panginoon, sa bagay nito. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta ka, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa ibang panig ng mundo. Tayo po'y malaganap sa Pilipinas. Ngunit napapakinggan po tayo kung saan man kayo na nasaan sa anumang panig ng mundo. Dalangin namin kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, tayo naman ay magkakasama sa panalangin dito sa Hardin ng Panalangin.
Dumako po tayo sa ating devotion sa umagang ito. Palagay ko ay magandang topic po yung pagkakaroon ng pagpapatawad na kalooban. Ano po? Sa aklat po ng Mateo ay meron ditong isang narrative tungkol sa isang katiwala na alam nyo hindi nagpatawad. Hayaan yung basahin ko sa inyo sa Mateo Kapitulo 18 magmula talatang 21 hanggang 35. Ito po ang sinasabi. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7, kundi 70 times 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran ko sa iyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis noon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito sabay sabi, 'Magbayad ka ng utang mo.' Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, 'Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.' Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ay pinabilanggo niya yung hanggang ito'y makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawad ng hari ang lingkod na iyon. 'Napakasama mo,' sabi niya. 'Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?' At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din, ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Alam niyo po, ito'y parabola, no? Parable na ating makikita. Hindi nagbanggit dito ang Panginoon ng mga pangalan. Subalit, alam niyo po, ito'y katotohanang nangyayari. Lalo na sa atin, ano po, sa pang-araw-araw nating buhay. Alam niyo po, tayo ay humaharap tayo sa maraming mga kabigatan sa buhay na yung ating mga kinakailangang bayaran, hindi natin mabayaran, naantala tayo. At pagkatapos ay hindi natin siniseryoso ang mga bagay na ito, kaya ganoon na lang. Ano po? Naku, napakarami nating pagkakautang. Ano po? Lalo na yung tinatawag na utang na loob. Naku, ang hirap bayaran po niyan. Okay? Subalit, ang katotohanan ay ito. Ang ating pong Diyos, ang ating Panginoon sa kanyang pagkwento ng kwentong ito, ay nagsasaad kung ano ang kalikasan. Ano po? Kung ano ang nature ng ating Diyos. Nang pasimula pa, ano po, ang ating pagkakasala ay napakalaking pagkakautang sa ating Diyos. Subalit, alam niyo po, ang ating Panginoon ay napaka-compassionate. Ano po, napaka-mahabagin ang ating Panginoon. His compassions fail not. Ika nga ng banal na kasulatan. Ano po, inaabot niya tayo. At palagi tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagsimula ulit, makabangon sa kanyang harapan. Ang ating pong kasalanan
sa kautosan ng ating Panginoon ay napakadakila. Wala pong makakaahon doon. Walang makakabayad. Ano po? Subalit, sa napakadakilang kahabagan, pag-ibig ng ating Panginoon, upang tayo ay makaharap sa Kanya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na anuman ang ating pagkakasala at pagkakautang, ano po ang ginawa niya, ay isinugo niya ang kanyang butong na anak sa lahat naman ng mahalaga sa kanyang harapan, ang kanyang butong na anak, ang kanyang isinugo, upang ang ating pagkakautang na kasalanan ay mabayaran. Isipin po natin yan. Wala nang pinakadakilang bagay ang maaaring gawin ng kahit sino. At inabot niya tayo, pinatawad niya tayo. Ang sino mang sa kanya'y lumalapit, ano po, ay hinding-hindi maaaring bigyan ng kapatawaran. If only we will admit our being sinners, if only we will acknowledge our sins and come humbly before Him, ay hinding-hindi po maaari na hindi tayo patawarin ng ating Panginoon. Yun po yun. Okay, so napakadakila. Kaya alam nyo, ang sino man sa atin na nagkaroon ng pribilehiyo ng abutin tayo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, naroon din naman, alam nyo po, ang responsibilidad natin na tayo'y mag-abot ng may pagpapatawad sa kanila na humihingi ng tawad. Okay? The degree ng greatness, ng forgiveness na mayroon tayo mula sa Diyos ay gayon na lang na dapat ay gawin din naman natin sa kapwa natin. Okay? Alam niyo po, itong bagay na ito ay consistent sa kabuuan ng salita ng Diyos. Doon po sa isang talata pa, sa Mateo, Kapitulo 5, ay meron doong sinasabi ang Panginoon na huwag kang dadako na ikaw ay mananambahan ka, na parang okay ka sa Panginoon, samantalang ang iyong kapwa ay hindi mo naman maabot. You see? Ang sabi dito if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Yun pong bagay na tayo haharap sa Panginoon, na para bang ayos lang po tayo. Ngunit ang ating pag-abot naman sa ating mga kapwa ay gayon na lang din. Hindi po consistent yan sa kahabagan na nasa ating Panginoon. Okay? Kaya ito rin po ang pinakabasihan na kung saan sinasabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 6. Let me read it to you. Ang sabi, I say unto you, no, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other. And him that taketh away thy cloak, forbid not to take thy cloak also. Give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Ang sabi pa, if ye love them which love you, what thank have ye? For sinners also love them that love them. Abay, lalo na tayo na inabot ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at kahabagan, ay mayroon po tayong solemn, ano po, na responsibilidad na gayon din naman ang maging pag-abot sa iba. Okay? Yan po ang isang bagay na kinakailangan matutunan ng lahat ng nasa Panginoon. Okay? Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon kinakailangan, as we are forgiven of God, we also should forgive others. Kaya po, nung sinabi ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na may pagkakautang sa akin? 7 beses po ba? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, 70
times 7. Eh, sino po magbibilang ng kung ilang bilang yan? Wala na eh. Okay? Ang pinakakatotohanan po, napakadakila ng kapatawaran na ating nakuha sa ating Panginoon. Wala nang mas dadakila po doon. At kung tayo inabot ng kanyang kapatawaran, tayo din naman ay dapat mag-abot ng kapatawaran sa iba na humihingi po ng tawad sa atin. Tandaan po natin yan. At sa lahat ng nakay Kristo, matutunan po natin ito. Sana ay itong yaman ng katotohanan ito ay mailagay sa ating kalooban. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.

Dumako na po tayo sa pagdulog sa Panginoon sa mga panalangin at kahilingan ng ating mga kaagapay. At isa-isahin po natin ang ilang mga pumasok na mga request. Si Remedios Castillo, ipanalangin po ang aking mabilis na paggaling mula sa ulcer na way mawala ang pananakit at manumbalik ang kalakasan. Si Alicia Fernandez, prayer request po para sa aking anak na may sakit sa puso. Sana ay maging matagumpay ang kanyang gamutan at panatili ang kanyang katatagan. Si Fe Mendoza, pasama po sa panalangin ang aking asawa na sumasailalim sa dialysis. Naway bigyan siya ng tibay ng katawan at positibong pananaw sa araw-araw. Si Gloria Manansala, panalangin po sa aking nahihirapang sa aking ina na nahihirapang huminga. Ano po dahil sa pulmonya. Si Norma Evangelista, prayer request sa aking kapatid, sabi niya na may bukol sa dibdib. Si Lolita Ramos, pasama po sa panalangin ng aking anak na laging nilalagnat nitong mga nakaraang araw. Okay, at mayroon pa, si Loida Marquez, kagalingan sa aking karamdaman at patnubay sa pamilya. Sa Blawon Samson Aurora, please include sa prayer ang aking mga magulang na may karamdaman at naway ang resulta ng kanilang PET scan ay maging maganda. Si Leonila de Jesus Espiritu, at sabi niya dito, pray for my brother Roberto de Jesus sa kanyang colon cancer, maging free na po siya. And please pray for me, ALS journey, my bedridden mother, my sister Teresita Navida sa kanyang knee problem, ang kanyang kapatid o brother-in-law na si Rodelio Quiñones, my grandson with ASD, at ang husband na si Cesar Espiritu, at ang mga ilang health issues sa kanilang pamilya. Si Susan Raznal, pagkagalingan para sa kanyang tatay sa sakit ng sikmura. Dalangin po ay complete healing sa kanya. Si Ferdinand Magtoto Carion, ang sabi, please pray sa kanyang anak na si Dave na gumaling po at manumbalik, lalo na sa kanyang tonsils. Si Nimpa Rosario, panalangin para sa kanyang pamangkin na nasa ospital ngayon. Si Dory Linga, panalangin para kay Sister Irma sa kanyang lung cancer. Si Sister Mabel, breast cancer naman. Si Brother Romel, may kaunting buta sa puso. Si Sister Avi, may kaunting bukol sa ilalim ng baba. Si Sister Lizelle sa ovary, may maliit na bukol. At si Elizabeth, may mild stroke. At yan po ang mga ilan sa mga nakarating sa atin na mga requests for prayer. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po Panginoon kami nagpapasalamat sapagkat maging sa pagdako namin sa iyong salita, kami napapalalahan ng Panginoon kung gaano kadakila ang iyong kahabagan sa amin. Gaano kadakila ang iyong pag-ibig, gaano kadakila ang inyong compassion, gaano kadakila ang iyong biyaya, Panginoon. O Diyos, sa pagkakalugmok namin, sa pagkakasala, wala kaming kapag-apag-asa. Ngunit inabot mo kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na dumako at nagbigay ng kanyang sarili. O Diyos, gawin mo, Panginoon, na ang lahat ng nakikinig ay magkaroon ng totoong pananampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bago ang lahat ng aming mga requests na kami pagalingin, ibigay ang aming mga pangailangan sa buhay, una muna, Panginoon, ang aming pangangailangan espiritual. O Panginoon, linisin mo kami at patawarin sa mga pagkakasala. At kung may nakikinig, Panginoon, sa sandaling ito na kinakailangan sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito muna, Panginoon, ang kanilang maging panalangin na sa kalagitnaan ng aming pagiging makasalanan, mayroong kaming pag-asa
na maligtas, Panginoon. Magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sa bagay na ito. Great is your faithfulness, O God, my Father. And then, O Panginoon, sa lahat po ng mga request na ngayon,

at higit sa lahat, Panginoon, gisingin mo ang kanilang mga kalooban upang hindi sila malugmok sa bagay, Panginoon, na nawawalan ng kapayapaan sa puso, nawawalan ng katatagan. Panginoon, ang mundong ito ay nagdadala sa amin ng sakit. Kahit ang hangin ay puno ng kung anong virus o bakterya, Panginoon. Subalit, maaari kami, Panginoon, makakilos anuman ang aming kahinaan sa lupang katawan. Maaari kaming patuloy na may pasasalamat sa iyo. Patuloy, Panginoon, na may comfort. Patuloy na may kagalakan. Patuloy, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. O Panginoon, ipagtibay mo nga ang bunga ng Espiritu sa bawat isa, anuman ang kalalagyan naming pisikal, o kaya material, o kaya pinansyal. May mga nangungulila, Panginoon, ngunit balutin mo ng kaaliwan mula sa iyong salita, Panginoon. May mga relationship na hindi tama, mga kabigatan, Panginoon, na bumabalot sa mga pamilya, mga magkakaibigan, kahit mga magkakapatid sa Panginoon, mga miyembro ng mga churches, Panginoon, na humaharap sa maraming mga pagsubok sa buhay, hindi nagkakaunawaan, Panginoon. O Diyos, lalo na kaming iyong mga anak, mga mananampalataya, mag-abutan kami, Panginoon, ng kapatawaran sa bawat isa. Ang mundong ito ay hindi marunong niyan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ipagyaman mo po sa amin ang katotohanan ito. Sa harap po ng aming mga nakikita sa mga news, sa social media, ang mga tao ay nagbabangayan, ang mga tao ay puno ng mga akusasyon sa bawat isa. Ito po ba, itong bagay na ito ay hindi bumalot sa amin na iyong mga anak. Pangunahan kami, Panginoon, ng iyong Espiritu. Pangunahan kami ng pagpapatawad, Panginoon. Pangunahan kami ng pag-amin ng kung ano man ang aming nagawa ay lumapit kami sa iyo, Panginoon. At tanggapin namin, O Diyos, na sa kalagitnaan ng mundong ito, kami, Panginoon, ay may kahinaan sa aming laman. O Diyos, lahat ay inaabot po namin sa panalangin ito, pati ang mga nasa ibang bansa. Bigyan niyo kami ng kalakasan, katatagan, kahinahunan sa aming kalooban, sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong Espiritu sa amin. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. At kung mayroon pa kayong ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At muli magkarinigan tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito sa Channel 185 sa Signal Television. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa lahat po sa atin, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala sa lahat.

Ikaw ba'y namumuliga? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat,

0: ng maraming suliranin. Ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
1: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 28 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
6: at Phil Lagtapon.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court may petsa na.
6: Senador Ronald De La Rosa, bigong mahanap sa unang araw ng operasyon ng PNP CIDG at NBI.
5: At sa Kalakalan San Miguel Corporation, itutuloy ang 7.8 billion pesos na Boracay Bridge Project. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Itinakda ng International Criminal Court sa Nobyembre at 30 ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity. Sa pagdinig ng ICC Trial Chamber 3, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na pumayag ang korte sa hiling ng prosecution na simulan ang paglilitis sa nasabing petsa. Anya, tuloy-tuloy ang magiging pagdinig araw-araw hanggang sa judicial recess. Gayunman, hinihintay pa rin ang korte ang resulta ng panibagong pagsusuri sa kalusugan ng dating Pangulo upang malaman kung kaya nitong humarap sa paglilitis sang-ayon sa kahilingan ng kanyang defense team. Sinabi rin ng ICC ng nais ng prosecution na maipalabas sa Tagalog ang opening statements kaya't hinihikayat nilang kumuha ng sapat na interpreters. Samantala, binigyan naman ng ICC ang prosecution ng palugit na hanggang Hunyo 29 para

0: Sumite ang provisional list ng mga testigo at ebidensya habang hanggang Agosto at 31 naman para sa pinal na listahan. Hindi naman dumalo si dating Pangulong Duterte sa status conference matapos niyang i-waive ang karapatang dumalo. Magkakaroon pa ng dalawang status conference ang ICC Trial Chamber 3 sa paparating na Hunyo 23 at Hulyo 14.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naglunsad ng sabayang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation sa apat na lugar upang ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay CIDG Director Robert Morico II, nagpadala sila ng tracker teams sa mga lugar sa Parañaque, Bulacan at Pampanga. Sa Angeles City, sinalakay ng mga otoridad ang isang bahay sa Barangay Balibago na tirahan umano ng kaanak ni Senador Robin Hood Padilla. Pinaghihinala ang naroon si De La Rosa at isang pickup vehicle na umano'y ginamit bilang backup nang umalis ito sa Senado. Gayunpaman, hindi natagpuan si De La Rosa o ang mga sasakyang hinahanap ng mga otoridad. Sinabi naman ng CIDG na isinagawa ang operasyon kasunod ng direktiba mula sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government at liderato ng PNP. Layunin ng operasyon na mahanap si De La Rosa at maipatupad ang arrest warrant kaugnay ng kaso mula sa ICC. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng PNP na kinansela na ang lisensya ng kabuuang 118 na rehistradong baril ng senador. Anila, mas makabubuti kung isusuko na lamang ng mga malapit kay De La Rosa ang firearms sa gitna ng paghahanap sa kanya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakatakda namang sampahan ang reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual hinggil sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald De La Rosa na makaiwas sa mga otoridad habang nasa kustudiya ng Senado. Ayon sa CIDG, iyahain nila sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban sa mga sangkot. Batay sa kanilang investigasyon, planado anila ang pag-alis ni De La Rosa mula sa Senado noong Mayo 14 para maiwasan ang pagkakadakip. Natuklasan din umano ng mga otoridad na may isa pang sasakyan na sumusunod sa kotse ni Padilla bilang escort security at backup vehicle. Iginiit ng CIDG na pananagutin nila ang sino mang hahadlang sa pagpapatupad ng batas. Una nang itinanggi ni Senador Padilla na tinulungan niyang tumakas si De La Rosa at sinabi na nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan patungong Makati City.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: San Miguel Corporation itutuloy ang 7.8 billion peso Boracay Bridge Project. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Mariing itinanggi ng San Miguel Corporation o SMC na umatres ito sa planong 7.8 billion pesos na Boracay Bridge Project sa Aklan. Ayon kay SMC Chairman at CEO Ramon Ang, hindi totoo ang pahayag na ihihinto ng kumpanya ang kontrobersyal na proyekto. Itatayo ang tulay sa ilalim ng public-private partnership kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ilang residente at grupo naman ang tutol sa proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kabuhayan at kalikasan ng Boracay. Sa iba pang balita, naglabas na ang Department of Trade and Industry o DTI ng 15 million pesos na pautang para sa unang batch ng mga transport cooperative at operator sa ilalim ng e-transport loan program. Layunin ng programa na tulungan ang mga operator at driver na makalipat sa paggamit ng electric vehicles. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, makakatulong ang programa upang magkaroon ng mas matatag na kita ang mga driver at mabawasan ang polusyon. Maaring umutang ng hanggang 1.5 million pesos kada sasakyan ang mga kwalipikadong aplikante sa ilalim ng programa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 43 centavos sa US dollar, 44 pesos at 50 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 12 centavos sa Singapore dollar at 16

0: pesos at 37 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng umaga ang Tropical Storm Jangmi, 1,175 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang hangin na hanggang 65 kilometro kada oras at pagbugso na aabot na 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Samantala, southwesterly wind flow ang umiiral sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang trough ng tropical storm ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsergen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat na dala ng southwesterly wind flow. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog-pagkidlat dahil sa trough ng tropical storm. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 28.7 hanggang 35.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog na akong 6:21 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga miyembro ng House Prosecution Panel na kilahok sa mock trial upang paghandaan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
3: Mga senador sa minorya handang ireklamo sa Korte Suprema ang musyong pahihintulutan ang online participation sa mga pagdinig at sesyon.
2: At sa palakasan, Filipina tennis star Alex Iala at Victoria Boboco ng Canada umatras sa French Open doubles.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo. Nagsagawa ng mock trial ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, dumalo ang lahat ng miyembro ng prosecution panel kasama ang ilang private prosecutors para magsanay para sa magiging takbo ng paglilitis sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Dinagat Island Representative Kaka Bag-a na layunin ng mock trial na mas maintindihan kung paano isasagawa ang impeachment trial at kung paano ito maipapaliwanag sa publiko. Sa usapin ng online participation ng mga senador sa impeachment proceedings, nagpahayag na kapwa tutol ang dalawang kinatawan sa panukala. Ayon kay Chua, mahalagang personal na naroroon ang mga senator judge upang makita ang kilos at reaksyon ng mga testigo. Sumang-ayon din si House Prosecution Panel spokesperson at kabataan Representative Renee Ko na nagsabing mahalaga ang personal na pagdalo upang maayos na masuri ang mga ebidensya at testimonya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Posibleng dumulog sa Supreme Court ang minority bloc sa Senado upang kwestiyonin ang planong pagbabago sa Senate rules na magpapahintulot ng online participation sa mga pagdinig at sesyon. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, handa silang magsampa ng kaso kung hindi mapipigilan ang panukalang pagbabago sa rules. Nagsimula ang issue matapos itulak ng mayorya ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga senador sa ilang sitwasyon. Iginiit ni Soto na hindi dapat binabago ang mga patakaran para lamang umano mapaboran ang ilang senador na maaring humarap sa kaso o pagkakakulong. Binanggit din ni Soto o ni Senador Ronald de la Binanggit din nito na si Senador Ronald De La Rosa na kasalukuyang hinahanap ng ICC kaugnay ng War on Drugs noong nakaraang administrasyon. Dahil sa mainit na debate noong plenary session, humantong ito sa walkout ng 11 senador mula sa minorya. Sa kanilang joint statement, sinabi ng minority senators na questionable umano ang pagmamadali sa pagbabago ng Senate rules at dapat itong pag-usapan ng maayos at bukas sa publiko.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections na tuloy ang 2028 national elections sa kabila ng mga usapin patungkol sa posibleng no election o no L scenario. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi maaaring hindi matuloy ang halalan dahil mandato ito ng ating konstitusyon. Dagdag pa niya, walang contingency plan ang COMELEC para sa no election dahil siguradong magkakaroon ng halalan sa 2028. Lumabas ang pahayag matapos banggitin ni Senadora Aimee Marcos ang umunay posibilidad ng no-L sa kanyang privileged speech sa sesyon ng Senado. Matatanda ang ipinakita pa ng senador ang isang video ng anyay naglalaman ng planong amyendahan ng konstitusyon, palawigin ang termino ng mga opisyal hanggang 2031 at kanselahin ang 2028 presidential elections. Samantala, pinabulaan na naman ni House Deputy Speaker Representative Jeanette Garin ang alegasyong may usapin sa Kamara tungkol sa no election at term extension kapalit ng pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kasabay nito na una na ring sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya sineseryoso ang naturang alegasyon ng kanyang kapatid.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 5. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
4: Umakyat sa 5 ang nasawi matapos matukoy ng mga rescuer ang isa pang 11 sa ilalim ng gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Bureau of Fire Protection 3 spokesperson Leia Sahili, nakita ang katawan sa tulong ng canine dogs ng Philippine Coast Guard, bagamat hirap pa rin itong mailabas dahil natabunan na ng malalaking debris. Nagpapatuloy ang search and rescue operations dahil umaasa pa rin ang mga otoridad na may mahahanap pang buhay na biktima. Samantala, 2 na ang kumpirmadong nasawi habang isa pa ang nawawala matapos ang pagguho ng sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City. Ayon kay Davao Police Office spokesperson Hazel Caballero, tuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa isa pang nawawalang biktima. Nangyari ang insidente noong Mayo 20 matapos bumigay ang bundok ng basura dahil sa malakas na ulan at naipong tubig. Samantala, 22 pamilyang apektado ng insidente ang tinutulungan ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Sa iba pang balita, bumaba ng mahigit 50% ang kaso ng dengue sa Bacolod City sa unang 5 buwan ng 2026. Ayon sa City Health Office, 175 na kaso lamang ang naitala mula Enero hanggang Mayo 16 kumpara sa 356 cases at 2 casualties last year. Nakatulong umano ang mas pinaigting na information drive at maagang pagpapakonsulta ng mga residente upang bumaba ang kaso ng sakit. Pinaalalahanan naman ng publiko na huwag maging kampante upang maiwasan ang muling pagtaas ng dengue cases sa lungsod. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Umatras sina Filipina tennis star Alex Iala at Victoria Embocos sa doubles tournament sa French Open. Sa inilabas na bagong draw, hindi nakasama ang pangalan nina Iala at Emboco na pinalitan nina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Nauna nang natapos ang kampanya ni Iala sa singles matapos dalunin ni Iva Jovic 6-4, 6-2. Samantala, magpapatuloy naman si Emboco sa singles competition at wala pang inilalabas na dahilan para sa pag-withdraw ng dalawa.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tinalo ng rain or shine ang Barangay Ginebra 97-85 sa Game 4 ng PBA Commissioners Cup Semifinals. Ayon kay Head Coach Yeng Giao, layunin nilang pahabain ang serye dahil naniniwala siyang may mas chance silang manalo habang tumatagal ang laban. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ang Elasto Painters sa 13 points at 12 rebounds, habang nagdagdag naman si Najian Mamuyak, Christian Manaytay at Adrian Nocum ng tig 11 points. Dahil sa panalo, tabla na sa 2-2 ang best of 7 series.
2: Abangan sa ating pagbabalik, Senador Francis Escudero inirekomendang sampahan ng plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa di umanay kickback sa flood control projects.
3: Pilipinas sa Japan, isusulong ang mas matatag na relasyon sa Comprehensive Strategic Partnership ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: At sa ibayong dagat, tigil putukan sa silangang Congo, hiniling ng WHO upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpapatuloy tayo dito sa Bagong Araw na haharap sa reklamong plunder si dating Senate President Senator Francis Escudero sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Inirekomenda rin ng Field Investigation Office ng Ombudsman ang pagsasampa ng dagdag na kasong graft at indirect bribery laban kay Escudero. Ayon sa reklamo, nakatanggap umano ang senador ng mahigit 586 million pesos na kickback mula sa iba't ibang mga proyekto. Nakabatay ito sa naging testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Sinasabing idinaan ang pera kay Maynard Ngu na kaibigan at campaign contributor umano ni Escudero. Mariin namang itinanggi ng dating Senate President ang alegasyon at sinabing walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Aniya pa bago-bago at hindi tugma ang mga pahayag ni Bernardo tungkol sa kickbacks. Hiniling din ni Escudero sa Ombudsman na huwag bigyan ng immunity si Bernardo at ang iba pang sangkot dahil di siya umano ang may pinakamalaking pananagutan. Pinag-aralan pa ng Ombudsman kung isasampa ang kaso laban kay Escudero sa Sandigan Bayan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nakadakdang palakasin pa ng Pilipinas at Japan ang relasyon sa pamamagitan ng isang Comprehensive Strategic Partnership. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Tokyo, Japan. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang matibay na ugnayan ng mga bansang may parehong values, respeto at pagsunod sa international law. Aniya, ang bagong antas ng partnership ang magiging pinakamataas na uri ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ngayong taon ang 70th anibersaryo ng diplomatikong relasyon. Patuloy umano ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa, kalakalan, teknolohiya, clean energy, artificial intelligence at space cooperation.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inanunsyo ng Philippine National Police na umabot sa 32 ang naaresto dahil sa online libel mula Enero 1 hanggang Mayo 15 ngayong taon. 276 na mga kaso ang isinangguni para sa pagsampa ng kaugnay ng parehong krimen. Batay sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang mga naaresto ay naharap sa kasong online libel na may mas mabigat na parusa sa ilalim ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Tumutukoy ang online libel sa paninirang puri na ginagawa sa pamamagitan ng internet o anumang information and and Communications Technology. Isinagawa ang mga operasyon ng iba't ibang cyber response teams ng PNP sa buong bansa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang responsableng paggamit ng social media. Anya, ipagpapatuloy ng PNP ang pagpapatupad ng batas habang tinitiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat isa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nanawagan ang World Health Organization ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Congo upang mapigilan ang paggalat ng Ebola. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, lumalala ang outbreak dahil sa patuloy na labanan na nagdudulot ng pagbikas at siksikan sa mga evacuation site. Mahigit 900 ang pinaghihinalaang kaso at 200 o higit 200 ang posibleng nasawi sa tatlong probinsya, kabilang ang North at South Kivu.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Sa ibang dako, nasagip ang 5 sa 7 na trap sa isang kuweba sa Laos matapos ang halos isang linggo. Patuloy pa ang paghahanap sa 2 pang nawawala habang nagpapatuloy din ang operasyon ng rescue teams mula sa Laos at Thailand. Ayon pa sa ulat, na-trap sila matapos pumasok sa kuweba para maghanap ng ginto. Ngunit naharangan ang labasan dahil sa ulan at landslide.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Ngunit kung ikay may kakayahan na ito ay magawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 28 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
5: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
6: Tahanan ng aking lahi.
7: Kinukupkup ako at tinutulungang
6: maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
8: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
6: Naglilingkod, nag-aaral
5: at nananalangin ng buong katapatan.
7: Iaalay ko ang aking buhay,
6: pangarap,
7: pagsisikap
6: sa bansang

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Ang mga boksingero marunong umiwas o lumayo mula sa suntok ng kanilang kaaway para hindi nila masapo ang buong lakas ng kamao ng kanilang opponent. Ang tawag dito, roll with the punches. Sa buhay, asahan mo na hindi lahat ng iyong plano at expectation ay matutupad. Some things will even go counter to what you want. Ano ang gagawin mo? Magagalit? Magmumukmok? Susuko? How do we roll with life's punches so that we will emerge stronger and better instead of beaten and bitter? Magandang araw, ka-Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa pagharap sa mga hamon at suntok ng buhay at trabaho. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8, 9 and 16, "We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day." Posible naman na kahit dumaraan ka sa mahihirap na karanasan sa buhay, trabaho o negosyo mo, ay makakaani ka pa rin ng maraming benepisyo buhat dito. Let me give you 3 reminders today on how we can roll with the punches. Unang-una, don't be caught by surprise. Expect that punches are sure to come. Kung tanggap na natin na hindi perpekto ang buhay at walang perpektong tao, hindi nakagulat-gulat kung may problema at pagsubok kang kakaharapin. Learning to accept the reality that we live in an imperfect world and there are people who will surely disappoint us. Sa totoo lang, kahit naman tayo ay maaaring maghatid ng disappointment sa mga katrabaho natin, hindi ba? Tandaan mo na hindi naman ipinangako sa atin ng Diyos na magiging problem-free ang buhay natin. What He assured us is that His grace will be sufficient. Ang sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Pangalawa, when a blow strikes you down, get up again. May mga pagkakataon na manghihina at madadapa tayo dahil sa mga pagsubok na darating sa buhay at trabaho natin. Napansin mo ba minsan sa basketball kapag nadapa ang isang player? Mananatili siyang nakahiga sa sahig para makapagpahinga ng sandali. Tapos tatayo na siya at maglalaro muli. Problems like illness, financial losses, or relational conflicts will certainly slow us down. Pwede mong tignan ito na pagkakataon para huminto, mag-reflect, matuto, at sumubok muli. At pangatlo, rolling with the punches is not being weak. It is being resilient. Ang pagbabago ng pananaw sa pagsubok o problema ay malaking hakbang para ma-overcome ito. Problems can really overwhelm us. Sa maraming pagkakataon, ang tingin natin dito ay roadblock o hadlang para maging masaya, maginhawa at maunlad ang buhay natin. Pero alam mo bang mas maraming tao ang naging resilient dahil dumaan sila sa maraming problema? People become more resourceful, creative, and wise because instead of avoiding difficulties, they learn to simply roll with the punches when they came. Expect that punches are sure to come. When a blow strikes you down, just get up again. Rolling with the punches is not being weak, it is being resilient. Hindi ko alam kung ano ang mga kakaharapin mo sa araw na ito. Good for you if everything goes according to plan. Pero higit na mabuti. Kung kahit hindi ayon sa mga plano mo ang mangyayari sa araw na ito, ay makangingiti ka pa rin at makapagsasabing, "Just bring it on because I can surely do all things through Christ who strengthens me." Kahit na may pagsubok, ka-pro tips, may you still be a blessing in the workplace today. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Mga kababayan, ang kotido ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
6: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
7: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
8: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
9: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
10: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
11: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
12: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
13: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
14: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
15: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
16: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
17: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
8: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
18: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
19: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
20: Oras na Pilipinas!
1: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
20: Oras na Pilipinas!

0: Abangan nyo si Desa. Aawitin yan.
1: Hindi ba ikaw kumanta niya, Nagy? Yung mataas niya ba
0: ikaw? Sa panaginip.
1: Sa panaginip. Oh, galing ha.
0: Hindi, abangan nyo si Desa. Oo, meron niyang surprise sa atin sa anniversary.
1: Mabubulaga tayo.
0: Mabubulaga tayo sa performance level ni Desa sa ating anniversary. Malay nyo, magbida bandila siya doon ng
1: next
0: live.
1: Next week na yan.
0: Oo nga po, Bishop. Tamang-tamang inyong countdown. Kasi patapos na yung May, diba? Huling Sabado na. Sa May 30, tapos yung next na po nun, yung ating FEBC anniversary. You know? Kumusta yung break ninyo kahapon? Holiday tayo, Bishop.
1: Holiday ba kahapon?
0: Hindi mo naramdaman.
1: Hindi ko naramdaman.
0: Regular day para sa'yo. Back to back to back meetings pa rin.
1: Hanggang alas 11 kami nag-meeting ayun ng mga leaders.
0: Ayun na nga bang sinasabi ko eh. So, kumusta ka agapay? Sana'y okay naman po kayo at ligtas. Ayan.
1: Yes.
0: At may sapat na tulog at nakapag-almusal kahit papaano bago harapin ang panibagong workday na ito.
1: Yes.
0: At isama niyo ang DZAS sa inyong mga kaabalahan.
1: Kaya nga po.
0: Ngayong, anong araw ngayon, Bishop?
1: The best day of the week.
0: Mm-mm.
1: Webest.
0: Yeah, dito po sa Oras na Pilipinas. Mula sa inyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sambang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Mm-mm. Na, paano nakarating dito? Wow,
1: Nag-electric scooter.
0: Naka-electric scooter. Reggie, saan ka dyan, Reggie? Oh, diba? Sumasabay ka sa energy crisis, ha? Electric scooter ka.
1: Kanya nga lang, yung mga tao, kasi walang tunog, walang broom-broom.
0: Hindi ka namamalayan. Hindi brusko. Napaka-prim and proper ng electric scooter. Kaya hindi sila tumatabi. May busina naman.
1: Ay, huwag mo mabusinahan yung tao. Magulat pa, maatakihin sa puso.
0: Naghiwala yung katawan at kaluluwa.
1: Ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng kalembang. Yung kleng-kleng ng yung parang ice sorbetes.
0: Cream. Baka akala nagtitinda ka ng binatog.
1: Oo nga, yung binatog.
0: Batingaw.
1: Tama.
0: Ang
1: maghahanap ako nun.
0: Electric scooter, may bateng-teng. Para hindi makagulat. Di ba baka habulin, akala may binatog. Ayan, so ingat po kayo at sana'y hindi mahuli para hindi mabawasan ng sweldo, no? So kaagapay, dito po sa Oras na Pilipinas, dami nating pag-uusapan. Siyempre, impormasyon, dapat updated tayo sa mga ganap sa ating lipunan. Siyempre, naghahasik din tayo ng inspirasyon. Kaya wala ka nang hahanapin pa. Dito ka na hanggang 8:25. Shout out sa'yo na nanonood sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Gayon din naman sa YouTube channel.
1: At of course, sa GCTV, Channel 185 sa Signal Television.
0: Mm-hmm. And syempre naman, maraming salamat din sa gumagamit ng ating radio app. Kahapon, nakapanood ako sa GCTV.
1: Yes.
0: Oo. Kapag holiday, yan ang aking pamamaraan para masubaybayan ang ating mga
1: gano'ng
0: programa.
1: Gano'ng kalaki yung TV mo sa bahay?
0: Walang panama sa TV mo, Bishop. Yung TV mo, pwedeng pumasok si Reggie at makipag-PBA eh. Yan, pero napakaganda, Channel 185 sa Signal TV. Kitang-kita niyo po pati mga pores. Good day din sa ating mga kaagapay sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: Syempre sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
0: Ingat mga kaagapay. And tayo ay sinasamahan ng ating mga katsim positive co-pilot natin dito, si Reggie Villena.
4: Reggie sa control. Salamat po.
0: At ang aabangan ninyong performance sa ating anniversary, si Lourdes Magtunaw.
1: Dalawa na ha, dalawa na.
5: Si Desa. Never kang mag-iisa.
0: Nag-practice ka na ba, Desa girl? Magandang umaga rin kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shy.
0: Shout out nen kay Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Of course, kay Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Isa rin nga pala sa abangan si Miracle Boy, Phil Lagtapon. Yan, may performance din yan. Ako, Bishop. Oo. Kaya huwag kayong liliban.
1: Baka pag nag-perform si Desa,
0: si Desa.
1: Sabi, matunaw yung mga tao.
0: Matunaw. Sa pakahusay, di ba? Malanora honor. Na? And a good morning din kay Jabez Mancho.
6: Jabez, at your service.
0: Batiin na rin natin. Belated happy birthday kay Ate Cessna Acero. Yan, galing kay kay John B. pala. Galing yan. Ate niya. And malapit na din siyang manganak this week or next week. Ah, eto yung pinapabati ni Jabez. Nagkandalito-lito na ako. Belated happy birthday kay Mother Nanette Putan, churchmate, and avid listener daw natin since nung Karuhatan Days pa from Bagong Silang, Caloocan City. Yan, hello po. And sa ating BXE Engineering at Bokawe Tech People, thank you.
2: No problem.
0: All right. Yan, kompleto kami. At lalo pa tayong nakukompleto dahil kaagapay natin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Bishop.
1: Ikaw ba noong 1987 nasa Angkahedi? Noong mga panahon.
0: Elementary po. Nasa mababang paaralan ng Kaingin.
1: Oh.
0: Bakit? Nasaan ka na nun? Nagtatrabaho na po ba kayo nun?
1: Nagtatrabaho na.
0: Totoo nga, Bishop.
1: Executive na ako nun sa trabaho.
0: Bakit yun naman po natanong noong 1987?
1: Hindi, naiinteresado lang ako malaman. Wala lang.
0: 10 years old ako eh.
1: Oh.
0: Kaya elementary po. Yan.
1: Dumaan ka pala sa mga
0: ganyan. Chinese garter.
1: Alam mo rin yun.
0: Siyempre naman. Oh. Oh, sa taas ko na to. Diba, pag nasa balikat na, tsaka tinaas na yung kamay, yan o. Chinese garter sa kalsada. Di na inabot ni Desa yun. Ano, Desa? Hindi na? Inabot. Naglaro ka nun. Ayun, ah, very good. Inabot
1: kaya pala
0: naman.
1: Ganyan ang tangkad mo.
0: Kaka-Chinese garter.
1: ano yung umiilalim naman?
0: Luksong baka.
1: Hindi, umiilalim. Yung,
0: ano? Ah, limburak.
1: Limburak.
0: Ayoko yan. Ayoko yan. Matigas katawan ko. O sige, check na po natin. Reminder, galing po ito sa Magandang Balita, Biblia.
3: Kawikaan, kayamanan.
0: Bishop, ito po ang ating pagbubulayan ngayon, mga Kawikaan 16 verse 28. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan.
1: Ayun. Gusto ko itong rendition na ito, ha? Baluktot ang isipan. O, tapos talagang chismis ang ginamit na word na sa Tagalog. Ano? Oo. doon po sa ano... sa English, yung sinasabing baluktot ang isipan, perverse na tao, no? A perverse man sows strife, kaguluhan.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And a whisperer, ayun, mahilig sa bulong-bulong. Ayan. Separates the best of friends. Ang sabi naman sa ESV ay ganito, a dishonest man. O yung palang perverse, equivalent din sa dishonest. Okay? Spreads strife. No, and a whisperer din ang ginamit, no? Separates close friends. Ayun. Meron pang isa, a perverse man causes fighting, and a whisperer separates chief friends.
0: Mm-hmm.
1: Uy, pambihira, ano? Hindi pala politika ang naghihiwalay sa mga magkaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Chismis tsaka bulong-bulong.
0: Bulong-bulongan.
1: Oo. Eh lalo pa yung pagiging baluktot ang kaisipan.
0: Oo.
1: No? Akala natin ang baluktot yung ano eh, yung body, no.
0: Mm-hmm.
1: Isip pala ang baluktot.
0: Oo.
1: O, yun
0: walang
1: talaga.
0: Gustong
1: naghahasik ng kaguluhan.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo po sa panahon po natin ngayon, madaling-madaling makasumpong ng gulo. At madaling-madaling makasumpong ng naghihiwalayan.
0: Oo. Dumikit ka lang sa chismosa.
1: Pwede.
0: Diba? Pwede nang mapulyot din ang isip mo, di ba, Bishop? Makinig ka lang sa mga fake news peddlers.
1: Tama.
0: Di ba? Maiimpluwensyahan ka na rin.
1: Oo. Eh lalo pa, yung nakikisawsaw sa usapan.
0: Mm-mm. Wala ka naman doon.
1: Ano, diba? Yung Miron?
0: Oo.
1: No, yung mas magaling pa sa mga naka-involved.
0: Wala ka naman doon. Di mo naman nasaksihan. Apakahusay mo magsalaysay.
1: Meron nga ako napagsabihan kasi, alam mo yung nangyayari sa ating Senado, for example. No? Sabi nga niya, ba't ganyan? Sabi ko, wag ka na magsalita. Hayaan mo na lang sila.
0: Mm-mm.
1: Sila naman ang mga senators eh. Sila ang mga mambabatas na binoto sila ng tao. Mm. I mean, they should, they

0: taking side, yung bias natin, eh wag po tayong simulan ng kabuluktutan ng isip.
1: Mm-hmm.
0: Okay? And rather than being truthful to issues, let's be truthful to the Word of God.
1: Mm-hmm.
0: Ayun naman talaga ang pinanggagalingan natin. Rather than, di ba, yung bang nagra-rationalize ka sa isang posisyon ng isang politiko o kaya isang posisyon ng kabila,
1: mm-hmm.
0: abay, intindihin mo na lang kung ba't sila ganun because of what God's Word says.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po yun. Sapagkat ang likas po ng tao'y baluktot naman talaga eh. Wala naman talagang matuwid.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, makikita lang natin talaga ang tamang posisyon kapag ang ating batayan ay ang salita ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang katotohanan.
1: Yeah.
0: At huwag tayong sumusuko sa mga chismis,
1: mm-hmm.
0: at kung ano yung sabi-sabi.
1: Maganda nga sigurong maging practice natin, ano, Bishop, na huwag tayong mabilis na magkaroon ng conclusion ng iisang side pa lang yung ating narinig,
0: yes.
1: di ba?
0: Oo.
1: Oo.
0: Oo.
1: Doon tayo minsan na napapahamak eh. Iisang panig pa lang ng coin ang ating nakikita, mm-hmm. meron ka ng kumpletong larawan sa iyong isipan.
0: Oo.
1: Don't forget, merong palaging two sides of the story.
0: Yan. Mm-hmm. Mahirap yung taong all-knowing. At alam.
1: Alam lahat.
0: Oh, mahirap yun.
1: Mahirap yun. At minsan, ang nakakalungkot nga, Bishop, dahil feeling mo yung all-knowing na yun kay husay-husay. Mm-hmm. Parang kung ano yung iniisip niya, sinasabi niya, ine-explain niya, i-embrace mo na as if yun na yung whole truth. Diba? Mm-hmm. So, mag-ingat
0: akong,
1: din tayo sa
0: ako,
1: mga
0: meron
1: tao.
0: Ako experience. Ako ipalagay ko, pwede kong sabihin ito even on air.
1: Mm.
0: Mga nakaraang eleksyon, merong naging pag-uusap kami ng mga church leaders, ibang wing, ano, iba't ibang wing. So ako involved ako sa wing ng mga evangelicals,
1: mm-hmm.
0: at merong kabilang wing. At nagkaroon, naglabas kami ng tinatawag na Gabay Kristo.
1: Mm-hmm. Movement.
0: Yung bang
1: mag-educate, voter education.
0: Ako ang nag-draft noon, Heidi.
1: Mm-hmm. Gabay Kristo.
0: Gabay Kristo. Mm-hmm. Na-i-publish yun. In fact, nagkaroon pa kami ng launching dito sa Green Hills. So, tuwan-tuwa ako dahil for once, meron ng Gabay Kristo at makakapili tayo.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, gusto natin na maiangat ang kamalayan ng ating mga kabababayan sa pagpili ng kandidato.
1: Opo.
0: Okay, so ayos lang yun. Nung nai-launch namin, isa lang ang idinaan nila, yung isang grupo. Yun pala ginamit nila para i-propel yung kanilang
1: isang personalidad. Kandidato.
0: Sabi ko, hindi pwede ito. Hindi ganun. Dahil panglatag ito para sa lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya medyo nag-exit na ako.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kahit na ikaw ang
0: nag-grupo.
1: Okay. So, mga kawikaan, this is Ais 28. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Alright, naghatid sa oras, alas 7:27. Check muna natin, Bishop. Medyo mainit ngayon, ano? Pero makulimlim. Hindi natin masabi. Kumusta kaya ang lagay ng ating mga kalsada? Narito po si Ma'am Fe Karinan mula sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada!
4: MMDA
5: Metro Manila Development Authority.
4: Fe Karinan.
6: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hedy.
1: Good morning,
6: Bishop.
1: Ma'am Fe.
6: Yes, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hedy, at sa kay Bishop Robin. At sa lahat na nakikinig po ng DCS, umpisan po natin Southbound ng EDSA. Yun, moderate heavy na po tayo dito sa may West Avenue or Paramount hanggang dito na po sa may MRT North. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may split po ng Aurora Cubao. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy, yung pag-akyat po natin ng flyover in Ortigas, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may split ng Show Boulevard. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Australia hanggang dito na po sa may Buendia. Then moderate traffic naman po tayo dito sa may loading bin ng Magrullianes, pero pag-akyat po natin ng flyover, mabilis na po yan. Pagsapit naman po natin dito sa may Tramo, moderate traffic hanggang dito na po sa may Taft Avenue.

0: punta naman tayo sa North Bond ng EDSA. Ayun, sa split po ng TAF, moderate po tayo. Pero after po yung bibili sa pond, dali ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy. Dito na po sa na may loading bay, patuloy na po, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Ayala Avenue. Pero after po yung Ayala, bibili sa pond, dali ng masasakyan, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic. Dito na po sa may split po ng Shaw Boulevard. Pero after po yung bibili sa pond, dali hanggang pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pituason hanggang dito sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then pagsapit naman po natin dito sa may New York, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito sa may split po ng flyover ng Kamuning. Pero pag akyat po natin, pag nasa flyover na tayo, mabilis na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Punta naman tayo sa katipunan southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara, mabilis po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may flyover ng katipunan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Canley Industria hanggang dito po sa may Green Meadows. Then pagsapit naman po natin dito sa may Lanuza, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Kalayaan Avenue. Pero after po ng Kalayaan, mabilis na po yan hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, yon Levy Mariano, moderate heavy hanggang dito na po sa may Mackenzie Road. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Ortigas C5, pero after po yung bibili sa Pondaloy, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa pagbaba po natin ng Levis Flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Boni Serrano. Pero after po ng Boni, mabilis sa Pondaloy na masasakyan hanggang makarating po tayo dito sa may flyover ng Katipunan, tuloy-tuloy na po yan hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Hoybis, sa bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Pero ang Makati, 7 din po mag-start ang coding, tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan, unahin ko po siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yung po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
1: Thank you, Ma'am Fe, Karinan. Yes, God bless you.
2: Maraming salamat.
1: Narinig niyo po yon. Bawal po ang 7 at 8 ngayon.
2: Yes. Bawal yun.
1: Bawal. Lalong-lalo na pag 10 o'clock na.
2: Yes.
1: 10 o'clock sila pwedeng lumabas na ulit. Yon. 7 to 10, bawal.
2: Opo, opo.
1: Good morning, mga kaagapay na nasa biyahe ngayon. Hello, Ate Flora Velasco. Hello din kay Ate Emerita Faustino. Sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, kay Ate Cynthia Valencia.
2: Naalala ko lang kasi nagmamaneho.
1: Opo.
2: Pinara ako.
1: Pinara ka.
2: Pinara. Hindi binaba. Sabi ko, oh, ano yan? Bakit? Sir, bawal po kayo ngayon eh. Ganun? Bakit?
1: Hindi mo alam, coding dala mo.
2: Coding po kayo. Lago. Ay, nakakalimutan.
1: Sorry ko.
2: Nakakalimutan ko. Ba't ilang taon na ho ba kayo?
1: Cute lang ako, sana sinabi mo. Pero ang totoo, 60-ish lang ako. Ayan, and aba, syempre naman, ang iba pa nating mga Katsing Positive Bishop, aabangan din. Ito yung mga best actor at best actress natin sa anniversary. Syempre, si Phil, di ba? Si Phil,
2: yes.
1: Si Desa, si Shekinah, si Jabez, o di ba? Si Brian, si Kayla. Ayan, ang ating mga aabangan, mga performance levels.
2: Kanina nga, nag-practice na ako. Kaya yung medyo dinrama ko yung pagbabasa ko kanina.
1: Talaga ba?
2: Oo.
1: Drinamahan mo? Dinaig mo pa yung mga drama sa Senado?
2: At lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon,
1: yung parable.
2: Ilang beses ko pong patatawarin ng aking kapatid.
1: Nag-a-apply ka ba? Nag-a-audition ka ba?
2: Nahalataan niyo ba?
1: Sarado na yata yung tindahan. Oh, Bishop, check natin. Ba't ba medyo grayish ang ating kalangitan? Eto na muna si Ma'am Glyza Escoliar mula sa Pag-asa DOST, ang ating weather specialist para sa ating update sa lagay ng panahon. Ma'am Glyza, gandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa inyo, Miss Heidi. At para po sa lagay ng ating panahon, kay Bishop Ruben din po, magandang umaga. Meron po tayong minomonitor na isang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility at ito po ay huling

0: Namataan po natin sa ito po ay huling namataan po natin sa layong wait lang po ah. Sa layong 1,195 kilometers silangan po ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at buksong aabot naman ng 80 kilometers per hour. Ito po ay isang tropical storm na at ang pangalan po ng bagyong ito ay Tropical Storm Zhang Mi. At sa kasalukuyan po, ito naman po ay inaasahan po nating tuloy-tuloy po natatahak dito po sa Philippine Sea habang mamamaybay po ito dito sa eastern boundary po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan po, ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soksargen, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat-pagkulog. Samantala, dito naman sa lalabing bahagi ng Mindanao ay kaparehong panahon po ang inaasahan po natin dahil po sa trough ng tropical storm. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang maaari po nating maranasan. Itong sama ng panahon na ito ay maaaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility by Thursday or Friday po. Late Thursday at early Friday po ang inaasahang entry po nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Wala naman po itong inaasahang landfall scenario, pero by weekends po ay maaari po itong makapagpaibayo ng habagat dahilan po para ang malaking bahagi po ng katimugang bahagi ng ating bansa ay maging maulan kasama po ang Metro Manila. Sa Metro Manila, inaasahan po na sa unang araw po ng Hunyo ay magiging maulan dahil po sa pinag-ibayong habagat nitong Tropical Storm Zhang Mi. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Ma'am Glyza, pag pumasok siya sa ating PAR, ano ang ipapangalan natin sa kanya?
0: Ang pangalan po nito ay Bagyong Doming, ikaapat na bagyo Doming ngayong 2026. Opo.
2: Mm-hmm. Lalakas pa ba ito bukod sa ito'y 65 kilometers per hour?
0: Yes, Bishop Ruben, bali yung ito pong bagyong ito ay inaasang aabot ng typhoon category habang nasa loob ng PAR. Pero gaya po ng nabanggit ko, wala po tayong inaasang landfall scenario. Bagamat magiging maulan po ang kanlurang bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw, dahil po sa mapag-iiba yung habagat po nitong bagyong paparating.
2: So babaybay ito'y panorte?
0: Yes po, pero ito po ay medyo malayo naman po sa kalupaan.
2: Mm-hmm. Okay. So at least hindi papasok sa atin, magla-landfall, no? Sana nga. Pero ang init ganun pa din, ano?
0: Ang init po ay mababawasan po sa mga susunod na araw dahil gaya po ng nabanggit ko kanina, ito po ay mag-e-enhance na po ng habagat. So, paparating na po ang habagat at ito po, maaring ito po ang senyales na rin, pagsisimula po ng tag-ulan dito po sa bansa.
1: Pero may tagtuyot din tayo, Ma'am Glyza.
0: Opo, yung El Nino naman po, medyo mas malaking, ano po yun, mas malaking system po yun. At yung El Nino naman po, ito po ang epekto niya. Ang normal po natin kasing naiisip pag El Nino ay tagtuyo at saka tagtuyot.
1: Mm-hmm.
0: So for pag nagsimula po yung El Nino ng June, July, August, yun po yung malaking chance na magsisimula siya. During the time ng habagat, yung mga areas po na affected po ng habagat, kasama ang Metro Manila po doon at yung western portion po ng Luzon at Visayas, mas magiging maulan po during the time na magkaroon po ng El Nino. So, expect po natin na pagdating po ng June, July, August hanggang September, mas magiging maulan po yung kanlurang bahagi ng ating bansa with respect to the effect ng El Nino. However, pagkatapos po ng phase na yon, pagkatapos ng season ng habagat, doon na po magsisimula yung mga tagtuyo at tagtuyot na epekto pa rin po ng El Nino.
2: So, paano natin babalansin yung description niyan? Papasok, sabi mo, mag-a-usher in ng tag-ulan, but generally, tag-tuyot pa din.
0: Ang bali po yung El Nino ay magkaiba po yung epekto niya sa iba-ibang bansa. Dito po sa Pilipinas, pag sinabi po nating El Niño, yung normal po nating naiisip ay tagtuyo or tagtuyo. Doon po natin yung normal na na definition o na understanding po natin. Pero po, dalawa po yung mag-effect niya sa Pilipinas talaga. Yung pag June, July, August, September, panahon po yun ng habagat. Di ba po tag-ulan yun? Pag El Niño po, pag nagsimula po ang El Niño ng June, July, August, mas magiging maulan pa during the time ng habagat.
2: Ayun.
0: Opo. Pero pagtapos po ng habagat season, yung ang magiging effect na po talaga yun noon, yung normal nating understanding ng habagat nagtagtuyo at tagtuyot, so mas magiging ano po siya, mas magiging apparent during the last quarter of this year at saka yung first quarter of next year.
2: Pero maganda yung narinig ko sa iyo. Ang sabi mo ay mababawasan po ang init. Ano?
0: Opo.
2: Totoo rin po ba yan sa Senado? Ay!
1: hindi. Ibang branch ng government na yun. Opo. Thank you, Ma'am Glyza.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Bishop Ruben at Miss Heidi. Thank you po.
1: Ang weird na talaga ng weather ngayong panahon na to, Bishop, no? Dati, nung mas bata pa tayo, naks! Tag-ulan.
2: Pasensya ka na sa comment ko. Ha?
1: Tag-araw, di ba? Ngayon, biruin mo, habagat, pero meron talagang may El Niño, di ba? Parang sa gitna ng El Niño, may habagat. Eh? Basta.
2: Kaya
1: climate
2: nga,
1: change.
2: Paano nang babalansihin yun? Diba? Ang hirap yun.
1: Ayan, sabayan pa nga ng brownout. ang init talaga. Kaya ang iinit ng ulo ng mga tao.
2: May pinaparinggan ka ba na brownout?
1: Ayan, sarap daw ng tawanan natin. Sabi ni Cornelia Palma dito
2: ay,
1: sa ating YouTube channel from Bukawi, Bulacan siya. Salamat po. At bigyandaan na natin ang ating Desa Girl. Ito po ang mga nag-aabang na sa panibagong trivia sa likod ng Bandila.
3: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay! Welcome sa bagong episode ng Pagbida ng ating Bandila. Siyempre, bago tayo tumungo sa ibang mga bansa, magandang unahin ang bansang Pilipinas. Desa the Explorer po, pandaigdig at panlalawigan, ang inyong radio tour guide for today. Kung may Davao de Oro, siyempre, mayroon ding Davao del Norte. Ang pangalang Davao ay galing sa iba't ibang salita na mga katutubong Davao at Davaoan. At lahat ng ito ay tumutukoy sa Ilog Davao na mahalaga sa pamumuhay nila noon. Alam mo ba na ang Davao del Norte ay hindi lang basta probinsya sa Mindanao? Madami palang bida at interesting na bagay dito, mula sa pagkain, pasyalan at pati na rin sa pangalan nito. Ito ay tinatawag na Banana Capital of the Philippines dahil sobrang dami nilang tanim na saging. Yung Cavendish na banana na ina-export sa ibang bansa, galing dito. Nasa kanila ang isa sa pinakamalaking banana plantations sa buong mundo, ang Tadeco, na makikita sa Panabo City. Isa rin sila sa mga unang lugar sa Mindanao na nagkaroon ng fiber optic internet. O diba? High-tech sa province. Hindi lang yan, dahil mayroon din silang sariling sports complex sa Tagum City. Dito ginanap ang palarong pambansa noong 2015. At syempre, maraming katutubong grupo sa lugar ng Mandaya, Manobo at Ata. Sila ang unang nanirahan dito. Marami ding tourist spots ang Davao del Norte na perfect sa nature lovers at lakwatsero. Unahin na natin ang sikat na Samal Island, kung saan may mga beach na white sand, clear water at chill vibes. Gusto mo ba ng kakaiba? May kuweba dito na may pinakamaraming paniki sa buong mundo. Yes, as in! At nasa Guinness World Record ito, ang tinatawag na Montfort Bat Cave. Dito rin matatagpuan ang Tagum River Cruise. Kung food ang usapan, hindi rin papahuli ang Davao del Norte. Nangunguna na dyan ang banana chips at banana cue. Siyempre, banana capital nga sila eh. Kaya level up din ang mga banana snacks nila. Isama mo pa ang durian at mangosteen treats, may jam, candy at ice cream na gawa sa mga prutas na to. Mayroon ding seafood sa Samal Island na may sariwang isda, talaba at sea urchins. Grabe, nakakagutom. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Let's go na sa Davao del Norte. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
1: Parang ang sarap mag-swimming doon sa mga ipinakitang dagat ni Desa, 'di ba? Mga sul-ngasul, 'di ba? Yung tubig tapos yung buhangin, puti. Sarap. 'Di pa ako nakapag resort man lang din siya. Matatapos na yung summer. Ayan na yung habagat. Di ba lang ako nakapag-miming.
2: May pinaparinggang ka?
1: Hindi naman, Reggie, hindi. No? Ikaw ba, Reggie, nakapag-miming ka na? Wala. Zero. Di ba? Zero. Ikaw kasi nag-Boracay ka, di ba?
2: Nung ano pa yun?
1: March. Expired na.
2: Andito yung mga apo ko.
1: Oo, di ba?
2: Pero alam mo, sa Tatalon, pag pumasok ka doon sa kalye namin, magugulat ka kasi mayroong mga swimming
1: iba
2: pool.
1: Yung mga pool ng mga bata. Plastic.
2: Sa gilid ng kalye, yung mga plastic. Naku, nagtatampiso sila doon.
1: So, sobrang init ba naman na to? Talagang beat the heat. Okay, so, eto lang mga kaagapay. Aside dun nga sa mga performance level ng ating mga ka-team Positive Bishop, abangan din natin yung mga plenary talks sa June 6 anniversary natin with Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara. Yan, ang topic ni Pastor Carlo ay raising the next generation in faith. Tapos, assignment naman ni Pastor Roman ay mag-message patungkol sa living out the Great Commission. Kasi yung ating general theme ay until all have heard. Yeah.
2: Na ang lahat ay makarinig.
1: Siyempre, andun din po kami ni Bishop at ang iba pang mga broadcasters natin dito sa 702 DZAS. So, be there kaagapay, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Pinagkikita po yung ating e-poster dyan sa ano. Kaya sa radyo din yung makikita, pero sa GCTV tsaka sa ano.
1: Oh, tama ka dyan. May online registration, pero kung struggle niyo po yan, wag nyo nang pansinin, punta na lang kayo sa Sabado dahil i-assist na lang po kayo.
2: Maaga kayo, ha? Para meron kayong silya.
1: Oo nga naman. Yan. So sa GCF Ortigas po ito, sa likod ng Robinson's Galleria, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Libre. Lagi naman.
2: Walking distance lang naman yan. Baba nyo sa ano?
1: MRT.
2: Sa MRT.
1: Opo.
2: Oo, walking distance lang.
1: Maagang exercise.
2: Yes.
1: Yan. So, libre po ito. Pero syempre, meron tayong mga exhibit. Meron din tayong mga booth na nandyan sa lobby ng GCF.
2: Papasok lang sila sa Robinson's, di ba? Pagkatapos, tatawid.
1: Pwede po. Oo, may footbridge, pero meron din namang pedestrian lane.
2: Yes.
1: So, mga kaagapay, sa June 6, once again, rain or shine, kasi covered naman ang GCF Ortigas. Dala na lang po kayo ng pangginaw.
2: Huwag niyong alalahanin si Doming.
1: Oo.
2: Tapos na yung si Doming.
1: Sana. Uh-oh. Ipag-pray natin ang good weather para maayos din, maginhawa ang pagbabiyahe sa pagpunta sa ating venue. Dala po kayo ng pangginaw, syempre aircon sa GCF, baka kagaya ko po'y lamigin din kayo. Ayan, so sa June 6 para sa ating 78th anniversary ng FEBC Philippines. And briefly lang, para sa ating mga job openings, naghahanap tayo ng staff assistant, production assistant, at RTV production technician dito sa DZAS, at may iba pang ministry opportunities sa FEBC Philippines. Puntahan lang po ang website at i-click ang Join the Mission. Ipadala ang resume, samahan ng 2x2 photo sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Alright, 7:47 na ng umaga at dakuan na natin, Bishop, ang ating bantay impeachment at ang iba pang mga usapin patungkol sa governance dito sa ating bansang Pilipinas. At via Zoom, naka-standby na daw ang ating panauhin.
3: Pag-usapan natin.
1: Proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami pa rin po ito para sa 702 DZAS, Heidi Bernardo Sampan.
2: At Bishop Ruben Abante.
1: Bishop, kamakailan nga napabalita na sa July 6 na daw, mag-i-start yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Habang hinihintay hanggang Hunyo a 1 ang tugon ng Vice Presidente dun sa Articles of Impeachment na ipinasa ng Kamara sa Senado. Sa gitna po ng mga paghahandang legal, schedule ng paglilitis at ng mga pahayag mula po sa Kamara at Senado, nananatiling sentro ng atensyon ang pagdinig na ito na maring magdulot po ng malaking epekto sa kalagayang politikal ng ating bansa. So Bishop R.A., via Zoom kasama na natin si Professor Lester Balmatero na isang senior lecturer mula po sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance or UPNCPAG. Magandang umaga po, Prof.
2: Professor Lester, good morning.
5: Good morning, Ma'am Heidi and Bishop Ruben. Thanks for having me po. Mainit na umaga po sa ating lahat.
2: Ay, mainit talaga.
1: Hindi na nga po, Prof, kinakaya ng aircon namin sa studio, yung init. Ayan, kaya kami po dito may extra fan. Ayan.
2: Balita ko, bago ang building ninyo, tapos na ba?
5: Bishop, may mga ilang rooms na ang natapos, pero may mga ilan pa na hindi pa. Pero nagkaklase na ako ngayon sa NCPAG building kasi last semester sa ibang building pa ako nagkaklase.
2: Okay. Matagal na akong di napunta dyan sa inyo, pero it's good to have you today.
1: Ayan. So,
5: thank you, sir.
1: Prof. Lester, mahingan lang po din namin kayo ng inyo pong pananaw o reaksyon dito nga po. Initially, di ba, nag-convene na po ang ating Senado bilang isang impeachment court. And last week po, naglatag na rin sila ng posibleng calendar po ng magiging impeachment trial ng ating Vice Presidente. Ano pong masasabi niyo po dito?
5: Ang understanding ko, ma'am, yung prosecutor, the prosecution team, no, ay nagre-request ng medyo mas maaga na start date, no. Kasi July 6, no, ang kailangan lang naman ay 10 days for the VP to parang time para mag-respond, and then additional 5 days, no, para naman sa prosecution team. So, ang understanding ko, the prosecution team is requesting for an earlier date instead of July 6, no. Pero siyempre, karamihan ng mga Pilipino, no, almost 7 out of 10 Filipinos ay in favor, no, na matuloy itong impeachment. So, tingin ko kasama ata ako doon. So, natutuwa tayo na at the very least, no, na na-convene forthwith yung ating impeachment court.
2: Ayun. So, tapos na yung forthwith na yan.
1: Settled na.
2: Nakundin na. Oo.
5: Doon na tayo sa trial, sa date naman, no, yung pinag-uusapan natin ngayon. Although medyo magulo po ngayon sa Senado, I think na nakita nyo naman yung mga nangyari in the past couple of days, no, and weeks. So, tignan natin what will happen in the next couple of days and weeks too. No?
2: Yes. Professor Lester, siguro ang basic question, ang impeachment ba? Is this a political exercise? Of course, we believe this should be accountability, but is this political exercise or is this a judicial process?
5: Sir, ang sinasabi nila, no, na it's an animal on its own, ang impeachment court or impeachment trial. It's a combination of judicial and political, no. Ito rin yung tingin natin, no, dahilan kung bakit binigay siya sa Senado, no, at hindi sa, you know, sa court, no, or sa Supreme Court. Kaya hindi natin siya pwede masabi completely as judicial, no. Pero may certain level naman, no, na hinihingi yung ating konstitusyon kung ano yung mga kailangan ng mga ebidensya, at syempre malaking bagay din dito yung tingin, no, ng taong bayan. Kaya nga tingin po natin, no, malaking bagay para sa prosecution na mailabas yung mga ebidensya, kasi dalawa yung korte na tinitignan natin during impeachment trial. Yung unang korte ay yung sa loob mismo ng impeachment court, no.
2: Okay.
5: Yung Senate sitting as an impeachment court. Yung pangalawa pong korte na tinitignan natin ay yung sa labas ng Senado. Ito yung public opinions.
2: Yes.
5: That's the reason kung bakit naging political din siya.
2: So, ibig sabihin, dahil sa bagay na ito, this is actually leading kung ano man ang ma-expect natin sa 2028.
5: Of course, sir. Oo. Malaking bagay yung magiging stand o yung magiging desisyon ng ating mga senator sitting as judges ay nakadepende doon, or at least malaking consideration doon ay yung 2028 election. Kaya po sobrang laki ng public opinion sa impeachment court. Kaya nga sinabi ko, dalawa yung korte na tinitingnan natin. No? Although, importante rin po, no, yung mga ebidensya. No? Hindi naman natin pwedeng sabihin na completely walang silbi yung mga ebidensya at public opinion lang. Tingin po kasi natin, no, at also in the past impeachment trials, yung mga ebidensya, siya yung nagsisway, no, nung magiging public opinion. Although medyo kakaiba ang Pilipinas ngayon, or at least not just the Philippines, but other countries because of social media. So maraming mis and disinformation. Unlike before, yung mainstream media, no, the broadcasting and the journalists, sila yung medyo naglalabas lang ng information. Unlike today, masyadong maraming sources of information. No? So I think hindi yung isa sa mga challenges, I guess, ng ating prosecution team, no, bukod doon sa, sabi ko nga, yung korte inside the Senate, ay yung korte doon sa public opinion ay kailangan din nilang i-manage, no.
1: Pero nandun pa rin po ano yung possibility, Prof, na yung mga senator judge talagang magbababa po ng kanilang hatol base po sa sarili po nilang desisyon, no matter what po yung harap na ebidensya at marinig po na salaysay.
5: Pag tinitingnan po natin yung composition ngayon nung ano ng Senado, medyo sigurado tayo na mayroong ilang mga senador kaagad na you know, leaning towards whether in favor or against the impeachment, no. Mayroon naman na tayo nakikitang ganoon. Mm-hmm. Pero at this point, binibigyan pa rin natin sila ng ano, no, benefit of the doubt, na at the end ay titingnan nila yung ebidensya at doon sa kanilang konsensya. And we're hoping, no, hindi naman sa pagiging idealistic, no, pero at this point naniniwala pa rin tayo na titingnan talaga nila yung ebidensya at yung kanilang mga konsensya sa pagboto sa impeachment, no.
2: Okay. Alam mo, meron ako nakausap na ang nalulungkot sila is, however na kailangan ang accountability, tingnan ng kung ano mangyayari diyan. Pero alam mo, maraming titigil sa ating kapaligiran, eh, no? Yung usaping ekonomiya, yung usapin sa trabaho, usapin, titigil lahat, eh. Lahat manonood, 'di ba? Hindi magiging productive ang ating bayan. So who gains from this?
5: I agree with you, sir, no. Yung isa nating tinitingnan lang ay kasi ito yung isang mekanismo ito ng accountability na ibinigay ng konstitusyon sa ating mga senador, no. Siguro yung magi-gain lang, ang magi-gain, no, pinakamalaki dito sa impeachment court na ito, impeachment trial na ito, kasi bukod doon sa ang on trial din yung mga senador at yung mga prosecutor,
2: yes,
5: on trial din yung ating institusyon, eh, at ating yung ating demokrasya. Alam po natin, I think hindi naman natin kailangan mapagkaila na mayroong pressure from all sides pagdating dito sa impeachment trial. Ang tanong ngayon, gaano po ka-strong, no, kalakas ang ating demokrasya, gaano kalakas ang ating mga institusyon to withstand, no, itong mga pressures coming from different all sides. And also, gusto ko lang po idadagdag yung binanggit nyo kanina. Alam nyo po, meron akong research ngayon na may kinalaman sa local government, no, na gusto sana naming i-reform yung local government or the RA 7163 natin. Kasi 1991 pa po ito, tingin namin may mga ilang areas na kailangan na pong baguhin para ma-improve naman yung decentralization sa Pilipinas. Sa kasalukuyan po, hindi po namin alam kung sining lalapitan sa Senado para i-forward yung aming reform, or at least yung research ko man lang, no, at ma-present ko para baguhin yung batas natin because of what's happening in the Senate right now. At syempre, I agree with you, no, talagang kakain at kakain ng oras po yung impeachment.
2: Tama.
5: May mga ilang measures, katulad siguro ng research ko at ng iba pang mga bagay na may kinalaman sa edukasyon, sa health, no, na maapektuhan po nung impeachment. Tsaka tandaan po natin, 24 lang po yung senators. Kahit wala pong impeachment, no, 24 lang po yung senators. Nasa 40 plus yung standing committees. So if you have 40 plus and you have only 24 senators, talagang kahit wala pong impeachment, medyo siksik na po, no? May mga nagdodoble, triple na kaagad.
1: Kaya ang sabi nga nila, parang sa loob ng isang linggo, ano, Prof, three times ang impeachment trial, pero sa hapon lang, 2 o'clock. Yung sa umaga at saka yung ibang araw, pwedeng committee hearings at iba pang task ng ating Senate.
2: Mm-hmm.
5: Yes, ma'am. Oh. That's one of the options na tinitignan ni Senator Alan nung kanyang press con. And I think yung isa pa ay parang isisiksik ba sa ilang mga araw lang, whole day. Yung iba namang araw yung legislative function nila. But in the past, ganyan po yung ginawa nila. Yung morning ay legislative sessions or legislative functions ng Senado. Tapos sa afternoon po yung impeachment trials.
2: Gaano kaiba ang expectations natin sa impeachment na ito compared to the past na mga impeachment na nangyari sa atin? What have we gained? Ito ba ay mas magiging maayos ang resulta para sa atin?
5: Yung expectation po natin, mas maayos in a sense na established na kasi yung mga rules.
2: Okay.
5: So susundan na lang natin yung mga rules in the past impeachment trials. No? Pero in-expect din natin na may counting kaguluhan. Number one, dahil iba po yung composition ngayon ng mga senador. Dati po kasi medyo clear no kung sino yung minority sa majority.
2: Oo.
5: No? Ngayon kasi hindi po natin alam na nagbabago-bago yung numero ng
2: para sa iyo, Professor, how would the change in leadership sa Senate impact the result ng impeachment?
5: Yung presiding officer po kasi yung isa sa pinaka-importante sa impeachment court, no?
2: Mm-hmm.
5: Siya kasi yung magpe-preside kung ano yung mga sabina na i-approve o yung mga motion na i-approve, no? So sa kasalukuyan po kasi kung sino ang Senate President, siya yung presiding officer, no? Or presiding judge. Although bukod po doon sa, tingin ko po, no? Bukod doon sa Senate leadership, ang importante ay yung numero ng majority at minority.
2: Okay.
5: Kasi at the end of the day, kahit po mag-preside or magbigay ng decision ang presiding judge, kapag pwede pong i-overturn kasi ng majority. So, mas importante sa akin ngayon kung sino yung nasa majority at minority rather than the presiding judge.
2: Okay. How about yung majority ng public opinion? How would that impact yung decision?
5: Malaking bagay, sir. Dahil nga po tinitignan na judicial and political, no, yung impeachment, malaking bagay na i-manage, no, kung sino mang sides yung public opinion. Kaya nga po, tingin ko, yung isa sa pinaka-importanteng trabaho ng prosecution, no, bukod doon sa loob ng Senado, ay yung sa labas ng Senado. Which I think, no, in fairness to the House of Representatives, they were able to establish or identify kung sino yung mga spokesperson na kaagad nila at this time. No? Dati po kasi walang fake news, no, walang mis- and disinformation.
2: Oh, tama.
5: Ngayon, ang hirap. No? All information can be twisted in favor or against, no, certain groups. So I think, yun yung kailangan i-manage ng kung sino man, no? Whether you are in favor or against the impeachment, you have to manage also the public opinion.
1: Mm-hmm.
5: Kasi important po yun. Yung ebidensya na ilalabas sa loob ng Senado ay pwede mong gamitin is to sway public opinion. At yung public opinion, whether we like it or not, no? Kahit sabihin natin na kailangan ebidensya lang yung titignan ng ating mga senador, malaking bagay po yung public opinion. That's kasi nga po, well, unang-una, sila ay political person dahil sila ay mga elected officials at malaking bagay na tinitignan nila ay yung 2028 na election.
1: Prof, nabanggit mo kanina, parang inaasahan natin na mas magiging maayos ito dahil nakailang impeachment na rin po tayo.
2: Nakapag-practice na.
1: Tapos sabi nyo nga, may rules naman. Pero ngayon po kasi may mga pagtatangka na baguhin yung rules.
5: Ayan na nga po. Yan ang titignan natin sa mga susunod na araw. Although, yung huli kasing pronouncement, no? Yung huli pong pronouncement, pinakinggan ko masyado yung pronouncement ni SP Cayetano. Sabi niya, kung kami lang sa majority ang kakausapin ninyo or tatanungin ninyo, hindi na namin babaguhin yung current impeachment rules.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
5: So at least impeachment rules iba na. Pero kasi yung nakaraan, itong nangyari last Monday.
1: Yung nag-walk out.
5: Oo, yung nag-walk out. Ang tinitignan kasi doon yung pagboto, no? So hindi lang siya sa loob ng impeachment court but also the yung mga as Senate, no. I think yun yung tinitignan natin kasi alam naman po natin na lumabas na sa media at nagpa-press con si Ombudsman Remulla na posible na mayroong
1: mga susunod
5: makulong
1: pa.
5: In the next couple of days, no, na senador. And in that sense, yung current na rules ng Senado, bawal po ang ano, no? Kailangan present ka para makaboto ka. At maapektuhan din po kasi yung majority-minority niyan pagdating sa impeachment. Kasi isipin niyo po, kung sakali lang naman po, no, scenario lang naman ito, na mayroong